0: damay-damay na tayo dyan. Oo, pero
1: malayo pa po ako dyan.
2: Malayo. Darating ka rin dyan.
0: Darating ka rin dyan, Karun. Huwag ka mag-alala. Sooner or later. Dalawa lang yan pwede mangyari sa'yo. Maging puti o mawala ng umawala.
1: Pero sabi Bisya, pag wala na daw pong buhok, ibig sabihin na ubos yung buhok, grabe yung wisdom.
3: Oo nga, tama.
1: Tsaka, kasi hindi kinayana na hawakan ng buhok yung wisdom.
0: Tsaka ang ang patunay dyan, ang mga walang buhok, sobrang pagmamahal ni Lord sa kanila.
3: pwede. Naalala ko yung kwento nung ano nung apo, yung sabi nung apo doon sa kanya lolo. Sabi na, lolo, ikaw ba lumalaki ka pa? Sabi ng lolo, hindi na lolo ako, paano lalaki? Ikaw lalaki ka pa. Hindi kasi lolo yung ulo mo, lumalaki doon. Lumalagpas sa buhok mo, sabi niya.
1: Kinakain yung buhok.
0: Mataas eh. Mas natataas. Humahawi
3: yung... Tumutubo yung ulo mo, humahawi yung
1: buhok. Oo, parang may vulkan na tumutubo.
0: Hindi, parang nuno sa punso. Tumutubo yung lupa eh.
1: Tumutubo yun. Kaya nga lumalabas daw yan. Oh. Mayroon ba nga yung mga pulo na lumalabas?
0: Humahawi. Pero be careful.
3: Humahawi.
0: Be careful. Ang sabi ng Biblia.
1: Do not.
0: Huwag ninyong, di ba pinagtawanan ng mga bata, ng mga youth si Elisha?
1: Oo.
0: Dahil kalbo siya. Uh-huh. Aba, pinalapa ng aso.
1: Kaya hindi pwede.
3: Sabi, nagtanong nga sa akin, sabi, Bishop, ebe, ano mo yun, si, napikon siya.
1: Napikon eh.
3: Eh kasi, ang nakita doon, hindi naman yung nagalit, yung propeta.
0: Hindi naman siya nagalit.
3: Yung kabataan, walang paggala. Lumaki na sila ng... walang sense ng paggalang. Yun ang masama.
0: Yun ang masama doon. Hindi yung pangbubuli.
3: Huwag mong masamain yung ginawa ng propeta.
0: Ayun.
3: Ang masama, yung kalooban ng mga generasyon na nagkakaroon ng ibang ugali. Wala na ang paggalang, wala na ang reverence.
0: Sa mga tuwid, bawal hindi respetuhin ang mga kalbo.
1: Yun.
3: Ibig sabihin, may kahihinatnan pala yun. Meron
0: talaga. Kaya be careful ka, Ronnie. Dahil ka lamang magparaulok-ulok sa mga kalbo.
1: Ay, ako, grabe ang pagrespeto ko sa mga hoary head yan, at sa mga old man.
0: Ayan.
3: Alam mo, marami tayo napupulot dito. Halimbawa. Nakarinig ako ng isang comment. Alam mo, habang ikay anak ng Diyos, tumanggap ka kay Kristo, okay? Ikay maliligtas, may buhay na walang hanggang ka, patatawarin ka sa kasalanan mo, hindi ka nabibitawan ng Panginoon. Kaya manalig ka sa Kanya. Okay? Kahit anong mangyari, hindi ka bibitawan ng ating Ama. Maganda. Okay. Pagkatapos, sinabi rin yun sa isang pasaway na bata. Hayaan mo, kahit anong gawin mo, hindi ka bibitawan ng Panginoon. Kasi tinanggap mo na siya. Sabi ko, hop, teka muna.
1: Nako.
3: Huwag mong gagawin niyang relationship na yan bilang license to sin.
0: Correct.
3: Okay. Now, tayong mga mananampalataya, nagtuturo tayo na eternal ang ating relationship sa ating Diyos pag tinanggap mo siya, no? And you will be in Him. Ang kaligtasan ay eternal. Okay? So ang sabi we're saved to the uttermost. Pero teka muna, ang pagiging ama ng Diyos ay iba. Ito, wag kayong mag-aano,
0: okay, ha? Magugulat.
3: Magugulat sapagkat alam mo maraming nagsasabi niyan. Okay? Kahit anong gawin mo, hindi ka, ayan, hindi po lisensya yun para gawin ng masama. Halimbawa, ang bansang Israel. Siyempre, nung araw, sa bansang Israel, kada sila'y susuway, talagang may kapahamakan
1: may
3: sila.
1: May parusa.
3: Meron pupuntahan. Yan ang isang lesson sa Old Testament. Okay? Ngayon naman sa New Testament sa atin, hindi na tayo under the law ni Moses, kundi dahil meron tayong biyaya ng Panginoon. Pero wag mong lalapastanganin yung biyaya ng Panginoon sapagkat the grace of God in us is not an ability to sin, but it is an ability na binibigay sa atin so we can give glory to God. Yan ang grace. Kaya nga, by His grace, for His glory. Okay. Yung bagay na ikailigtas, no? Pagkatapos, ang Diyos ay tapat at Ama na hindi ka bibitawan, palagi siyang magiging mabait sa iyo. Teka muna. Huwag mong gagamitin maanong doktrina yan. Okay? Sapagkat, alam mo, kinakailangan ang bata may paggalang na pumunta sa kanyang magulang. Yan ang nangyari sa prodigal. Sabi ng prodigal, Ama, akin na yung akin. Naglaya siya. And he wasted his substance in riotous living. Okay. Pinabayaan siya ng ama niya. Okay? So, ibig sabihin, when he left his home, no, abay, nagpakalamon siya doon sa mundo. And he forgot na mayroon siyang ama. Inabot ba siya ng ama niya? Hindi. Nagantay lang. Okay? Hindi niya na-realize ang pagiging ama ng kanyang ama. Yung ibang sense yun eh. Bakit? Nagpakalayas ka eh. Okay? You went to this world. Until he came to himself at sabi niya, uuwi na ako. Pupunta ako sa aking ama and I will ask forgiveness. Sasabihin ko, ako yung nagkasala sa Diyos at sa iyo. So, then he realized na ang ama niya ay naroon upang maging ama hanggat siya ay nasa tahanan ng kanyang ama.
0: Ayun, maliwanag
3: yung bisya. Hindi naman nawala yung kanyang pagiging anak. Hindi mawawala yung pagiging anak. Pero yung pagiging ama ng Diyos ay hindi mo mararamdaman. Hindi mo ma-appreciate. Para bang mamamatay ka nang wala kang ama.
0: Orphan ka eh. Oo. Ikaw ang nagpili nun eh, na lumabas ka.
3: So what comes to us, hindi ka parusahan ng ama. Kundi ka pa, kasi consequence na kagagawan mo. You will die without the care of a father sapagkat ginawa mo. Sabi sa akin nung kausap ko, meron bang talata dyan, Bishop, para maliwanag? Meron. Halimbawa, ito, sa King James nga lang natin babasahin. Ayan, no? Sabi ni Apostle Pablo doon sa Corinth, no? Church na yan, mga ligtas na yan, mga mananampalataya na, pinagbilinan sila. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Sapagkat anong fellowship mayroon, no? Ang mananampalataya sa ano, sa walang righteousness. And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? What agreement hath the temple of God with idols? Ye are the temple as a church of the living God. As God had said, I will dwell in them. Kaya ang sabi niya, wherefore come out from among them. Huwag kayong mabuhay na parang wala kayong Diyos at Ama.
0: Tama.
3: And be ye separate. Hindi sinasabi maging isolate kayo. Hindi yun, no? Tapos sabi niya, touch not the unclean thing, and I will receive you. Tinan niya verse 18. And I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters. O hindi ba? Kung hindi kayo mabubuhay na parang kayo'y mundo, no? Hindi kayo mabubuhay na you will live like you are children of light. Then you will realize my being a father to you. Kakalingain ko kayo. Pero kung hindi nyo gagawin yan at pipiliin nyo mabuhay na para kayong anak ko nga kayo pero wala namang kayong ama, mamamatay kayo nang wala kayong ama.
0: Napakaliwanag nun, Bishop, ha?
3: Yes. So, ibig sabihin hindi excuse. Hindi naman ako iiwanan ng Panginoon. Mali pong pagtangan ng pangako ng Panginoon yan. Okay? Iko-quote mo pa, sabi ng Romans chapter 8, no? Walang makakahulag po sa kanyang pag-ibig. Alam nyo. Nung sinabi ng Panginoon yan, sabi ng Panginoon, abide ye in my love. Paano mananatili ka doon? Manatili ka sa kanyang salita. Let my words abide in you. O hindi ba? Ibig sabihin, hindi ko naman sinasabing conditional yan, pero pangako ng Panginoon sa atin yan. So let this thing, no, be something that should build us up. Magpapakasasa tayo eh. 'di ba? Tapos uutos ano pa ang Panginoon, mananalangin ka, Panginoon, oh, iligtas nyo kami. Eh paano mangyayari? Hindi naman natin ginagawa at hindi naman tayo bumabalik sa kanya. Mm-hmm. Sa kanyang tahanan na mayroong sustenance galing sa kanya.
0: Mm-hmm.
3: Oh. Kaya sabi ko, alam niyo yung sinasabi niya, parang nasa lumang relihiyon tayo. Hindi na. Mm-hmm. Oh, wag na. Oh, hindi ba maliwanag pa
1: yun? Maliwanag, yes,
0: maliwanag yun. So, na ang salvation ay eternal, pero pag mas gugustuhin mo na ikaw ay mamuhay ng malayo sa iyong ama, abay may freedom ka to do that. Kaya lang, you will suffer the consequence of being a fatherless.
3: Totoo. Alam niyo nung araw, may I say this, allow me to say this, syempre nabuhay naman ako kahit nung mga Amerikano missionary nandito eh. Pero syempre, hindi mo naman sila masisi din kasi yun ang alam nila eh.
0: Uh-huh.
3: Eh sa Amerika naman, kapag ang isang kabataan, 18 years old na, sige, umayo ka na, mabuhay ka na sa buhay mo, mag-isa ka na.
0: Mag-isa ka na, oo.
3: Oo. Eh, ang sisti kasi, no, nilagay nila yung banal na kasulatan sa kultura nila.
1: Uh-huh.
3: Okay. Kaya, bahala ka na sa buhay mo. Pero dapat sana, ang prinsipyo at katotohanan ng banal na kasulatan, doon natin nilalagay ang kultura natin.
0: Uh-huh.
3: Doon natin nilalagay ang tradisyon natin. Huwag nating ilagay ang katuruan ng banal na kasulatan sa kung anong tradisyon natin. Maybe, hindi lahat ng tradisyon natin maayos.
0: Uh-huh.
3: Hindi ba? So, yung katotohanan ng salita ng Diyos ang pagtibayan natin sa ating sarili. Kasi pag hindi nangyari yan, naku, mabubuhay tayo para nasa lumang religion pa rin tayo.
0: Uh-huh.
3: Mm-hmm.
1: Tama.
3: So, kahit po tapat ang Diyos sa atin, kapag pinili mo sa buhay mo na lumayo sa Kanya, ikaw ang pumili nun.
0: Kahayaan ka ng Panginoon because of the freedom na binigay sa atin.
3: Kahayaan ka ng Panginoon.
0: Hanggang sa ikaw mismo ang bumalik.
3: Oo, pagkatapos sasabihin, ay, pinarusahan ng Panginoon. Kasi hindi, tapos na tayo sa condemnation eh. Ang nagpaparusa sa ating sarili, yung ating desisyon
0: na
3: lumayo.
0: Yung desisyon na tama.
1: Tama.
0: Consequence, natural consequence sa decision mong paglayo.
3: Pero ang maganda sa biyaya ng Panginoon, kasi ang kanyang salita, ang kanyang spirito, ang kanyang biyaya nasa kanyang mga anak.
0: Mm.
3: Binigyan niya tayo ng sense na makabalik sa kanya.
0: Correct.
3: Binigyan niya tayo ng sense na siyempre parang ano 'yun eh, parang 'di ba kahit ang anak ay hindi biological na anak, no? Pag lumaki yung batang yan, mararamdaman niya eh.
0: Mm-hmm.
3: Maghahanap siya ng talagang
0: tunay, no? Tunay niya.
3: Oh. Yung totoo, hahanapin niya.
0: Mm-hmm.
3: Eh, ganun po ang nasa isang mananampalataya. Kaya, kahit tayo'y binigyan ka ako ng, sabi niya, ng will. Huwag nating ilayo ang will.
0: Mm-hmm.
3: let us come to Him. Yun ang will ng Panginoon na lumapit sa Kanya.
0: Mm-hmm.
3: Sana'y naging maliwanag po ito. Ipinag-usapan na rin natin yung tungkol sa mga bata at mga ama.
0: Actually, napakaliwanag yun, Bishop, ano, sa mga nagsasabi na ito bagang forever. Ano, kahit gumawa ka ng kasalanan, hindi ka itatakwil ng Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, once save, always save. Hindi nila naintindihan yun. No?
1: Hindi yun lisensya para magkasala.
3: Mm. Ang totoong mananampalataya kay Kristo, tinanggap na ligtas na siya sa kapahamakan.
0: Tama.
3: Yun yun. At magpawalang hanggan na yun.
0: Mm-hmm.
3: Okay? Pero hindi ka ligtas sa hatak ng mundo.
0: Ayun. At sa consequence na ito, kung sakasakali magpahata ka.
3: Ayun. Pero dahil ang biyaya ng Panginoon nasa iyo, palagi kang may pagkakataon na bumalik sa Kanya.
0: Mm-hmm.
3: Oo. Ibig sabihin, kahit nagpakalayo-layo yung prodigal son, eventually he came to himself.
0: Mm-mm.
3: And he realized, ba't ako nandito? Ba't ko pinili ito? Kaya ang sabi niya, babangon ako, maglalakad ako. Anong ginawa ng kanyang ama? Malayo pa siya. Abay, nakabukas na yung...
0: Tinakbo, tumakbo pa palapit.
3: Oo, pambihira. Pagkatapos niyapos siya. Abay, sabi, bihis sa kanya yung mga palitan yung kanyang bihis.
0: Mm.
3: Isuot yung sing-sing sa kanya. Abay, binigyan pa ng sing-sing.
0: Mm-hmm.
3: Diba? Oo. Kasi nanumbalik siya sa Panginoon.
0: Mm-mm.
3: Okay, so, kinaingitan pa nung kanyang kapatid. Iba namang kwento yun.
0: Mm. So, linawin natin, Bishop. So, ibig sabihin, pag totoo ka mananampalataya at ikaw ay napalayo sa Panginoon, masuffer ka na consequence outside the care of your Father. Pero anytime na bumalik ka, ikaw ay buong pusong tatanggapin ng Panginoon.
3: Amen.
1: Tsaka may pagkakataon talaga, sir, sa buhay niya, nababalik siya.
0: No, kung totoong mananampalataya siya.
3: Sabi nga niyan, Bishop, saan pupunta yon sa ano pag namatay? Ayun. Panginoon, hindi sa langit.
0: Siyempre.
3: Sa kanyang piling, ligtas siya eh.
0: Oo.
3: Oh. Kanya nga lang, sabi nga ng tatay ko noong araw, he goes to glory by the skin of his teeth.
0: Mm-hmm.
3: Alam niyo ba yung ibig sabihin ng by the skin of his teeth?
0: Oo, ano po ang ibig sabihin nun?
3: Yung ibig sabihin eh, yung nagiging gaspang ng ngipin mo kapag hindi ka nagsipilyo ng tatlong araw.
1: Anong tawag natin sa Bicol?
0: Galo.
1: Magaluon.
0: So linawin natin ng Bishop sa mga listeners natin ngayon, ano? Kung totoo kang mananampalataya at totoong kinilala mo ang kaligtasan ng Panginoong Hesus, pwede ka pa rin mawala, pwede ka pa rin mapalayo sa presensya ng Diyos. Yan. Pero hindi ibig sabihin na mawawala ang iyong kaligtasan doon.
1: Tama.
3: Oo. Eh, yung pong illustration na yan, palaging kwento yan ng Israel. Mm-hmm. Hindi naman sila binibitawan ng Panginoon porque sila'y chosen as a nation.
0: Mm-hmm.
3: Pero, kahit anong mangyari sa kanila.
1: Pero nagkakasala sila.
3: Oo, ang dami na pinagdaanan ng Israel.
0: Mm-hmm.
3: Pero kada sila'y nanunumbalik sa Panginoon, okay. Oh, di ba? Pinag-aralan natin yan sa Old Testament kung ano-ano mga hari. Palaging ganyan. Oh, hanggang ngayon, even as they rejected the Lord Jesus Christ, hanggang ngayon, hindi pa sila tinatalikuran ng Panginoon sa kanyang his covenant remains.
0: Pero may nagtanong sa akin, Bishop, at mahirap sagutin ito. Meron bang mga Surah Elines na mapupunta sa impyerno?
3: Siyempre. hindi naman bagay na porke Israelite ka. No. Porke kay Kristo ka.
0: Tama.
3: If you reject Christ, wala ka ng ibang kaligtasan. Totoo yan. Hindi pa pagiging Israelite ang tagapagligtas, ang kaligtasan.
0: Marami din mga Israelites na kapag nireject mo ang salvation kay Kristo, wala.
3: Yes, wala. Oo. Oh. kanina ba unang sinabi, repent for it. Unless you repent, you shall all likewise. Sa kanila. Diba? So, hindi excuse ang pagiging Israelita ka.
0: Mm-hmm.
3: Pag wala kang pananampalataya kay Kristo, walang kaligtasan.
0: Mm-hmm.
3: No, yun. O, pero, bilang ikay hinirang na bansa, hindi ka pababayaan ng Panginoon bilang bansa. Kaya hindi ako naniniwala na magugunaw ang Israel. They will remain to be so. Because of, yung paghirang sa kanila ng Panginoon. Ganon din naman sa ating mga mananampalataya. Yeah, praise God for His salvation. Pero teka muna, ibuhay natin yung kaligtasang yun at tayo'y magpailalim sa atin, no, sa Kanya bilang Ama.
0: Amen.
3: Ganon din yan. Last week pala, Father's Day.
0: Oo nga pala, Bishop. Happy Father's Day po.
3: Oo, sa inyo. Yun. Kinakailangan matutunan natin lahat.
1: So napakalinaw po niyo ano? Bilang mga mananampalataya, minsan makakaranas tayo ng being a fatherless dahil nga sa tayong
0: nagdesisyon noon. Malinaw ho 'yun, no? So
3: sa atin naman bansang Pilipinas, unique tayo.
1: Uh-uh.
3: Ito sinasabi natin, huwag tayong magpakasasa sa kasalanan, lumayo sa Ama.
0: Uh-uh.
3: Dito naman sa Pilipinas, yung mga ama lumalayo nagiging OFW. Yung magulang. Iba yun. Iniwanan yung mga anak. Kaya nalulugmok pa yung ating mga kabataan.
0: Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
0: So actually, Bishop, napakaganda ng Monday morning natin. Nagsimula tayo sa joke-joke ha. Nagsimula tayo sa hindi seryosong usapin.
1: Pero napunta
0: tayo sa isang napakagandang topic.
3: Amen.
0: Na dapat maintindihan.
3: At practical sa ating mga tahanan.
0: Sa ating mga tahanan. Oo.
3: Sa ating eskwelahan.
0: Oo. Napakaliwanag huno, lalo na duman sa mga kababayan natin, sa mga kasama natin sa church na nagsasabing, ay, forever na akong ligtas. Kahit anong gawin ko, ligtas na ako. Abay, huwag niyong gagawing license to sin yo.
3: Exactly.
0: Oo.
3: Oo.
0: Tsaka ko'y naniniwala, Bishop, na kung ikaw ay totoong mananampalataya at ikaw ay nakikinig sa gabay ng Panginoon, ay kung ikaw man medyo ay malihis ng landas, hindi ka mananatili doon ng matagal.
3: Tama. Totoo yan. Mm-mm. Sapagkat kapag nakarinig ka ng salita ng Diyos, ang espiritu niya ay kikilos sa iyo.
0: Kikilos sa iyo.
3: Hindi pa pwedeng hindi.
0: Mm-mm.
3: Kaya ang pakikinig ng salita ng Diyos ay huwag nating titigilan. Oo. Sapagkat doon lang doon lang mangyayari yan. Of course, marami sa mundong ito ang nagbibigay sa atin ng mga hiwatig ng ating Panginoon. Okay, sapagkat lahat naman ito likha ng ating Panginoon.
0: Mm-mm.
3: Kaya ang kanyang kamay ay nakikita sa lahat ito. Okay? So nadoon, naroon ang ating pagdama, naroon ang ating appreciation.
0: Mm-hmm.
3: Okay? Ang sabi nga ni Apostle Pablo, ang mga bagay na ito ay hayag.
0: Mm-hmm.
3: No? Ang lahat ng ginawa ng ating Diyos para sa atin, para sa tao ay hayag. Magmula sa creation hanggang sa kanyang salita. Kaya wala tayong excuse. Di ba? Sabi niya po, wala, thou art inexcusable, O man. Di ba?
0: Napakalinaw.
1: Sabi po ni Sister Wing Locinario, amen.
0: Mm-mm.
1: Yes po, Bishop, isa pamuhay ang kaligtasan.
0: Mm-mm.
3: Tama. Okay. Maraming salamat sa inyo.
0: Maraming salamat po, Bishop Ruben, sa inyong maliwanag na pagdidipapaliwanag ninyo ng pagkaaga. Naliwanagan ho, kaming lahat.
1: Very clear.
0: Very clear.
1: Ellen Conero Salidon, watching from Eastern Samar. Good morning daw po, Bishop.
0: Good morning. Yes, of course. Sino pa? Norman G. Balboa. Amin po, sabi ni Brother Norman Balboa.
3: Amen.
0: Sabi ni Sister Weng San Miguel, very clear.
1: Uh-huh. Very sabi clear. Ni Lemuel King, amen. Uh-huh. Patindance, Pastor.
0: Mga attendance, ha? Ayan, maraming salamat po, Bishop. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos sa buong maghapon. Ingat po kayo.
3: Yes, kayo rin. Okay, bye-bye.
1: God bless, Bishop. God bless. See you soon.
3: God bless.
0: Ayan, maraming salamat. Grabe. Iyon ang simplihon lang na paliwanag. Pero kitang-kita. Kahit Kristiyano ka, at katotoong kaligtasan mo, pwede ka pa rin mapalayo sa Diyos.
1: Yes, pero at maranasan mo yung fatherless.
0: Fatherless love, fatherless care.
1: Oo. Pag sinabing fatherless, ibig sabihin wala ka sa...
0: Wala aruga ng isang ama. Oh, mabubuhay ka kayo ng...
1: Special, tawag natin dyan. Special care.
0: Oo. Para kayong na nangyari doon sa ano, doon sa prodigal son.
1: Oo.
0: Na lahat ng kahirapan ay mangyayari sa iyo kasi wala kang father, walang gumagabay sa iyo. Pero mas pinili mo 'yun. 'Di ba? So hindi 'yung parusa ng ama sa iyo. 'Yan ay natural na consequence doon sa kasalanan.
1: Dahil sa ginagawa.
0: Ayun, 'wag mo sabihin na pinarusahan ako. Hindi. Natural yun dahil wala ka sa feeling ng ama.
1: Kung may walay ka, kaya back to the senses. Kaya nga sabi doon, when he back to his senses, may inilagay sa atin, sa puso natin, na kahit gaano
0: may conviction. Pag pakinggan mo conviction mo, bumalik ka sa ama, di manunong balik sa iyo ang protection, ang care, ang provision ng ama.
1: Kaya baga sabi ni David, O Lord, restore the joy of mine.
0: Mainsal. Sabi ni Sis Weng, maraming salamat po, Bishop Ruben. Take care always. God bless you abundantly. Luis Ray Escrupulo, magandang umaga po, watching from Cainta, Rizal. Good morning, brother.
1: And sabi ni Sister Wing, I am so thankful to a very special friend online in heart. He is full of wisdom and having a blessed holy head.
0: Holy head. Holy Hand.
1: Ito daw sa nagsulpot na mayon.
0: Amen. Teresa Andres Lucido, Senyo Calanda, sent to Mike Esplana. Please add na lang ako sa messenger para mapasahan ng... Ito talaga si Teresa. Blessing talaga ito sa atin.
1: Ayaw baga.
0: Kamakamakin mo. Dahil tapag tatawa na.
1: Pero nakaka...
0: Pero ano ha? Parang ang kanyang pangtao. Kuyan. Overflowing.
1: Unlimited.
0: Unlimited.
1: Matindi.
0: Matindi yan talaga. Bro, to you by her team. Yung team niya yan eh.
1: I am.
0: Bakong ayam.
1: I am.
0: Kaya sabi ni Tere, kaya ako, hindi ako hihiwalay kay Solamente, tama ako sa espiritu. Tama yan.
1: No, maski para buli yun.
0: Oo, dahil ka lamang maghiwalay.
1: Tasya ginamit ni Lord. Bakit ako strong and courageous today?
0: Tama yan. Sa gabos na sinabi mo yan ang marami.
1: Teka, kaya salamat tabi, Yosek.
0: Dawa sa isip dahil ka mag-ibo kaya. Yusek, ayan ha. iyo baga si sabi niya. Iyo tama baga. Yan.
1: Mm-hmm. Sige.
0: Salamat sa inyo tabi. Kami po yung magpapaalam na at alas 8.29 na. Lagi nating sinasabi habang may panahon pa.
1: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
0: Nakasama natin sa technical side ngayon ang Supremo ng KKK, Don Ramon Diaz. Kayo po ang iyong mga kaibigan, kalakakan tuwing umaga. Ang mga lalaking mapapundo kansaindong. Ano nga ito?
1: Kamunduan. As in, magpapadagos kansaindong kaugma.
0: Ayun. Tubod man tabi.
1: Siyempre.
0: Ako po si Mr. Solamente, Rico Jalit.
1: Ako naman po nagsusulong guwapo ito, Ronnie Rizales.
0: Goodbye, bye-bye.
1: Bye-bye, everyone. Ito'y akin ng natutuhan.
2: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinion. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573. Sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM. O sa email address info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
1: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
2: Bakit, Apo? Ano meron?
0: Opo, Lolo at Lola. Simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
1: Ah, ganun ba?
0: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
2: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
0: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
1: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha? Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
0: Oo naman po kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
2: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
0: Po, as in ngayon ha? Sige, sige po.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
4: It's now 8:35 in the morning.
3: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Happy Monday morning sa lahat ng ating mga kasama at lahat ng ating mga kakarians na kanina pang alas 5 ng umaga nakaantabay sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito po ang FEBC Bicol, ang CARE 104.3 The Way FM. Magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat. Kayo man ay nakikinig ngayon at naaabot ng ating signal ng radyo, magandang araw po sa inyong lahat. At syempre kung ikaw naman ay nasa social media platforms ay nakasubaybay at nanonood ngayon, magandang araw din po sa inyong lahat. Ito po ang inyong programa, Negosyo as in Trabaho. At ako si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. Yan, kumusta po ang inyong mga weekends? Ayan, kumusta ang inyong mga weekends? Kayo po ba ay nakapagpahinga? At kayo po ba ay mga nakapag-recharge? Ayan, syempre pagka-weekend yan ay nakakapag-recharge tayo, no? Yung mga tulog na kulang dahil sa ating pagtatrabaho at pagnenegosyo for 5 days, eh nakakabawi naman siguro tayo, no? Ayan, tayo po ay galing sa Matnog. Naku, rinig pa rin tayo, kuya, ang layo na, ha? Rinig talaga. Ayan, tayo po ay galing sa Matnog, Subic Matnog, noong weekend. At talaga namang napaka-refreshing at talagang masaya ang naging weekend natin, ano? Kayo po, kumusta ang inyong mga weekends? At syempre, ang ating Sunday, kumusta po ang inyong mga panambahan? Kayo po ba ay nakapagsimba? At nakapagnilay-nilay sa araw ng Linggo. Ayan, kaya magandang araw sa lahat ng ating mga kasama, sa lahat ng ating mga kakarians. Lalong-lalo na, syempre batiin natin dyan ang ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa atin, whether in radio or whether sa ating mga social media platforms. At syempre sama dyan, babatiin natin ang lahat ng may mga kaarawan ngayon. Happy, happy birthday po sa inyong lahat! Kami masaya sa inyong mga selebrasyon, sa inyong mga birthdays, sa mga dagdag na edad, sa inyo pong pagpapala ito ng ating Panginoon na kayo ay mayroon na namang sineselebrate na kaarawan. Ayan, patapos na ang buwan ng Hunyo at syempre papasok na ang buwan ng Hulyo. Akalain mo yung Kuya Mon, kalahating taon na ano? Tapos na yung kalahating taon, papasok na tayo sa second half ng ating taon ng 2026. Kaya naman, kumusta po kayo? Nako, napakasaya po ng ating kahit po maulana, no, dahil nga po meron tayong weather disturbance na si Henry na papasok at sabi nga daw po ay dadaan dito sa Bicolandia at sa Visayas. Ayan ngayon po ay medyo maulan na dito sa atin sa Bicolandia, dito po sa particularly sa Legazpi ay medyo maulan na. Hindi lang pala medyo, maulan na talaga. Kaya basa ang ating mga kalsada dito sa Legazpi. Ingat lamang po sa mga nagmamaneho papunta sa kanilang mga trabaho at sa kanilang mga eskwelahan o sa kanilang mga negosyo. Ingat lamang po. Medyo basa ang ating kalsada. Hindi medyo, basa talaga ang ating kalsada. Ingat lamang po, wag po kayong masyado magmadali at dahan-dahan lang. At sigurado naman po makakarating tayo sa ating patutunguhan. Ayan, at ingat po at maghanda daw po tayo dahil nga sa weather disturbance na papasok dito sa ating bansa. At particularly dito sa ating nasa Bicolandia ay mararamdaman po natin ito. Ngayong araw na to ay maulan-ulan hanggang bukas at Miyerkules ay medyo maulan talaga. Kaya po maghanda-handa, naku, yung mga labahin dyan ni Ate Jenna. Naglaba ka ba, Ate Jenna? Ayan, isilong nyo na yan at talagang maulan po tayo ngayon. Ayan, kaya kumusta po kayong lahat na ating mga kasama. Binabati natin ang lahat ng ating mga kaibigan na nagse-celebrate ng kanilang mga wedding anniversaries, birthdays, or dedication ng kanilang mga anak. Ano man yan na celebration na mayroon kayo ngayon. Kami masayang bumabati sa inyong lahat. At syempre pa kung nais mo magpabati, pwedeng-pwede ka din na tumawag sa ating telepono 0998-843-0573. Pwede kang tumawag o mag-text para sa iyong mga ipapabati at pwede din na ikaw ay magmensahe sa ating mga social media platforms katulad ng Facebook. Nandyan tayo sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM
at sa YouTube and Instagram, FABC Bicol Care Dash Care 104.3 DWAY FM. At kung nais mo naman na ikaw ay makinig ng ating mga masasayang tugtugin at magagandang mga tugtugin, dahil sa ating mga social media platforms, syempre may restrictions, ay pwede kang mag-online streaming. At yan ay sa bit.ly/thewayfm. At kung nais mo na ikaw ay ma-i-add namin sa Karen's Official GC, eh magmensahe ka lamang po upang i-add ka namin dito sa lumalaking pamilya ng Karen's Official GC para mas maging updated ka pa sa ating mga programa o sa ating mga kaganapan dito sa Himpilan, lalong-lalo na sa ating paghahanda ng ating anibersaryo ngayong darating na Disyembre, first Saturday of December. I-mark nyo na yan sa inyong mga kalendaryo at kayo ay imbitado na makisaya dito sa ating Himpilan para naman sa ating pagsa-celebrate ng 53rd anniversary ng FEBC Bicol. Good morning, Pastor Annabel Lagria. Blessed day din po sa inyo dyan sa Taysan. Ayan, at sa lahat ng inyong mga kasama, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, and Nanay Masing, good morning Nanay Masing dyan sa Kasorsogon. At syempre, salamat kay Bishop Ruel sa pagre-represent ng ating himpilan sa kanilang simbahan dyan sa Garden of Prayer sa Casilla, Sorsogon, sa pangunguna ni Nanay Masing. God bless you, Nanay Masing, and salamat po, Bishop Ruel. God bless you more. Ayan, kaya naman kung nais mo na ikaw ay makasabay namin sa paghayo ay may apat na kapamaraanan at ang una na dyan. Syempre ang inyong pananalangin and si Nanay Masing talagang prayer warrior natin yan. At ang iba pa yan, ang unang-una ay ang pananalangin. Ang inyong pananalangin ay napakahalagang elemento upang sa pang-araw-araw nating pagsasahim papawid at sa ating operations at syempre yung ating mga finances and also the talents and the volunteers at kasama na po kami dyan ng mga staff ng stasyon na inyong sinasabay sa panalangin everyday. Eh malaking tulong po ito at malaking bagay at kayo po ay sumasabay na sa aming paghayo. At ang ating pangalawang kasabay o kapamaraanan sa kasabay sa paghayo, ang pangalawa dyan ay ang inyong pag-volunteer. Hindi lamang sa pagpoprograma, kung kayo ay may mga talent, skills, lalo na sa social media, ayan, pagbuo ng mga videos, ayan, ng mga content, ayan eh, kayo po ay pwedeng-pwedeng pumunta dito sa ating himpilan at makipag-ugnayan po kayo dito sa amin upang kayo ay mag-volunteer. Talaga naman pong kailangan ng gawain ng Panginoon sa radyo ng ministeryo ng radyo, ang mga volunteers. Kaya naman po, makipag-ugnayan lamang po kayo dito if you want to be part of our service in our radio ministry dito sa FEBC Bicol. At ang pangatlo po, syempre, ay ang inyong pagpropromote. Ang ating mga social media platforms ay pwedeng-pwede nyo po, o yung mga ating pages sa social media platforms ay pwede nyo po silang i-share at i-like or i-forward ang ating mga live programs or ang ating mga programa. Ganun din, yung ating mga social media platforms ay pwede nyo pong i-follow para naman po kayo ay updated sa ating mga live programs. At i-share nyo na din po ang ating mga program links and also our pages. Ayan, yan po yung pagpropromote. At syempre, kung kayo ay may radyo, lakasan nyo po inyong mga radyo upang marami ang makapakinig ng magandang balita, lalong-lalo na po sa panahon ng puro kaguluhan na lamang ang ating naririnig ngayon. At syempre pa pwedeng-pwede nyo po kaming imbitahin para kami pumunta sa inyong lugar kung kayo ay nag-aanibersaryo or may mga special events sa inyong mga eskwelahan, sa inyong mga organizations or sa inyong mga churches, magpadala lamang po kayo ng imbitasyon dito sa ating himpilan upang kami ay makarating at makadaupang palad kayo sa pamamagitan ng promotion. At maipakilala natin ang ating himpilan at ang gawain ng Diyos sa radyo. At syempre ang pang-apat ay ang financial partner. Kung ikaw ay may puso sa pagbibigay at ikaw ay kinakausap ng Panginoon upang makapagbigay, ikaw ay maaaring makasabay sa paghayo sa pamamagitan ng pagiging financial partner. Ang pagiging financial partner ay may iba't ibang kapamaraanan. Ito ay sa pamamagitan ng ating coin banks. Maraming salamat, New Print Master, sa pag-provide ng ating mga magagandang coin banks. Upgraded ang ating coin banks.
At ito po ay dahil sa generous na puso ng ating partner, ang Newprint Master sa panguna ni Attorney Jeff Aguilar. Ayan, sila pong nag-provide ng ating mga coin banks at kayo po'y maaaring kumuha nito ng libre dito sa ating himpinan. Punuin nyo lamang po itong mga coin banks na ito at kapag puno na ay maaaring nyo na pong ihatid or i-message kami upang ito ay aming makuha saan man po kayo naroon. Ayan, katulad po ngayong araw na to, magmensahe lamang po kayo dahil today and tomorrow after lunch, mag-iikot po kami ni Alvis Ray Aison sa ating mga partners. At kung kayo po ay may mga ready na for pick up na mga coin banks, mag-message lamang po kayo para kayo ay maisabay namin sa aming mga dadaanan sa aming pag-iikot today and tomorrow ni Alvis Ray Aison. Ayan, kaya naman at kung kayo din ay pinihipo ng puso ninyo upang sa pagbibigay dahil nga po tayo ay non-profit, non-commercial at talagang by faith ang ating pagsasahim papawid at hindi nagpapabaya ang ating Panginoon. Kaya nga we will be celebrating our 53rd anniversary sa Disyembre. Maaari po kayong magpadala sa pamamagitan ng bank transfers at maaari din po through GCash or maaari din kayong pumunta dito sa ating himpilan at dito po kami naririto sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At syempre pa, meron din po tayong sponsor, a radio, para naman po ito ay magamit na pangregalo. Pwede niyo po itong ipangregalo at maging blessing sa iba at pwedeng-pwede po kayong bumili or pumunta dito and donate para po sa ating sponsor, a radio, na ating mga pinamimigay. Ayan, kaya naman po punta lamang po kayo dito sa ating himpilan kung ano po ang nais ninyo na maging kasabay kayo, aliman sa apat na ito, ang nais ninyo at ang puso ninyo upang magsumabay sa ating paghayo ay pwedeng-pwede po. Alam nyo, lalo na po yung mga kabataan ngayon, kesa po kung mag-games kayo or kung ano-ano inyong mga ginagawa, ay pwedeng-pwede kayong pumunta dito sa ating himpilan at maging productive ang inyong mga araw. Kung kayo may extra na mga 2 hours, 3 hours, wala pong problema yan. Pwedeng-pwede po kayong pumunta dito sa ating himpilan upang ikaw ay tumulong sa gawain ng radyo. Ayan, maraming salamat po. I will take this opportunity to thank our partners, ang ating mga loyal partners sa patuloy na sumasabay sa ating paghayo. Ang ating mga prayer partners, ang ating mga volunteers, ganun din ang ating mga nagpropromote and even our financial donors. Maraming salamat po at ang Diyos ang patuloy na magpala at magbigay sa inyo ng alam niyo yun, the Lord will bless you sa lahat ng inyong mga ginagawa. Kaya maraming salamat sa inyong pagsabay sa amin sa paghayo. And of course, ayan, it's a ito. Naku, Ate Grace Cayetano, we miss you. Good morning, Sister SM Yvette. Ayan, Ate Grace, good morning to you. Ikaw po ba ay nasa Santo Domingo or nasa Sorsogon? Good morning, Ate Grace at sa buong pamilya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, isa sa mga kasabay natin sa paghayo. Ano? Ayan, kaya naman maraming salamat sa inyong lahat at syempre kung kayo po ay may mga katanungan or may mga nais na maiparating dito sa ating himpilan, lalong-lalo na po kung ang gamit ninyo ay ang mga radyo natin, pwede po kayong magbigay ng inyong mga komento kung ito ay inyong napapakinggan or ito ay inyong nais na ipaayos, pwede po. Ayan, kaya naman maraming salamat sa inyong lahat at tayo po ngayong araw na ito ay makakausap po natin ang resource person from RTWPB. Dahil last week ay hindi natin siya nakasama, ngayon po ay babawi at kasama natin siya this morning sa ating RTWPB Corner. Ayan, at bago po yan, tayo muna po ay magbibigay ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ang pro tips ni Maloy Malibiran Salumbides.

0: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
1: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
2: Bakit, Apo? Ano meron?
0: Opo, Lolo at Lola. Simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
1: Ah, ganun ba?
0: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
2: At ano pa yung isa-isko, Apo?
0: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
1: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha? Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
0: Oo naman po kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
2: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
0: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
3: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
4: Ilang beses mo na bang narinig ang kasabihang, kung may tiyaga, may nilaga? Sigurado ako, hindi mo na ito mabilang.

0: sa iyong efforts. Ilang paalala at encouragement ang gusto kong ibigay sa iyo ngayon. Unang-una, waiting does not mean that you won't do anything. Marami ang naiinip sa paghihintay dahil ang iniisip natin, wala tayong pwedeng gawin habang tayo ay naghihintay. But this is not being passive. Bored ka na sa kahihintay ng tawag ng pinag-a-applyan mong trabaho? Nawawalan ka na ba ng pag-asa dahil wala pang sagot ang matagal mo nang ipinagdarasal? Pag-give up ka na ba dahil ang negosyong sinimulan mo hanggang ngayon ay wala pa rin masyadong kita? Hindi naman dahil sa naghihintay ka ay wala ka nang gagawin. Your season of waiting can be your season of building and equipping. Maaaring ang panahong ito ay ginagamit ng Diyos upang i-build ang iyong character. Tinuturuan ka niya na maging matiyaga at higit dito matutong magtiwala. Pwede rin ang panahong ito ay gamitin upang ikaw ay ma-equip, learn new skills, acquire additional knowledge. The season of waiting does not have to be a season of passivity. Pangalawa, look at what you already have and be excited for what is to come. Isang dahilan sa ating pagkainip ay ang pananaw na walang nangyayari sa ating buhay, na madalas sa hindi ay hindi naman totoo. Are we there yet? Ang tanong ng marami kapag tayo ay bumabiyahe at pupunta sa malayo. Pagkainip ang umiiral sa kahabaan ng biyahe, samantalang pwede naman nating i-enjoy ang tanawin, ang kwentuhan, ang musikang tumutugtog habang tayo ay naglalakbay. We fail to enjoy the journey because we think that reaching the destination is the only blessing. Maging ang paglalakbay, ang bawat kilometrong dinaraanan natin, ang biyahe papalapit sa ating pupuntahan ay mga pagpapalang pwede nating bilangin at i-enjoy. At panghuli, focus on the reward of waiting. Maraming magagandang bagay ang bunga ng matagal na paghihintay. We wait for 9 months for a beautiful baby to be born. Nag-aaral at naghihintay tayo ng maraming taon bago tayo makaakyat sa entablado para magtapos sa pag-aaral. Naghihintay tayo at nag-iipon ng kapital bago maitayo ang pangarap nating negosyo. Maghihintay ka bago makasakay sa bus o sa LRT o sa FX. Maghihintay ka bago ang una mong huli ng isda. Bahagi ng buhay ang paghihintay. At higit nitong pinatatamis ang bawat tagumpay, pangarap, plano na napapasa atin pagkatapos ng mahabang waiting time. Huwag ka munang umayaw dahil tila walang nangyayari. Tandaan mo, patience always pays off. Walang kalugihan para sa taong marunong maghintay. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on.

0: nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhing nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanip. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhing alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag LindolReady. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.
1: RTWPB Corner.

0: It's now 9:01 in the morning at tayo nagbabalik sa ating programang Negosyo as in Trabaho. At ngayon pong araw na ito ay makakasama natin ang resource person from RTWPB para pag-usapan ng business continuity and resiliency planning. Yan, nabubulol pa. Ano? Naiwan yata sa dagat yung isip ko. Ayan. At maya-maya lang po ay makakasama natin si Miss Riza Jane Deblois. At ito po ay para pag-usapan natin ang business continuity and resiliency planning. Pero bago muna yan, batiin muna natin ang Kabangan National Kabangan High School. Ayan, congratulations. And kami po'y masaya na kayo po ay nag-one year na sa ating partnership dito sa ating himpilan. Pasensya na po, wala ako nung Saturday at ako'y gabi na nakauwi nung Saturday mula sa Matnog. Ayan, gusto ko pa sana naman yung hinanda ninyong pagkain, Mama Irene. Good morning, Mama Irene. At ang buong pamilya natin dyan sa Kabaangan High School. Ayan, sila po ay magko-continue at salamat po sa inyong partnership at tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating partnership para sa ating Campus Connect every Saturday with Kabaangan High School. Kaya congratulations on your first year sa ating pagsama dito. Sila po ay ating kasabay sa paghayo at sila ay ating partner dito sa paghahatid ng mga, alam niyo, mga estudyante ngayon. Grabe, hindi natin na mamalayan kung ano na mga nangyayari sa ating mga estudyante at talaga naman nagkakaroon ng mga kaguluhan sa loob ng eskwelahan na minsan ang magulang hindi na tuloy nagiging kampante. Pero alam niyo po, ito pong ating programang Campus Connect, kinakausap natin yung mga estudyante. At talaga namang nagbibigay tayo ng moral guide and also mga inspiration para sa ating mga estudyante. Inaalam natin kung ano nga bang kanilang mga nararanasan, ang kanilang mga stress and pressure sa buhay. At yan po ay ating tinatalakay sa Campus Connect. Of course, with Teacher Irene and Teacher Jason. At kasama pa dyan yung iba pa nating mga partners, yung mga sumasabay sa atin dyan sa Campus Connect. At yan ay sa pamunuan ng Kabangan High School. Kaya makinig kayo dyan sa ating Campus Connect every Saturday 4 p.m. Tama ba, kuya? 4 p.m. sa Campus Connect. Yan eh, makakasama ninyo ang ating mga teachers at ang mga iba't ibang estudyante ng mga eskwelahan dito sa atin sa Legazpi or Albay area. Kaya subaybay lamang po kayo dyan. Lalo na ngayon, ako yung mga parents na nakikinig ngayon, i-push natin sila na makinig dyan para naman po mabigyan sila ng mga tips and guidelines. Lalo na kung sila ay nai-stress na sa eskwelahan, sa mga homeworks, or sa mga eskwelahan na may mga bullies. Yan po ay napag-uusapan natin yan. Ganun din sa ating hashtag friendzone. Makinig din po kayo sa ating o manood sa ating social media platform sa hashtag Friendzone every Saturday. Dahil dyan po ay mga kabataan, mga youth ang ating mga nakakasama. Ayan, at sila ay pinag-uusapan nila, mga ate at kuya natin dyan, ay pinag-uusapan natin ang mga napagdadaanan ng mga kabataan ngayon. Ayan, kaya naman maging mas makabuluhan ang inyong mga weekends at makinig po tayo, manood dito sa ating himpilan na kung saan ay magagabayan at mabibigyan kayo ng inspirasyon sa mga pangyayari at mga kaguluhan dito sa ating buhay. Kaya naman, tayo po ngayon ay sa ating RTWPB Corner. Na-miss natin siya for 2 Wednesdays. At ngayon ay nandito siya, babawi yan si ma'am. Andito na po ngayon ang ating resource person from RTWPB, si Ma'am Riza Jane Deblois. At syempre ang ating pag-uusapan ay ang business continuity and resiliency planning. Good morning, Ma'am Riza.
1: Good morning po, Ma'am Yvette.
0: Ayan. Hello,
1: na-miss kita, Ma'am Yvette. Oo, for 2 Wednesdays.
0: Yes, ma'am. At nakuha, ma'am, ha? We're praying for you. Nako, kumusta po, ma'am?
1: Okay naman po ako. And sana, tuloy-tuloy lang ng, hanggang yes. Sa panahon na talaga. Yes. Yung tamang panahon, kumbaga.
0: Oo. Alam niyo, ma'am, ang pregnancy talaga ay sobrang hirap, ano, lalo na ma'am, hindi yan na, hindi natin yan na nasasabi or nalalaman ng lahat. Pero tayo as mothers, na, eh, talagang ramdam na ramdam natin yung mahirap yan. Lalo na sa sitwasyon mo na mama, no. Kaya talagang ingat lang. Oo. Ayan, ako Ma'am Riza, bati ka muna sa ating mga tagapakinig ngayon at siguradong na-miss ka din nila.
1: Yes. Thank you, ma'am.
0: Ayan, bati ka po, Ma'am Riza.
1: Ayan, magandang out sa aking RTWPB. Ayan.
0: Ayan, oo. Nako, Ma'am Risa, simulan na natin tong ating pag-uusapan kasi ito ay nasimulan na natin, di ba? Yung business continuity, yes, and resiliency planning. So, ano pa po ang pwede natin mapag-usapan o ano pa yung, ano yung susunod natin pag-uusapan dito, ma'am?
1: Yes, simulan po ulit na, no, para may konting recap lang, no. Yung BCRP is the Business Continuity and Resiliency Planning po. It is a plan of action aimed at ensuring that business will continue during and after a disaster. So dahil uso sa atin ang disaster, lalo na ngayon, July na, no? Yeah, July onwards, madalas na ang pag-ulan, mga bagyo. Mm-hmm. Actually, di ba, ilang bagyo na din ang dumaan, pero nagpapasalamat tayo dahil hindi naman sa atin tumatama, no?
0: Yes.
1: Umaakyat na lang siya at bigla na lang siguro nawawala. Ayan. Mm-hmm. So, very important itong BCRP to make sure na tayo ay tuloy-tuloy pa rin magne-negosyo kahit na tamaan tayo ng sakuna, ano?
0: Mm-hmm.
1: Para hindi tayo mawala ng mapagkakakitaan, kumbaga.
0: Yes, true. Ayan. Oo. Sige, go ahead, ma'am. Sige po.
1: So, yes. We have the benefits of BCRP nga, no? We protect people. It helps avoid financial loss, builds business confidence, safeguards company reputation, and of course, stabilizes business continuity. Yan yung pinaka-benefit talaga ng BCRP.
0: Mm.
1: And with that, we have 4 basic steps para magawa natin yung BCRP.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Ito na yung i-discuss natin. Okay na po ba, ma'am Yvette? Ituloy-tuloy ko na.
0: Yes, go ahead, ma'am. Sige po.
1: Okay.
0: Go ahead.
1: So, our first step, of course, is to initiate the program. Hindi naman pwedeng sabihin lang natin, okay, mag-business continuity kasi narinig ko to sa radyo or narinig ko to sa training na mag-business continuity na. Hindi po ganun kadali, no? We always have to initiate the program.
0: Mm.
1: Paano natin i-initiate ang program? Number one, we create a BCRP team. Ano yung team na yon? Yung team na yon are our employees and the management na sila yung bubuo or mag-a-assess kung ano bang mga kailangan na mag-continue during disasters.
0: Mm-hmm.
1: And sila din, ma'am, yung magda-develop ng BCRP document, which will be parang kung sa ano po, ano, I will not use the word na religious, pero parang guide siya.
0: Yes,
1: na
0: guide.
1: Lahat ng empleyado para yun yung basihan kapag magkaroon man po ng disaster,
0: mm-mm,
1: alam nila kung saan sila titingin, ano, anong magiging guide nila.
0: Mm-mm.
1: So, yung BCRP team po na yun, sila yung magkecreate nun at sila yung maglilid sa lahat ng actions and processes na gagawin during disasters once yung ating BCRP ay na-implement.
0: Ayun.
1: Okay, so, importante yun kasi hindi pwedeng turu-turuan lang, ma'am, eh, na si ganito kasi siya yung head, siya yung may, siya yung supervisor, siya susundan, siya lang ang hihintayin kung magsasabi ko anong gagawin.
0: Oh.
1: Or si may-ari lang yung magsasabi. But with the BCRP team, meron tayong agad na mapipinpoint. Meron agad na magsasabi. Kumbaga, wala nang na, ma'am, na maghihintayan na wala pa naman kasi sinasabi si boss. Wala pa naman kasi sinasabi si ganito. So, mas maganda na meron talaga tayong specific people na mag-i-implement agad or mag-activate ng BCRP during disaster.
0: Yes, tama. Kasi
1: so,
0: maganda
1: usually,
0: to,
1: ang nandyan ay manager.
0: Yes, sorry po, sorry.
1: Yes,
0: parang
1: po
0: sila ang mga point person.
1: Yes, ma'am.
0: Okay.
1: Exactly po.
0: Mm-hmm.
1: Para iwasan natin yung lituhan at saka hintayan, kumbaga.
0: Yes. Mm-mm. Yan.
1: Kasi bawat oras ay importante, di ba?
0: Pag
1: disasters, hindi naman pwedeng maghihintayan na lang tayo kung anong gagawin. Kasi ano yan, eh, life and death din eh, once merong tinatawag na tayong disaster na dumating.
0: Yes, right.
1: Ayan.
0: Oo. Mm-mm.
1: So, yun po yung number one natin, ano? We have to initiate the program. Mm. And then, create the BCRP document yan, nandiyan.
0: Mm-mm.
1: Tsaka yung BCRP team, dapat mabuo natin.
0: Mm.
1: Second step is of course, risk and impact. Again, yung risk and impact assessment, ato, ay yung BCRP na nabuo natin. Kasi si products and survey during disaster or ano ang dapat ng mga products and services na i-stop natin during disaster para huwag nasasayang. Sabi ko nga po, ang BCRP disasters. Kasi, yung nangyayari, dahil wala sila nito, walang BCRP, kung ano yung exist services, tigil lang. Diba? Parang ganun yung nangyayari. Ngayon, with BCRP, at kung ano lang yung services or offer during disaster.
0: Ayan, medyo choppy ang linya ni Ma'am Riza. Siguro Ma'am Riza, mas better na so, ano na lang, walang video, audio na
1: with
0: lang.
1: With that, we identify of course the risk ng bawat products and okay na po ba, Ma'am Yvette?
0: Ayan, mas better, Ma'am, mas better po. Mm-mm. Sige po, go ahead, Ma'am Riza. Ayan, medyo choppy. Ayan, go ahead, Ma'am
1: Sorry,
0: Riza.
1: Ayan. Yes. So, yun nga po, no? It is very important to assess yung mga services and programs and services natin, products and services natin ay hindi angkop during the disaster. May mga bagay na hindi angkop during disasters. So, ang ginagawa ng assessment, kinukumpute, discuss, ano, medyo mahaba yung discussion nito. Pero para siyang may rating from greatest to least, ano, para malaman natin kung ano yung mas important during disaster na pwede nating ibigay sa ating mga, i-offer sa ating mga clients na hindi tayo mag-stop operation.
0: Yun.
1: Kaya very important yung pag-assess ng mga risk, ano,
0: mm-mm,
1: para maintindihan din natin kung ano ba yung mga potential threats during disasters na makaka-apekto sa negosyo. Number one na dyan, pinag-aaralan natin yung people, baka magkaroon ng absenteeism, may mag-resign, or employee safety mismo, what if may namatay, ganyan. So, yes, isa din yan sa mga ina-assess natin na threats.
0: Mm-hmm.
1: Yung processes, yung building access, supply chain, pati po yung facility and equipment damage, kailangan din natin pong i-consider.
0: Mm-hmm.
1: With profit naman, consumer buying power, syempre kapag disaster, sabi ko nga po, 'di ba before na kapag may disaster, ang consumer buying power natin ay more on sa needs lang like food, water, yung mga basic needs lang, no?
0: Yes.
1: So yung mga products na hindi naman importante, tapos nag-offer ka pa noon, sayang lang ng pag-offer mo noon kung hindi naman kayang i-avail ng mga tao during disaster. And next is sales, supply price increase. Minsan, kukonsider din natin na during disaster, even our clients, in-expect na yan na ang mga basic needs, madalas during disaster, nagtataasan.
0: Yes.
1: Kasi may mga nangyayari, like transport, di ba ma'am, yung mga delay. So dahil ito yung demand, ito lang yung supply, usually, nagtataasan talaga yung ating presyo sa mga products and services na in-offer.
0: Right.
1: And then, also, we consider the potential threats on partnership, power failure, water supply, at saka internet connectivity. Lalo na ngayong panahon, ang internet connectivity is very important. Ayan.
0: Tama.
1: Next, step 3 po natin is response actions design. So, once na-assess na natin yung risk at saka yung mga threats, ano yung response na natin doon? So, kailangan po yun, no? For example nga po, products and services, ito lang yung risk at threat niya. So possible, ito yung i-offer natin.
0: Yan.
1: Kasi lesser 'yon yung risk at saka yung threats niya.
0: Mm-mm.
1: So ito yung gagawin natin. Kung baga, meron din siyang designated action para ma-make sure natin na magko-continue nga po yung business without wasting any of our products and services sa mga bagay na hindi naman importante.
0: Mm-mm. Ayan. Mm-mm. Less yung gastos. And then, yan, yung pang-apat.
1: Yung last natin, our fourth, is yung communication and testing. So, we have to communicate this to all of our employees.
0: Mm.
1: Dapat inform silang lahat. Mm-mm. Ng lahat ng ginawa nating step, dapat informed silang lahat para wala pong yung ano, yung parang nagka-question na ano na ang gagawin.
0: Yes. O ano
1: yun
0: na
1: yung iniwasan
0: step
1: natin, yeah, sa loob ng workplace na yes, sasabihin na ano nang gagawin ko? Ito na lang ba? Ganyan. Mm-hmm. Or maghihintay ulit siya. So we have to communicate, mm-hmm, the plan. And ini-encourage namin na once na nagkaroon ng BCRP, parang may testing plan. Parang pareho yan, ma'am, ng mga drill.
0: Mm-mm.
1: Like fire drill,
0: yes,
1: earthquake drill. So sa BCRP, meron din pong testing ng plan na ginawa. Mm. Now, what if ganito yung nangyari, may fire? Ano na pag inactivate natin ng BCRP?
0: Yes, oo.
1: Yan. So, yeah, yun po yung last step natin to make sure na it will work or not. Kasi kapag hindi mag-work during the testing, kailangan nating i-assess ulit yung ating BCRP at baguhin yung ibang plans doon. According, mm-hmm, doon sa needs talaga.
0: Tama.
1: Ng company at ng mga taong nasa paligid nito.
0: Ayan, tama nga. Ayan naman, no, ma'am, no? Dapat ma-identify natin to, at yung apat na binigay po natin ngayong umagang ito, talaga namang makakatulong para sa business continuity and resiliency planning, lalong-lalo na at papasok na ang July at ang bear months, na yan yung dumadaan dito talaga yung mga bagyo. At ngayon nga po, meron tayong dadaan daw si Henry bukas dito sa Bicolandia, kaya naman pinag-iingat natin ng lahat. At syempre yung mga negosyante, lalo na ma'am siguro yung mga binabahang areas, ano, dapat talaga meron silang ganito na may planning na sila para sa continuity ng kanilang mga negosyo. Ayan, Ma'am Riza. Ayan, medyo nawala si Ma'am Riza, no, Kuya Mon? Nandiyan pa ba si Ma'am Riza? Nawala. Oo, nawala si Ma'am Riza. Ayan, nako. At maraming salamat sa ating nakasama ngayon, na si medyo unstable ang internet connection ni Ma'am Riza Jane. Pero tayo nagpapasalamat sa kanyang oras ngayong umagang ito, at tayo nabigyan ng mga tips para dito, or yung mga steps na dapat na alam ng ating mga negosyante para sa business continuity and resiliency planning. Ito po yung tinatawag ng RTWPB na BCRP. Ito ay isang training module na ino-offer ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, or RTWPB. Ito po ay upang i-train, matulungan ang ating mga business owners, ang mga managers, mga cooperatives to prepare for disasters and emergencies so they can protect their workers and avoid losing money. Ito po ay isang magandang training module na ino-offer ng RTWPB para naman sa kahandaan na mga negosyo. And the RTWPB manages yung mga wages, or yung mga keeps the workers safe and helps business work better. At sa inyo po mga area, pwede po kayong makipag-connect or mag-contact sa ating mga regional offices. At dito po sa atin ay pwede po kayong makipag-ugnayan sa RTWPB Region 5 or Bicol Region, dahil sila po ay nag-handle ng ganitong mga programa para sa Albay and Legazpi City area. At kasama po dyan yung goal ng BCRP ay yung risk planning. Itinituro po dito yung how to plan unexpected events, yung safety. Ito po ay tumutulong na maprotektahan ang health ng mga workers during emergencies. At syempre yung quick recovery, dahil it gives businesses tools to start working again fast after a storm or an accident or a disaster. Kaya naman po, i-check nyo lamang po ang mga rules and training sessions ng RTW PB Bicol Region, or pwede po kayong pumunta at bumisita sa kanilang page. And you can also contact their office directly through email. Ang kanilang email address, kung nais nyo po na magkaroon ng ganitong klase ng training sa inyong mga opisina, pwede po kayong mag-email para mag-request sa kanila sa rb5@nwpc.dole.gov.ph. Again, ang kanilang email address is rb5@nwpc.dole.gov.ph. Ayan po, ang BCRP, ito ay ang Business Continuity and Resiliency Program ng RTWPB. Ayan, kaya naman, maraming salamat ulit, Ma'am Riza, for this opportunity na mapag-usapan ito ngayong umagang ito sa ating RDWPB Corner. Ayan, kaya maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama, nakinig at mga nakaantabay sa atin. At bago po tayo magpaalam sa umagang ito, tayo muna po ay magbabasa ng isang salita ng Diyos.

0: At para sa ating salita ng Diyos, ito ay nanggaling sa Psalm 23, verse 6. Ulitin ko po, ito ay mula sa Psalm chapter 23, verse 6. Ang sabi po dito, "Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Ito ay mula sa Psalm chapter 23, verse 6. Ito pa ay isang napakagandang reminder sa atin na ang God's love o ang pagmamahal ng Panginoon, it remains constant. Ang ating paligid punong-puno ng mga hindi magagandang mga karanasan o hindi magandang karanasan sa pag-ibig o pagmamahal, maging ito man ay sa organisasyon, sa pamilya, sa ating partners. Pero tandaan po natin ang salita ng Diyos na sinabi dito na surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. God's love remains constant. At yan po ang ating salita ng Diyos na iiwanan sa umagang ito para sa inyong lahat. Magandang umaga, Sir Alex Lorene, and of course, kay Pastor John Wisdom Bonavente. Good morning! Good morning sa lahat ng mga nasa radyo, sa ating mga kasama sa buong Albay, 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Ganon din sa ating mga kasama sa Kamsur. Magandang umaga sa inyo dyan, Kamsur. And of course, magandang umaga din sa Sorsogon. Sa buong Sorsogon, nako, ang layo, Irosin, Matnog, nakorinig tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Sorsogon, Castilla, Sorsogon City. Ayan, baka hindi ko mabanggit lahat, ang buong Sorsogon. Magandang araw sa inyong lahat at syempre batiin din natin ang mga taga Catanduanes, the Happy Island of Catanduanes. Maraming salamat nako, Kuya Bunso, salamat sa picture na isang sari-sari store sa Catanduanes ay may coin bank ng ating himpilan dyan sa may Catanduanes. Maraming salamat, our family in Catanduanes, and hope to see you soon. And of course, ang ating mga kasama sa Masbate, mga kaibigan natin dyan sa Masbate. Magandang araw sa inyo dyan, Masbate, at isama natin dyan ang Burias and Tikaw Island. Batiin din natin ang Rapu-Rapu Albay. Hello, good morning, Rapu-Rapu Albay. Ayan, at magandang araw din sa ating mga kaibigan na sumusubaybay sa atin sa ating mga social media platform sa labas ng ating bansa, sa buong Pilipinas, sa ang sulok ka man ng mundo. Maraming salamat sa inyo, naka-online streaming ka man o ikaw ay naka-social media platform o yung Facebook, YouTube, and Instagram. Happy day sa inyong lahat. Whether you are watching live sa ating program ngayon or kayo ay manonood or nanonood ng replay, magandang araw sa inyong lahat. Susunod na po ang Family Matters with Pastor Joy Mandrilla para sa ating fatherhood. Ayan, at susunod na po yan ang Family Matters. Antabay lamang po kayo hanggang alas 7 ng gabi para sa mga makabuluhang mga programa, usapin, kwentuhan, at mga tugtuging nakakapagpa-bless or nakakapagpa-relax sa atin, nakakapagbigay ng inspirasyon. Dito lamang yan sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang FEBC Bicol, ang Care 104.3 The Way FM. Ako po'y pansamantalang magpapaalam sa lahat, and we'll see you again tomorrow. Ito po si Yvette Pau for Negosyo as in Trabaho. Salamat din kay Don Ramon sa pagsama sa akin sa technical side, and have a blessed day everyone. Bye-bye! Keep safe! Ingat naman po at maulan dito sa Legazpi. Ingat po! Bye-bye!
1: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo as in Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 The Way FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahati ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
2: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
1: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.

0: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhing matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhing nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhing alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.
1: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay Akuin mo na.
2: Akuin mo na.
1: Akuin mo na. Diba?

0: Ito ang Care 104.3 The Way FM, sumasa himpapawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: All right, yeah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy na tayo. Yan. Salamat sa pagkakataon. Okay. Diit na dispensa mga tugang. Ta maura na, matrapik pa. Good morning sa bawat isa. Good morning, Don Ramon. Kumusta ang malinaw? Kasuaring ka pa, kuya. naamay ka, de. Munday mo na inambot sa uran. Okay, so salamat sa kagurangnan, mga tugang sangon niya na aga. Bindisyonan kita ni sa itong kagurangnan. Malipot-lipot na aga sa satuya ka, boss. Good morning, tol. Morning. So, ngayon pong umaga, mga kapatid, ay tuloy-tuloy tayo sa ating pong pag-usap. Yan, medyo kakaiba naman. Yan. Ang pag-uusapan natin ngayon pong umaga. No? At kasama natin ngayong umaga si Pastor Roland Paloma and maya-maya, Pastor Ben Fernandez. Asan ka na? Hindi makalusot sa traffic ka? Okay, yeah. Kami ay galing sa sentro ng Legazpi dahil siyempre, alam mo na, usap-usap ng konti. Kaya nga lamang ay naipit sa traffic ko palabas muli dito.
2: Connect mo na ako.
1: Yeah. Okay, so salamat sa Panginoon, no? Na tayo po ay nagkaisang muli ngayong umaga na magkausap, magkakwentuhan. Yan, isang pinagpalang araw sa ating lahat. At syempre, good morning sa lahat ng nandyan. Kumusta po kayo? Kumusta? Anong marhay na barita? At siyempre, napakahalaga ng pag-uusap. Napakahalaga ng pag-uusap na mayroon tayo ngayong umaga at mas mainam na tayo po ay magkakasama ngayong po umaga. Kaya pasok na. Good morning, Pastor Annabel Ligria. Illinois, Pastor, good morning po. Kumusta dyan sa Taysan University? Taysan University. Meron pala nun. Okay, and siyempre, good morning sa lahat ng mga ka-airpads, mga ka-carians natin dyan. Good morning. Welcome po sa ating pong programa ngayon pong umaga. Dito po sa Family Matters, ang Fatherhood Edition. Yan. At siyempre, good morning sa lahat ng mga ka-airpads natin dyan, mga driver. Yan. Umiinit, umuulan. talaga namang hallelujah, napaka-risky ng hanap buhay. Kahit yung ating mga construction worker dyan. Yan. Salamat sa pagkakataon na ito. Yung mga men in uniform natin na nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa ating pong mga komunidad, mga kalsada. Salamat sa inyo. No? Yan. At patuloy tayong magkaisa sa ngayong umaga. Ayan. At tuloy-tuloy tayo, Pastor Roland. Meron ba tayong gustong batiin muna dyan?
2: Siyempre, binabati natin yung ating mga nakikinig at manonood sa kanilang mga tahanan. Gayun din yung ating mga minamahal na mga kapatid sa iba't ibang distrito.
1: Yes.
2: At sa mga kapatid natin sa kanilang mga ministerial fellowship from District 1 up to District 3 ng mahirap sa isayin kasi baka maubos yung
1: siyempre sa ano sa pamilya ng Albay Interchurch Movement, no? Chairman Angel Bonto, good morning.
2: Good morning, Chairman.
1: At syempre, good morning to the most loving and gorgeous woman in the world.
2: Oh, parang kilala ko yan.
1: Ma'am Rosel Mandril.
2: Syempre, ganun din sa akin. Yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Mm-hmm. Pastora Rose Paloma.
1: Ayan. So, salamat sa Panginoon na po. At ngayong umaga ay ang ating pag-uusapan is fathering. Yeah. Different personalities. Yeah. Mm. Meron kayong tatlong anak, tol, no?
2: Meron. Mm-hmm. Ikaw din. Meron kang tatlong anak, di ba?
1: Tatlo. Ang paapat na nga, ilalabas na
2: tayo. Ah, ganun ba?
1: Kusta? Magkakapatid sila, pero pare-parehas ba yung kanilang personalidad?
2: Actually, alam ng lahat ng magulang yan na magkakaiba talaga yung personalidad nila. At ang manifestation nun sa kanilang mga ugali, no, mga pananaw, pananalita, kilos at galaw. Magkakaiba talaga.
1: Nice, gano'n. So, ibig sabihin, mismo sa loob ng bahay, magkakaiba ng personalidad ang kinakaharap ng, ng magulang, no? Di ba, Pastor Billy Bisda, good morning sa iyo. And abi ni Pastor Annabelle, no? No, yung Pastor, maayos po, rest day with Labadami. Dito sa Jackfruit City, Taisan. Hello, Pastor Roland.
2: Good morning po, Pastor Annabelle.
1: Good morning po sa inyo, mga lingkod ng Diyos. Watching from San Antonio, California, Tobacco City. Oh. Pastor Billy Vista.
2: Parang sa Ligaw, merong
1: L.A.
2: L.A.
1: Ligaw, Amtik.
2: Tsaka merong California, tol.
1: Ano yan?
2: California Village.
1: Ah, meron talaga.
2: Sa may doon sa papuntang Kawakawa.
1: Oh, Pastor Ben, bilisan mo na.
2: Good morning din kay Maria Kodja, watching siya from Ligaw City.
1: Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Yeah? So, yan. Habang hinihintay natin yung iba nating mga kakwintuhan. Yan, yung mga nasa radyo dyan. Isa munang awitin ang ating pong mapapakinggan. Don Ramon, isang awitin muna.

0: Alright. Ayan. Magandang morning muli. Tuloy-tuloy tayo dito po sa ating pang programa. This is Daddy Joy with Pastor Roland this morning.
1: Good morning.
0: Ayan. Fathering different personalities. Ayan. Kagaya ng tanong ko sa ito kanina, no? Kahit sa loob ng bahay, di ba? O, tayo nga, tigtatlo lang tayong anak. Eh, paano yung mga ka-airpots natin na binigyan ng Lord ng 5, 7, sampo?
1: Ano yun, mga, lalo na, yeah. Lumaki yung mga anak nila ng maayos, admirable yun.
0: Oh, great talaga.
1: Admirable.
0: Let's say, for example, ang bawat anak mo, tigdadalawang characteristics na lang, o personality, na kailangan mong harapin araw-araw. Paano kaya yun, no?
1: Oh, kasi kagabi kasi nagdi-discuss kami about leading different personalities. Meron talagang isang individual, dalawang personalidad yung nagmimix sa kanya.
0: Yeah, oo. Yeah. Meron tayong tinatawag na temperaments ng sa isang tao, no, yung tinatawag na melancholy, yung sanguine, yung choleric, yung phlegmatic. Not necessarily mean na wala yan sa, yung apat na yan, wala sa isang tao. Nandyan siya.
1: Minsan, dalawa pa nga. Mix yun.
0: Nandyan yung actually, yung apat nandyan. Nasa,
1: may mga matataas lang.
0: Nasa components. Meron lang talagang, ika nga, dominant. At yun ang usually nagmamanifest. But as a human, nandyan yung personality na yun. Yeah, doon lang na kumbaga naglalaro yung ating pagkatao araw-araw, no? Yan. So, sabi ni Sister Cel, Señora de los Santos. Good morning. Good morning.
1: Tatlong good morning 'yun.

0: bukas yata yung
1: ginagawa. Oo. Pagpalain at patuloy po kayong pag-ingatan ng ating Diyos. Ayan okay. naman. Salamat sa mga...
0: Maging si Pastor Rene Lembang from Antipolo. Nanonood din siya. Good morning, Pastor. And yung ating minamahal na pastora from Ginobata.
1: Yan.
0: Pastora Nida Ondonio. Good morning po.
1: See you daw, Pastora, mamayang alas dos.
0: Okay.
1: Okay, good morning. Morning po sa dalawang tatay. Yan. Thank you naman, Ate Mary. Thank you, Tay Pastor Roland. Yan. Thank you po, Ata. Ingatan tayo lahat lagi ng Panginoon. Kagaya ng deklarasyon na yan, let us just claim it all as always in Jesus' name. Yan, na siya po ang patuloy na mag-ingat sa atin. Yan. At syempre, para maging pagpapala sa ating lahat, umpisa na natin ang ating kwentuhan ngayong umaga to. No? Yan. Sabi dyan sa introduction, fathering children with different personalities requires flexibility and active listening. Yan. At isa pang tip, sabi dyan, adjust your parenting style to match its children's unique emotional and social needs rather than using a one-size-fits-all approach. Yan.
0: Abang isahan na lang.
1: Pag-usapan nga natin yan. May mga tatay na ang diskarte, damay-damay lahat.
0: Damay lahat. Kung ano yung personalidad ni tatay, yun ang bababa sa lahat.
1: Yan.
0: Tama kaya yun, Tol?
1: At mayroon din naman na kasalanan ng isa.
0: Kasalanan ng lahat. Military style, ano? Tanong ko lang dun, Tol. Tama kaya yun? Kung ano yung personalidad ng magulang, yun yung ibababa niya sa kanyang mga anak without considering the different personalities of their children?
1: Yeah, sa akin, circumstantial. Oh, circumstantial. There might be circumstance na kailangan tayuan mo yung ikaw para makita nila. Pero may mga panahon na ang circumstantial ay nagsasabi na ikaw naman ang medyo kumawala ng konti at subukan mong tumayo doon sa sapatos ng inyong mga anak. Yeah. Kaya wala namang problema if you're going to impose your own who you are or what you are. But it has to be circumstantial, not all the time. Not all the time.
0: Sa akin, sa pagkaunawa ko, mahalaga na makilala mo. Ikaw mismo na bilang magulang o tatay ng tahanan, makilala mo, madiscover mo kung ano yung sarili mong personalidad.
1: Yeah.
0: Para nang sa gayon, habang inuunawa mo, dino-discover mo yung unti-unting pag-manifestation ng personality ng iyong mga anak, ay nai-relate mo yung personality mo sa kanila nang hindi ipinipilit, but paano mag-fipit yung personality ko sa mga personality ng mga anak ko.
1: Yeah. So you may be able to manage yourself the way you dealt with your children. Yeah. So yun naman ang isang bagay. Isa pang tip dyan. Letter C, sabi dyan.
0: Ensures every child feels understood.
1: Yeah.
0: So respected and valued for who they are.
1: Yeah.
0: Yan.
1: And recognize their unique temperaments. Mm-hmm. So, ang sekreto, adjust your approach accordingly. Yeah.
0: Kaya nga, mahalaga dyan, Tol, na miski yung sarili mo, kilala mo.
1: Yeah.
0: No, hindi yung nagugulat ka na lang, bakit mo nagawa yon? Hindi mo alam, ganun ka pala.
1: Yeah.
0: No, so, pag kilala mo yung sarili mo, alam mo din mag-adjust sa kapanahunan, especially in addressing the different personalities of our children.
1: Yes. Kaya sabi ni, good morning sa lahat ng mga tatay at sa lahat na nakasubaybay sa programang ito. Sabi ni Jonah.
0: Lagonday.
1: Jonah ni Jam. Yung Jam ni Jonah.
0: Yung isa sa aming music team na tinatawag namin, bunso yan eh. Pero,
1: oh, really?
0: Tatlo na ang anak yan, pero bunso pa rin.
1: Ganyan pala yung bunso sa inyo. Yung bunso pala sa inyo, parang tita. Jonah, good morning, Nak.
0: Good morning, Nak.
1: Okay. So, yun. Yan yung isang inahanap sa atin. The way we fit ourselves in every circumstance based on the personalities of our children. Yeah.
0: May tanong dyan, Tol, eh. How?
1: Oh, paano
0: how
1: din
0: do we father different personalities?
1: Yan ay magandang tanong na dapat.
0: Paano nga ba natin gagawin na ano yan, maging tatay, maging dad, maging papa, maging papa, ano man ang tawag sa atin, sa ating mga anak na may iba-ibang pagkatao.
1: Pagkatao.
0: Iba-iba talaga yung pagkatao nila.
1: May madaldal, may tahimik, may magaslaw, may mayumi, may...
0: Although in some parts, para pag tinina mo, merong similarity.
1: May balat,
0: actually, maliit lang na bahagi.
1: May balat sibuyas, may balat bawang.
0: Sa'yo ba, tol, merong balat sibuyas?
1: Yeah, minsan. Circumstantial talaga. Depende sa situation. Ito kasi, in my experience, there are situations na parallel yung kanilang longings. And itinuon mo lang sa isa. Yan pala, desire din ng isa.
0: Tama.
1: Yan. So there are situations, minsan bagay, minsan pangyayari. Yung mga special moment and events in their lives personally. Let's say, for example, birthday. Paano mo sinelebrate yung birthday ng isa?
0: Yung isa, sa isa naman, hindi naman pala yung gusto niyang way ng pag-celebrate. No, magkakaiba sila ng ano ng longing.
1: I-chismis ko sa iyo yung dalawang ate.
0: Sige. Yung, wala naman nakarinig tayong dalawa lang.
1: Yung panganay ko, okay lang na walang handa, basta may regalo. Yun naman pangalawa ko, okay lang kahit walang regalo, basta may...
0: May handa. Magkaiba, no?
1: Kaya, nung nag-graduate si ate, wala kaming handa. Ngayon, gagraduate si Lois next year. Abangan mo na, tol.
0: May regalo.
1: May handa.
0: May handa.
1: Kasi, ganun ka-opposite yung ano nila. Pero, kung titingnan mo yung longings niya, parehas lang. Parehas lang. Kaya lang, magkaibang description ang mai-enjoy nila. Yeah. At doon naglalaro yung pagkilala mo sa kanilang personalidad bilang tatay. Yeah. Oh, si Timothy naman, pwede sa lahat. Pwedeng wala, pwedeng meron. Basta kausapin mo lang siya. Mabilis siya makaunawa eh. Ah, champ, hindi manipis. Okay. Yan. Okay, champ, what do you want? Yes, yan naman. Yes, yan naman. Yan naman.
0: Yung tatlo ko naman, yung ate, parang pag inano ko, parang nandoon siya sa reserve, yung hindi siya masyadong maboka. Yung kuya naman, yung sumunod, yung gitna, semi-maboka, semi-reserve. Pero yung bunso, siya yung maboka. So, parang 1-2-3 talaga. Magkakaiba sila ng personality. Pero syempre, dahil bilang tatay na di-discover mo yon, actually, tol, nakita ko, even though they have different personality, na ano yon, na nag-i-improve yun during the time with the help of their parents.
1: Wow.
0: Oo, nakita ko siya. No, kasi, syempre, sa atin, ang manifestation sa atin sometimes ay hindi nila na ipapakita. Pero during the period of time of parenting, unti-unti mong nadidiscover, honestly sa akin, during ng mga kabataan nila, ganun yung mga personality. Pero habang tumatagal, may mga pagbabago. No? Pero yung personalidad na yung dudo na yun, nag-i-improve lang talaga.
1: Yeah.
0: Kaya sabi ko nga, itong mga panahong ito, especially this decade na ito, ay mas lalo kong nakikilala, although lumaki sa amin yung mga bata, pero I admit, no, na parang yung pagkakilala mo lang muna ng kabuuhan sa mga
1: hindi ganun kalalim pa.
0: No, noon hindi ganun kalalim. Pero habang nagmamature sila, nakikilala mo, ito pala ang mga anak ko.
1: Yeah. Yan. Kaya importante yung ang number one kasi na eliminate all nung proper guidance ng parenting is naalis yung bata doon sa pagiging self-centered. Kapag na-guide mo sila ng maayos, yung ate mo ganito, yung kuya mo ganito, yung bunso ganito. So, mas na-enlighten sila kung paano nila papasanin, mamahalin at tatanggapin ng isa't isa ng hindi kailangan idupliko. Hindi kailangan ikumpara na si ate ganito, ako hindi. So, pag na-guide sila ng maayos, yun ang unang ma-address.
0: So, narinig ko word to yung word na kumpara. May mga parent na hindi sila nagiging maingat. Hindi ka tumulad sa ate mo, hindi ka tumulad sa kapatid mo, ganito siya ganyan, ganyan-ganyan. No, nakakasira ng kanilang pagkatao. Kasi hindi naman sila talaga katulad ng kapatid nila.
1: Ng personalidad.
0: Kasi magkaiba nga ng pagkatao So it's very dangerous from a parent to compare their children.
1: Yeah, from each other.
0: Oho.
1: Yeah. Di ba, Alexer, Pastor Alexer Bacon?
0: Bacon. Malutong yan, tol.
1: Asan yung ham? Okay. So how are we going to do it? Yeah. Number one, sabi dyan, identify their core temperaments.
0: Ano ba ibig sabihin nun?
1: Malaman mo yung kasi yung dominant temperament na meron sila, yun yung personality nila.
0: Uh-huh.
1: Yan. Yung sanguine, yun yung mga ano yan, Thor. Mga energetic yan. Yung melancholic, may pagka-energetic na meticuloso. Yun namang choleric, mabuka na meticuloso.
0: Ano yan? Born leader yan mo yan.
1: Yun namang phlegmatic.
0: Yan yung mga yan tahimik.
1: Tahimik na akala mo walang pakialam.
0: Ayaw niya ng gulo.
1: Ang lalim pala.
0: Pero sa pananahimik nila, nag-a-analyze sila.
1: Ang lalim pala no, tol, no? Yes, so ganun sila.
0: Kanya-kanya silang katangian, ganda at kahinaan.
1: Sabi niya, generally, children learn toward being outgoing, sensitive, structured, and quiet. Yeah. So yan yung apat. The outgoing and active child, anong kailangan niya?
0: Needs healthy outlets for energy and hands-on activities.
1: So,
0: yan.
1: Paano yun, tol? Pag ninaya ka mag-bike papuntang highest mountain?
0: Ay, anong gagawin mo? No? Kahit papaano sa abot ng makakaya mo, patulan mo.
1: Oo.
0: Oh. Yung makatulad ng bunso namin noong nakaraan. Daddy, pag galing ko ng school, kasi pag nandito siya sa Ligaw, naka-face to face siya, pinapasok. Pag nasa Antipolo kami, ay ano siya?
1: Online.
0: Eh, pumasok. Daddy, susundin niyo ako? Ay, oo. Pag uwi ko, mamasyal tayo ah.
1: Aray ko.
0: Eh sabi ni Pastora, sa palayan lang naman ang gusto niya, hindi. Kasi di ba mayroong farm to market road. So sinundo namin, dinala ko yung folding bike. Pagdating doon sa school, diretso kami ng palayan sa farm to market road. Pinagbike ko siya doon, tontong ana siya.
1: Goods na yun. Walang gastos.
0: Walang gastos.
1: Jamming lang ang kailangan.
0: Lang, oh.
1: Hands-on? Hands-on activity. Hindi kailangan gumastos. Maglaan lang ng panahon. Yan. Sabi yan, doon naman sa sensitive.
0: Sensitive, reserved child, thrives on predictability, deep emotions, validation, and gentle, slower pace.
1: Pag ganyan naman, anong gagawin?
0: Tribes on predictability.
1: Inaya mo kumain sa labas. Tapos sabi siya, Daddy, dito na lang sa bahay. Nakakapagod lumabas. Ikaw naman.
0: Ipipilit mo.
1: Pag sabihin mo, ikaw na nga ang niyayaya eh.
0: Hindi mo alam. Yun lang talaga
1: yung ano. Yung ano niya. Ang joy niya is just a simple one. The simple thing. Goods na yun. Enough na yun. No need to do it further in being extravagant. Just a simple one.
0: Meron akong ganyang anak, tol. Nare-reveal kung sino. Nak, sama ka?
1: Ito lang.
0: Saan pupunta? Anong unang tanong? Saan pupunta?
1: Mm-hmm.
0: Okay, anak, sama ka dito? Ang tanong nun uli, ano ang gagawin? Pag hindi niya type yung pupuntahan, pag hindi niya type yung gagawin,
1: dito lang
0: ako. I need to respect that.
1: Yeah.
0: Kasi
1: personality niya
0: 'yun. Yun sila eh.
1: Personality niya 'yun.
0: Pero yung isa pag niyaya mo, tama ka nak, saan pupunta di? Dito. Sige.
1: Yung isa naman di pa nga niyayaya.
0: Oh, yung isa hindi pa niyayaya. Siya magtatanong, "Daddy, saan kayo pupunta?" Sama. Magkakaiba sila talaga.
1: Ano ya? Kahit 'di ba, yung magkapatid na inutusan ng tatay na mag-asikaso ng mga tupa. Inutusan ng tatay, "Noy, tingnan niyo yung ano. Tingnan niyo yung mga alaga natin doon." Yeah, sabi na yung isa diretso sagot, "Opo, tay." Tapos hindi naman. Hindi naman pumunta.
0: Yung
1: isa tahimik lang pero pumunta. Afterwards, Yun ang, di ba? So, talagang it is the personality.
0: Eh, ang problema doon to, lima, dalawang ganong personality.
1: Mm.
0: Pag hindi naintindihan ng magulang, pwede niyang masira yung isa.
1: Ikukumpara niya.
0: Oo, ikukumpara niya. Mm. Tapos pagagalitan niya yung isa, ang tamad-tamad mo.
1: Mm.
0: So, yun yung malaking nagiging issue sa loob ng tahanan. When a parent don't know how to be a parent from their children who has a different personality.
1: Yan.
0: Yun ang malaking problema.
1: O paano naman i-address yung anak mo na medyo critical mag-isip? Di ba? Sabi yan, the analytical structured child. Yan. Needs a clear explanations, defined routines, and opportunities to think critically. Yeah. So, paano mo ito pagbibigyan?
0: Meron akong ganyan, tol.
1: Paano mo ito pagbibigyan? Na hindi mo kailangan supalpaling kaagad. Kailangan...
0: para kang nasa isang leadership din, tol. Para makumbinsi mo sila, maglatag ka ng malinaw na
1: pamantayan.
0: Direction. O, pamantayan. Bakit nila kailangan gawin yun? Hindi pwedeng, mag-meeting tayo. Ganun lang. Hindi mo binibigyan ng dahilan. Bakit kayo mag-meeting?
1: Hindi mo mapapakilos yun.
0: Walang mag-ano yan.
1: Hindi mo mapapakilos yun.
0: Kasi mga analytical sila eh.
1: Mm.
0: Ano ba sila? Melancholy.
1: Yeah, they're waiting for something that is really clear in their mind before they.
0: Pag tinignan mo nga sa ibang term, sila yung mga perfectionists.
1: Yeah.
0: Kasi iniisip nila lahat eh.
1: Ikaw na medyo may pagka-phlegmatic, masasaktan ka sa kanya.
0: Oo. Kasi phlegmatic ka, hindi ka madetalye.
1: Oo. Okay na yun. Sinabi ko na eh. Yun na yun.
0: Tapos yung anak mo madetalye.
1: Aria? Di ba, Pastor John Wisdom Bonaventure? Good morning, pastors. Listening
0: may
1: right now.
0: To. Baka pwedeng makahingi.
1: Oo. Pastor John.
0: Makahingi ng question kasi si Pastor John merong wisdom.
1: Pastor John Wisdom. Wisdom naman dyan.
0: Baka gusto yung mag-sumama sa amin sa talakayin.
1: Sister B. Kazim, good morning.
0: Good morning po.
1: Kumusta yung sumba kagabi? Hindi mo siniput. Kasta, nilalagnat pa po ba kayo? Kasi kaso. Yeah? So pagka ganon, paano ka lulugar? Yan, yun ang maganda. Pagka ganon yung personality ng bata. Ngayon, pagka na-misinterpret mo siya, ang dating niya sa'yo, bida-bida siya. Pero ang totoo talagang marami lang.
0: Bida-bida or kontrabida.
1: Oo, ang totoo marami lang. Yung personality niya talaga ay sadyang mapaghanap ng klaradong pamantayan.
0: Na hindi lang naunawaan minsan ng magulang kasi iba yung personalidad ng magulang.
1: Malawak mag-isip to. Analytical to eh. Pero, structured. Ayaw niya nang may semplang. Ayaw niya nang may mga inconsistence.
0: Pero kung ako to lang leader ng ganyang klaseng personality, ang sarap maging leader ng ganyang personality.
1: Paglingon mo, ayos lahat eh.
0: Ayos na lahat.
1: Ikaw nang bahala dyan. Ayos
0: yan
1: lahat.
0: Yung mga maraming suggestion na kailangan mo lang pakinggan. Huwag ka lang ma-insecure bilang leader.
1: Structured siya eh. So, ikaw, sige na. Go. Yeah. Sarap na na. Ganun siya. So, kaya naman, mga tatay. Konting hinga, konting pose.
0: Konting adjust.
1: Yeah, konting adjust. Pakiramdaman lahat. Kung meron kang limang anak, sigurado 10 personalidad. Ang kinakaharap mo. Higit pa. Ang kinakaharap mo araw-araw. Yeah.
0: Aralin sila. Malaking bagay tol na ang isang parent o lalo na ang isang tatay ay nakakaunawa sa kabuuan ng personalidad ng kanyang mga anak.
1: Number one.
0: Kasi mas gumagaan ang pagiging magulang. At nagiging maayos yung harmony inside the home of the family. Okay.
1: Kahit yung pag, halimbawa tol, kagaya natin, lagi tayong wala sa bahay. Kahit yung pag-iiwan ng budget, kung gusto mong maayos, aaralin mo, hindi yung edad. Hindi kung sino ang panganay, kundi kung sino ang talagang marunong mag-manage based on their personality. Iniwan mo sa panganay kasi siya ang panganay. Yun pala, iba ang personality niya.
0: Pagdating niya sa pera, tol, meron akong anak na well-managed niya yung pera niya. Matipid. Matipid talaga siya. Pero meron din akong anak na parang talagang pag may budget yan, talagang go.
1: Meron din ako niyan, hindi ko lang i-reveal.
0: Meron din akong isang anak na...
1: Pag pinilit mo ako, i-reveal ko.
0: Ibulong natin, ibulong. Ako nga, wala ng pangalan, basta meron akong anak.
1: ako meron.
0: Tapos yung isa naman, pinaghalo.
1: Mm.
0: Pinaghalo nung dalawa.
1: Nagtitipid kunwari, pero kung sino ang kadikit niya. Kung ang kajaming niya yung matosgas.
0: Magastos din siya.
1: Matosgas din siya.
0: Pero pag kajaming niya yung matipid, matipid din siya. Minsan sinabi sa akin nung isa na, yun yung pinaghalo.
1: Uh-uh.
0: Sabi niya, kawawa naman si daddy. No? Ano yun? Sabi, wala nang pera si daddy, sabi niya ganun. Kinento lang natin ng mami niya.
1: Uh-uh.
0: Kasi doon sa mami niya kinento.
1: Uh-uh.
0: Sabi ko, may ganun kaisip pala ito.
1: Siyempre, unawa niya yung matosgas saka yung matipid. Nawa niya. Yun naman ang advantage ng neutral. Ano to?
0: Kaya kompleto kami. Merong matosgas, merong matipid, merong pinaghalo.
1: Ay, hallelujah. Okay. Napaka-alasan, enjoyable talaga sobrang parenting. No? Ang fathering.
0: Pag naunawaan mo. Yeah. Pero pag hindi mo naunawaan, yung kanilang iba't ibang pagkatao, ma-stress ka.
1: Stress ka. Ikaw na yung lalilito.
0: Pag ikaw na-stress, damay-damay na yan sa loob ng bahay, stress na rin sila dahil sa parenting style na meron ka.
1: Ayan. Okay. And the second tip sa atin, tailor your communication.
0: Oh.
1: Ayan.
0: Ang ibig sabihin ng tailor, parang tatayin mo yung...
1: ibig sabihin, ikaw na ang ano, kumbaga ikaw na yung designer.
0: Yeah.
1: Nga. Kasi... makikita mo yung personality. Ibig sabihin, you will learn to, di ba, to tailor a type of approach
0: na fit mo,
1: na fit doon sa
0: makikipag-usap
1: sa kanyang personality. Yeah?
0: Depende. Oo, tama. Depende sa kanyang personality.
1: Yeah.
0: Hindi depende. Hindi
1: nakadepende
0: lamang sa iyong pagkatao.
1: Sa iyong pagkatao.
0: Kumbaga, ito yung pagkatao ko. Ito yung pagkatao ng anak ko. Paano kaya kami magsasalubong?
1: Lagi na lang ako nag-adjust. Natural mga tatay.
0: Siyempre, bilang magulang, ikaw yung hahanap ng paraan. Paano kami magpapanampuni ito?
1: Paano kayo magkakaunawaan? Yeah. Kasi hanggat hindi mo naunawaan ng anak mo, hindi mo siya madidisiplina. At hindi mo siya mapapasunod. Kasi every time na i-approach mo siya, nagki-create ka sa kanya ng matigas na kalooban at nagre-resulta ng rebellious attitude.
0: Yung pala ang dahilan, Paul.
1: Ah.
0: Kung bakit maraming mga kabataan ngayon o anak ngayon ang nagre-rebelde sa kanilang magulang. Kasi pakiramdam nila, hindi sila nauunawaan.
1: Yeah.
0: Ang alam lang ng magulang ay magpasunod. Pero hindi nararamdaman ng mga anak
1: empathy.
0: Yung empathy.
1: Hindi mararamdaman yun kasi hindi mo nga kilala eh. Paano ka magkikipagsimpatiya sa taong hindi mo nga kilala kung anong pagkatao meron siya? Talaga,
0: tailor your communication.
1: Yeah. Sabi dyan, different personalities process information and emotions differently. Yeah. So kaya, mayroon kang anak na sinisermonan na hindi ka pa nag-uumpisa, umiiyak na. Meron ka namang anak na kinakausap, umiiyak ka na siya, parang wala.
0: Siya, okay lang.
1: Parang wala. Meron ba na, Tal?
0: Meron talaga.
1: Pabulong naman.
0: Kagabi lang nga, hindi ko mga anak to. Anak-anakan ko sa pananampalataya. Meron doon sa, yung naunawaan nila kagabi, bakit ganun yung isang
1: kapatid?
0: Kapatid.
1: Uh-huh.
0: Na parang wala lang. Alam mo yon na para bang pagtingin mo siya yung easy go lucky, parang ganun lang ang manggagawa. Hindi apektado ng mga sirkumstansya. So nakita nila, yun pala, yung kapatid na yun, phlegmatic. Yung tahimik lang siya, malalim mag-isip. Para bang pare-pares lang naman yung resulta. Ganun lang siya. Hindi siya apektado ng mga...
1: Isahan lang bumitaw, pero sabog lahat.
0: Kaya minsan sa loob ng tahanan, kapag galit yung asawa niya, okay lang. Kaya nagbiro ako gabi. Sa kanila eh, sabi, merong asawa na galit na. Yung asawa niyang lalaki ay hindi man lang naapektuhan, hindi man lang nagalit. Sabi ng asawa, kanina pa ako dito dal-dal-dal-dal, nainis na ako, parang ikaw, parang wala ka lang. Bakit ba? Sabi ng asawa, hindi naman ako nakikinig. Kaya pala hindi apektado. Hindi siya nakikinig.
1: So, hallelujah. Sabi dito, gifted talaga mga kabataan ngayon.
0: Mm.
1: Kaya need talaga ng mga parents na pag-aralan ang mga personalities nila. Praise God na lang. At yung karunungan ay laging nariyan para maayos silang mapalaki ayon sa kanilang natural na personal personality. Mm. Yeah. Yun, no? So, salamat sa Panginoon.
0: Yeah. Yeah.
1: Huwag na tayo magtaka kung bakit lagi tayo ang nag-a-adjust.
0: Mm.
1: Ay, isa lang tayo, lima ang anak natin. Yeah. Ganun talaga.
0: Hindi naman nagbabago yung pagkataon natin.
1: Sa kayo, ano, yung accountability natin to as father in each every one of them, pare-parehas.
0: Mm.
1: Hindi pwedeng, ito lang na panganay ang nakakaunawa sa akin. Ito lang ang anak ko.
0: Mm-hmm.
1: O kaya yung bunso ko lang ang nagkikisimpatiya sa akin. Ito lang ang anak ko. Hindi
0: kung
1: po.
0: Pwede lang sana i-adapt sa fathering yung yun, yung lizard tall na nagbabago ng kulay.
1: Unyango. Unyango.
0: Yung katangian lang ninyo na pag napadapo siya sa isang
1: sa brown,
0: nag-a-adapt siya sa kulay brown.
1: Kulay brown.
0: Pero unyango pa rin siya.
1: Yeah, hindi yun babago.
0: Pagkausap niya isang anak niya, nag-a-adapt siya doon sa personality ng anak niya, pero hindi siya nagbabago ng personality.
1: So flexibility and adaptability. Mm. Yeah. So yun ang dapat aralin natin, mga ka-airpads. Ano?
0: Mm.
1: Pangalawa.
0: Letter C.
1: Letter B.
0: Letter B. The verbal processor might need to talk things out constantly to figure out what they are feeling.
1: Yan. Ano bang magandang gawin?
0: The verbal processor.
1: Mm. Ano bang magandang gawin? Sabi sa Bicol, day magturuuman.
0: Mm.
1: There are situations na kailangan mong sabihin.
0: Mm.
1: Alam mo, may mga, alam tayo, tayong magulang, may mga kailangan natin, may mga salita tayong kailangan bitawan na minsan masakit.
0: Mm-mm.
1: Minsan masaya.
0: Mm.
1: Minsan mahirap unawain, pero kailangan mo palang bitawan.
0: Mm. Pero kaya, sabi niyan, verbal processor. Eh.
1: Mm.
0: Ibig sabihin niyan, sabi niyan, might need quiet, might need to talk things out constantly.
1: Yan. Oh,
0: kailangan bang biriglaan kita? O baka pwedeng dahan-dahanin mo kasi yun yung personalidad niya.
1: Diba, minsan may tatay na ganito, timpi ng timpi.
0: Mm.
1: Ha, tapos biglang bibitaw.
0: Mm.
1: Wendang lahat.
0: Mm.
1: Samantalang kung constantly binibitawan mo siya unti-unti, magiging gradual yung unawa ng mga anak. Tuloy-tuloy. Magiging constant din yung kanilang level of understanding doon sa mga bagay-bagay na binibitawan natin. Di ba? So, yun yung hinahanap sa atin eh.
0: Kaya minsan, naalala ko eh. Sabi ko, kaya pala, may anak ako na pag bigla ang lakad, ang tagal talaga niya. Sama ka, ang tagal pa mag-process niyan. No, ikaw naman na magulang, pagka hindi
1: bilis,
0: mo
1: na.
0: Mainis ka. Ano minsan, ba? Minsan nangyari sa akin yan, nasakyan na ako. Naka-under na, lumamig na yung sakyan. Ala, inabot ako ng 15 minutes sa labas ng sakyan, walang lumalabas ng mga bata. Yung pala, nagpo-process pa sila kung sasama sila o hindi. Ano, meron ganyan si, ano yan tol eh, si phlegmatic.
1: Yeah.
0: Hindi sila sanay sa biglaan.
1: Sa quick reactions.
0: Hindi sila sanay.
1: Sa quick reactions. Ganun, yeah. Meron talaga. So, again, it's their personality that matters talaga when we learn to understand the type of personalities that we are dealing with in every individual children na meron tayo.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. So, kahit isa ang anak mo, ilang personality din ang kinikeritro niya. Okay lang ako, isa lang ang anak ko. Hindi ho okay yan pag hindi mo naunawaan yung kanyang personalidad. Yeah. Magkaka-conflict na rin kayo kahit isa yan.
0: Kaya minsan, kahit isa lang, nahihirapan yung parent na ano yun, impluensyahan yung anak nila.
1: Diba kung sino pa minsan yung iisa yung anak, sila pa minsan yung nahihirapan.
0: Yeah.
1: Sa ano kaya ang factor noon?
0: Well, pag tinignan mo, parenting pa rin yun. Parenting pa rin yun. Kasi nag-iisa na nga lang eh. Hindi pa na-address ng buong buo. Ibig sabihin, yung parent ay hindi nagkaroon ng mas malawak na kamalayan o kaunawaan in regards sa kanilang child personality or personalities.
1: Kinulang pa rin ng paraan kung paano kilalanin yung anak. Yeah.
0: Nung mga nakaraang taon nga, Tol, na-dress ko yung mga parent. No, kasi may binasa akong isang editorial in regards sa mga teens na meron tayo. Mm. No, kaya pala ang mga teens minsan parang tingin mo sa kanila mga rebelde. Yung pala, Tol, yung brain na structure nila hindi pa full grown.
1: Mm. No,
0: kaya may mga pagkakataon na ang dami mong ipinaunawa, konti lang dun yung kanilang na-absorbs kasi hindi pa full grown yung kanilang brain cell. Kaya habang nagmamature sila, so napu-full grown, unti-unti nagkakaroon ng pagbabago o maturity yung teens.
1: Yeah.
0: Kaya sabi ng mga parents, ganun ba yung pastor? Opo, ganun yun.
1: Depende sa growth din talaga, no?
0: Ang pamagat nun ay understanding our teens in the family.
1: Wow.
0: Binasa ko yun. Sabi ko, ganun pala.
1: Nagbabasa ka?
0: Oo, minsan.
1: Nagbabasa ka pala. Oh, ayan, mga ka-airpads, mga ka-kirians. Marami pa tayong pag-uusapan, magkalipas lamang ng ilang paalala. Don Ramon.

0: All right. Yeah. Thank you, Don Ramon. Hello, good ya. Good morning, po. You both pastors.
1: Good morning.
0: And Ate Floribeth Pinales.
1: Oy, nanonood si Joy Mandrillo.
0: Oh, nanonood? Kailangan mo. Sabi ni Sel. Sabi ni Sel. Ang liliit nito. Kailangan may pagkaunyago ang parents para lubos na maunawaan. It's like kung ano sila ay maunawaan at makakapag-adjust ka para magkaroon ng lubos na pagkakaunawaan between the parents and the child. Yun talaga.
1: Natawa sila doon sa ating
0: sila sa unyango natin.
1: Illustration ng unyango.
0: Hindi
1: naman pagiging balimbing yun.
0: Yeah, capacity just, to adapt. And being flexible in every circumstance and situation based on the personality of our children. Yan. Sabi niyan, the action-oriented children often respond best to conversation during active moments such as playing, playing catch, or sabi diyan, talking while walking. Yeah. So minsan mas ano, mas nakakabuylo maglabas ng ano.
1: Yeah.
0: Nagsaloobin pag ginamingan mo siya sa gusto niya.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Yan ang masarap maunawaan natin.
1: Ngayon nga tol, talagang sabi ko, ipinagpapasalamat ko sa Diyos yan eh. Nung matuto ako bilang parent, nakapag ano eh, nagkaroon kami ng maayos na ano yun, yung verbal communication, nakapag-open sila, nakapag-kwento ng kanilang mga ano yun, mga karanasan,
0: feelings, so, yeah.
1: Kailan magsisimula yon? Kapag yung parent unang natuto.
0: Plano,
1: nakaunawa, ano yung needs ng aking mga anak, yung mga areas ng buhay niya, especially their emotional needs, yung area na yon.
0: Yeah. Ito, maganda to. Adjust how you offer praise and discipline. Paano mo pagsasabihin yun, tol?
1: Adjust how you offer.
0: Yung pinupuri praise mo at dinidisipline mo.
1: Magkaiba kasing ano yun eh. Alam mo yun, kapag hindi ka naging maingay dyan, para ka nangungonsinti ng bata. May nagkamali, pinuri mo pa.
0: Ako ginawa ko minsan. Bawa sa pananamit. Wow ha, ganda ng damit mo ha. Pero anak, pupunta ka sa ganito, I think mas maganda yung ganito.
1: Hindi mo sinabi ang pangit, pero you suggest a better better one.
0: Hindi yung binanatan mo, ano ba yung pananamit mo? Saan ka pupunta?
1: Ano ka? Ano ka pa naman? Ganito ka pa naman.
0: Ang ganda-ganda ng damit mo na ka. Pero alam mo, mas maganda pagka ganyan sa mga ganito. Yan.
1: Yung siguro, isa sa pinaka-tip sa ating mga kalalakihan, kung paano mo nilalambing yung asawa mo. Para bang mahirap naman sabihin kong pangit, mahirap naman sabihin kong antaba na niya, o mahirap naman sabihin kong payat na niya. Paano ba ko ba sasabihin sa kanya yung mga bagay-bagay? Alam mo, sexy mo ngayon, pero mas maganda siguro. Dagdagan mo pa ng konti. Parang ganun. Parang walang away.
0: Sabi niya, sometimes, ano, personalities dictates how children, sabi dyan, responds to feedback. So kaya, ano ang aaralin? Personality talaga.
1: Yeah, personalities.
0: Yung style mo bang ganito, pabrusko type? Kasi tatay tayo, minsan medyo brusko yung datingan natin eh. Yung pabrusko type mo bang tatay na approach ay bagay sa ganitong personality ng anak mo?
1: Yung anak mo ay sensitive.
0: Ay, di pwede.
1: Tapos brusko ka.
0: Aray ko.
1: Yuyuko na lang yun. Tapos ngingiwi ng mukha nun. Teary eye na yun.
0: Lana, hindi mo na motivate yun.
1: Noong kasi, tol, ganun ako nung nag-confide sa akin yun yung aking binata. Si daddy kasi noon, ganito eh. Ganyan, talagang hindi sila makapag-open kasi nga, talagang nagpapahayag ako nung pagka, alam niyo yung macho type mo. Para bang hindi mo mailabas sa simbahan, na ilalabas mo sa pamilya mo.
0: Kaya, so, tayo, ano, lalo tayo may mga tungkulin sa community. It's not because we are pastors. Also, those tatay na nandyan na may tungkulin sa community. And nakikita ng mga anak natin, halimbawa isa akong pulis, masyado akong matulungin sa iba. Pero pagdating sa loob ng bahay, masyado naman akong disiplinarya.
1: Pagkaibang pagkatao yung nakikita nila.
0: Unyango talaga.
1: Nag-a-adapt.
0: Unyango talaga. Sabi niya, isa pang advice sa atin. Remember that for a sensitive child, gentle and private conversation goes a long way. And heavy criticism may cause them to shut down. Yun pala yun. So, yung mga sensitive at mayuming anak, kailangan yung kriticismo sa kanila ay sikapin mo na laging proactive. Proactive, no? Proactive. Hindi kailangan distractive.
1: At saka privately.
0: Privately. Hindi mo kailangan na, lalo pag panganay yan, at sinirmunan mo sa harap ng bunso, parang napakalaking kakahiyan sa kanya yon. Ano, na yung credibility niya as panganay na nalaga sa harap ng bunso ay talaga naman malaking ano yon, malaking dagok yon.
1: E paano yung ano, tol,
0: yung strong-willed na
1: yung nagdi-discipline yung isa na magulang, tapos yung isa, halimbawa, tatay ang nagdi-discipline. Kinampihan pa ng nanay yung tatay, dalawa na sila ngayon. Aray. Ano kaya yung impact nun?
0: Aray ko.
1: Ewan nga, yan nga yung sinasabi ko sa kanya eh. Dagal na, hindi sumusunod.
0: Pinagdiinan pa ng nanay.
1: Saan tatakbo yun?
0: Wala. Lalong madudurog yun. Lalong mabubugbog yun.
1: Hindi naman kailangan kampihan. But,
0: kung dito naman sa mga sanguin, tol, ito yung tip sa atin. For a strong-willed and highly energetic child, sabi dyan, clear boundaries, consistent consequences, and when then, sabi dyan, praising. Yan. Example, sabi yan, when you finish this, then you can play. Yan yung mga example na ganun. Provide the structure they need to avoid power struggles. Yun yung madalas ang problema ng mga anak sa atin. Kagaya ng sinishare mo, power struggle. Hindi makapagsabi kay tatay kasi tatay, ganito yan eh.
1: Puti kay mama, naunawaan ako. Kaya so, laging naka-open up kay mama. Pagdating kay papa, nakatago lang siya.
0: Okay. Ano yung pang-apat na tip sa atin, tol?
1: Celebrate differences.
0: Yeah. Oh, kagaya ng example ko sa iyo kanina. Yung isa ko, okay lang na walang handa. Yung isa, hindi pwede. O magkaiba sila, di ba? Magkaiba sila mag-enjoy ng achievements. Magkaiba sila kung paano i-enjoy ang achievements. So, pag na-undermine mo yung ganong klaseng emotion, unang-una, doon sa isa na okay lang walang handa, hindi masyadong appreciative yun pag naghanda ka. Parang wala lang. Ay, naganda pala kayo.
1: Yeah. You discern. I-discern mo talaga yung...
0: Ikaw, babalik sa'yo, masama ang loob mo tol kasi. Bira itong anak ko, ito pinaghandaan ng ginastusan ng lahat-lahat. Parang wala lang.
1: Naranasan ko yan tol, doon sa isa kong anak. Nung nasa mall kami ni mami niya, may nakita akong damit. Binili ko ngayon. Siguro okay na okay to. Nung binigay ko, tiningnan niya. Oh, anak. Tiningnan lang niya. Lagyan mo lang dyan di. Ay, kung sakit na, kahit suto.
0: Aray ko.
1: Maraming effort na effort ka.
0: Aray
1: pagdating ko sa kanya, lagay mo lang dyan di. Parang,
0: aray ko.
1: Ang isip ako nun ba, hindi niya ba type
0: yun? Ay, manood kayong anim.
1: Hindi niya ba type yun? Nag-usap kami. Amin ni Pastora, malalaki na sila di. Meron na silang sariling gusto. Sabi ko, oo nga, no? Hindi na kasi sila mga bata na pag sinabi mo noon, o ay, damit mo, oh, yan ulit yan, kahit ano yan, basta binili na ako ni daddy bago, etc. Okay yun.
0: Nagaano po, nagpapainggit pa eh.
1: Oo, may bago ako. Pero ngayon,
0: may painggit pa eh. Ate, binili na ako ni ba?
1: Pero yung mga ate na, kuya na, meron na silang sariling ano yun, na nakadepende sa kanilang pagkatao eh.
0: Okay.
1: Kung Jeff Rocks, gusto niya mga Jeff Rocks na damit. Kung mahinhin siya, gusto niya mga damit na pang mahinhin. Kung liberal din na damit.
0: So yun, how do we celebrate differences when we don't know their personalities?
1: So how do we celebrate? Alam mo yung isa kong anak, ano, may trabaho na yun. Kasi graduate na, professional na. Pero isa sa nakita ako, hindi dahil gusto niyang magpalibre, no? may trabaho siya eh.
0: Mm-mm-mm.
1: Pero nakita ko, yun yung isa sa mga ways niya to celebrate.
0: Parang language of love niya.
1: Language of love. Mm-hmm. Hindi ko naman, may pera naman ako, hindi ko naman hangad yung malibre. Mm-hmm. Meron ako. Pero gusto kong maramdaman sa ganitong
0: paraan. Nililibre ko.
1: Oo, nililibre. So, ganun sabi ko, naiintindihan ko yung part na yun.
0: Parang gift of service yung ano niya, yung language niya, no?
1: Mm.
0: Parang
1: iba-iba sila eh.
0: Parang acts of service yung kanyang language. Okay. Di ba? Yun. Isa yun sa mga aarali natin, mga tatay, no? Celebrate differences. Sabi dyan, avoid making comparisons or trying to mold them into a single image.
1: Magkakaiba nga eh. Mm-hmm. Tapos gusto mo ikahon. Hindi nga sila yun eh.
0: Tapos may sampu kang anak, pinagpulis mo lahat.
1: Agoy. yung pala, yung isa gusto manicurista, pinagpulis mo.
0: Ang isa pala ang gusto.
1: Tapos ipinilit mo yung kurso mo na hindi na nila gusto.
0: Sa pamilyang ito ha, gusto ko ang kurso niyong lahat, yung hahawa kayo lahat ng baril. Aray ko.
1: Meron kaming ganyan pala sa Antipolo.
0: Yeah.
1: Sabi ng nanay niya, ito yung kunin mong kurso. Siyempre, mapagmahal sa magulang.
0: Sumunod,
1: kinuha niya yung kurso niya. Tinapos. Kahit nahirapan talaga, umabot din ng mga lima. Pero for your course, lima hanggang anim. Tinapos niya talaga. Tapos, nung nagtrabaho na siya, hindi naman yun yung course na, yung field na pinili niya nung nagtatrabaho na siya. Sabi niya sa magulang niya, ma, tinapos ko na. At least, tinapos ko yung gusto mong course. basta, okay na tayo. Pero wala siya dun sa field ng course niya. ang problema
0: expectation.
1: Yung expectation.
0: Nagtapos ng ganito yung anak ko, magiging ganito.
1: Hindi nga kasi talaga 'yon. May isang kanta yung ano, yung musikero. Natandaan mo yung ano 'yon, 80s yata 'yon. Na sino ba may kanta noon na gusto niya maging musikero talaga eh. Pero yung magulang niya, maging isang ganito siya. Kaya ang ginawa niya, lumuwas siya ng ano, ng imang bayan siya para mapulpil lang yung pagiging musikero niya. May mga gano'n yung passion.
0: No?
1: Yung passion, may kinalaman pala kung sino siya talaga.
0: Kung anong personality niya.
1: May kinalaman pala.
0: Malaki.
1: Siya.
0: Malaki. Actually, malaki. Kasi yung personality mo, yun ang hilig mo. Diba? Yun yung tinatangkilik mo. Kasi yan ang fit sa personality mo. Diba? Sabi niya, lean into your own natural parenting strengths, but let its children, sabi dyan, know you appreciate their specific traits. Sabi dyan, whenever it is their, sabi dyan, creativity, their logical problem, sabi dyan, or their deep empathy.
1: Their logical problem solving.
0: So, paano mo i-address yung mga ganitong sitwasyon?
1: Sabi dyan, lean into your own natural parenting strength. Let its child know you appreciate their specific traits.
0: So, wala nang problema. Tayuan mo yung pagiging magulang mo.
1: Kung sino ka.
0: Wala nang problema eh.
1: Tingnan mo din naman yung mga bagay na may kinalaman sa kanilang pagkatao. Na hindi mo talaga mapapakialaman nyo yun. Na ang magagawa mo lang as a parent with that personality is to guide them.
0: Number one.
1: Motivate them, lead them. Pero pagdating sa diskarte, may sarili silang diskarte.
0: Sa estilo. Meron sila.
1: Meron silang ang tawag yun, appreciate their specific traits. Ano ba yung specific traits ng anak
0: ko? Yung kanilang character traits na tinatawag.
1: I need to appreciate them. Ganito pala ang gusto niya. Simple lang pala talaga
0: bakit,
1: yung ano
0: bakit
1: niya.
0: Yung isang mong anak, pagkakain, pagtayo, dala lahat ng pinagkainan? Bakit yung isa, pagtayo, iwan lahat?
1: Para bang may katulong sa bahay.
0: So, paano mo yun i-deal ng pantay? Na magkaiba yung gawi? Dahil sa kanilang personalidad. Pero kailangan pantay. Paano kaya?
1: Kaya sa nauna doon, avoid comparing them.
0: Bakit yung sabihin, husto, huy, kapatid mo, dinala yung pinagkainan, husto, ikaw, iniwan mo.
1: Iniwan mo. Pwede mo naman hindi na sabihin yung ginawa ng isa. Gawin mo yung encourage them kung paano mo sila encourage. Ayon sa kanilang accountability in the family. Without comparing each other.
0: Tayo naman, minsan, masyado tayong insensitive sa situation. Banat lang tayo ng banat. Sabi niya, you can lean on your own parenting style, but. Yan, but. Doon tayo sa but.
1: But. Let its child know you appreciate their specific traits.
0: Yan. So, at least, nakikita natin. Ito si atin, dito pwedeng sigawan. Si kuya, pwede ang pabrus ko dito. Si Bunso, kailangan may ano kagad ito. May mga comforting word ang estilo sa kanya. Bunsoy, mabait ka baga. Sige na. Yung mga ganong ano. Ha? May anak ka naman na pwede mong daanin sa makikita mo. Yan. Merong ganon. Ano yan? Baga, kaya ng personality niya.
1: Kasi strong personality
0: siya. Kaya ng personality niya. Pero yung personality na very soft at sensitive, hindi mo pwedeng daanin doon sa pabrusko-bruskong estilo at lalong madadamage ang emotion niyan. Pag-damage na ang emotion niyan, nako na. Iari na. Diba? So, yon, Tol, meron ka pa mga gustong iparating sa ating mga ka-airpads dyan bago tayo magtapos tapagkat na nalalapit na naman ang ating pansamantalang pagtatapos ng programa para sa ngayong umaga.
1: So, para sa atin pong mga ka-airpads, no? Alam natin na may mga pagkakataon na nahihirapan talaga tayo, especially in addressing our kids in the house. Magkakaiba po talaga sila ng pagkatao. Kami naman ni Pastor Joy ay patuloy pa rin kaming natututo at tumutuklas sa pagiging dad or tatay in the house. But ang gusto naming ibahagi, no, ay wag tayong mapagod, no, at patuloy tayong tumuklas, especially yung mga dad na meron pang mga maliliit, no, maging doon sa mga may mga lalaki na hindi natatapos. O kahit nga minsan may asawa na yan, tayo pa rin ang puntahan. Paano magpapatuloy yung ating pagiging mabuting dad sa kanila? May kinalaman po yung pagkaunawa natin. Una sa ating pansariling pagkatao, yung ating own personality. Then addressing the personality of our kids. Mahalaga ang pagtuklas. Mahalaga ang ating pagkaunawa. Nang sa gayon, yung may iwan nating legacy, no, ay bababa ng bababa. Bakit? Nagsimula sa ating mga magulang or tatay ng tahanan, yung pagbibigay ng mas malawak na kaunawaan kung paano natin may impluensyahan sila. Kasi mayroong pattern no, na nakikita ng mga bata na pag hindi sila naging maingat, dadalihin nila. Paano kung mali ang pattern? May bababa nila, pababa. Kaya, mahalagang bagay na as a father or as a tatay of the house, naumpisahan ko ng tama, inaral natin. Hindi pwedeng automatic na lang. Kumbaga, parang ang tawag doon ay maging reactive na lang tayo.
0: Baka dapat kasi,
1: proactive.
0: Baka kasi maging baliktad yung dating sa anak. Instead na unti-unting nagmamature yung kanilang personality, kundi unti-unting nadadamage. So, baka baliktad yung maging resulta. Ano po? So, ayan, mga ka-carians, mga ka-airpads, mga ka-dadski, mga ka-papski dyan, tatay, pai. Good morning. Pero ito po, muli na naman tayong inabot ng ating pong pansamantalang panandaliang pamamaalam. At hanggang sa mga susunod na Lunes muli, makakasama nyo dito sa ating pong programa sa Family Matters. Always remember, Tol, that in Family Matters, it is your family that matters. Yan. Again, sa ngalan po ng ating

0: iyong napakasaganang biyaya sa aming mga buhay. Mm. At sa umagang ito, Panginoon, muli naming inilapit at pinagkakatiwala sa iyo ang aming mga pamilya, Panginoon. Kami na mga magulang hanggang sa aming mga anak, Panginoon. Ikaw po, Ama, ang magbigay ng sapat na karunungan, lalo na sa aming mga magulang, Panginoon, kung paano namin itataguyod ang pamilya at kung paano namin bibigyan, Panginoon, ng pamantayang maka-Diyos ang aming mga anak, Panginoon. Particular sa amin, Lord God, tulungan mo kami na mga tatay o nanay ng tahanan na lubusan naming makilala ang iba't ibang pagkataon ng aming mga anak. Nang sa gayon, ay mapalaki namin sila ayon dun sa disenyo na ikaw ang naglagay, Panginoon. Amen. Lord. Maging sa umagang ito, sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng mga kasamahan namin, Panginoon, maging sa istasyong ito, ikaw po ang magpapala. Ikaw po ang patuloy na magbibigay ng kasapatan sa lahat ng bahagi ng aming pamumuhay. Yeah. Father God, again, we give you all the glory, we give you all the honor, we give you all our praise and our thanksgiving in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: Amen. Amen. So, ayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, mga karins, mga kairpat, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.
0: Amen.

0: iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan,

Hello, hello, and isang mapagpalang tanghali sa inyo, mga ka-TNT! Ikaw ay nakikinig sa impilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre, kasama niyo po ngayong tanghaling ito, walang iba kundi ang inyong Uncle Alvis Ray Aison. Yes, kaya hello, hello po sa bawat isa. Ayan, I can't help but to appreciate our weather ngayon. Especially dito sa Legazpi area. Dahil medyo maulan-ulan, hindi gaanong mainit. And yung tamang weather lang, no? Ayan, pero syempre, ayan, patuloy tayong maganda, no? Dapat palaging nakaready lang. Dahil meron tayong inaantabay na sama ng panahon. And syempre, batiin natin ang bawat isang nakikinig ngayon tanghaling ito. Ayan, shoutout po sa inyo. Parang medyo off yung pagsabi ko ng shoutout sa inyo. Ayan, shoutout po sa bawat isang ka-TNT nating nakikinig sa mga sandaling ito. Whether kayo man ay nakikinig gamit ang inyong PM radios, or whether kayo naman ay nakikinig or nanonood sa ating Facebook Live or sa ating YouTube Live. Yan, hello, hello po sa bawat isa. And syempre yan, pa-shoutout din natin at batiin yung mga kakiryans at ka-TNT nating nakatutok sa ating online streaming site. Yan. Sa ating bit.ly/thewayfm. And of course, ayan, syempre dun sa mga ka-TNT nating abala sa kanilang lunch. Ayan, dahil pag lunch time talaga kahit na wala tayong gaanong ginagawa, ngumunguya lang naman tayo na ating pagkain. Humihigop ng ating, arbang magandang term dyan, beverage. O kaya inumin. Eh minsan pa nga, mas busy pa yung ating kamay sa pagsuscroll kesa dun sa ating panga, nakakanguya. And shoutout po sa inyo. And ngayong tanghaling ito, samahan nyo ako sa isang programa na kung saan tayo ay magkakaroon ng healthy chismisan. Yan, hindi natin pag-uusapan ang buhay ng ibang tao. Pero kung oo man, gagamitin natin, no? Kukunin natin yung lessons, yung inspiration from the story of other people. At yan nga ang ating gagawin ngayong tanghaling ito. Maya-maya, ano bang mga aantayin or aabangan ng ating mga ka-TNT? Siyempre, magkakaroon tayo ng tanong ni Tol na nakapost na sa ating Facebook page. Pwede nyo yung, kung nais nyo mag-share ng inyong mga kasagutan, mga opinion, kaya ano pa bang mga term ang pwede natin gamitin, mga kuro-kuro. Pwede kayo dyan mag-comment, no? I-comment nyo lang yung inyong mga kasagutan dyan sa ating tanong nito. And syempre, pwede rin kayong mag-comment dito sa ating Facebook Live.

Pagkatapos ng ating tanong ni Tol, siyempre, meron din tayong trending now talaga na kung saan pag-uusapan natin na kung ano yung magiging topic natin ngayon, no? Na nagtatrending talaga. And feeling ko hindi lang makaka-relate yung karamihan sa atin. But mas makaka-relate dito yung mga students, yung mga young professionals, or yung mga fresh grads. Yun. Habang binabasa ko yung ating trending now talaga, or habang pinapanood, or habang inaaral ko yung ating pag-uusapan maya-maya ka TNT, I can't help but to also remember yung mga grades ko nung college. Ano, siguro meron ng konting ideya, may konting hints na siguro yung ating mga ka-TNT, no? Dun sa ating pag-uusapan. Especially kung ikaw ay laging tumatambay sa iyong Facebook account or sa iyong Facebook app. And chances are, o kaya siguro kung ikaw din ay tumatambay sa Instagram, sa IG, yan, siguro ay nadaanan mo na rin ang kwentong ito ng isang fresh grad na, di ba tayo pag bagong pagkakagraduate pa lang natin, or in some cases pag sure na talaga tayong makakagraduate na tayo, saka tayo nagpo-post nung ano natin, no, nung mga pictures na nakatoga na, na nakaayos yung ano natin, yung get up. Yung iba pa nga may paano pa niyan, may pa-makeup. May pa-makeup pa. Nung college ko, naalala ko, nung sure na talaga makagraduate kami, medyo mahaba-haba pa yung buhok ko noon. Like yung hanggang dito sa ano, sa shoulders. Tapos biglang isang pumasok na lang ako sa aming office or sa office ng aming organization na short hair na. Yun, tapos di syempre, nagpagupit na si Albis. Kasi sure na tayo. Sure nang gagraduate eh. So, tayo kasi madalas pag usapang graduation picture, may mga kaakibat yan. Ano, kumbaga, this is just my face. Minsan nga may mga kung ano-ano pang pakulo, no? Pero itong ating pag-uusapan, maya-maya lamang, naka-display dun sa kanyang graduation photo yung kanyang mga grades throughout her college years or college life. And yung iba siguro is mapapadalawang tingin. Tama ba yung term? Mapapabalik. Dahil pag tinignan mo yung photo na yun, mapaisip ka, this is out of the ordinary. Kasi yun yung naging reaction ko, no? Ako nga hindi ko maalala kung ako ay nag-post din ako ng aking graduation pic. At mukhang itatago ko na yun. Halatang bagong gupit kasi dun eh. And of course, every milestone is worth celebrating ka-TNT. Pero sa pag-abot ng milestone na yun, di naman pare-pareho yung ating road na dadaanan. Hindi din pare-pareho yung klase ng journey na tatahakin natin. Some people really have it smoother. Yung iba naman, talagang dumadaan sa rough patches paminsan-minsan, no? And while others, may iba sa atin na pag dumadaan sa rough patch or may mga kanya-kanyang challenges sa buhay, nagiging iba-iba yung response natin.
some of us, pinipiling itigil muna. Or sabihin natin, iset aside muna itong pangarap kong to. Dahil may isang bagay na kailangan akong i-prioritize. While some of us, despite the challenges, decide to push through, and yung kanilang efforts, no, is talagang makikita mo na magbe-bear fruit yung kanilang efforts. Pero syempre, hindi naman po natin ginajudge, no, or hindi naman natin dinidiminish yung efforts ng mga talagang nagsistruggle. And it's worth taking note na whatever challenges you are facing right now, ka-TNT, kaisa nyo po ang himpilang ito sa pag-abot ng pangarap na yan. Yan ang ating mga pag-uusapan maya-maya lamang. At kung may nais kang batiin, kung may nais kang i-shoutout na tao, or ang iyong favorite pet, o yan naman kung nais mong bumati dito sa ating programa, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573, or mag-comment ka sa ating Facebook Live or sa ating Facebook post sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At syempre, ang ating YouTube channel naman at Instagram account ay FEBCBicol-Care 104.3 DWAYFM. At ang ating online streaming naman ay bit.ly/TheWayFM. Ang ating group chat sa Messenger ay Carians Official GC. Yan ang mga contact information at social media sites ng ating himpilan.

Kaya bago tayo magkwentuhan ka TNT, atin munang pakinggan ang isang awiting patungkol sa success. And naway ikaw rin ka TNT, no? Naway maging successful ka rin sa iyong endeavors. Naway sa iyong pag-abot ng iyong pangarap. Eh, naway wala kang matapakang tao. And at the same time, eh, palagi nating i-dedicate yung ating mga the journey itself, the success, the rewards. That's all dedicated to the Lord. Kaya ka TNT, don't stop believing that someday eh, maabot mo rin ang iyong pangarap. Yan ang ating unang awitin ngayong tanghaling ito. Ang kantang Don't Stop Believing by Journey. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT Your Lunch Break Cafe on air.

para sa ating tanong ni Tol. Is failure necessary sa pag-grow ng isang tao, ka-TNT? Bakit oo o hindi? Again, para sa ating tanong ni Tol. Is failure necessary sa pag-grow ng isang tao, ka-TNT? Bakit oo o hindi? Para sa mga nais mag-share ng kanilang mga kasagutan, i-text nyo na yan sa ating contact number 0998-843-0573 or pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook post or sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Mag-subscribe at mag-follow na rin kayo sa ating YouTube channel and Instagram account sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAYFM. At syempre, ang ating online streaming ay bit.ly/TheWayFM habang ang ating group chat sa Messenger ay Carian's Official GC. Yan ang ating mga contact information dito sa ating himpilan. Kaya para sa ating tanong ni Tol once again, importante nga ba talaga ang failure para mag-grow ang isang tao? Bakit oo o bakit hindi ang iyong kasagutan? Ayan, kasi di ba madalas natin nasasabi na kung ang isang tao daw ay palaging nakaka-experience ng success, kung palaging success lang siya, tapos walang failure, madalas nating naririnig yung argument na paano mag-grow ang isang tao kung minsan sa buhay niya, hindi pa siya nakaka-experience ng failure or pagkabigo. Or in some people, no, forgive me for using the term na yung pagkapalbak. Ayan, o kaya yung pag-fail. Yun, medyo harsh naman kasi yung salitang palpak. But, yun, no. So, sabihin natin, gamitin natin yung term na pagkabigo. Ayan. Ikaw ba, ka-TNT, ay naka-experience na ng failure sa buhay? Yes. In fact, siguro lahat naman tayo, no. Wala namang isang tao siguro sa buhay nila na puros success. Wala naman siguro ang isang taong nabuhay sa mundong to yung lahat success, lahat according sa gusto niya. Wala naman siguro ang ganyan, no. So I believe all of us are familiar with failure. And all of us, one way or another, sa buhay natin ay naka-experience ng pagkabigo na medyo may konting sakit at kirot sa ating mga puso at mga damdamin. Yan. So basahin na natin yung mga kasagutan. And actually, I like the answers ng ating mga ka-TNT ngayon. No? Well, specifically, yung mga kasagutan nila dito sa ating tanong nito. Bakit? Kasi yung mga answers nila ay talagang mapapaisip ka talaga. No? So, batiin natin si Josefina Basilia at si John Webster Espanola. Yan. Unahin na natin yung simpleng kasagutan ni Josefina Basilia. Sabi niya kasi dito, not necessarily. Yun. So, again, ang ating tanong nito, no? Is failure necessary sa pag-grow ng isang tao or sa growth ng isang tao? Sabi ni Josefina Basilia, not necessarily. Yun. Ibig sabihin, nagdi-disagree daw si itong listener natin, si Josefina Basilia, that growth or that failure is not necessary sa pag-grow ng isang tao. Yun. Napaka, medyo nakakabitin yung kasagutan ni Josefina Basilia, no? Kasi hindi na niya na-explain ng, or na-expound yung idea kung bakit hindi necessary or hindi importante yung failure sa growth ng isang tao. Pero, eto, sagot naman ni John Webster Espanola. Yan. It depends. Sabi niya, it depends. It's normal not to succeed at first try.
But if you failed, but you gained something from it, it's not a failure, but experience and progress. Yun. Napaganda ng kasagutan niya. No? Kasi sabi niya dito, normal naman daw na mag-fail ang isang tao on the first try. Kunwari, ikaw, sabihin natin ikaw ay ano bang magandang example dito? Kunwari, ikaw ay naninirahan sa bundok. As in, bundok. Kabundukan ang iyong kinalakan. Tapos, ano yung magiging experience mo kung bigla kang binigyan ng fishing rod? Yan. Siguro you might not succeed on your first try, pero in case na ikaw man ay mag-fail, which is highly likely kung ikaw ay taga-bundok tapos bibigyan ka ng fishing rod, it's your first time experiencing to catch fish using a fishing rod, eh, quite possibly mataas ang chances na ikaw ay mag-fail, di ba? Walang kumagat dun sa ano mo, sa pain mo. Tapos, ngayon naman, ano yung pwede mong makuha from that experience? Kung ikaw ay may mentor, kung may guide ka, kung may isang taong mas may alam pa sa pangingisda, sa pag-fish, during your moment na ikaw ay nandun sa situation na yon, pwedeng sabihin niya na, oh, wala kasing pain. Hindi mo nilagyan ng bait. Di mo nilagyan ng, yung iba kasi, di ba, ang ginagawa nilang bait or pain is maliliit na isda. Yan, or kung ano pang bagay yung, or nila lang, yung pwede nilang gawing pain. Yan, so, you gained the lesson. Ah, okay. Kaya pala, wala akong nakukuhang isda is because hindi ko paalam na kailangan pala ng pain. Hindi ko nilagyan ng bait yung aking hook. Yan. So, yun. So, nag-try ka naman the second time. Sabi mo, oh, bakit parang wala pa rin akong nakuha? Sabi naman ng mentor mo, ganito. Hindi mo kasi nilagyan ng sinker yung iyong fishing rod. So, pag sinabing sinker po, para po yung pabigat doon sa hook na nilalagay. Pagtapon mo nung hook mo, eh lulubog siya. Mas pupunta siya dun sa malalalim na parts ng tubig. Which increases your chance of catching a fish. So, it's normal, no, on your first try to experience failure. And, sabi nga dito, no, it's not failure but experience and progress. Yun. So, ibig sabihin, no, habang ikaw ay natututo, you gain new experience, you gain new knowledge that will be useful for your next, for the next situation na ikaw ay malalagay sa ganong pagkakataon, di ba? Yun. So, napakaganda ng kasagutan ni John Webster Espanola. Parang wala pa ata sa mga ka-TNT natin ang nag-a-agree na necessary nga talaga ang failure sa growth ng isang tao. Oh, interesting ang ating reaction ng ating mga ka-TNT, no? Pero syempre, ayan. So, habang inaantay natin yung mga kasagutan ng ating mga ka-TNT, no? Tayo naman ang sasagot ng ating tanong ni Tol. Ayan. Kailangan ba talaga? Or importante ba ang failure para mag-grow ang isang tao? Ayan. Para sa akin, ayan. For me, sabihin nating theoretically speaking, wow. Sabihin nating there's a chance na pwedeng hindi ka talaga maka-experience ng failure sa buhay mo. Yan. May mga bagay kasi na natuturo ang failure sa atin na hindi basta-basta natuturo ng success. And hindi, meron din mga bagay na natuturo ang success na hindi basta-basta natuturo ng failure. Yan. I hope you're getting what I'm saying, ka-TNT. Yan. So, let's put it this way, or let's take this into consideration. No? Kasi naman talaga, si failure, ang pagkabigo,
marami siyang mga valuable lessons na pwede siyang maituro sa, na pwede niyang ituro sa atin na hindi basta-basta matuturo ng success. Hindi basta-basta matuturo ng ano no, ng tagumpay. Yan. Pero sabi nga no, mistakes helps us see kung ano yung hindi nagwo-work and ano yung pwede nating i-improve next time. 'Di ba? So, kung ikaw ay isang tao na palaging nakaka-experience ng success, there's no room for improvement. There's no room for you to realize what will not work. Okay? So, yun yung ano, yun yung unang pwede nating i-consider, no? Pero naman, meron ding isang bagay yung natuturo sa atin ng failure or pagkabigo. Which is, yan, sikat na sikat tayong mga Bicolano at ang mga Pilipino sa bagay na to. Ito yung tinatawag nating resilience. Yan, pag sinabing resilience, ito yung ability or abilidad ng isang taong tumayo pagkatapos niyang matumba. Yan, kasi diba tayo mga Bicolano, pagtingin mo dito, may bulkan. Pagtingin mo dito, may para tayong highway ng mga ano no, ng mga LPA, ng mga bagyo. Pagtingin mo dito, may dagat. So, ang Bicolanya talaga ay halos kompleto ng mga posibleng forgive me for saying this, but it's a well known thing no that Bicol is a hot pot for natural disasters, for yung mga yan calamities, may bulkan, may dagat, daanan ng bagyo and so on. So eh hindi lang yan limitado sa mga Bicolano, but tayong mga Pinoy mismo, di ba, we are resilient. So pag sinabing failure can build resilience, we can overcome setbacks and it makes us mentally and emotionally stronger, ka-TNT. Which, sa tingin, pwede din naman siyang maturo sa atin ng success. Pero si failure kasi talaga is magandang teacher. Masakit magturo si failure dahil tuturuan ka talaga niya yung parang ano siya, para siyang mahigpit na teacher. Ipaparealize niya sa'yo yung mga bagay na hindi mo nagawa nung una, so that in the next situation na ma-encounter mo tong bagay na to, ipaparealize niya sa'yo na, dapat next time, ganito na yung gawin mo. Kasi this did not work last time. Yan. Yun yung isang bagay na pwede nating matutunan from failure. Pero alam mo ba ka, TNT? Hindi din naman lahat ng failure nagre-resulta ng growth sa isang tao. Yan. Kung ikaw man, kung ang kasagutan mo sa ating tanong ni Tol is, yes, growth is important for, yes, failure is important for a person's growth. Yan. Hindi naman din lahat ng failure ay nagli-lead sa growth ng isang tao. Mm-hmm. May mga failures, may mga bagay tayong na-experience because consequences ng ating mga bad decisions. And pansin nyo ba, di ba may mga tao na kahit grabe na yung kanilang na-experience na mga failures sa buhay, parang ang titigas pa rin ng ulo. Parang ayaw pa rin mag-yield sa lesson na nais ituro ng pagkabigo sa buhay nila. So, tandaan natin, if we don't reflect or learn from our mistakes, edi pwedeng failure can simply become repeated disappointments, ka-TNT. Kunwari, Kunwari, ikaw ay may exam. Ay, hindi, mag-aano ako. Magti-TikTok lang ako. So, yun, nag-TikTok ka, inabot ka ng madaling araw,
kinabukasan na ang iyong exam. Pagdating ng exam, ang score mo, itlog. Yani, it doesn't matter kung itlog maalat, kung itlog na hilaw, or what. Basta ang score mo ay itlog. It means you failed the exam. Naka-zero ka sa iyong exam dahil nag-TikTok ka. Ngayon naman, binigyan ka ng chance lang iyong professor. Okay, Mr. Ison, bibigyan kita ng isa pang chance na bumawi sa iyong exam. Yes, ma'am. Thank you so much for that second chance. So, ngayon naman, ang ginawa mo the next day, bago ang iyong exam, ay, nag-TikTok ka na naman. So, you failed again. Pero, because you did not learn from your first mistake, that failure did not lead to growth, ka-TNT. So, yan yung bagay na kailangan nating i-take into consideration, no? But at the same time, success can also lead us to growth. Yan yung pwede din natin tingnan na isang perspective dito sa ating pinag-uusapan, no? Hindi naman natin kailangan palaging mag-fail para may matutunan tayo. Huwag na natin antayin na mag-fail tayo, no? Para lang may matutunan. Hindi ko gagawin yung hindi ako mag-aaral kasi pagkatapos naman ng checking makikita ko naman yung keto correction kaya alam ko pa din naman yung tamang sagot. Let's remember, no, success can also lead to growth but we don't have to fail para lang may matutunan tayo. Ano yung mga bagay na pwede nating ma-realize, no? Good mentors, andyan yung preparation, and experiences can also improve us kahit hindi na tayo dumaan dun sa path ng failure. Okay? You can also learn from the mistakes of others. Which is good, no? You can learn from the mistakes of others. Nakita mo yung taong to na, ay, na in love siya sa maling tao. Or kaya gumawa siya ng isang bagay na alam mo namang risky. Ayan. So ngayon, nakita mo how it went. So because hindi mo naginaya yung kanyang example, may natutunan ka and naging successful ka dun sa ano na yun, sa area na yun. Nakikita mo yung kaklase mo na hindi nag-aaral. So, ikaw, anong ginawa mo? Imbes na hindi ka mag-aaral, pinagpursige mo yung sarili mo na mag-aaral talaga. So, which ended up, hindi mo na kailangang dumaan dun sa path ng failure para lang may growth ka. Yun. You learned from the example of others. Diba? Napakagandang bagay na kailangan nating ma-realize, no? Na success can also lead us to growth. And we can learn from the life or from the example of others. Yan. And syempre, ito. Tandaan natin that failure itself is not, or yung pagkabigo mismo, hindi yun yung teacher. Okay? Hindi yun yung bagay na magpapagrow sa atin. Okay? Sabi dito, growth comes from our response. Hindi from the failure itself. Ka-TNT. Magandang ano to, magandang punto to. Dahil, hindi porket nag-fail ka, automatic na may natutunan ka. Ano yung, saan tayo magbabase ka-TNT? While, sabi natin merong dalawang tao, both experience the same failure. Pero, only the person who choose to learn from that mistake and move forward. Kung ikaw ay nag-fail tapos wala kang ginawa, ay, nag-fail ako. Okay, better luck next time. Sa tingin mo may matutunan ka doon ka-TNT. O di ba wala? Kasi, kailangan, para may matutunan ka doon sa
failure na yon, you have to realize something. You have to realize your mistakes. You have to realize the areas of improvement na kailangan mong pagtuunan ng pansin. You have to realize yung mga bagay na kailangan mong itama for you to learn. So that hindi mo na magawa yon sa susunod na video ng iyong buhay. De, joke lang. Para hindi mo na magawa sa next situation or sa next similar situation. Di ba? And at the same time, no, iba-iba naman kasi yung ating landas. Iba-iba ang ating journey. So some people learn through growth. Learn through failure. And some others, nag-grow sila sa mga opportunities, sa guidance ng mga mentors nila, sa consistent practice. So, wala namang isang tao na lahat failure. Wala ding isang tao na lahat success. So, walang sabi nga ng ating tall draft, to. There's no one solution fits all. So, iba-ibang tahakin natin sa buhay, iba-ibang situation ang meron tayo. So, going back to our tanong ni Tol, is failure necessary sa pag-grow ng isang tao, ka-TNT? I would say na not necessarily. Pero, kung ikaw man, ka-TNT, ikaw na nakikinig ngayon, no? If you're experiencing failure right now, nasa iyong kamay kung nais mong matuto from that failure or ayaw mo. It's all up to you, ka-TNT. Kung nais mong matuto, no, kung nais mong may maggabay sa'yo from learning from that failure or if you're trying to navigate your way through that experience, stick with us, ka-TNT, dahil maya-maya tayo ay magkakaroon ng ating trending now talaga. And syempre, meron pa tayong pag-uusapan ngayong tanghaling ito, no? So, stick around. And at the same time, kung nais mong magpahabol ng iyong kasagutan sa ating tanong ni Tol, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573 or sa ating Facebook page sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At ang ating YouTube at Instagram account ay FEBC Bicol Care 104.3 DWAYFM. Ang ating online streaming ay bit.ly/thewayfm. At kung ikaw ay miyembro ng ating group chat, no, sa Messenger, pwede ka dyan mag-send ng iyong makasagutan. Pero kung hindi ka pa miyembro nito, comment ka lamang sa aming Facebook page or sa ating Facebook Live. And i-add ka namin sa ating Kirian's Official GC. Sa ating pagpapatuloy, pakinggan muna natin ang isang awiting may pambagat na Sige Lang by Quest at susundan ito ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Sa mga nanonood sa ating Facebook Live at sa ating YouTube Live, ilang mga paalala ang inyong mapapakinggan at mapapanood. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT Your Lunch Break Cafe on air.

0: Kuryente 1.5, Tubig 400, Gatas ni Kiko 1.2, Maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, eh pambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay. Kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-crave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ang hininga, ipon ang pera, ipon ang panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian

0: pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
1: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
2: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
3: Bakit, Apo? Ano meron?
1: Opo, Lolo at Lola. Simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
2: Ah, ganun ba?
1: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
3: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
1: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayong mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
2: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha? Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
1: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
3: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
1: Po, as in ngayon na? Sige po.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM.

0: sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
0: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Trending now talaga ang isang post sa social media mula kay Carla Gundaya na umabot na sa mahigit 21.5 thousand reactions at 2.3 thousand shares. Pero imbis na medals, Latin honors o perfect grades ang ipinakita niya, ang ibinahagi niya ay ang kanyang graduation photo na may mga nakalagay na grades mula sa kanyang transcript. Punong-puno ng DRPs o drop, INCs o incompletes, mga 4s at mga 5. Sa kanyang kwento, ibinahagi ni Carla na dati siyang consistent honor student noong junior high at nagtapos din ng senior high with honors sa ilalim ng full scholarship. Nangarap siyang makapasok sa UP o University of the Philippines at maging isang architecture student. Bagamat nakapasa siya sa University of the Philippines College Admission Test o UPCAT, hindi agad naging madali ang kanyang landas patungo sa kursong gusto niya. Habang nasa kolehiyo, sunod-sunod ang mga pagsubok na kanyang hinarap. Naranasan niyang bumagsak sa ilang subjects, mawala ng mahal sa buhay noong kasagsagan ng pandemya, magkaroon ng mga incomplete grades at tuluyang ma-burnout. Umabot pa sa puntong kinailangan niyang mag-leave of absence at ma-admit sa psychiatric ward dahil sa major depressive disorder. Kalaunan, na-diagnose rin siya na may attention deficit / hyperactivity disorder o ADHD na nagbigay sa kanya ng mas malinaw na pag-unawa kung bakit niya siya nahihirapan mag-function sa kanyang pag-aaral. Sa kabila ng lahat, bumalik siya sa universidad, pinagpatuloy ang kanyang thesis at natapos ang kursong architecture matapos ang 8 taon. 3 taon na mas mahaba kaysa sa inaasahan. Marami ang nakarelate sa kanyang mensahe dahil ipinakita nitong hindi lahat ng tagumpay ay may kasamang quote-unquote with flying colors. May mga tagumpay ring bunga ng patuloy na pagbangon kahit paulit-ulit nang nadadapa. Sa pagtatapos ng kanyang post, hinikayat niya ang mga taong may sariling laban. Ang mga delayed, ang mga nag-pause, ang mga may invisible battles, at ang mga minsang nakaramdam na napag-iiwanan na huwag tumigil sa gitna ng pagsubok. Sa kanyang post, sinabi niya na quote-unquote, "Keep trying. Cliche as it sounds, don't give up. We'll get there too." Isang paalala na minsan, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kung gaano kabilis ang biyahe, kundi kung paano tayo patuloy na bumabangon at nagpapatuloy sa kabila ng lahat. Marami mga netizens ang nag-comment sa kanyang post. Kabilang narito ang kanyang mga friends and family. Sabi ng isa sa kanyang mga kaibigan, "Congrats, Joe! 6.5 in college. 1 year na tayo magkasama to comply my last INC or incomplete. Kaya pinag-initan ako ng aking instructor. Reviewing while waiting sa graduation in April 2003. Took the board exam in May 2003. Passed one take. Kaya padayon." Sabi pa ng isang netizen, "Oh, yes! Well-deserved celebration for keeping on keeping on and finally getting to soon be called an architect. We are proud of you and we love you." Sabi naman ng isang kamag-anak ni Carla, "Congrats, Carla! Your journey is so rich. This is life talaga and sobrang nakaka-proud ka how you managed, overcame, and celebrated life. So many opportunities ahead. Celebrate how far you've come. You deserve this victory." Nag-comment din sa post ang kanyang professor na nagsabing, "Congratulations! My journey with you as your thesis advisor manifested growth on all sides of it. Woo! To God be the glory for everything. Finally!" And nag-comment din si Carla sa kanyang mismong post. Sabi niya, "Wow, this is an overwhelming amount of support. I've been receiving messages
from strangers telling me their own stories and how they feel seen after I told mine. Keep them coming! Kaya para sa ating trending now talaga, pag-usapan natin kung paano nga ba natin gagamitin ang ating mga failures to fuel our successes. Yan ang ating trending now talaga ngayong tanghaling ito. And yun na nga ang ating trending now talaga ka TNT. Ayan, ikaw ba ka TNT? Pagdating sa mga grades mo nung college, ano ang madalas na nakikitang numero? Naalala ko lang kasi nung ako ay college pass, siguro since first year lang ako nakakita ng mga uno sa aking grade. Mga minor subjects pa yun. Pero pag tiningnan mo yung math, yan, doon mo makikita ang 2.9 na grade sa aking math. Actually, siguro nga ang lahat ng grades ko sa math, makikita mo doon ang mga namumutawing INC or incomplete, mga 3 at mga 2.9. Pero thankful din ako kasi hindi siya bumabad. Pag ikaw ay engineering, no, sa mga ka-TNT natin na mga engineering students during their college days, or siguro ngayon ay successful engineers na kayo, eh talagang hindi mawawala sa inyong mga experience. Kung ikaw mismo hindi ka naka-experience ng ganong may 3, may 2.9. Kasi sabi nga nila, pag 3 daw is pasang awa. Or I forgot kung ano yung equivalent grade niyan. Basta 4 or 5, ibig sabihin niyan is failed. Pag 3, may pag-asa pa. Kaya yung mga klase ko noon, and even me, ang sasaya po namin pag kami ay nakakuha ng 3. Kung tama ako, I think 3 is 75. Yan, di ko lang maalala, no? Dahil matagal-tagal kong tinalikuran. O ano na lang yan. Ang palagi kong sinasabi sa aking sarili, bibihira lang naman ako mag-mat sa broadcast. Tingnan nyo ngayon. Isa sa mga ginagawa ko dito sa station ay nagmamat pa din naman. Pero dun ko na-realize, no, na sa aking pagmamat, hindi naman pala ako ganun kahina sa math. Yan, hindi lang talaga ako na-appreciate yung math during that time. Anyway, moving on. So mga ka-TNT natin, ha, kung ikaw man ka-TNT ay may grade na hindi mo gusto, that doesn't mean na that's the end of it, ka-TNT. Yan, kasi nga yung ating trending now talaga, si Carla Gundaya, bukod pa sa mga 4 or 5 mga drop subjects, mga incomplete subjects, is that nakagraduate pa din siya. O, di ba? Kaya magpursige lang tayo ka TNT. Ako nga, meron akong kaklase nung college na hindi ko siguro siya nakakasama for 4 or more years. And ngayon ay ano na talaga, successful na engineer. Or rather, licensed engineer na siya sa mga panahong ito. And so we're happy for him, no? Kaya TNT, I know how it feels to fail. And ngayon naman ang ating pag-uusapan is paano nga ba tayo or ikaw at ako, paano tayo matututo sa ating mga failures? Paano natin siya gagamitin in such a way na yun yung magiging daanan natin patungong tagumpay?
Siguro ito yung pinaka-importanteng punto. Ito yung pinaka-importanteng step, which is mostly the first step, ka-TNT. Ito na, accept that you experienced failure. Pero, don't make it your identity. Ibig sabihin, huwag mong hayaan na ma-define ka nung failure na na-experience mo. Kasi naman, di ba, failure is an event. Pero hindi ito yung identity mo. Di ba nga may pangalan ka? Di ba nga pinag-isipan pa ng magulang mo yung pangalan mo? Hindi ka naman nila binigyan ng pangalan na, oh, ikaw si Failure. Ikaw si, ano, si Failure Aison. Hindi naman ganun, di ba? Minsan nga nag-e-effort pa yung ating parents maglagay ng mga vowels. Ay, yung mga unnecessary consonants sa ating, ano, sa ating pangalan. Yung may mga H na medyo out of place. Pero ibig sabihin nun, pinag-isipan talaga ng iyong magulang kung ano yung papangalan nila sa'yo. And of all the words na nag-e-exist, di ba hindi ka nila pinangalan ng failure? So, let's remember this. Tandaan mo ito ka-TNT ha. Kapag nagkamali ka sa exam, kaya sa trabaho, sa negosyo, sa relationship, hindi ibig sabihin na wala ka ng halaga o wala ka ng kakayahan. Madalas kasi, ang pinakamalaking kalaban natin pagkatapos ng isang failure is yung sarili nating isip. Yung mga iniisip natin na imbis of say, madalas sinasabi natin, ay, palpak talaga ako. Imbis na sabihin natin, ang bayan, Albis Ray. Palpak ka talaga. Kaya may mga ginagamit pa tayong mga word na hindi kaaya-aya. Like yung letter na, yung limang letters, ay limang letters. Yung word na may limang letters, nagsastart sa T, tapos nag-e-end sa A. Tapos meron pang isang slang. Ilang letters ba yun? Yung may shoe. Oh. Huwag mong gamitin yun to describe yourself. Pwede mo namang gamitin, di ba? Pwede mo namang sabihin na, I experienced failure. O kaya, nagkamali ako. Pero, I can still grow from that experience. Kapag natutunan mo nang ihiwalay yung sarili mong pagkatao dun sa naging resulta ng action na ginawa mo, mas magiging handa kang bumangon sa pagsubok or mas magiging handang sumubok muli. Di ba? Kasi nahiwalay mo na yung identity mo dun sa failure eh. Kaya ito yung isang bagay na hindi siya madali para sa ilan sa atin. But one thing that we need to do is to accept that we failed. Or we have done something na hindi successful. Hindi nag-success yung business natin. Medyo sabihin natin hindi profitable yung business. Pero let's not use it to define us. Alam mo ba, very valuable ka ka-TNT? Tapos sasabihan mo lang yung sarili mo na, ay, I'm a failure. Huwag ganun. That's the first step. Ito naman yung susunod na step natin. No? Learn the lesson behind every failure. Because truth be told, every failure has something to teach us. Minsan nga lang, kailangan natin mag-effort para malaman kung ano yung lesson na yun. Minsan, if we're willing to listen, if we're willing to reflect on what happened, we can learn something far more valuable than what success can teach us. Sa halip na mag-focus ka lang kasi sa disappointment, maglaan ka ng oras para mag-reflect dun sa nangyari. Ask yourself, sana ako nagkamali. Anong pwede kong baguhin? Anong... De, joke lang. Ask yourself, ka-TNT.
ano ba yung mga pagkakamaling nagawa ko? Ano ba yung mga pwede kong baguhin next time around? Ano yung mga bagay na pwede kong makontrol? Kasi diba, some instances in our life, hindi ginawa na natin yung best natin, diba? Ginawa na natin kung ano yung makakaya natin. Ginawa na natin lahat. Pero may mga bagay na hindi pa rin umayon dun sa pagkakataon. Kunwari, bumagyo. Makokontrol mo ba yung bagyo? Di ba hindi naman? So, let's learn to identify those things. Saan ka nagkamali? Or ano yung nagawa mong mali? Ano yung pwede mong baguhin? Ano yung mga nasa control mo? And then from there, mag-start ka nang ma-realize, okay, pwede palang ganito yung gawin ko next time. Pwede palang, imbis na ganito, ibahin ko yung aking approach. Which pwede mag-lead sa better results, di ba? Failure can teach us humility, patience, discipline, or better decision making. Yung apat na yon, tandaan mo ka TNT. Baka kasi medyo lumalakas na yung or baka medyo tumataas na rin yung pagtingin mo sa sarili mo. Failure makes us humble. Failure teaches us to become patient. Huwag kang atat, huwag kang impulsive. Failure can teach us discipline. Hindi gusto ko na ngayon, wait ka TNT. And at the same time, failure can teach us better decision making. Kapag natutunan mo yung lesson, hindi nasasayang yung experience kasi nagiging investment mo to para sa future success mo. O, di ba? Bago tayo magpatuloy, batiin natin si Jonathan Herrera Alcon. Sabi niya, pa-shoutout po, Alcon family. Sa Kimantong, Daraga, Albay. Yun, shoutout po sa Alcon family dyan sa Kimantong, Daraga, Albay. And pagbati na rin, syempre, sa mga taga-Daraga, Albay na nakikinig ngayong tanghaling ito. Ayan, sabi naman ni Jonathan, the purpose of failure is to build your character or personality. And also, para daw mas mag-rely tayo sa power ng ating Panginoon. Yes, that's right, no? Kasi we may have done everything we can in our ability and in our power. Pero, syempre, si Lord pa rin yung magka-crown ng ating efforts with success. And ito yung ikalawang step. If you experience a setback, alam mo bang kaya mo yung gawing comeback? Wow. Pag sinabing setback, ito yung mga bagay na magpapaano sa atin. Magpapa one step or two step backwards. Pero pag sinabing comeback, ay ito naman talaga yung parang babawi ka. Let's remember this truth, no? Di natin kontrolado yung lahat ng nangyayari sa buhay natin. May mga pagkakataon kahit ginawa mo na yung best mo, di pa rin nagiging maganda yung resulta. Pero ang tunay na sukatan ng character ay hindi kung ilang beses kang nadapa, kundi kung ilang beses kang bumabangon, ka-TNT. For each setback na experience mo, meron kang pagkakataon na mag-adjust, mag-improve, and bumalik ng mas matatag. Marami kasing successful people yung nagsasabi ang kanilang pinakamalaking breakthrough ay dumating pagkatapos ng kanilang pinakamalaking setback. Oo, di ba? Kaya huwag tayo matakot sa mga setbacks. Let's analyze, let's assess kung ano bang, paano ba ako magka-comeback sa
experience kong ito. And ito, syempre, sa mga ka-TNT natin na mga performers, sa mga musicians, sa mga singer kagaya ko. Joke lang. Napakahalaga ng preparation bago ka mag-perform. O, di ba? Ito yung paghahanda. Di lahat ng failure ay maiiwasan. Pero marami ang pwedeng mabawasan sa pamamagitan ng tamang paghahanda. Kung may presentation ka. O, di ba? Sa mga estudyante dyan. This is the presentation of group 2. Tapos ginawa nyo lang kanina. Alam nyo ba na-experience ko yan? Tapos, dun ko na laman kung anong kahulugan ng salitang mediocre. Yun, tinuro yun sa akin ng professor, ng teacher kong. Yun, dinefine niya pa yung word na yun. And ano yung natutunan ko sa experience na yun? I learned the word mediocre. O, di ba? Anyway, going back sa ating pinag-uusapan, kung may presentation ka, mag-practice. Kung may exam, mag-review ng maaga. Kung may negosyo kang sisimulan, mag-research ka muna. Preparation cannot guarantee a 100% success rate, but it greatly increases your chances of succeeding. Kapag handa ka, mas confident ka, mas kalmado ka, at mas mabilis kang nakaka-adapt kapag may unexpected challenges. Yun naman talaga ang kahalagahan ng paghahanda. Hindi yung tipong very confident ka nang sa abilities mo. Papakinggan ko lang yung song, alam ko na kung paano yan i-drums. Alam ko na kung paano yan i-piano. Okay, sige, given na may ganung gift ka. Pero syempre, kailangan mo pa rin maghanda. And siguro ito na lang ang panghuling punto natin for today. Sabi nga dito, huwag mo nang ulitin yung mga pagkakamali mo nung dati. Don't repeat the same mistakes. Ang pagkakamali and failure is part of life. Pero dapat natututo rin tayo dito. Kung paulit-ulit kang gumagawa ng parehong desisyon, kahit alam na nating hindi ito gumagana. Hindi na yan simpleng failure, ha? Nagiging habit na ito. Kaya pagkatapos ng bawat setback, maglaan ka ng oras para suriin kung ano yung mga dapat baguhin. Baka kailangan mong baguhin yung strategy, yung schedule, priorities mo, o minsan kahit pa yung mindset mo. Sometimes, try again is not enough. But the goal should be, try again, but this time, I'll do it wiser. Yan ang mga steps kung paano natin gagamitin ating failures to fuel our success. Kaya sa mga TNT natin na as of now, nakaka-experience ng mga setbacks sa kanilang buhay. Naway naging gabay ang ating usapan para ikaw ay muling makabangon. Kaya samahan niyo ko ka-TNT sa ating maikling panalangin. Pray natin yung mga ka-TNT natin na kakaka-experience ng failure sa mga sandaling ito. Or sa mga nag-prepare sa mga sandaling ito. Tara, let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong tanghaling ito. We humbly ask and pray that may you bless, may you guide ang bawat tagapakinig po namin sa mga sandaling ito na nakaka-experience po ng failure or is afraid of failing, is anxious, is worried of experiencing failure, Lord God.
comfort them, remind them na they are, that's not their identity. Naway, iparealize nyo po sa bawat isa that failure is part of everyday life and that what matters is that we can learn from these experiences. Panginoon, from those cracks of our lives, we humbly ask and pray that may you shine forth your light through that so that makita po ng mga tao kung paano po kayo nag-work sa mga imperfections po namin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Maraming maraming salamat ka TNT sa inyong pagsama sa akin ngayong tanghaling ito. And konti lang ating oras. Pasalamatan natin ang ating technical side na si Don Ramon Diaz na sinamahan tayo sa programang ito. And syempre maraming salamat rin sa iyo ka TNT dahil ikaw ay nakinig at sinamahan mo ko sa programang ito. I will be seeing you soon. Susunod na po ang Chinese program. Ingat, God bless, and bye-bye!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Korinto 13, talatang 7, ito po ang nasusulat. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Ako po si Rufina San Miguel Smith. Naririto po ang aking kasaysayang patotoo kung papaano ko nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Pakinggan po ninyo, dito lang, sa Tanikalang Lagot.
1: Rufina, bilis!
2: Sandali lang!
1: Malayo pa ang pantalan! Mas ligtas ka kung babalik ka sa papa mo!
2: Hindi! Hindi kita maaaring iwan na ganyan ang kalagayan mo, Lucas! Tingnan mo! Sugatan ka! Konting tiis pa, matatakasan na natin si papa! Ayoko, magkalayo tayo, Lucas! Masiga, mamatay ko ito!
1: Sige na! Bumalik ka na sa papa mo!
2: Hindi! Kapag bumalik ako kay papa, ilalayon niya ako sa ilang tuluyan! At yun ang hindi dapat, Lucas!
1: Hahanapin kita! Kailangan ko pang mabuhay! Para sa'yo, alam kong hindi ka sasaktan ng papa mo! Dahil mahal ka niya, sa akin siya napupuot! Dahil mas pinili mo ko kaysa sa karangyaan na buhay na ibinigay sa'yo ng papa mo.
2: Sige, pero ipangako mo, pagkagaling ng sugat mo, balikan mo ko, ha?
1: Oo, babalikan kita. Sige na, bumalik ka na. Para di na nila ako abulin.
2: Lucas, mahal na mahal kita. Ipangako mo sa akin, ano man ang mangyari, hanapin mo

0: Mga Avelino, ang anak ninyo, si Rufina.
1: Papa! Bakit niyo pinatay si Lucas?
2: Ang tigas ng ulo mo! Hindi ka nakikinig sa akin! Hindi dapat si Lucas

0: dito sa Amerika, hindi ka na masusundan ng lalaking yon.
1: Patay na nga yung tao eh. Paano pa ako masusundan nun? Hindi ba? Ikaw pa nga ang bumaril?
0: Oo. Nabaril ko siya. At sa palagay mo ba napapaniwala mo ako? Buhay si Lucas. At natagpuan siya ng mga taong ko na agaw buhay. Dahil may konsensya naman ako at tapat na taong ko siya. Kaya ako pa mismo ang nagpadala ng doktor para tanggalin ang balang tumama sa kanya. At nang mabalik na ang kanyang lakas, pinakiusapan ko siya kalimutan ka na niya. At tinitigan niya lang ako ng malalim. At iiling-iling. Kaya minabuti ko na ilayo ka.
1: Totoo, Papa? Buhay si Lucas?
0: Kahit papano may konsensya ako. Ikaw lang kasi anak. Ang napakatigas ng ulo. Kung gusto mong patunayan na mahal ka ng taong yon, sige, bumalik ka ng Pilipinas. Pero ang may papayo ko sa iyo, anak, umayos ka muna dito sa Amerika. Kapag may salapi ka na para siya buhayin, balikan mo siya. Hanapin mo siya. Pero, mag-aral ka na muna dito sa Amerika.
1: Isang kasunduan ba yan, Papa?
0: Oo. Isang kasunduan ng isang ama sa anak.

0: Rufina, ikaw na ba yan?
1: Ako nga ito, Mang Gabo. Ayan pa rin palang matandang bahay ni Papa?
0: Iyan pa rin yun. Hindi namin pinakikialaman na baguhin. Bilin ito ng iyong papa. Ang libingan ng iyong mama, nasa likod pa rin ng matandang bahay na ito. Tinamnan ng aking may bahay ang paligid ng mga rosas. Paboritong halaman ng iyong mama.
1: Siya nga pala. Marami akong pasalubong sa inyo galing Amerika. Nasa kotse. Kukunin ko.
0: Tulungan ko na po kayo.

0: Ngayong wala na si Papa, iniwan na niyang lahat sa akin ng kanyang mga naiwang ari-arian dito sa ating lugar. Eh wala naman akong alam sa pagbubukid, kaya nais ko itong maibenta. Ang matitira lang ay ang matandang bahay. Para naman kahit papano eh, may bakasyonan ako.
1: Kayo po ang masusunod. Ngayon pa lang ay maghanap na kami ni Luisa ng aming malilipatang bahay. Ang aming paglilingkod ay nasa yumaong dalawang matanda.
0: Manggabo, ang inyong katapatan sa aking mga magulang ay nais ko rin itong tumbasan.
1: Ano po ang ibig niyong sabihin? Hindi naman po namin inaasam na suklian ninyo ito dahil ang pagtanaw ng aming mga utang ay sa yumaomong mama. Siya ang nagkupkup sa amin at nakiusap na wag daw naming iwanan ng iyong papa.
0: Alam ko naman po yun. Kaya nagpasya ko na dagdagan pa ang mga ipinamana sa inyo ni Papa. Hindi lang yung bahay na kinatitirikan sa paanan ng bundok ang mapapa sa inyo, kundi yung sakahan sa Tumana at yung Sagingan. Ipinamamana ko na rin yun sa inyo. Nasa lamesa ang kasulatan ng inyong pipirmahan. Pirmado ko na rin yan. Isinasaling ko na sa inyong pangalan.
1: Rufina, maraming salamat. Ang puso mo ay gaya ng puso ng iyong mama.
2: Rufina, iha, salamat ha at inalisan mo ng kalungkutan at pangambang aking si Gabo. Masaya na siya sa kabila ng kanyang mga nagawa sa inyo ni Lucas.
0: Matagal na po yun, Aling Lusing. At saka, wala namang kasalanan dun si Mang Gabo eh. Kundi, si Papang may pakana ng lahat nung paghiwalayin kami ni Lucas. Tauhan lang ang asawa mo ni Papa. Alam mo naman ang kabagsikan ni Papa. Kaya hayun, sunod-sunuran si Mang Gabo.
2: Nais namin suklian ang inyong magandang puso sa aming mag-asawa. Ihatid namin kayo kung saan nakatira si Lucas.
0: Ha? Alam ninyo kung saan nakatira si Lucas?
2: Ngayong wala na ang iyong papa, wala nang susuway sa amin.
0: Puntahan na natin ngayon. Binuhay pala siya ni Papa.
2: Wala po siya ngayon. Nasa Palawan. Hindi namin alam kung babalik pa siya dito.
0: Nasa Palawan? Pupuntahan ko siya roon. Saan sa Palawan?

0: Rufina, sana magkatagpo kayong muli ni Lucas.
1: Sana nga po, Mang Gabo. Sabi na akong makita siyang muli. After 5 years.
2: Hindi pa rin po nawawala ang kanyang kakisigan. At tila po hindi siya tumatanda. Parang kayo, Ma'am Rufina. Taglay mo ang larawan na kagandahan ng iyong mama.
0: Paalis na po ang barko. Tulungan ko na po kayong iakyat ang inyong mga gamit. Sana po, sa pagbabalik ninyo rito, kasama na si Lucas.

0: Magandang binibini. Ako po si Pastor Franco. Ano po may paglilingkod ko sa inyo?
1: Ako po ay buhat pa sa Central Luzon. Ako po si Rufina. May nakapagsabi sa akin na dito raw po, Pastor, naninirahan yung lalaking aking pakay. Kaibigan ko po siyang matalik sa aming probinsya, si Lucas.
0: Ah, maaaring ang iyong tinutukoy si Pastor Lucas Smith.
1: Po? Si Lucas nga ay, si Lucas Smith. Tano ang kanyang ama at pinay naman ang kanyang ina.
0: Ah, ikaw si Rufina, ang babaeng nasa larawan. Kapag nakaupo siya dyan sa bangko at kanyang huhugutin ang kanyang pitaka, at ang larawan mo ang walang sawa niyang pagkakatitigan. Ngayon pa lang, nararamdaman ko kung paano siya kasaya kapag nagkita kayong muli. Pero ang aking pinangangamba ay baka ikaw, Rufina, ay pag-aari na ng iba.
1: Niminsan, eh di ko naramdaman na umibig sa iba. Si Lucas lang po nagmamay-ari ng aking puso. Walang sino man ang makakaangkin sa akin, kundi si Lucas lamang po.
0: Ang pag-ibig ng Diyos ay talagang wagas. Eh sa Makalo pa ang kanyang balik dahil isa siya sa misyonero ng aming simbahan na humayo sa Zamboanga. Kung makapaghihintay ka sa kanyang pagdating, maaaring dito ka muna tumuloy. May mga nakalaang mga silid para sa mga bisita ng misyon.
1: Naku, salamat po. Sabik na po kasi ako makita si Lucas.

0: Pastor, napakaganda ng ginawa ng Panginoong Hesus sa aming pagmimisyon.
1: Mas maganda ang naghihintay siya sa mission house. Napakaganda ng ginawa ng Diyos.
0: Talaga, Pastor? Yung visa ko po ba sa Amerika ay dumating na?
1: Hindi pa. Pero may dumating na taga-Amerika.
0: Ha? Taga-Amerika na dumating? Sino po, Pastor Franco?

0: bukas, ang buong paligid ng Mission House ay napuno ng kagalakan. Mga luha ng pagsasaya, mga yakap ng pagmamahalan. Kami na hiniwalay ng pagkakataon, pero pinagtagpong muli ng buong may kapal. Kay Lucas ko natutunan, ang pag-ibig ng Panginoong Hesus ay walang hanggan. Magkasama na kaming nagmimisyon hanggang sa taong 1977 nang siya po ay kunin na ng ating Panginoong Hesus sa akin. Nananatili pa rin akong naglilingkod sa ubasan ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos ang aking kaaliwan. Purihin po ang ating Panginoong Hesus.
1: Salita mo ay isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Mga awit 119-105.
2: Diyan po nagwawakas ng pagsasadula ng Tadikalang Lagot mula sa padalang liham ni Rufina San Miguel Smith ng Amerika. Binigyan buhay ni na
3: Nancy Lizarte,
4: Renz Ortiz,
5: Angelo Gomez,
6: Bobot Sale,
7: Eva Moratalia Gomez,
8: A.G. Gabrillo.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
9: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
10: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
9: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
10: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
9: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello kaibigan. It's cloudy and rainy Monday afternoon po sa iyo kaibigan na aming magbate. Sana nasa maayos pa rin kayong lagay. Kahit ganito po ang ating panahon. Umaasa po kami that we will just enjoy our time together until 2:30 ng hapon. Para po sa isa na naman na edisyon ng Music and Chat Recharge. Dito po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ako pa rin po ang inyong kasama ngayong Monday, the 29th of June 2026. Ako po si Mel. Kamusta ang inyong weekend? Umaasa ako na na-enjoy ninyo ang inyong break. At ready na naman na harapin ang bagong week na ito. Actually, sa Wednesday ay July na, Kuya Mon. Bilis. Pumapasok na po tayo sa huling anim na buwan ng taong 2026. So, kumusta naman ang inyong afternoon? Meron tayong binabantayan na bagyo itong si Henry. Though ito ay malayo pa naman po sa atin dito sa Bicolandia. Pero according po sa PAGASA, ang epekto po nito sa atin ay mga pag-uulan, pagkukulog at pagkidlat. Kaya, ayan, ingat-ingat lamang po tayo, maging mapagbantay sa ating kapaligiran. Baka may mga bigla ang malalakas na pag-ulan at umiwas po tayo sa mga lugar na po pwede po magkaroon ng flash floods o kaya ay landslides. Para po, ingat-ingat lang tayo sa ating mga sarili sa mga panahon na ito. Dami natin mga pinagdadaanan at mas maganda po na nagiging alerto tayo and being informed para po na ililigtas natin ang ating mga sarili at ating mga pamilya sa ano pa mang mga sakuna. Pero masaya ako Kuya Mon kasi wala talaga ang alinsangan na na-experience natin this past few days. At meron tayong masarap-sarap na hangin na nararamdaman, nafe-feel lalong-lalo na sa pagtulog sa gabi. So sana po ay nakapagpahinga kayo at ready na naman nga harapin ang bagong linggong ito. Ayan, happy birthday din po sa mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan today. Ikaw man ay nandito sa probinsya ng Albay, mula dito sa 1st, 2nd and 3rd District. Kamusta po? And dito din syempre sa Happy Island of Catanduanes. Kamusta? Dito din po sa Sorsogon and nanamiss natin Nanay Masing at ang Garden of Prayer na mga kapatid natin. Ayan, next time po we will try our best to come. Salamat po sa inyong imbitasyon and of course kay Pasru na siya talaga ang nag-represent sa ating himpilan dito sa Garden of Prayer. Thank you po. And of course, dito naman sa Masbate, kumusta ang inyong lagay dyan? Dito din sa Kamsur, Northern Samar, and Leyte. And syempre pa sa iba pa po na nare-reach ng ating mga social media platforms sa buong Pilipinas o kaya sa buong world. Ayan, magandang hapon sa inyo sa ibang parts ng Philippines. Ay, magandang hapon. Sana po ay safe na safe lang tayo. Sa ibang bansa naman, magandang umaga po sa inyo. Magandang tanghali, magandang hapon. O kaya ay magandang gabi. Ano mga maaabangan nyo sa araw na ito? Siyempre, unahin na natin ang ating pong nangyari sa ating kasaysayan. Of course, ngayong araw na to, June 29, ang tinaguriang pong foundation of the province of Cagayan as a Spanish territory noong 1583 and is also celebrated annually via Presidential Proclamation 1324. And this is also declared as non-working day for town fiestas and founding anniversaries in various localities such as Cagayan and Mulanay, Quezon. June 29 din po ay nangyari ang pag-release ng first Apple iPhone in 2007. And na-establish din po sa araw na ito ang Diocese of Legazpi and the Religious Feast of Saints Peter and Paul daw. Alright, so yan ang ating mga baliktanaw ano, sa kasaysayan. Ikaw kaibigan, ano, isang oportunidad sa araw na ito na may maitala tayo sa kasaysayan, maliliit man yan o malalaking mga bagay na ating nagagawa, and let's continue to aim. Meron po tayong i-contribute sa kasaysayan na pwede pong maging ambag natin, ano, at maging inspirasyon sa susunod na henerasyon. And syempre pa, dito pa rin po sa Music and Chat Recharged. Meron tayong music trivia. Abangan nyo mamaya ang isang grupo na ang pangalan na nila ay Healy After Dark. Isang song nila ang ating papakinggan. Meron pa rin po tayong free chat recharged. Pag-usapan pa rin natin mamaya ang ilan sa mga bagay na dapat nating malaman patungkol sa self-care. Dahil ito talaga ang kailangan natin sa mga panahon na ito. Sa sobrang busy ng ating mga ginagawa, meron pa po ba tayong time para dito? At gaano nga ba ito kahalaga sa kabuuan ng ating kalusugan? Mamaya yan guys, abangan nyo ano. And syempre, mayroon tayong by request para sa inyong mga song requests, shoutouts at iba pang messages. Ay, i-message nyo lamang po yan. Maya-maya babanggitin ko ang mga ways for you to keep in touch with us. Of course, meron tayong Tunog Pinoy at bagong Song of the Week for this week. Abangan nyo po yan. May prayer time pa rin tayo. So just sit back and relax. At kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. Message mo lamang kami para sa inyong mga messages, shoutouts, and of course, mga song requests. Ang smart number po natin is 0998-843-0573. Sa FB naman po at nakapost na po dyan ang ating program link. Search na lamang po ang FEBCB Call-Care 104.3 The Way FM. Samantalang YouTube and Instagram ay ito lamang po FEBCB Call-Care 104.3 DWAY FM. Sa mga gusto naman sa inyong mas maging malinaw ano ang pakikinig sa mga music na ating pong ipiplay this afternoon, i-click mo lamang dyan sa ating program link ang bit.ly/thewayfm. And syempre pa sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC ay pwede kayong mag-message. Kaya syempre salamat din kay Donna Ramon sa technical side na nag-assist po sa ating mga pangailang technical. Ito nga po ang Music and Chat Recharged Monday Edition. Kasama niyo po ako si Mel. Oras natin 1:30 in the afternoon. Tuloy-tuloy na po tayo. Narito na unang salvo na ating mga nakaline up na song sa hapon na ito. Para sa iyo kaibigan, dito lamang po sa Music and Chat Recharged. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Dito lamang po sa FEBCB Call. Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

0: Oras po natin is 1:14 na ng hapon. Kaibigan, ikaw ay patuloy pa rin na nakatune in dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel sa araw na ito ng Monday, the 29th of June 2026. We'd like to just, hindi pa bagyo ang sinasabi natin. Pag naging bagyo po itong LPA, or low pressure area na nakakaapekto po sa atin dito sa Bicolandia, ay tatawagin po itong Henry, ano? So LPA pa lang po ito at ito nga ay nakakaapekto until bukas sa ating pong rehiyon, ano? And inaasahan pong makakaranas tayo ng mga mahina hanggang sa malalakas na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat na dulot nga po nitong low pressure area. And according po sa PAGASA, hindi pa nakikitang magiging ganap na bagyo ang naturang LPA habang kumikilos po sa bahagi ng Bicol Region at Visayas. So hindi pa po ito bagyo, we just wanted to correct that. So low pressure area pa lang po ang ating na-observe sa loob ng PAR or Philippine Area of Responsibility. So wala pa po itong, hindi pa ito categorized as bagyo. Pero patuloy po tayo mag-antabay para sa mga updated na balita po mula sa PAGASA. Ngayon naman ay dako na tayo sa ating featured, of course, sa ating trivia, music trivia sa oras na ito.
1: Music trivia.

Oras po natin is 1:54 na ng hapon at ikaw ay patuloy pa rin na nakaantabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, and we are the station that cares. At kami po ay nandirito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At ito ang Music and Chat Recharged Monday Edition. Pinag-uusapan pa rin natin ang kahalagahan ng self-care. Dahil nga sa mga panahon na ito sa sobrang busy ng bawat isa, or minsan ay talaga naman hindi na natin napaprioritize ang ating kalusugan. Bakit nga ba mahalaga ang self-care? Dahil ito po ay nagre-restore ng ating physical and mental energy. And tumutulong din ito para meron tayong resilience against daily stressors. And of course, ito din po ay nakakatulong para ma-prevent ang burnout, ma-improve ang ating physical health, and syempre pa, meron tayong kapasidad na tumulong naman sa ibang mga nangangailangan. Dahil papaano nga ba naman tayo magiging katuwang o tulong sa iba kung ang ating mga sarili ay hindi natin kayang tulungan? Hindi tayo ready, hindi tayo capable to do it. Dahil sobrang stressed na tayo, sobra na tayong down, hindi na tayo nakakapagpahinga. So, yan ang mga kahalagahan po ng pagkakaroon natin ng self-care, no? So, unahin na natin itong

Basically, ang number one na nakakapagpa-stress sa atin ay mga tao sa kapaligiran. Tao pala. And syempre pa, yung sobrang demand ano, sa ating mga ginagawa. Sa school man yan o kaya ay sa work. And even sa ating mga pamilya. At nandyan na yan talaga araw-araw. May mga demand sa atin. May mga deadlines na kailangan nating i-beat. Parang ang lahat sa atin ay nagmamadali. So, papaano ba tayo makaka-cope dyan? Find time to recharge. Find time to rest. Ayan, minsan kailangan muna nating ibaba ang ating mga ginagawa. Bitawan muna yan panandalian. At maghanap tayo ng lugar kung saan muna tayo humihinga muna ng malalim. Ayan, and of course, nire-recharge natin ang ating mga energy. Nakaka-prevent din ito ng burnout. Kumusta naman ang inyong tulog ka sa nakaraang mga gabi? Kasi ang pagsaset aside po natin ng time for sleep, syempre yung ating nutrition, mahalagang mahalaga. And even fun. Bigyan mo ng time na ikaw ay maglaro, tumawa, manood ng movie, kumain ng gusto mong pagkain na minsan siguro nagkikrave tayo, ano? Mga paminsan-minsan at syempre in moderation ang lahat ng bagay. Ay, itong mga to ay nakaka-prevent us from running on empty and keeping you sustainable in both your personal or professional life. Kasi nga, ito talaga yung parang gasolina. Gasolina para tayo ay patuloy na tumakbo. Baka nga naman we are already running on empty tank. Wala na tayong reserves. Wala na tayong energy. Kaya mamalayan mo na lang yan. Nako, parang pagod na pagod na pagod ka na. Kasi nga pala, nako, hindi natin napiprevent yung mga burnout stressor sa ating mga buhay. Kasi hindi ka na natutulog. Ayaw mo nang kumain ng masusustansyang pagkain. Hindi ka man lang lumalabas para magkaroon ng fun. Kasama ng iyong family. O kaya mga kaibigan. Yung healthy fun naman po, ano? Hindi natin hindi tayo pwedeng maging masaya or talagang healthy ang ating fun time kung hindi healthy din yung ating mga fun time outside. Alam niyo, ibig kong sabihin. Ayan, yung mga minsan, ang time out nila is yan, iinom, magbibisyo. Nako, hindi po yan ang tinutukoy natin. Right? Kasi ang balik naman yan, ano, yung mga pagbibisyo, ay nako, doble-doble pong resibo yan. Babayaran natin. Kagaya na atin pong ipinapaalala dito through our spot, yung patungkol sa paninigarilyo naman. Yeah, anything po na bisyo na alam natin na makakasama talaga. Of course, ang bisyo ay nakakasama sa ating kalusugan. Ay iwasan na po natin dahil may pangmatagalan po yan at panghabang buhay na epekto sa ating kalusugan. Ano ba yung mga pwede? Yan, yung mga hobbies nyo siguro, yung mga namimiss nyo sigurong laruin. Ayan, gawin po natin yan paminsan-minsan. Baka nga naman namimiss na kayo ng inyong mga kalaro sa badminton, sa basketball, or ano pa mang laro yan, mga table games. Bakit hindi? Ano? Kasi nakaka-recharge talaga yan. Nakaka-refresh. Yung mga ganyang laro o kaya opportunities na talagang na-challenge yung ating mind. Ano? Pwedeng-pwede po natin yan gawin. And last muna ngayon, improved mental health. Yung mga simple pero consistent na self-care habits ay napatunayan po na nakakabawas ng anxiety and depression and can help support mental health treatment and recovery.

mga simple lang, hindi mo kinakailangang maging maging grand yung ating mga ginagawa para sa ating mental health. Mga simple steps, little steps, ay makikita niyo po ang pagmatagalan din naman na benepisyo nito sa ating mga kalusugan. Sa susunod, ay aalamin pa natin ang ilan pa sa mga benepisyo ng paglalaan po ng oras para sa ating self-care. Dahil ang bawat isa sa atin ay deserve na magkaroon po ng panahon para sa ating mga sarili. Para tuloy-tuloy lang ang ating pagpapaabot ng ating, of course, mga ginagawa natin on a regular basis. And syempre, para din naman sa ating mga mahal sa buhay. Kaya, abangan mo yan sa susunod na Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM with your friend Mel. We have another song for you from Evan Craft. Song called Desesperado. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM with your friend

0: Oras po natin is 2:06 in the afternoon. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel for Monday edition. It's the 29th of June 2026 at kami nga po ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And we are broadcasting from Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Dako na tayo sa ilan pa sa mga requested songs sa hapon na ito para sa ating by request. Hi muna and magandang hapon kay Mike. Ito na Mike ang iyong song requests. At pwede ka pa rin magpahabol ng iyong mga song request kaibigan dahil until 2:30 naman po tayo ng hapon. Kaya just sit back and relax at kami na po ang bahala sa inyong afternoon listening habit. Ito nga po ang Music and Chat Recharge over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, the station that cares. Kasama niyo po ako si Mel.
1: Music and Chat Recharged by Request.

0: The hits just keep on coming.
1: Nagdadahog ka sa Care 104.3 The Way FM.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Let's pray now. Father, we thank you po sa panibagong araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Thank you, Lord, sa iyong patuloy na pag-sustain sa bawat isa sa amin sa mga ginagawa namin sa araw-araw. Nawa, Lord, ay huwag naming hayaan na kami ay makalimot sa pagpapahinga. Kailangan din po ng aming katawan sa mga busy schedule na meron po kami. Help us to do self-care para kami din po ay makatulong din sa aming mga kapamilya, mga kaibigan, mga katrabaho, kakalase na nangangailangan din po ng tulong. Thank you din, Lord, sa pagbigay mo sa amin ng good health sa mga panahon na ito. Nakakaranas po kami ng mga pag-ulan. Thank you sa pag-iingat mo din sa bawat isa sa amin. Nawa, Lord, itong LPA na nasa amin pong area of responsibility ay hindi na po maging ganap na bagyo. Thank you sa mga pag-ulan. Ito po ay amin talagang na-appreciate dahil nabawasan, Lord, ang sobrang init ng panahon at kahit papaano ay masusustain po ang pangangailangan ng mga pananim ng tubig ulan. Thank you sa iyong patuloy na pag-help din sa amin to release whatever, Lord, that is in our hearts na hindi po naayon sa inyo. Kagaya po ng unforgiveness, ng bitterness at ano pa mang mga hurts na meron kami. Sa tulong mo lamang kami, Lord, umaasa. Hindi po ito madali sa amin, but thank you for allowing us to experience your grace sa araw na ito. May we also extend that grace to people who are also in need. Dahil ito po ay aming hinihiling in Jesus' name. Amen.

0: Isa sa mga pangyayari na hindi ko makakalimutan ay ang mga pagkakataon na isinasama ako ng aking mga magulang upang dalawin ang aming mga kamag-anak sa malayong lugar. Tuwang-tuwa ako tuwing isinasama nila ako dahil makakasakay na naman ako ng iba't ibang sasakyan. May pagkakataon noon na kami ay sumasakay ng bus, ng tren at minsan naman ay barko. Nang dumating kami sa bahay ng aming kamag-anak ay mag-uumaga na. Dahil walang kuryente sa lugar nila, sinalubong kami ng isang taong may gulang na hindi humigit kumulang 60 taon. Kasera ang kanyang hawak nang buksan niya ang pintuan ng kanilang bahay. Nang makilala niya na kami ang kanyang panauhin, labis siyang natuwa. Sariwa pa sa aking alaala magpahanggang ngayon ang kwentuhan ng aking tatay at ng kamag-anak naming iyon. Nasa silong sila noon ng puno ng sampalok. Kinukumusta nila ang mga taong kilala nila. Natural lamang sa atin ang pangungumusta. Ito ay ginawa rin ni Propeta Nehemias dito sa unang 6 na talata ng Nehemias, unang kabanata, na siya nating pag-aaralan ngayon. Subalit anong mensahe ang mapupulot natin dito? Tunghayan po natin ito sa pamagitan ni Pastor Rufino de la Pere dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
1: Sisimulan po natin ang pag-aaral sa aklat ng Nehemias. Ang pagkakagamit ng pangalan ni Nehemias sa unang talata ng aklat na ito ay nagpapahayag na maaring siya ang sumulat ng aklat na ito. Kung si Esdras naman ang sumulat ng aklat na ito, marahil ay kinopya niya ang talaan ni Nehemias. Tulad sa aklat ni Esdras, meron din tayong makikita sa aklat na ito na mga talaan, liham, kautusan at iba pang mga mahalagang kasulatan. Iisang tao lamang ang sumulat ng aklat ng Esdras at Nehemias. Sang-ayon sa mga dalubhasa, magkasama ang dalawang aklat na ito sa orihinal na pagkakalimbag. Si Nehemias ay isang pangkaraniwang tao lamang. Si Esdras naman ay isang pari. Binigyang diin sa aklat ni Esdras ang pagpapatayo ng templo. Dito naman sa aklat ni Nehemias ay binigyang pansin ang pagsasaayos ng pader sa Jerusalem. Makikita po natin sa aklat ng Esdras ang makareligyosong pananaw ng pagbabalik sa Jerusalem na mas political naman ang pananaw ni Nehemias. Si Esdras ay isang mabuting tao na kumakatawan ng mga pari. Si Nehemias naman ay kumakatawan sa mga mangangalakal. Merong mahalagang katungkulan si Nehemias sa kaharian ng Persya, subalit ang kanyang puso ay nasa Jerusalem at sa kanyang mga kababayan. Ang aklat ng Nehemias ang isa sa mga madalas gamitin ng mga pastor dahil sa mayamang katangian ng aklat na ito. Sa aklat ng mga kasaysayan, ang aklat ni Nehemias ang huli sa mga aklat ng kasaysayan sa Jerusalem. Kung ang mga Hudyo ang ating tatanungin, hindi nahihigit dito ang kasaysayan ng kanilang bansa. Isinulat ang aklat ng Esdras pagkatapos ng 70 taon ng pagkakasulat ng ikalawang kronika. Sumunod dito ang 70 taon ng kanilang pagkakabihag at ngayon ay bumalik na ang iba sa Israel. Ang pagbabalik ng mga Israelita sa ilalim ng pamumuno ni Esdras ay naganap pagkatapos ng 50 taon ng pagbabalik ni Zerubbabel. At naganap naman ang pagbabalik ni Nehemias pagkatapos ng 15 taon ng pagbabalik ni Esdras sa Jerusalem. Sa pamamagitan nito ay makikita po natin ang 70 linggo na sinasabi ni Daniel. Makikita din natin ito sa aklat ni Daniel sa 9 na kabanata sa 25 talata na ganito po ang sinabi. Kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ng 7 linggo. Ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta sa makatwid ay sa mga panahon ng kaguluhan. Ang salitang 7 linggo ay nabanggit ng 32 beses sa buong Biblia. Ang ilan sa mga pangunahing talata sa aklat ng Nehemias ay makikita po natin sa unang kabanata sa 4 na talata na ganito po ang sinasabi. Ang mga salita ni Nehemias na anak ni Hakalias sa buwan ng Kislev ng 80 taon samantalang ako'y nasa Susa na siyang kabisera, gayon din sa 6 na kabanata sa 3 talata ay ganito po naman ang nasusulat. At ako'y nagpadala ng mga sugo sa kanila na nagsasabi, ako'y gumagawa ng isang dakilang gawain at hindi ako makababa. Bakit kailangang itigil ang gawain habang wala ako upang makababa lamang sa inyo? Tinawag ang mga taong ito na pinili ng Diyos upang magpatotoo laban sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Subalit kadalasan, pati sila ay sumasamba na rin sa mga Diyos-Diyosan. Kung kaya't ipinadala sila ng Diyos sa Babylonia, kung saan laganap ang pagsamba ng mga tao sa mga Diyos-Diyosan. Nang sila ay bumalik sa kanilang kaharian, tinalikdan na nila ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Gayunpaman ay hindi lubos ang kanilang pagbabago. Ang kanilang pagkakalayang ito ay hindi rin ganap, sapagkat mula sa mga pangyayaring ito hanggang sa pagbubukas ng bagong tipan, makikita po natin na nasa ilalim pa rin sila ng kapangyarihan ng Roma. 3 mahalagang tao ang kailangan nating tandaan sa pagsasaayos ng Jerusalem. Si Zerubbabel, ang prinsipe na kumakatawan sa political na bagay. Si Isra, ang pari at ang panghuli ay si Nehemias, ang kumakatawan sa mga pangkaraniwang tao. Nabigo ang mga pari at mga propeta sa muling pagsasaayos ng Jerusalem at paglilinis ng templo, kung kaya't tinawag ng Diyos si Nehemias isang pangkaraniwang tao lamang. Nakalulungkot mang isipin, binibigyan ng malaking pagkakaiba ang mga pastor at ang mga pangkaraniwang membro sa simbahan. Kaibigan, walang pagkakaiba ang isang pastor sa isang pangkaraniwang membro sa loob ng isang simbahan. Kahit na nakikinig ang pastor mo o hindi, narinig pa rin ng Diyos ang inyong pag-uusap at inyong mga sinasabi. Kadalasan kasi ay ginagawa nating tagapagbantay na parang isang pulis ang ating mga pastor sa ating mga pag-uusap at ginagawa. Isang pangkaraniwang tao lamang ang nagtayo at naglinis ng templo sa Jerusalem. Naniniwala akong kahit na sa ating panahon ay ginagamit ng Diyos ang mga pangkaraniwang tao sa loob ng simbahan. Ako'y naniniwala na tumatawag din ang Diyos ng mga pangkaraniwang tao upang gumawa ng mga dakilang gawain para sa Kanya. Sa ating panahon ay nangangailangan tayo ng mga manggagawang hindi tapos sa mga seminaryo. Hindi ako laban sa mga nag-aral sa seminaryo, sapagkat kailangan din natin ang mga taong tulad nila sa gawain ng Panginoon. Subalit ang Diyos ay nananawagan din sa mga pangkaraniwang tao na tulad ni Nehemias upang maglingkod sa Kanya. Kung minsan ay hinihintay na lamang natin ang mga taong nag-aral sa seminaryo upang maglingkod at pangunahan ang gawain, hindi natin batid na maaring gamitin din ng Diyos ang isang pangkaraniwang tao upang tumupad ng Kanyang kalooban. Naniniwala si Nehemias sa pagmamatyag at pagtatrabaho. Naniniwala din siya sa pananalangin at pagtatrabaho, at ito ang mga katangiang makikita natin sa taong ito. Meron siyang mataas na tungkulin sa kaharian ng Persya. Siya ay tagapagdala ng pagkain ng hari. Siya ay mabuting tao, marangal at matapat. Kung maari nga lamang siyang manatili sa Persya, subalit kung nananatili siya roon, ay wala rin siya sa mga mata ng Diyos. Nais kong pansinin ninyo ang mga katangiang kapansin-pansin sa taong ito. Ang unang 7 kabanata sa aklat ni Nehemias ay tumutukoy sa pagsasaayos ng pader sa Jerusalem. At ang nalalabi pang mga kabanata ay tungkol naman sa pagbabago. Makikita natin sa unang kabanata ang panalangin ni Nehemias. Ngayon ay pasimulan po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito. Sisimulan po natin ang pag-aaral sa aklat ni Nehemias sa unang kabanata, 1 at 2 talata na ganito po ang sinasabi. Ang mga salita ni Nehemias na anak ni Hakalias sa buwan ng Kislev ng 20 taon samantalang ako'y nasa Susa na siyang kabisera, si Hanani, isa sa aking mga kapatid, ay kasama ng mga lalaki na mula sa Huda. Tinanong ko sila tungkol sa mga Hudyo na natirang buhay at nakatakas sa pagkakabihag at tungkol sa Jerusalem. Ang mga taong ito na nakatakas na kaniyang tinutukoy ay ang mga Hudyo na bumalik sa lupain. Kung ating babalikan ang aklat ng Isra, maari din naman sanang bumalik si Nehemias sa Jerusalem, subalit sa kung anong dahilan ay hindi niya ginawa ito. Sa halip ay kumuha siya ng gawain. Hindi natin siya maaring hatulan na walang katapatan sa kanyang bayan, sapagkat ginamit ng Diyos ang taong tulad ni Nehemias. Kapansin-pansin na ang isang tulad ni Nehemias na may mataas na katungkulan ay masyadong nag-alala sa mga nangyayari sa kanyang bayan. Isang araw habang abala marahil siya sa kaharian, may dumating na mga Hudyo na galing sa Jerusalem. Tinanong niya ang mga ito, kumusta na ang mga nagaganap sa Jerusalem? At ito ang natanggap niyang balita. Basahin po natin ang 3rd talata. Sinabi nila sa akin, ang mga natirang buhay sa lalawigan na nakatakas sa pagkakabihag ay nasa malubhang kalagayan at kahihiyan. Ang pader ng Jerusalem ay wasak at ang mga pintuan nito'y natupok ng apoy. Ito ay hindi naging magandang balita at mga pangyayari. Ang mga anak ng Diyos sa pagkakataong ito ay nasa kaawa-awang katayuan. Nasa lugbok na kalagayan ngayon ang mga Hudyo dahil sa kanilang mga kabiguan. Subalit hindi hahayaan na maging ganito na lamang ang kalagayan ng kaniyang mga anak. Nabagabag ng ganoon na lamang si Nehemias sa kanyang nabalitaan at meron sana siyang maaring naging tugon sa kanila. Maari sana niyang sabihin sa kanila na napakasama talaga ng nangyari, ipagpaumanhin ninyo, o kaya ay ipanalangin na lang natin sila. At meron pang ibang mga mabubuting pangungusap na maari niyang sabihin. Subalit wala siyang nasabi na kahit ano paman. Ang kapansin-pansin ay ang kanyang pagkabagabag sa mga pangyayari. Marami sa ating mga tagapanguna ang gumagawa ng ganito. Sasabihin nilang, sige kapatid, ipapanalangin na lamang kita. Subalit sa katotohanan ay hindi naman sila nananalangin. Wala na ngang panalangin ay wala pang tulong na ginagawa. Mapapansin po natin sa mga susunod na pag-aaral sa buhay ni Nehemias na hindi lamang siya nanatiling nag-aalala. Meron siyang ginawa at binigyan siya ng Panginoon ng pagkakataon para gawin ang bagay na ito. Sa 4th talata ng 1st kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinabi. Nang marinig ko ang mga salitang ito, umiyak at tumangis ng ilang araw at ako'y nagpatuloy sa pag-aayuno at pananalangin sa harapan ng Diyos ng langit. Merong ilang bagay na nais kong itawag ng pansin sa inyo tungkol sa talatang ito. Naging bahagi din si Nehemias sa malungkot na sinapit ng kanyang mga kababayan o naging mapanuri sa nangyayari sa kanyang mga kababayan. Maari naman sana niyang sabihin, ganito sana ang inyong ginawa. Ang tanging makikita natin ay ang kanyang pag-aalala. Kung babalikan po natin ang aklat ng Isra, naalala pa ba ninyo ang kanyang reaksyon sa kalagayan ng mga tao? Isa siyang pari at nabalisa din siya sa kanyang mga nalaman. Narito naman ang isang pangkaraniwang tao na nabahala sa sinapit ng kanyang mga kababayan. Ngayon ay nasa panganib din ang layunin ng Diyos. Meron pa rin kayang mga katulad ni Nehemias at ni Isra na nag-aalala sa mga layunin ng Panginoon? Marami ngayon ang naglilingkod na may mga makasariling hangarin. Meron ding mga tao ngayon ang nagiging mapanuri na lamang sa mga nangyayari sa kanilang kapaligiran, lalo na sa kanilang simbahan. Kung hindi nasisira ang iyong kalooban sa mga bagay na nangyayari, tumigil ka na lamang sa iyong panunuri. Masyadong maraming salita, subalit wala namang luhang pumapatak. Hindi ka tunay na tagapamahayag kung hindi nagbubunga ng kalungkutan ang mga bagay na iyong ipinapahayag. Sa aking palagay ay mas matanda si Isra kaysa kay Nehemias. Marahil maliit na bata pa lamang si Isra nang maganap ang kanilang pagkakabihag. Samantalang si Nehemias naman ay hindi pa isinisilang sa mga panahong iyon. At ito ang dahilan kung bakit noong pinag-aaralan natin ang aklat ng Isra ay hindi ko sinisisi ang mga taong nanatili na lamang sa Babylonia. Bagamat wala sila sa kalooban ng Diyos, meron naman sa kanila ang mga makadiyos na nanatili sa Babylonia. Sang-ayon sa mga sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma sa kabanatang 14 sa talatang 4 ang ganito, sino kang humahatol sa alipin ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon, siya ay tatayo o mabubuwal, subalit siya ay patatayuin, sapagkat magagawa ng Panginoon na siya ay patayuin. Kahit sino sa atin ay walang karapatang humatol sa kahit kanino, dapat tayong mag-ingat sa paghatol sa ibang mananampalataya. Kung hindi natin alam ang lahat ng nangyayari, maraming buhay ang mapapahamak kasama na ang iyong buhay. Nang marinig ni Nehemias ang mga balitang ito, ay naupo siya at tumangis. Meron siyang mga gawain sa palasyo ng araw na iyon, subalit hindi ito naging hadlang upang siya ay umupo at tumangis. Makikita po natin dito na siya ay nagdalamhati, nag-ayuno at nanalangin. Ganito rin ang makikita nating reaksyon ni Isra at ngayon ay si Nehemias naman. Ganito pa rin kaya ang reaksyon ng mga manggagawa natin kung malalaman nilang ang kanilang mga kababayan ay nasa kapahamakan? Makikita natin ang pangungusap na Diyos ng Langit. Ang pagpapahayag na ito ay makikita natin sa aklat ng Isra, Nehemias at Daniel. Ito ay isang uri ng pagpaparangal sa Diyos na kakaiba sa mga nabanggit sa ibang mga aklat. Pagkatapos ng pagbagsak at pagkakasira ng Jerusalem, hindi na kinilala ang Diyos na nanahan sa pagitan ng mga cherubim. Ang mga pagkakataong iyon dahil sa kanilang pagkakasala sa Diyos ay umalis na ang kalwalhatian ng Diyos sa templo. Siya ay bumalik na sa langit at ito ang dahilan kung bakit binanggit ang tungkol sa kanilang pagkakabihag. Siya ay kinilala bilang Diyos ng Langit. Hindi na siya muling nagpakita hanggang sa panahon na sinabi ng anghel sa mga taga Bethlehem na luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan. Pumarito si Kristo sa atin sa pamamagitan ng isang katauhan. At darating ang panahon na muli siyang magbabalik. Si Jesucristo na rin ang nagsabi, sang-ayon sa Ebanghelyo ni Mateo sa kabanatang 24 sa talatang 30 ang ganito, pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Maaring hindi natin nalalaman ang lahat ng mga magaganap, subalit napakagandang panahon ng araw na darating na ating inaasahan ang muling pagbabalik ng Panginoon. Gayunpaman, sa panahon ni Nehemias, ang Diyos ay Diyos ng langit at sa ganitong pamamaraan, kinilala ni Nehemias ang Diyos. Basahin naman po natin ngayon ang 5 talata sa unang kabanata sa aklat ni Nehemias. Aking sinabi, O Panginoon, Diyos ng langit, ang dakila at kasindak-sindak na Diyos na nag-iingat ng tipan at ng tapat na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at nag-iingat ng Kaniyang mga utos. Nabanggit ni Nehemias ang mga katagang kamanghamanghang Diyos. Ito ang isa sa mga salitang naaabuso at hindi masyadong naunawaan. Kailangan nating mag-ingat sa paggamit ng salitang ito na nangangahulugang kagalang-galang o kapitapitagan. Sa katotohanan, ang Diyos lamang ang kapitapitagan at kagalang-galang. May mga pastor ang gumagamit nito upang ipaalam ang kanilang kalagayan sa Panginoon. Meron din namang mga tagapaglingkod ngayon ang gumagamit ng titulong reverend upang ipakita na sila ay mas mataas kaysa sa iba. Hindi na rin totoo ang mga kadahilan ng ito ngayon dahil sa dumarami na ang mga simbahan na halos patayin na nila ang kanilang mga pastor sa iba't ibang mga kadahilanan. At meron ding mga mangangaral ngayon ang halos magmurahan sa telebisyon at sa radyo. Kaya't kahit na mataas ang iyong kalagayan, nagiging mababa ka sa paningin ng iba. Ang Diyos lamang ang kapita-pitagan at kagalang-galang, at siya lamang ang dapat na hangaan. Subalit siya rin ang Diyos ng pag-ibig na nag-aaruga at kumukupkup sa mga taong sumusunod sa kanyang mga kautusan. Siya ang Diyos ng paghatol at siya rin ang Diyos na nagpapakita ng pagmamahal. Sa ika-anim na talata, ganito po naman ang sinabi, makinig ka sana ngayon at imulat ng iyong mga mata upang makinig sa dalangin ng iyong lingkod na aking idinadalangin ngayon sa harapan mo, araw at gabi para sa mga anak ni Israel na iyong lingkod. Aking ipinapahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming nagawa laban sa iyo. Ako at ang aking sangbahayan ay nagkasala. Pansinin po natin ang mga salitang ginamit ni Nehemias. Hindi niya sinabi na aking ipinapahayag ang mga kasalanan na kanilang ginawa. Ang sinabi niya ay ipinapahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming ginawa laban sa iyo. Ipinakita niya na kasama siya sa kasalanang ginawa ng kanyang mga ninuno. Sinabi niya na siya ay nagkasala, ang kanilang mga ninuno ay nagkasala, at ang kanilang bansa ay nagkasala. Sana ay marinig din natin ang ganitong uri ng pananalangin sa ating mga simbahan. Hindi yung palagi tayong nagmamalinis sa harapan ng Diyos. At katulad ng huling bahagi ng ating pag-aaral sa aklat ni Esdras, na ang mga simbahan ang nangangailangan ng pagsisisi. Ang kailangan ay ang kilalanin ng Diyos bilang kanilang tagapagligtas. Subalit tayo na nasa loob na ng mga simbahan ay kailangang linisin natin ang ating sarili.

0: pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Kami po'y nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sapagkat marami kaming natututuhan mula sa iyong mga salita. Salamat din at purihin ang iyong banal na pangalan sapagkat tumawag ka ng mga manggagawa upang gamitin at kasangkapanin sa paghahayag ng iyong mga salita. Tulad ni Isra at gayon din ni Nehemias, ginampanan nila at ginawa ang dapat nilang gawin ng buong kapakumbabaan. Gayon din po, Panginoong Diyos, akin pong idinadalangin ang lahat ng mga kamanggagawa na iyong ginagamit sa mga panahong ito na nakikinig ng iyong mga salita. Panginoon, idinadalangin ko po na magkaroon nawa ang bawat isa sa amin ng kapakumbabaan. Linisin mo kami, Panginoong Diyos, sa pagmamataas at pagiging palalo. Hindi mangunguna ang aming mga pinag-aralan o kataasan ng aming kalagayan sa lipunan, kundi Panginoong Diyos, isaalang-alang namin ang kapakumbabaan upang higit mo kaming gamitin at magtagumpay sa aming mga layunin. Panginoong Diyos, pangunahan mo po kami, Ama, at pagpalain ang bawat isa sa iyong mga manggagawa sa panahong ito, sa loob ng mga simbahan, sa pangkaraniwang mga tao. Panginoong Diyos, pumili at tumawag ng ilan sa kanila upang makapaglingkod sa iyo po, Panginoong Diyos, sa ikalalago ng Ebanghelyo. Panginoong Diyos, kami po'y umaasa na iyong gagawin at tutugunin ang lahat ng aming mga kahilingan at dalangin sapagkat amin pong hinihingi ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Magandang hapon po sa aming mga ginigiliw na tagapakinig, tagasubaybay, mga kapatiran, mga ka-faith. It's Lunes na naman at ito na naman ang ating paboritong programang Papuri. Dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, The Way FM. At matapos po ang ating Independence Day celebration at ang ating Father's Day celebration, ngayon naman po ay natatanging episode na siyang parang parangal sa ating minamahal na scriptwriter producer na si Kayla Rico Hermoses Calante na nagdiwar ng kanyang kaarawan last week at sabi ko sa kanya ang i-feature natin yung mga paborito mong kanta. Kaya itong Lunes ng hapon na ito, mapapakinggan po natin ang mga paboritong kanta ni Ate Kayla. Happy, happy birthday sa'yo. At ang ating panalangin ay magpatuloy ka sa iyong ministry. Bigyan ka ng Panginoon ng sapat na lakas at ng inspirasyon. Palagay ko, hindi ka nagkukulang sa inspirasyon. Inspirasyon para gampanan ang lahat ng pangangailangan sa pagtupad ng gawain ng Panginoon sa iyong buhay. Yon. Kagapay, good news, available na ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link sa mga streaming platforms na ito. At kung kayo po ay nakikinig sa akin for the past weeks, palagi ko ina-announce ang ating mga darating na exciting na project. Makinig lamang din dito para sa mga releases natin. Ang ating siguradong-sigurado ng i-release ay yung ating a cappella salmo this coming October 23. You heard it first on my program at ito po ay 1 year in the making. Kasama po natin dyan ang mga premyadong mga Philippine choirs. Saka ako na po ipapakilala sa inyo kung sino-sino yung mga yan. At yun, maaari ka nang makinig o kaibigan sa ating estasyon na radyo by downloading the 702 DZAS mobile app. Magpunta lamang po kayo sa Play Store o kayo sa Apple App Store and then i-download niyo ang 702 DZAS. O kaya bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Yun, anytime, anywhere, sa ang mang bahagi ng mundo, maririnig ninyo ang kaagapay ng sambayanan sa inyong mga mobile devices. Kung meron po kayong mga komento or song request, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa ating mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Inaanyayahan ko po kayo sa darating na Sabado, July 5, ang ating evangelistic rally na gaganapin po sa Kamuning First United Methodist Church. Ang ating panauhin ay ang ating kaibigan na Ami Austria Ventura. Bibigay niyang kanyang patotoo. And then ang ating evangelist ay si Reverend Francis Fajardo. Iyan po ay gaganapin ng alas 6 ng gabi sa main sanctuary ng Kamuning First United Methodist Church. Sana po ay magpunta kayo at be blessed sa storya ng buhay ng ating kapatid na Ami Austria at ang salita ng Diyos na ihatid ni Reverend Francis Fajardo. Yun, sa part na to, segment na to, ang first four favorite songs ni Ate Kayla Rico Hermoso Escalante from Papuri 6 sa Tamang Panahon, composer artist si Pastora Eden Capanas Red. From Papuri 16, Kalinga, composer Darius Del Rosario, awitin po sa atin ni Ate Trish Amper Jimenez. Ang alam kong nag-gitara dyan ay si kapatid nating nasa States, palagi ko siyang pinagigitara sa mga projects ko noon pero nandun na sa States. Papuri 16, mananatili kang tapat, composer, ang ating yumaong kaibigang Abraham Grospe Jr., awitin ni Pia de Luzuriaga, nasa New York po siya. I hope makasama natin siya one of these days. And then, from Papuri 20, kailan ba nagkulang ang Panginoon? Composer Jim Reyes, awitin po ni Obispo Jonavel Luklukan. Pakinggan po natin mga awiting to sa pagpapatuloy ng programang Papuri 20.

0: Mabuhay Broadcast with Arnel De Pano.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri dito lamang po sa CARE 104.3 The Way FM. Kung meron po kayong mga komento or song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. At para mapakinggan pa ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin ang ating official download site, ang Papuri Music Room, sa papurimusic.febc.ph. Ako po ay excited na tinatrabaho ang 85th anniversary kantata ng aking home church, ang Kamuning First United Methodist Church. For the past month, nagkaroon po kami ng mga songwriting workshop. At ang produkto po ng songwriting workshop na to ay ang mga bagong awitin, mga bagong imno sa ating anniversary kantata. At dahil ang tema po natin ay tungkol sa pagmamahal ng magiting, matapang at higit pa sa nakasanayan, ang title po ng ating imno ngayon ay Magmahalan Tayo. Kasama po natin dyan na composer ang ating Papuri composer friend, si Kuya Toy Polo, na he has written new songs and nice naming i-share to sa inyo this coming July 26, 6:30 p.m. ng gabi, ang world premiere performance ng imno ngayon, Magmahalan Tayo. Gaganapin po sa main sanctuary ng Kamuning First United Methodist Church bilang pagdiriwang ng 85th anniversary ng aming home church. Ako po ang kukumpas at aawit po ang aming combined choirs kasama po mga kabataan, ang mga bata. At ang alam ko, sasamahan kami ng ilang mga piling choirs na pinifeature namin sa church on friendship concerts. Sasamahan po tayo sa pagdiriwang na yan. Iniimbitahan ko kayo, aside from the evangelistic concert this Friday, sa Sunday po, ang ating guest choir sa ating friendship concert ay ang PUP, Bagong Himig Serenata, under the direction of my friend Mark Gregory Isip. And on July 19, nagbabalik po ang ating suking choir, ang ating Papuri choir din, na Los Cantantes de Manila under Maestro Darwin Vargas. Yon. Tapos, para balikan natin ang mga awiting paborito ng ating Ate Kayla, andito po ang mga awitin from Papuri 21, Ikaw Ay Diyos, written by Pastor J.R. Overa, aawitin po ni Jonarin Viray. From Papuri 22, Kay Jesus pa rin, another song by our friend Abraham Gorospe Jr. and Micah John Marquez. Aawitin po ng dalawahang tinig ni Mon Faustino at Tricia Amper Jimenez. One of the best duets I've ever heard dito sa Papuri. From Papuri 23, Kapayapaan Mo, awitin ni Kuya Paul Armasin, aawitin po ni Ate Dina Armasin. Papuri 23, Manalig, composer Camille and Lee Simon Brown, aawitin po ng Victory Worship. Yan. Pakinggan po natin ang mga awitin to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel Depano.
1: Napakabilis po ng oras talaga, lalo na pag nag-enjoy tayo sa ating musikahan at kwentuhan. Ngunit kailangan po nating magpansamantalang magpaalam. Nawa

ng fulfilled life ng inyong mga kapapuri at mga kaagapay dito sa sambahayanan, we encourage you to get to know our Lord na sa buhay nyo na personal ng pagkakakilala nyo sa Kanya. Sumunod ka, kaibigan, sa ating panalangin ng pagtanggap. Humble yourself and pagsisihan ang mga kamalian sa buhay. It's the best decision that you'll ever make in your life to let Jesus come in to your heart at siyang manguna na sa inyong buhay magmula sa ngayon. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa inyong dakilang pagmamahal sa amin kung saan pinadala ninyo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang akuin po ang aming mga kasalanan na kung kami lang sa aming sarili ay hindi namin magagawang iligtas ang aming kaluluwa sa tiyak na kapahamakan at kamatayan. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng aming pagsanansang sa inyong dakilang hangarin sa aming buhay. At tinatanggap ka namin, Panginoong Jesus, sa aming buhay, sa aming puso at isipan bilang pansarili naming Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa iyong pagmamahal na nagtulak sa iyo na mabayubay sa krus, dumalo yung dugo at siyang naging sanhi ng pagkahugas ng aming karumhan at ginawa ko kaming muling karapat-dapat na humarap sa iyong kabanalan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Lord Jesus, take over our life. Umupo ka sa trono ng aming puso at gabayan mo ang bawat hakbang namin magmula sa araw na ito hanggang sa makita ka namin na mukhaan. Welcoming us to your kingdom, saying good, well done, good and faithful servant. Welcome into my joy. So salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan at sa iyong kagandahang loob. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Kaibigan, kung sumabay ka sa matalang panalangin yan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang po ang langit sa iyong pagbabalik loob mo sa Panginoon. In-encourage ka namin na maghanap ng Bible-believing church or fellowship upang magabayan ka sa iyong lakad Kristiyano, magabayan ka sa lalong mas malalim ng pagkakilala sa ating Panginoong Jesus at maunawaan mong lubos-lubos ang kanyang dakilang hangarin para sa iyong buhay. We are thankful na nakasama namin kayo, mga ginigiliw namin tagapakinig, tagasubaybay, kapuso, kapatid, ka-faith. Hanggang sa susunod na episode na muli, ang inyong Kuya Arnold De Pano nananalangin para sa ating lahat, para sa kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Hello! Magandang araw mga kagabay! Kamusta po? It's Monday again! Ako po yung nagbabalik para ihatid sa inyo ang inyong favorite counseling program on air, ang Heartline. Ako nga po ang inyong program host para sa Monday edition, ang inyong pong Ate May Gomez, isang licensed counselor mula sa Amara Counseling and Training Center. And gusto nating mag-shoutout muna po sa ating mga kagabay, ating pong mga listeners and viewers sa inyong lahat na inaabot ng frequencing ito. Whether kayo po ay mga bago lang namin nakakasama or matagal ng suking-suki ng Heartline, binabati namin kayo at sana po ay samahan nyo kami hanggang matapos ang ating program. Shoutout din po sa mga listeners and viewers natin sa CARE 104.3 D-Way FM, Legazpi, Albay. Hello, hello po sa inyo. At maki-interact po no sa ating usapan mamaya. Pwede po kayong mag-comment, no, magbigay ng feedback sa ating pong comment section diyan po sa inyong social media platform kung kayo po ay nanonood sa YouTube or sa Facebook. No, napakarami pong nakakalungkot na mga pangyayari, no, mga kaganapan sa ating bansa nitong mga nakaraang linggo at buwan, no, sa politika, pagtaas ng presyo ng gasolina, mga basic commodities, kabilang krimen, o sa pang mga usaping korupsyon, yan. Mga kalamidad, ako. Mga bagay po na minsan kinapapaguran na nating pakinggan o pag-usapan, no? Pero sa kabilang banda, pinagdiriwang naman natin, ano, yung araw ng paggunita ng kontribusyon at pagmamahal ng ating mga dakilang haligi ng tahanan, no? Yung ating mga tatay, no? Yung mga ama, daddy, papa, kung ano man yung tawag ninyo sa kanila. So sa kabila ng mga suliranin, mabuti na we take time to celebrate family members, no? Gaya po ng Father's Day to appreciate our fathers, no, sa ating mga tahanan. Pero specifically gusto nating talakayin yung maraming issues ng mga anak sa kanilang mga tatay. Lalo na po yung mga pananabik, no, yung tatay na baka OFW yan, no, o kaya yung hindi nakakausap masyado ng anak. For some reasons, ayan. Alamin natin, no, yung mga bagay na akala natin ay alam na natin tungkol sa kanila. Pero alam niyo po yon, minsan may mas malalim pa lang dapat nating maunawaan tungkol sa kanila. So, para po tayo ay tulungan pag-usapan yung mga sagot sa mga katanungan mula sa ating mga listeners and viewers, i-introduce ko muna po, no, yung ating mga kaagapay at silang mga ama rin ng tahanan, itong dalawang to, no? Sila yung ating mga makakakwentuhan at makakatulong na tumugon sa mga letters na ating babasahin. And gusto kong ipakilala sa inyo yung minsan na nating naging bisita dito. I think once or twice na yan. Isang tapat na lingkod ng Panginoon. Professor siya, no, sa maraming seminaries. Marami talaga. Isang tapat na asawa kay Ma'am Beth. Hello Ma'am Beth, namimiss na kita. Ito na po si Sir Cito Silva. Ayan, Sir Cito, bati ka.
1: Hi May, isang mainit na pagbati sa mga tagapakinig at viewers ng Heartline. Isang kagalakan sa akin, malaking kagalakan, ma-invite uli ni May na makasama dito sa talakayan. Dito sa ating programang Heartline.
0: Ano pinagkakaabalahan mo ngayon, Kuya Cito?
1: Medyo nagpapahinga ngayon dahil katatapos lang ng klase, nag-graduation na yung mga seminaries na aking pinagtuturuan sa Asian Theological Seminary, Asia Harvesters College and Seminary, at saka sa Biblical Seminary of the Philippines. Binabati ko rin yung aking mga estudyante ron, yung aking mga makukulit pero mababait at matatalinong mga
0: nanonood
1: estudyante.
0: Nanonood siguro yung mga yan ngayon.
1: Oo, inaabangan nila yan. Ganyan.
0: Baka may mga announcement ka, Kuya Cito? Or,
1: well, unang-una, of course, nais kong batiin ang aking butihing may bahay at ang aking dalawang anak, ang dahilan kung bakit ako tatay. Yan, si Johanna, tsaka si Renfred. Binabati ko na rin yung aming daughter-in-love na si Jackie. At wow, syempre, yung aming kaisa-isang apo, si Elion.
0: Yeah. Ayun. Ilang
1: hello
0: din si Elion?
1: Elion ay magpa-five years old.
0: Bata pa.
1: Oo,
0: okay.
1: So, yeah. Isa lang yung apo namin. Mm-hmm. At binabati ko rin yung mga taga-churchmates ko sa Kamuning Bible Christian Fellowship.
0: Ayun. Hello po sa inyong lahat. Kumusta yung Father's Day mo?
1: As usual, ay feeling ano tayo niyan, special. Ah, di ba? Yeah,
0: Dapat
1: at
0: lang,
1: least
0: minsan lang
1: at
0: yan.
1: least mayroong araw na gano'n na talagang special ang turing sa atin. Pero sabi nga ng iba, tulad yung sinelebrate din namin yung Mother's Day, dapat ano yan, every day papahalagahan ang mga tatay. Hindi lang yung once a year.
0: Tama naman.
1: At least meron.
0: Yes.
1: Once a year. Okay.
0: Happy Father's Day, Kuya C.
1: Maraming salamat.
0: Belated. Okay, introduce ko naman ano, yung ating first timer. At nagagalak tayong napaunlakan niya tayo, no? Sa episode na ito. Ayan, tawagin ko si Pastor Marlon Espanyol. Hindi ko alam kung Spanish speaking siya or... Sige, Pastor Marlon.
2: by the way, ako si Marlon Espanyol. Ako po ay nagpa-pastor sa Lord Jesus Christ, Cornerstone Church, GMA Cavite. At pasalukuyan po ako rin ay nagtatrabaho bilang isang engineer sa Semicon Company.
0: Ayun. Okay, may anak na, no? Married, no, Pastor?
2: Yes po, married po at meron po akong isang 8-year-old na daughter at isang 4-year-old son.
0: Oh, batiin mo sila, Pastor.
2: Ay, by the way, ha, hello sa mga sa mga anak ko diyan, syempre, at syempre sa misis ko. At shout out na rin sa mga taga LJCC Cavite and sa mga taga QC na nanonood ngayon.
0: Ayun, anong pangalan ni wife tsaka ng iyong anak?
2: Sa misis ko, siya po ay si Almira Espanyol. Sa akin
0: Ayun,
2: naman,
0: Almira.
2: Anak na babae, si Chloe at si Kanan. Yung aking bunso.
0: Okay. Hello po sa inyo, no? Kumusta yung Father's Day mo naman, Pastor?
2: Sa akin, siyempre, gusto ko yung spending time with my family. Yung kasama ko, especially yung mga anak ko at yung asawa ko. Na pamilya, quality time lang.
0: Ah, batang pastor si Pastor Marlon, ano? Maliliit pa yung kanyang mga anak. All right, sige. Makakakwentuhan natin
2: yes,
0: sila
2: po.
0: At abangan niyo po mamaya. Of course, para po sa mga katutok lang, muli ito ang inyong Ate May Gomez, inyong pong program host mula sa Amara Counseling and Training Center with tonight's guest, no, mga guest ko, si Pastor Sito Silva. Kuya Sito, pastor ka na ba ako, Pastor Sito?
1: Hindi ako pastor.
0: Hindi. Sige,
1: although,
0: kaya kuya na lang.
1: Pero nagpipreach sa church once a month.
0: Okay,
1: pero
0: sige.
1: Hindi pastor.
0: Masanay ako sa'yo, kuya. Kuya Sito Silva. And of course, si Pastor Marlon Espanyol. Para sa Heartline Monday Edition, isa't kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling. Tayo po ay napapakinggan via online streaming ng febc.ph at sa atin pong cellphone app, FEBCPH stream kung saan panigma ng mundo ay maaari ninyo kaming pakinggan. At para po sa inyong mga counseling concerns, magbigay lang ng mensahe sa ating FB page at pwede ring mag-message sa mga numbers na ito. Para po sa Globe users, ang number po ay 0916-296-6620 at para po sa mga Smart users, ito naman po yung dalawang numbers, 0999-223-5671 at 0961-784-9351. Ayan po, mag-comment po, no? Sa ating FB page or sa YouTube para po gawing very interactive yung ating kwentuhan. And siyempre, hindi po ako pauhuli, no? Babatiin ko rin yung aking family sa San Jose del Monte, Bulacan. Hello sa aking husband si Dan at yung aking mga anak si Dustin, yung kanyang wife si Hazel, si Dea at yung kanyang husband si Jai, si Dominic, si Don, si Dre, at si Dale. Ayan, anim yung anak ko. At yung mga apo ko, si Chuck, si Dylan, at si Sela Davin. Ayun. And binabati ko rin yung mga pastors and leaders namin sa Pleasant Christian Alliance Church sa pangungunan ni Pastor Kevin at Pastor Shane Caburnay. Maging yung In Christ City Church, dyan sa may Savannah Park, San Jose del Monte, Bulacan, sa pangungunan ni Pastor Henry and wife, Pastor Helen Brown. At yung mga members ng The Fruit of the Branches Discipleship Group sa CCF, San Jose del Monte, Bulacan. Sila Sister Zan, Doris, Alma, Tessa, Eunice, at Bing. Ayun. Hello po sa inyo lahat. And of course, happy birthday po sa aking anak, no? Nag-birthday ng June 18, si Dustin, yung aking panganay. At yung aking pong panglima, si Dre, sa June 27 naman po. Ayan. Happy birthday. All right. Sige po, magbabasa na po tayo ng ating first letter. Sabi po dito, ako po si Jessa, hindi ko alam kung totoong name niya yan, ano? 17 from Bulacan. 10 taon ng OFW ang tatay ko. Hindi naman siya nagkulang sa padala ng pera siguro to. Pero pakiramdam ko, hindi ko siya ganon kakilala. Tuwing umiuwi siya, parang estranghero siya sa amin. Malambing naman po siya noon at papa's girl nga po ako dati bago siya magsimulang mag-abroad. Okay. So nag-attempt po siya makipag-bond, pero it always ends up na awkward po kaming mag-usap. Kawawa po siya kasi walang kumakausap sa kanya, even with mama. Hindi ko makitang sincerely, masaya silang magkasama. Ilang weeks na lang, sasampa sa barko na naman po siya. What to do? Ayun, what to do daw? Yan po ang question ni Jessa. Ayan. Kuya Sito, anong masasabi natin dito?
1: Mm-hmm. Alam mo, May, yan ang isang malungkot na social issue or reality sa kapanahunan natin ngayon. Mm-hmm. Bagamat itong ating mga OFWs ay ating pinupuri at binabansagan nga ng mga bayani ng ating bayan dahil sila yung bumubuhay sa ating ekonomiya sa maraming pagkakataon na hindi lumulubog yung ating ekonomiya kahit na may mga worldwide economic crisis, yung mga Filipino OFWs daw kasi yung bumubuhay. Mm-hmm. So merong advantage doon, no? Especially sa ating ekonomiya. Pero ayon din sa pag-aaral na marami ng mga surveys, mga researches na ginawa, talagang ang malaking negative impact nitong OFW phenomenon ay sa pamilya. Especially sa relationship ng mga membro ng pamilya.
0: Mm-hmm.
1: No? So, I think ito yung na-experience nung ating humihingi ng payo na si Jessa, na this is the price to pay, no, para mataguyod yung kanilang pamilya. Dumating yung pagkakataon sa kanyang tatay na namili siguro, no, alam naman niya, no, na iiwanan niya yung kanyang pamilya, wala silang ganung time together, pero pinili niya na magtrabaho sa abroad as OFW para sa most probably for financial reasons, para ma-sustain yung kanyang pamilya.
0: Yeah.
1: Pero ngayon, 10 years na yan, ano? 10 years na.
0: 10 years na.
1: So, ito na nga yung nagiging epekto. Parang medyo nagkakalayo na in terms of relationship. Well, expected yan. Dahil sa isang relationship, para lumago at lumalim, napaka-importante nung time element. Kailangan yung dalawang tao o sino mang tao na nagde-develop ng relationship, nandun yung time element, spending time together.
0: Mm-hmm.
1: So, eto na nga yung kanilang situation, pero nagbabakasyon pala dito yung kanyang tatay. Ano? Hindi naman niya nasabi kung ilang kaano katagal yung bakasyon at ilang linggo na lang, babalik na naman uli, sakay naman uli ng barko. Pero the best... it's not an ideal situation talaga for their family, but they can make the best of it. Na kapag nandito yung kanyang tatay, although si Jessa napifeel niya na hindi sila malapit sa isa't isa, nagkakaalangan sa isa't isa, they should make the effort na ma-maximize, ma-optimize yung time together na habang nandito yung kanyang tatay. Kasi for a relationship to develop, both should be a mutual effort.
0: Mm-hmm.
1: Mutual effort yan. Sabi niya, nag-attempt daw yung tatay niya na makipag-ban.
0: Oh,
1: pero
0: okay.
1: Siguro, yun nga, parang nakaka-atiwa, awkward, hindi na sanay.
0: Uh-huh.
1: Pero let's tanggapin na natin yun. Awkward, hindi sanay, nakasiwa tayo, pero at least nag-attempt. So I think ang dapat gawin dito ay tumbasan naman natin yung attempt. Kasi kung nag-a-attempt yung kanyang tatay na makipag-band, tumbasan din niya ng attempt na tanggapin yung attempt na yun. No? Tanggapin at makipag-band din. Parang mutual mutual effort para ma-develop kahit paano yung relationship. Kasi kung attempt ng attempt yung tatay niya, eh sila naman ay hindi nag-respond, pati yung nanay niya hindi naman nag-respond. Eh baka dumating doon sa point na isipin ng tatay niya na why pek naman. Nag-e-effort ako na
0: Kawawa naman.
1: ipag-band, hindi naman ako
0: Yeah.
1: pinapansin, ini-snub ako, hindi na-appreciate yung efforts ko. Eh, baka tumating doon sa point na oh, bahala na, hindi na lang ako mag-attempt na mag-ano, mag-band. No, magkakasama na lang kami dito, present together, pero walang interaction. Ganun na lang ang mangyayari, then hindi masasolve yung ano, yung issue.
0: Okay.
1: Lalo silang lalayo sa isa't isa. So, I think sa situation na to, hindi naman natin pwedeng sabihan na wag na mag-OFW yung kanyang tatay. Baka necessary
0: Oo.
1: Naman talaga yon.
0: Yeah.
1: Make the best of the situation. Habang nandito, pareho, may effort na nanggagaling sa kanyang tatay, may effort na nanggagaling kay Jessa, may effort na nanggagaling kay nanay, sa iba pang membro ng pamilya, I think baka pwede naman. Pwede namang mag-work out. Okay lang, nakakaasiwa. Eh kasi yung mga bagay na nakakaasiwa, pag nakasanayan na natin yan, later on, hindi na nakakaasiwa yan. Kaya nakakaasiwa yan, they feel uncomfortable kasi hindi nga sila sanay.
0: Oo, tama.
1: Kasi marami mong hindi sanay, ang tugon lang naman doon ay sanayin. At pag nasanay na, okay, na nagbabanding sila, nagkakwentuhan, nagtatawanan ng kanyang tatay, magiging ano na yan, natural na.
0: Okay.
1: Hindi na, parating in time, hindi na sila maaasiwa.
0: Alright.
1: Parang natural na.
0: Yeah,
1: na
0: importante nag-attempt, no? Nag-simula.
1: Oo, buti nga nag-attempt eh. Tumbasan yung attempt ng kanyang tatay.
0: Okay.
1: Mutual effort ang aking mapapasasabi kay Jessa. Kahit
0: mutual
1: you feel
0: effort.
1: Uncomfortable, gawin mo pa rin.
0: Basta
1: then
0: gawin.
1: Later on, gawin mo. Then later on, ano na, mawawala na yung uncomfortable
0: right.
1: na
0: okay.
1: pakiramdam.
0: Okay, yeah. Sige, thank you, Kuya Sito. Na-imagine ko lang, no, kasi sabi niya before mag-abroad yung tatay niya, yung last time, she was only 7 years old at papa's girl siya. No? Siguro noon,
1: matagal-tagal
0: talagang
1: na.
0: Ano, no, matindi yung connection nila dahil sabi niya, papa's girl siya, baka ano, sa papa siya naglalambing. Pero yun nga, dahil sa distance, no, and
1: Aha.
0: time. Ay, eto na, na awkward na sila. Okay, go ahead.
1: At saka dumaan na siya ron sa critical period ng isang bata, yung teenage years eh.
0: Oh, yun
1: kasi
0: na,
1: dati,
0: no?
1: bata pa lang siya, umalis yung tatay niya. Yung teenage years, very critical yan sa sa bata, sa kanyang development,
0: oh,
1: how, paano siya makipag-interact sa magulang, doon nagkataong wala yung tatay niya. Kaya nahihirapan siya mag-adjust.
0: It's not the same, no? Teenager na siya. Okay. Pastor Marlon, what do you have to say?
2: Una sa lahat, salamat kay Jeza do na binahagi niya yung experience niya. Ako, produkto ako ng OFW. Actually, ang mother ko OFW at when I was 7 years old, grade 2 at ako noon, umalis din siya. Kaya nakaka-relate ako kay Jeza. No? Kadalasan, hindi naman kulang yung suporta. Pero nagkakaroon ng pangungulila sa pagmamahal. Yun nga yung epekto na downside ng OFW na parents.
0: Yun.
2: Yung physical absence affect emotional closeness. So doon pumapasok yung lack of shared experiences create social awkwardness. Katulad ng na-experience ni Jessa. Actually sa Pilipinas, merong pag-aaral nitong last year lang. Kung saan majority ng mga OFW parents ay nagtatrabaho ng 6 to 10 years at napakatagal talaga noon
0: wow.
2: no? para hintayin lang ng mga anak yung kanilang pagbabalik. Kaya nagkakaroon ng loneliness and detachment. Sa case ni Jessa, normal lang na maka-experience siya ng awkwardness na pakiramdam. Dahil nga matagal na silang hindi nagkasama ng kanyang father at nagiging stranger siya sa feelings niya dahil hindi siya nasanay. Dahil merong gap sa communication. Sabi sa isang pag-aaral, yung awkwardness ay kadalasang resulta yan ng emotional na paglayo. Kakulangan sa samahan o bonding, kakulangan sa komunikasyon at pagbabago ng papel o tungkulin sa pamilya. Kaya ang sa akin, ang suggestion ko kay Jessa, no, since papalis na yung kanyang father is, pwede niya simulan sa maliliit na bagay tulad ng shared activities. Gawa pagluluto, paglilinis sa bahay o pag-aayos na magkasama sila. Madalas, mas madaling mag-usap kapag may ginagawa kayo parehas. Dito magsisimula uli na magkaroon sila ng connection sa isa't isa kasi magkasama sila habang ginagawa nila yung isang bagay. And hindi kailangang malalim na usapan agad. Pwedeng magsimula sa mga simpleng bagay. So, yun yung suggestion ko sa case ni Jessa.
0: Okay. Maganda yan, ano, Pastor Marlon. Kasi minsan ang idea natin is ano, parang heart-to-heart talk. No? Minsan parang nakaka-threaten. Teka lang,
2: yes.
0: Hindi ako sanay. Yan. Maganda yung ganun, ano, yung kunyari, ano bang gusto nating iluto? Mamalengke tayo, tapos iluto natin, magkakasama.
2: Right.
0: Pwedeng ganun, ano? Or,
1: bang,
2: or madalas nyo bang kinakain sa barko, niluluto, or ginagawa, mga ganun pa.
0: Yeah. Oo.
1: Dadaan doon sa different levels ng communication. No? Mababaw
2: yes.
1: muna. Kasi baka yeah. naman nag-expect na heart-to-heart, sabi mo nga, May. Malalim ka agad. Hindi, dahil muna doon sa mababaw, and then, palalim ng palalim yun.
0: Okay.
1: Oo. Mahirap yun ang biglaan.
0: Oh. Hindi mo namamalayan, medyo malalim na pala yung kwentuhan niyo habang nagluluto kayo. No? Yeah, maganda yan. Ano? At sana ay ano, no, maraming nakaka-relate dahil ang daming OFW
1: marami.
0: Sa atin. Ano?
1: Oh.
0: Oo, oo. Yeah, maganda po yung ganyan. You know, ang sabi nga ni Kuya Sito kanina, ang mahalaga ay yung attempt no, na at mag-meet yung ano nyo. Kumbaga, hindi lang one-sided. Ano? Kung nakikita mo nag
1: mutual effort, effort.
0: Mutual effort, no? Effort. May effort yung isa. Mag-respond ka dun sa effort na yun, no? Kahit na, minsan mahirap sa simulaan, pero sa simula lang yun. Ano? Okay. Mm. Alright.
1: Isa pa may, ano, take advantage na dapat yung technology, eh, no?
0: Mm.
1: Kasi buti nga ngayon, eh, nung kapanahunan ko, wala yung mga technology na yun, eh. Ngayon, kahit nasan yung tatay niya, di ba? Through the internet, pwede sila mag-face-to-face, video calls. Ano yun eh, hindi naman kailangang personal lagi na magkaharap dyan. Pwedeng ano, kahit na virtual yung kanilang communication, nagtatawanan, nagbibiruan, nagkukumustahan, para patuloy, hindi yung hihintayin uling bumalik after 1 year or 2 years. Pwede naman continuous, regular. Oo.
0: Siguro Kuya Sito, na-imagine ko lang din no, na minsan yung mga anak, nahihirapan sila or hindi sila talaga yung nakikipagkwentuhan sa magulang na nasa abroad dahil minsan pagagalitan or sisitahin or i-check or yung mga ganun ano, the manner by which you talk to your child

0: parang hindi sila na-excite kang kausapin. Di ba?
1: Oo.
0: Okay, nanay, ikaw na lang ganyan, nagtutula ka na.
1: Baka mamaya naisumbong na sila sa ano.
0: Oo, yun.
1: Ayan, oh, papagalitan ka ng tatay mo
0: ngayon. Tawag ka ng tatay mo.
1: O, so dapat ano siguro, yeah, kasama naman yun, di ba? Kasama naman yun,
0: mga paalala. Kasama naman.
1: Pero siguro yung manner of doing it, no?
0: Oo, at saka ba? Simulan mo muna ng, kumusta,
1: positive
0: anak?
1: Muna. Oo, oo, maganda.
0: Balita ko, ano, mataas grades mo, yung positive muna, no?
1: Oo.
0: Okay, sige, basahin natin yung susunod, no? Eto, sabi, ako po si May. Naku, ako ba to?
1: Uy,
0: ako po si May. 21 years of age. Naisip ko lang po, hindi ko po yata narinig si tatay ko, sa tatay ko ang salitang I love you or mahal kita anak. Mabait, masipag naman siya at responsable, pero parang walang emosyon. Naglulong ako sa ganoong words of assurance. Bakit may mga tatay na hirap mag-express ng pagmamahal? Ayun. Sige. Mr. Marlon, ano bang masasabi natin kay May?
2: Oh, okay, so kay May, salamat sa tapat mo pagbabahagi, no? At nakita ko, inahanap mo sa father mo yung salitang I love you or mahal kita, no?
0: Mm-hmm.
2: May isa akong tanong, ano, bakit nga ba marami sa mga lalaki, especially sa mga father, ang hindi expressive para magsabi ng I love you sa asawa or sa anak?
0: Oo nga.
2: Maging daan to para kay May na maintindihan mm-hmm. niya yung father niya, no? Kasi merong mm-hmm. pag-aaral sa Fatherhood and Love, Fulgrave Macmillan noong 2020, kung saan yung mga lalaki or yung mga father, kinoconceptualize nila yung love by doing, as doing, mm-hmm. like providing, protecting, and sacrificing rather than verbal affirmation. Kaya madalas naniniwala ang mga ama na natutupad nila ang kanilang mga tungkulin sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa pamilya tulad ng pagsisikap sa trabaho at pagbibigay ng financial na suporta sa halip na sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanilang damdamin.
0: Mm-hmm.
2: Dito sa atin sa Pilipinas, may pag-aaral din itong this year's lang na commentary in Business Mirror kung saan marami sa mga father ang struggle to say I love you due to a toxic masculinity and in parenting styles. Minsan, ito yung minana nila kung paano sila pinalaki ng kanilang father din at na-absorb nila yun. At nadadala nila yan sa kanilang pamilya na mismo. Kaya sa tulad ni May na maaring makaramdam ng emotional na paglayo sa kanilang ama, kasi nga hindi nga expressive mm-hmm. yung kanilang ama sa pagsasabi ng I love you. Pwede niyang i-model yung sarili, yung model the word yourself. Paano ba yun? Ito yung you can start telling him sa father ni May na I love you po. No, in casual mm-hmm. moment, hindi kailangan na maging formal. So sometimes hearing it from a child make it easier for a father to respond kaysa yung father yung mag-initiate agad. So pwede silang mag-bonding moment, food trip, video okay, 'di ba? Yung magkumanta siya and then pumili siya ng mga kanta na merong lyrics na I love you and then i-direct niya yon sa father niya and somehow naniniwala ako na tatama yon sa puso ng father niya kasi mararamdaman yun ng yung message ng anak niya mararamdaman yun at sa tingin ko magre-response yun
0: mm-hmm. yeah mm-hmm. So dadaanin sa kanta. Okay, why not, diba? Basta na-deliver mo. Okay, at maganda yun, ano, na minsan mahirap nga naman pag hindi sanay yung tao, no? For the longest time, di naman talaga siya nag-express ng emotions niya, lalo na I love you, no? To probably sa kanyang magulang, nung bata siya, sa asawa niya, sa mga anak niya, no? Pero once na sinanay mo yan, na sinasabi mo I love you, baka dumating yung araw, biglang mag-respond sa'yo na I love you too, ano?
1: mm-hmm.
0: Oh, yes. Nabanggit ni Pastor Marlon yung toxic masculinity din, ano? Oo.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Na siguro dahil yeah tama 'yan modeling ano baka yung modeling din ng tatay noon ano

0: na hindi naman ano parang yeah there is such a thing as yung masculinity ng tatay na ano awkward yan pag nagsabi ng ano nag-express ng emotions like lalo na yung love niya sa anak niya sa asawa niya no so there is such a thing pala no yung toxicity no sa pagiging masculine 'di ba na pwede naman talagang you can still be masculine pero ano expressive of your emotions pwede
1: Yes,
0: naman
1: correct.
0: yun ano oo baka nga mas macho tingnan yun mas buo yung pagkalalaki all right sige what about you Kuya Sito anong gusto mo idagdag
1: na-realize ko rin ano na natural sa atin yung style ng parenting natin ay kung ano yung na-experience natin nung tayo ay lumalaki. Kaya kung kanina si Pastor Marlon ay naka-relate doon kay Jessa ba yun? Jessa. Nakaka-relate naman ako dito kay May ngayon. Kasi same ano, same experience. Alam niyo yung tatay ko, never ko narinig yung salitang I love you. At isa nga sinishare ko sa akin testimony, parang hindi ko naalala na ako ba ay inakbayan ng tatay ko, niyakap. Hindi. Pero
0: Wala.
1: alam ko at alam namin magkakapatid, mahal kami ng tatay namin. So hindi yun ang paraan niya ng pag-express ng pagmamahal. Naalala ko tuloy yung isang sikat na libro ni Gary Chapman, yung Five Love Languages. Five
0: Alam.
1: Love Languages. Sabi niya, ang mga tao, merong basically five love languages. So kasama doon yung words of affirmation, yung
0: Affirmation,
1: pagsasabi ng I love you, kasama yung quality time, ano pa ba, yung gifts, giving
0: Gifts.
1: gifts, physical touch, yung iba,
0: Yes.
1: express nila sa touch, hindi sa salita, sa
0: Service.
1: physical touch. At yung tatay, mga tatay, kadalasan, yung nabanggit nga ni Pastor Marlon, ang pag-express nila ng pagmamahal, acts of service. Na,
0: Yun.
1: mahal ko kayo. Hindi niyo ba nare-realize, nagpapakapagod ako dito,
0: Ayun.
1: nagtatrabaho
0: Yun
1: ko,
0: yung
1: nagsasak.
0: laging linyahan,
1: Ngayon,
0: ano?
1: di ba? Parang yun ang kanilang, at, ano, parang yung sinasabing hindi ko kayo mahal eh. Andito nga ako sa ano, papakahirap ako dito sa ibang bansa, ganyan. Dahil ginagawa ko to dahil mahal ko kayo, yun ang patunay na mahal ko kayo. So ang point kasi dito, nga yung sabi nga ni Gary Chapman, iba-iba tayo ng love languages. Ngayon, kung ako, iba yung love language ko, at hindi ko natatanggap yung ganong klase ng love language galing sa isang tao, parang ang feeling ko, hindi niya ako love. Kahit love niya
0: Yun.
1: ako. Kasi hindi ko natatanggap yung pagmamahal sa love language ko. So I think
0: Yun.
1: dapat din siguro ma-realize ni May, may kanya-kanya tayong love language. Baka iba yung love lang. Most probably, ang love language ni May, most probably lang ay words of affirmation.
0: Oo.
1: Kasi na marinig yung
0: Yes.
1: I love you, ganyan, no? Pero, hindi yun ang love language ng tatay niya. Kaya hindi mo nagbasa ng libro yung tatay niya ng Gary Chapman. Natural na lumalabas. Ito yung paglilingkod, ang kanyang pagpapakita ng pagmamahal. So again, babalik na naman tayo sa awareness. Kaya nga dapat, kunwari ako, dapat malaman ko ito yung love language ko. Ah, yung tatay ko, asawa ko, minsan sa marriage counseling, very ano din to eh, familiar na pinag-uusapan eh. Di ba? So, ito yung love language ng misis ko. So, pag naunawaan mo yon, then, matatanggap mo. Aba, hindi niya ako sinasabihan ng I love you, yung tatay ko. Pero,
0: Hindi
1: diba,
0: nagtatagpo.
1: grabe naman maglingkod, talaga nagpapakahira para paaralin ako, para binili
0: Right.
1: pa ako ng damit, ganyan, ganyan. Pero walang I love you. Then, appreciate mo na yon. Ang isa rin ng advantage na malaman mo yung love language mo at yung love language ng tatay mo, nanay mo, o kung sino man, ay pipilitin mo na express yung love language nila. Halimbawa, kung yung tatay niya ay ma-realize na love language pala ni May ay words of affirmation, pwede namang ano eh, pwede namang sadyain ang tatay niya na
0: Aaralin
1: sabihin,
0: yan,
1: I
0: no?
1: love you. Oo, aralin. Sa couples counseling, lagi namin tinatalaka yan. Alam mo, may love language ng partner mo, kahit hindi yun ang love language mo, gawin mo, alang-alang sa kanya. Parang gano'n. Hindi ko love language magsabi ng I love you, pero kung yun palang love language niya, ano ba naman sa akin yung sabihin kong I love you, kahit napipilitan ako, para lang masatisfy siya. Mm-hmm. Something like that. No? So, okay. Mag-adjust sa love language nung isa't isa. Ayaw ko kung paano papaalam ni May na sa tataas. Sinabi ka niya ni Pastor Malon, di ba? Parang i-demonstrate mo, i-model mo.
0: Oo.
1: Kung ma-realize ng tatay na, uy, anak ko, prati nag-I love you, baka dapat sabihan ko rin ang I love you. Parang gano'n. Mm-hmm. And then, nagtagpo yung kanilang, ano ngayon, yung love language. Parang ganyan.
0: Tama. Right. Oo. Okay, importante pala yung libro ni Gary Chapman.
1: Oo, very important yan.
0: Oo, kailangan natin ituro ito.
1: At siguro pwede sabihin ni May sa tatay niya, ay, tay, alam mo, nafe-feel ko yung love mo sa paglilingkod mo sa amin, sa pagtatrabaho mo, ganyan, sa pagiging responsable.
0: Yeah. Actually, no, Kuya Sito, oh,
1: diba?
0: No,
1: kahit, appreciate mo rin.
0: Kahit kami sa counseling center, pag may mga couples, usually ganyan ang problem. No? Kasi yung love language magkaiba. And so, kunyari, si wife nga, no, hindi niya na naririnig yung words of affirmation, hindi siya busog sa I love you, or hindi nagre-respond ng ganun yung husband. Samantalang si husband naman, iba, minsan ang love language ng lalaki, touch, or, physical touch.
1: Gifts.
0: Gifts. Ayaw naman ng babae. Magkaiba sila. So, they feel na unloved. They feel unloved dahil hindi nila nare-receive based on their own concept of love. Yung sarili nilang
1: So, nasa feeling. Ang katotohanan, love sila. Hindi lang nila feel. Yun, doon nagtatalo. Hindi feel.
0: Hindi yun yung hindi yun yung definition ko ng love
1: Kung talagang mahal mo ko.
2: Guilty rin ako dito
0: Guilty ka rin. Ako. Ayan ang lumalabas na yung guilty.
2: hindi rin ako expressive At madalas dinadaan ko sa either sa gift or sa touch or kiss, mga ganun.
0: Service. Ganyan.
2: Yeah.
1: Touch. Yeah. Ay, yun ang ginawa ko nga. Di ba yung tatay ko, sinabi ko sa inyo, hindi ako nakarinding na I love you sa kanya. Mm-hmm. So, minsan, naglolong din ako doon. Pero wala na yumaaw na yung tatay ko, wala, di ko na masisisi. Alam mo yung ginawa ko ngayon, I really made an effort. Sinadya ko talaga sa dalawang anak ko, maliit pa lang sila, anak, I love you, anak, I love you, anak, I love you. Sinadya ko yun. Sinadya ko, kahit ako naman medyo introvert ako, hindi ako masyadong expressive, pero sinadya ko, alang-alang sa kanila. Sinadya ko talaga. Kaya ngayon, hindi nila masasabing, hindi nila narinig sa akin yun. Ako, hindi ko narinig sa tatay ko yun. Pero yung anak ko, hindi niya masasabing, hindi niya narinig sa akin yun. Doon ko,
0: So, brinig mo yung pattern ng dati. That's a very good thing to do, no? Kasi nga, alam mo yung feeling, no? Na anong feeling na hindi ka na-experience ng gano'n, ano? Na masabihan na I love you or maging malambing yung magulang mo sa'yo. So, this time around, na ikaw na yung magulang, ikaw na yung mag-e-effort talaga. Kahit mahirap, for the sake of the loved ones, ay bibigay mo.
1: Kahit hindi natural sa akin.
0: Kahit hindi natural. Actually, sa simula lang yung hindi natural,
1: makakasanayan. Yun na, pag nasanay na.
0: Totoo yan. And na-experience ko din yan. Pareho kami ni Kuya Sito. No? Nung na-stroke si mama, doon ko nga lang nasabi, Ma, I love you. Simula noon, nasanay na ako. Kung di pa na-stroke yung mama. Kasi hindi rin ako nasanay, hindi naman nila ako sinabihan.
1: Hindi rin sila expressive.
0: Hindi sila expressive. Both, hindi. Ayun.
1: Pero, lalo na talaga, nung kapanahon na namin.
0: Oo.
1: Mas matanda naman ako sa inyo yung unang panahon. Hindi talaga yung generation gap, sobrang yung generation gap.
0: Yeah.
1: Oo.
0: Well, anyway, sige.
2: Sa sitwasyon ko, sa mga anak ko, ina-express ko na siya. At ang pinaka-magandang return nito kapag pinabalik nila yung salitang I love you, lalo na sa 4 years old na hindi pa tuwid magsalita. So, sobrang sarap sa pakiramdam.
0: Uh-huh. Yeah, maganda yun, habang bata, sanayin mo na. Kasi pagka medyo teenager na at adult
1: na yan.
0: Wala na. hindi ka na sanayan, hindi lalo.
1: Mahihiya na yan. Sabihin corny na yan.
0: Corny ni Papa. Okay, diba? Sige po. Naku, bibitinin muna namin kayo na I'm sure makaka-relate po kayo sa mga susunod pa na ating mga letters na babasahin mula sa ating mga tagapakinig at tagapanood, no? May ilan pa po at sana po mag-stay kayo. Mag-break muna po tayo para magbigay daan sa ating mga ads, mga announcements ng ating radio station. So stay tuned mga kaagapay. We'll be right back. back.
3: Ang bilin ni tatay. Tumayo sa bus at alukin ng upuan ang nakatatanda o ang kababaihan. Ang bilin ni tatay. Alalayan si Lola kapag tumatawid o kapag mabigat ang dala. Ang bilin ni tatay. Huwag basta-basta pairalin ang kamao dahil mas mahalaga pa rin ang pakikipagkasundo. Ang bilin ni tatay. Huwag iinom o maninigarilyo at alagaan ang kalusugan dahil ito ay kayamanan. Ang bilin ni tatay. Tumulong sa gawaing bahay dahil ang tunay na macho, marunong magluto. Ang bilin ni tatay. Makinig sa mga payo at utos nila ni nanay para makaiwas sa kapahamakan. Ang bilin ni tatay. Mag-aral ng husto dahil ang magandang kinabukasan ay pinagsisikapan. Ang bilin ni tatay. Alagaan ang kababaihan dahil ang tunay na maginoo, marunong rumispeto. Ang bilin ni tatay. Ang isang tunay na lalaki, maaasahan, may paninindigan at isang matatag na haligi ng tahanan. Salamat tatay sa lahat ng bilin mo. Ikaw ang tunay na ehemplo.

0: Nightcurse. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Salamat po at andyan pa rin kayo, no? Welcome back. Para po sa mga kakatutok lang, nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Heartline Monday Edition. Ako pa rin po ang inyong program host, Ate May Gomez, mula sa Mara Counseling and Training Center. Of course, kasama ko yung aking mga bisitang mga tatay, si Sir Cito Silva at si Pastor Marlon Espanyol, na kasama nating tumutugon at nagbibigay payo, no, sa ating mga kaagapay. Yan. Gusto ko muna po mag-promote ng aming services at information sa Amara Counseling and Training Center. Kami po ay located sa number 3 Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Yan. Kung gusto niyo po kaming bisitahin dyan. At ang amin pong number ay 0995-203-2231. Pwede po kayo nang mag-send ng inyong mga inquiries at makipag-appointment. Pwede rin po, ano, sa amin pong FB page, Amara Center PH. At yung aming Gmail, no, amaracenter2015@gmail.com. So nagkikita po kami sa mga individuals, couples, mga families, no, sa inyo pong mga counseling needs. And of course, nagkakonduct din po kami ng mga various seminars and trainings. Ayan. At of course, meron din po kami ng payong OFW. Ayan, sa amin pong mga tatay dyan, ano, na OFW. Meron kaming ganyang service, no, para we, kasi alam niyo pa, no, we learned na yun pong ating mga kababayan abroad, kung sila po yung magpapa-counseling, of course preferred nila yung ano, no, yung someone who speaks the same language at naiintindihan sila, no. So mga Pinoy din ang counselors ang gusto nila. All right, sige po, tayo po yung muling magbabasa, no, ng ating pong mga liham. Ito po yung pangatlo for this day. Sabi po, ako po si Leo. Oh, may pangalan din siya. 8 months nang hiwalay ang mga magulang ko. Pinaalis ni Papa si Mama. Ay, bali. Pinaalis ni Mama si Papa.
2: Oh.
1: Okay, si Papa yung pinaalis. Dahil lagi po siyang nawawala ng trabaho at madalas mag-away. Si Mama ay public school teacher. Ang bahay ay apartment na pagmamayari ng family ni Mama. Yun. Kaya pala siya ang pinalaya si Papa. Mahal na mahal niya kami. Hirap lang po talaga siyang maghanap ng trabaho. Palihim po akong bumibisita kay Papa sa bahay nila Lolo. May extra daw po siya sa construction kung may mag-alok. Hindi po open makapagbalikan si Mama sa kanya. May way po bang makonvince si Mama na tanggapin ulit si Papa? Nakakalungkot na wala siya. Okay, so another story po, no, na longing yung isang anak sa pagmamahal ng tatay, no, dahil nahiwalay sa kanila. All right. Kuya Cito, ano masasabi natin dito?
2: Mabigat ang problema. Sino yan? Si Leo?
1: Si Leo.
2: Mabigat ang problema ni Leo. Pero sa tingin ko, sa kanyang pag-share, si tatay at si nanay ni Leo, kailangan ano yan, case of marriage counseling.
1: Oo.
2: Kasi yung mag-asawa yung nag-aaway, pero yun ang kadalasan nangyayari, di ba? May conflict yung tatay at nanay, ang laki ng epekto sa mga bata.
1: Oh,
2: no,
1: yun
2: yung mga bata ang minsan na talagang na tumatanggap ng mga epekto, emotional na, no, na epekto nung hindi pagkakasundo ng kanilang mga magulang. Sabi ko nga, kung marriage counseling, kasi maraming mga detalye na dapat malaman. Nabanggit ni Leo sa kanyang sulat na madalas nawawala ng trabaho yung tatay niya at madalas sila nag-aaway nung kanyang nanay.
1: Okay. Yeah.
2: Pero yung tatay naman daw niya, masigasing maghanap ng trabaho. Nung binibisita nga niya,
1: talagang
2: diba,
1: hindi lang makahanap siguro.
2: Hindi lang
1: no?
2: daw talaga makahanap, di ba? Nang may extra nga sa construction. Yung siguro parang kahit ano lang na may trabaho,
1: kahit
2: basta
1: ano
2: may
1: lang.
2: Trabaho. So, parang sa tingin ko lang, kung madalas nag-aaway, baka merong ibang issue si tatay at si nanay ni Leo na dapat maungkat kung sila ay mag-undergo ng marriage counseling para ma-settle yung kanilang issue. So siguro
1: Okay.
2: kung si Leo, kung ma-impluwensyahan niya yung kanyang nanay, kausapin niya, di ba? Kasi ngayon sinabi niya, hindi raw open, makipagbalikan. Eh, baka naman kailangan kumbinsihin. O kung makausap niya ng masinsinan, si nanay, at ma-realize ni nanay yung epekto nung paghihiwalay nila mag-asawa sa kanilang mga anak, ay baka naman maging open na makipag-usap sa kanilang tatay, mag-undergo ng marriage counseling, humingi ng payo kung kanino man, para matulungan sila, malamang meron silang ibang issue. O hindi lang siguro yung, baka yung situational lang yung ano, hindi makakuha ng trabaho. Pero how about naman yung mga emotional issues nila, yung mga some other issues na mas malalim, hindi lang doon sa sitwasyon na hindi makakuha ng trabaho, eh nagsisipag naman palang maghanap ng trabaho. So dapat ma-deal yun para si nanay ay baka naman maging open for reconciliation, na pabalikin sa bahay yung tatay, alang-alang, kahit alang-alang sa development ng kanilang mga anak. So baka Leo, baka pwedeng ano, usapin mo ng masinsinan si nanay, ma-realize niya yung epekto ng kanilang paghihiwalay sa mga, sa inyong, sa anak, sa iyo, sa, meron ba siyang kapatid, hindi yata nabanggit, ma-realize niya at maging open sa pag-uusap kung paano ba maaayos yung relasyon sa kanyang asawa. Kasi di ba, ewan ko lang kung magandang ipaalala yung sinumpaan nila nung sila'y kinasal, di ba? Ano ba yung pangako? For richer, for poorer.
1: For richer, for poorer.
2: Oo, di ba? Eh, yung walang trabaho.
1: Till death
2: do us part. Sakop yan ng for richer, for poorer, eh, di ba?
1: Oo, hindi lang for sa richer pamilya. Lagi, ano?
2: Oo, di ba? For richer, for poorer, till death do us part. Ba't ngayon naghiwalay? Dahil walang trabaho.
1: Pang richer lang pala.
2: So baka, ang sabi ko, baka hindi lang naman kasi yung, yun ang economic
1: tama.
2: Lang yung ano,
1: yeah,
2: yung issue.
1: Okay.
2: Baka merong, hindi lang
1: tama.
2: Alam si Leo, merong ibang issue na dapat ma-deal sa marriage counseling. Yun siguro.
1: Baka nga Kuya Sito, yung way nila kung paano mag-usap din, di ba?
2: Oo, di ba? Ugali.
1: Minsan, ano eh, yung pakikipag-usap, malaking bagay yun. Di ba? Kasi, alam mo, no, I had a client last week na couple. No, bandang huli sabi nila, maganda po pala yung ganito na may namamagitan sa amin. Kasi kung pinag-uusapan namin to sa bahay, nauuwi sa away eh.
2: Ano, walang nakikinig?
1: Walang nakikinig.
2: Gusto
1: siya yung papakinggan.
2: Gusto siya lagi siya yung papakinggan.
1: Kaya tama rin na, minsan kailangan talaga someone na may mag-mediate sa kanila, may mag-facilitate ng pagpapalitan na lang mga ano nila, no, mga views nila, ayan. So, hindi nag-aaway, nagkakarinigan, ano, nagkakaunawaan. All right, magandang point 'yon, Kuya Sito. How about you, Pastor Marlon? What do you have to add?
3: Okay, so itong story ni Leo, no, parang pang-MMK 'yon dati.
2: Oh, yeah. Oh.
3: So, sa pagkakaunawa ko, parang papunta na sila sa broken family, ano, dahil ayaw nang makipagbalikan.
1: Kaya natatakot din si Leo
3: mother.
1: Sumulat na tuloy, no?
3: Yes. So, isa sa gusto kong tignan din dito, no, yung kamusta na ba yung kanyang mother? Bakit ganun na lang yung decision ng kanyang mother na huwag na makipagbalikan pa? Sa tingin ko nga, katulad po ng sinabi ni Kuya Lito, no, Sito pala, na may maaari may mas malalim pang dahilan na pinanguhugutan to, no. Share ko lang yung sa pag-aaral nung ginawa nung 2024 tungkol sa sharing norms and female agency in the Philippines, kung saan kapag hindi stable ang kita ng mga asawang lalaki, mas humihingi ng mas malaking control sa pera ang mga misis upang matiyak ang pangangailangan ng pamilya. Ayon sa kanilang pag-aaral, at kapag ang kawalan ng seguridad sa pananalapi ng mga asawa ay nauugnay naman sa stress ng mga misis, pagbaba ng kasiyahan sa pagsasama, at mas mataas na pagnanais na kalayaan sa paggawa ng desisyon. So, nakita ko kasi rito yung decision ng kanyang mother, parang napaka-firm na, no? Ayaw na makipag-balik ka. So marahil, yes, marahil ito yung, ganito yung pinagdadaanan ng mother ni Leo, no? So ang nakikita ko, isa sa pwedeng maging advice, no, dagdag ko rin doon sa marriage counsel, importante talaga yon sa side ng mag-asawa. Naniniwala naman kasi ako, kasi tanong niya kung magkakabalikan pa ba. So naniniwala ako, possible, kasi hindi pa naman nag-aasawa yung tatay nila. Wala naman siguro ng bagit doon sa letter na may pamilya na yung tatay or may kinakasama yung tatay, di ba? Actually, nadadalaw niya pa at mahal naman sila ng tatay nila. So importante yung marriage counseling talaga para sa parent niya, sa magulang niya. Sa side naman ni Leo, ang suggestion ko, ito yung magandang gawin niya rin. Panatilihin niya yung relasyon niya sa father niya. Mahalaga na patuloy kang makipag-ugnayan sa iyong father kahit hiwalay sila. At sabi mo pa nga, palihim kang nakikipagkita sa iyong ama. So nararamdaman ko to yung sitwasyon ni Leo kasi nagkaroon din ako ng masalimuot na kahapon. Pangalawa, advice ko kay Leo. Yes, nakaka-relate ako rito 100%. Unawain niya at igalang niya rin yung desisyon ng kanyang ina. Ang pagbabalikan ay desisyon ng iyong mother. So hindi kailangan i-pressure, hindi kailangan pilitin, iwasan yung pag-pressure o yung guilt-tripping ba. Sa halip, ipahayag niya yung damdamin ng mahinahon. Pwede niya sabihin, "Ma, namimiss ko si Papa, pero naiintindihan ko yung desisyon." So sa ganitong paraan, Leo, na ipapakita mo ang pagkalang sa kanyang desisyon sa mother mo. Gayon din naman, na ipapahayag mo yung pangungulila mo sa ama. And then lastly, ipag-pray mo. Pag-pray na sa Diyos na magkaroon ng kapatawaran at kapayapaan para sa papa at mama mo. Sabi nga ni Paul sa kanyang sulat, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God." Right. Kayang i-restore ng Diyos kahit pa broken family pa yan, kahit pa wasak na pamilya yan, nare-restore ng Diyos yan. So yun ang advice ko kayo.
1: Okay. Yeah. Maganda yung mga points mo, no? Pastor Marlon, yung kanina, early on, sinabi mo na, pagka may mga ganyang financial problems, no? Usually, ang mga wife, nag-step up yan, na-stress sila.
3: Right.
1: No? And ang initial nila diyan response is to protect, no, the needs of, lalo na yung mga bata, 'di ba? So magde-decision talaga yan, ganyan talaga yung mga wife. Oo. So hanggang sa point na talagang lahat ng ng pwede niyang gawin, gagawin niya, no, at kailangan niyang, kung kailangan niyang paalisin yung hindi nagtatrabaho, pinaalis niya. Oh, pero of course, no, sabi nga ni Pastor Marlon, ano, na ito naman ay isang bagay na pwedeng ipag-pray, no?

0: Pastor Marlon, igalang yung nararamdaman ng nanay, no? At mga dahilan bakit siya ay nag-decision ng ganun. However, sabi nga ni Kuya Sito, yun ay problemang mag-asawa at talagang magbi-bridge ka na lang sa kanila at mananalangin, ano? Pero ultimately, talagang silang dalawa yung magde-decide. So, maganda may mamagitan talaga outside of the two of them, no? But even hindi yung mga anak, siguro someone mas matured, no? Para tulungan sila, maunawaan yung kanilang sitwasyon. Alright, ito pa yung next letter, no? Sabi po dito, ako po si Carlo, 21, panganay na anak. Iniwan kami ni Papa para sa ibang babae noong 14 pa lang ako. Matagal na pala. Ngayon wala na siyang kinakasama. Gusto niyang makipag-ayos at bumalik sa amin nila kuya. Last year nawala na po si Mama sa stroke. Bahagi ko gusto siyang patawarin. So a part of him gusto siyang patawarin si tatay. Pero may galit pa rin ako kasi wala siya nung kailangan siya ni Mama. Paano ko dapat harapin ito? Okay, so parang nahahati siya, no? Parang gusto niyang patawarin. Siguro naglolong din siya sa parents at father's love. Pero andun may yung galit. Thought na may galit, may tampo na wala ka nung nawala si Mama, hindi mo man lang kami ano pinuntahan or what. Yun, ano daw ang dapat niyang gawin? Okay, so Sir Marlon, anong masasabi mo?
1: So yung kanina parang papuntang broken family, ito may ibang sumama na, iniwan na sila, no, para sa ibang babae, no. At si Carlo ay 21 years old, panganay. Sa isang broken family, maraming mga cases talaga na yung panganay ang mas sumasalo ng emotional and psychological crisis, no, mga distress sila sa kanilang sarili. At ang ilan sa mga epekto nito ay nahihirapan na uli silang magtiwala at nagkakaroon sila ng takot na baka iwan uli sila o mapabayaan uli sila. At dito pumapasok yung emotional crisis tulad ng siguridad at tiwala sa sarili. Kaya naman sa tulad ni Carlo, mayroon siyang struggle sa pagpapatawad, obviously, base doon sa kanyang letter. So hindi dahil sa ayaw niyang magpatawad. Naniniwala ako, gusto magpatawad ni Carlo. Hindi naman masamang tao si Carlo. Kundi dahil epekto ng kanyang karanasan. Tulad ng meron siyang unresolved emotional wounds, painful separation, and trust issue. So, yung ibang anak, minsan itinataboy na yung kanilang ama or hindi na welcome sa tahanan. Pero si Carlo, meron pa siyang pintuan. Pero nagda-doubt lang siya o nahihirapan lang siya kung pagbubuksan niya ba ang kanyang father sa magkaroon ng second chance. So, sa madaling salita,

0: pa.
1: No way. So, yung imposible
0: right.
1: sa tao, posible sa Diyos. Sabi ko nga kanina, yung brokenness kayang i-heal, kayang i-restore ng Diyos, no? At tulad nung sinabi sa Isaiah, I'm making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sa tao, posibleng magawa, pero sa Diyos, kaya niyang gawin. So yung message dun is, yung reconciliation doesn't mean immediate acceptance. You can choose gradual reconnection, like short visits, conversation, while protecting your emotional well-being. And of course, para kay Leo, to protect your well-being, pray for your healing and guidance. Ask God. Sabi nga sa John, di ba? The truth will set you free. So ipagkatiwala mo sa Panginoon yung sitwasyon at imumulat ka ng Diyos sa katotohanan. At yung katotohanan na yan ang magbubukas sa iyo para matutunan mo magpadala.
0: Okay. So, gradual reconnection, sabi ni Pastor Marlon, ano? Unti-unti. So, simula lang talaga minsan mahirap, ano? Yeah. Kasi, yun nga, ang importante dito ay may open door pa, ano, for reconciliation. Yan. So, magpatawad, of course, sabi niya ay minsan, yung emotional crisis nga daw, minsan nawawalan ka na ng tiwala, no? Or nahirapan ka mag-forgive dahil nga dun sa mga emotional wounds, no? Na hindi pa nag-heal. Hindi naman ibig sabihin ay he is a bad person, pero may pain pa eh, no? May wound pa na fresh pa siguro. Alright, how about you, Kuya Sito? Anong dadagdag natin dito?
2: Ako, unang-una, gusto kong i-validate yung galit ni Carlo.
0: Okay.
2: Hindi masamang magalit. Kasi talaga namang mayroong ginawang hindi maganda yung kanyang tatay. Hindi, nagkasala ng adultery, di ba? We must hate sin, di ba? Dapat magalit tayo sa kasalanan. Pero minsan, yung kasalanan, hindi natin maihiwalay dun sa tao. Kaya may galit siya rin sa kanyang tatay. Pero i-validate ko yon na may karapatan siyang magalit. At bilang tao ay normal na emotion yon dahil mali ang ginawa ng kanyang tatay. Pero pwedeng umangat ng level, hindi lang doon sa level ng emotion. Kasi ang pagpapatawad, it is an act of the will. Diba? Sabi nila, actually madaling sabihin, pero sa actual mahirap gawin. Pero alam natin yan eh, it is an act of the will. Hindi yung magpatawad ka kung feel mo. Hindi. Utos sa atin, magpatawad. Kahit hindi mo feel, magpatawad. Na pwede mong gawin kahit na kumukontra sa iyong damdamin. Kasi gagawin mo yon bilang pagsunod sa sinasabi ng ating Panginoon. So, validate ko yung kanyang anger, pero pwedeng umangat siya ng level na maggawad pa rin ng pagpapatawad sa kanyang tatay. Gradually, hindi siguro pwedeng biglain, pero sabi nga ni Pastor Marlon, through prayer, at yung talagang dinideal niya yung kanyang emotion, hopefully darating doon sa point na magagawa niya magpatawad. At may kasabihan nga, di ba, yung sabi niya ba, forgive and forget, hindi ako naniniwala doon eh, kasi hindi niya malilimutan yon. Hindi niya malilimutan na ginawa ng tatay na yun. Pero ang yung trauma at yung negative emotion, negative reaction niya, yun ang mahihil. Oo. Kahit maalala niya, kahit 20 years from now, 30 years from now, alam niya, ginawa ng tatay niya yun. Pero yung trauma at yung emotional na reaction niya na negative, pwedeng ano yun, magkakaroon ng healing. Tsaka, I think dito papasok yung ano eh, yung ideya ng grace. Idea ng grace, no? Kasi kung titinan lang natin, talagang hindi karapat-dapat patawarin yung tatay niya, no? Biro mo, hanggang sa mamatay yung
0: nanay. Dami atraso,
2: no? Oo, di ba? Namatay na, baka nga kaya namatay sa stroke yung nanay nila, sa sama ng loob, eh.
0: Diba?
1: Yes, possible.
2: So talagang parang ang dami mong pwedeng isisi. Pero ngayon, gusto rin makipag-ayos, gusto mong bumalik, siguro lagyan ng puwang yung grace. Diba, yun naman talaga yung ibig sabihin ng grace eh. Hindi deserve.
0: Hindi deserve.
2: Hindi deserve. No? Tata, hindi ka deserve patawarin. Nasama mo eh. Grabe yung ginawa mo. Hindi deserve. Pero dun papasok yung idea ng grace. Kahit hindi deserve, pwedeng maggawad ng grace.
0: Iga-grant oo. Pa rin. Mm-hmm.
2: Oo. Yeah. Hindi, ano, alam mo, pinag-usapan natin parang madali, no? Hindi. Pag ikaw na yung involved.
0: Pag ikaw na sa mga lugar niya.
2: Talaga kailangan ng prayer. Prayer. Yeah, right. Tulong okay. Ni Lord, tulong ng banal na spirito na maigawad yung grace sa tatay niya sa ganitong sitwasyon.
0: Okay. Yeah.
2: Pero sana naman tunay na magsisi yung tatay niya. Di ba? Mag-express naman
0: ng repentance. Oo naman. Sana diba? Naman.
2: Oh. Mag-express naman ng repentance. Abangan din niya yung expression ng repentance. Hindi yung okay lang. Ay, okay lang yun. Ganun lang. Okay na tayo. Hindi pwede. Yeah. Kapat meron ding ano, expressions of repentance.
0: Right. Okay. No? Talagang mahirap yun. Ano? Sabi nga, easier said than done. Pero yun nga, maganda yung sinabi mo, Kuya Sito, no? Kailangan iangat na yan to the next level dahil ito ay isa ng act of the will, no? Nalala ko yung sabi sa Corinthians, no? Take every thought captive and make it obedient to Christ, diba? Mm-hmm. Na kailangan yung mga iniisip natin or naisip, no? Ay talagang, ano, pasusunurin natin yan, hindi yung nararamdaman lang. Diba? Yung forgiveness nga ay, ano, minsan madalas base sa emosyon, ano? Hindi pa ako ready, ayoko, galit ako. Pero of course, no, may process unti-unti, no? At madaling sabihin magpatawad, pero talagang mahirap po 'yan lalo na kung ganito, no, na nakita natin ano na yung ating letter sender ay grieving pa to sa loss ng nanay niya. Tapos the thought na sila ay iniwan ng tatay niya para sa ibang babae, that's another form of grief, no? And then yun nga nawala na yung mother niya. So ano, patong-patong na ano yan, ano, story of grief. Kaya we will give time, no, na ito ay i-process ng ating letter sender. But definitely, maganda talaga, no, na sa pagbabalik ng tatay niya ay maging open sila. After all, this is the father. Wala ka naman ibang tatay. No? Alright, sige. Siguro may time pa tayo for another. No? Sabi po dito, ako po si Anna, pastor ang tatay ko. Mahal siya ng buong simbahan, pero pakiramdam ko mas marami siyang oras sa mga miyembro kaysa sa aming pamilya niya. Tama po bang mag-guilty akong masaktan dahil ginagawa naman niya ang gawain ng Diyos? Makasarili po ba ako? Ayun. Okay, so ano to, pastor yung tatay, no? Okay, maraming time sa church, sa kanila ko lang. Okay, Kuya Sito.
2: Siguro Pastor Maldo ng pastor kasi dito eh. Pero very common naman to. Daming beses ko na narinig yung problema na yan. Yeah. Na mas mahal pa ni tatay na pastor yung simbahan kaysa sa amin.
0: Ayun, naku, mga pastor.
1: Oras kasi.
2: Yeah. Oo.
0: Makinig. So,
2: pero si ano naman kasi, si Beto, si Anna, siya naman si sa tatang niya, makasarili po ba ako? Hindi naman makasarili ka. Okay, gusto ko na naman i-validate din yung feeling ni Anna kasi normal lang naman sa iyo bilang anak na maghahanap ka ng ano, attention at more time galing sa iyong tatay. Pero iniisip ko lang kasi marami rin ako nakausap na pastor, parang parang nalulubog sila doon sa ano, sa trabahong ministry. Hindi sila aware na napapabayaan dahil pala yung pamilya.
0: Ayun.
2: Oo, hindi sila aware eh. So, siguro, so anong solution doon? And then, siyempre, solution to make yung tatay niya aware. So, pwede naman kausapin siguro ni Anna ng heart to heart para ma-realize nung tatay niya, ay, ganun pala. Kala ko okay lang ako sa mga anak ko. Ayun pala, kung nga, ano, parang sobra na nga na ang nabibigay kong atensyon doon sa ano, doon sa church. So baka kinakailangan ma-re-examine niya yung kanyang priorities at paano niya ini-implement yung kanyang priorities. Kasi minsan, intellectually eh, talagang yung mga pastor, alam nila yung priorities, ah, number one God, number two family, number three. Alam nila yan. Pero sa actual practice, sa liwa, hindi
0: ayun.
2: Ano, hindi nakikita.
0: Lalo nagkakapalit na siguro, yung mga priorities.
2: So kailangan siguro ng paalala. Kailangan ng paalala na make an effort na bigyan ng atensyon yung anak, yung pamilya. Kasi ang priority naman, it's not necessarily a matter of the amount of time eh. Diba? Sabi nga natin, number one priority ay Diyos. Pero hindi naman tayo, lahat ng oras natin ay nakatuon sa Diyos. Ano, diba? Pati yung mga ordinaryong nagtatrabaho sa secular. Pero priority nila ang Diyos, number one. Pero hindi naman, mas kaunti ang ni-spend na time na nagdadasal, nagbabasa ng Bible. Pero priority na susukat niya na you are being there when needed. Yun ang masasukat yan. Nandun ka sa kinakailangan kang pagkakataon. Baka kasi may mga instances na itong letter writer natin na si Anna ay dapat nandito si tatay, wala. Oh, kaya talaga, yun ang feeling niya. Mas importante kasi sa kanya yung simbahan. Wala siya sa graduation ko, wala siya sa ganito ko, wala siya sa sumali ko sa contest. Minsan ganoon din eh, na-amplify.
0: Oo.
2: Kasi nga, mayroong isang instance na wala yung tatay niya na dapat nandun.
0: Okay.
2: Baka hindi aware si tatay. Ano? Dapat gawing aware si tatay, kausapin.
0: Okay, awareness is the key.
2: Oo.
0: Alright, maganda yan, ano, Kuya Sito. And hindi naman, tama nga yung sinabi mo, no? Hindi naman pala palagi na gusto mo andyan yung tatay mo. Now, of course, may mga instances like, sabi mo, example mo, graduation, no? O kunyari lang ay may problema siya, gusto niyang ano, itanungin ka or humingi advice sa'yo, sobrang busy mo, gumagawa ka ng preaching, tinaboy mo siya, mga ganyan, ano?
2: Oo,
0: sinabi mong mamaya na lang, pero hindi dumating yung mamaya, ano, na, natulog na kayo, okay. So these are times no na talagang makikita natin na may dahilan bakit nagtatampo no yung naglolong for ano for love and affection yung anak. All right. Na hindi naman dapat kino-compare no yung amount of time na binibigay sa family at sa ministry. Kaya lang minsan hindi maiwasan dahil sa mga ganitong pangyayari. Okay. Sige, Pastor Marlon, ikaw anong gusto mong sabihin about this?
2: Bilang pastor.
0: Bilang pastor.
1: Alright, no? So, yung gusto kong suportahan yung sinabi ni Kuya Sito, no? Na yung pakiramdam ni Ana na makasarili siya. So, hindi ka makasarili mo, Ana, sapagkat it's a normal reaction ng ating damdamin. Yan, eh. Yung emotion, binigay sa atin ng Diyos yan, kasama yan sa creation natin, no? At ang pagiging pastor ng iyong father ay isang mahalagang tungkulin. Ngunit bilang anak, may karapatan ka rin maramdaman ng kanyang oras, kalinga, pagmamahal para sa iyo, para sa iyong pamilya. At hindi ka nag-iisa actually sa nararanasan mo. Maraming mga pag-aaral sa pastoral families in the Philippines na kung saan ang mga anak ay nakakaranas ng kakulangan sa atensyon dahil sa mabigat na hinihingi ng ministeryo. Kaya kapag sobra ang oras sa ministry, natural, magkukulang ang oras sa family. So, paano natin i-weigh in ngayon yun, no? So, ang hirap kasi, alam mo, calling ito, hindi naman ito profession lang. Tapos, pero at the same time, meron kang pamilya na dapat nating tugunan. So, yung longing ni Anna is a valid emotion. Hindi ka makasarili. Ang hangarin mong maramdaman ang pagmamahal ng iyong ama, ay hindi yan na masama. Actually, ang Diyos mismo nagtakda ng pamilya bilang ating unang ministeryo or dapat nating mini-minister natin. Nililit natin sila. So, anong pwedeng gawin ni Ana? Pwede mo simulan sa masinsinang pag-uusap. Communicate gently. Maaari mong sabihin sa papa mo na pastor din, na sabihin, Pa, naiintindihan ko yung ministry mo. Pero namimiss ko rin yung oras nating bilang pamilya at kasama ka namin.
0: Yeah.
1: Yung ganitong honesty ay nakakatulong para makita ninyo parehas yung epekto ng oras sa ministry at sa pamilya. Actually, it is an eye-opener as well. Eh. Lalo na sa mga pastor natin, sa mga full-time pastor natin, paano yung time management? Paano natin bibigyan ng quality time yung ating family? Paano natin susuportahan yung ministry? Share ko lang, no? Naalala ko yung nasa Bible school ako, nag-share sa akin yung classmate ko, meron daw pastora na sobrang dedicated sa ministry niya, sa oras, pero pagdating sa family, matamlay yung communication nila kasi struggle siya dahil sa kakulangan ng oras. So yun, downside na kapag

Na-deprive natin yung oras para sa family natin, no? Sa importante magkaroon talaga ng clear boundaries between ministry and family. So, as a believer, maintindihan natin yung paano natin yung mamanage yung priorities natin, ano yung urgent, yung ating time, yung ating energy. So, yung family natin, hindi maganda na umingiti tayo sa mga members, sa church, pero at the same time, sa likod ng pulpito, may mga umiiyak tayong asawa, anak, dahil emotionally, hindi naman nasusuportahan yung kanilang pangangailangan bilang asawa at bilang ama sa mga anak. So,

0: magpanting, kumain, or magstay lang sa bahay. No, at least, and that way, may papakita natin na yung suporta natin emotionally and physically. Nandoon tayo. No? Kaya, ang ganda ng topic na to, itong kwento ni, sino ba ito? Si Anna.
1: Anna.
0: Na isa itong eye-opener sa mga naglilingkod sa Panginoon.
1: Mm, tama, tama. Okay. Maganda talaga yan, ano, na nakita natin, ano, yung ganitong problem, which is very common, ano, lalo na, hindi lang pastor, yung mga leaders sa church, mga elders, no, ayan, na hindi nababalanse yung oras sa ministry at sa family, no. Totoo naman yan, ano, na yung ipaalala na ang unang kawan na ipinagkatiwala sa isang pastor ay yung kanyang sariling pamilya, no. Tamang
0: yes.
1: balanse dapat, no, pwedeng maging pareho ang tapat na paglilingkod sa Diyos at tapat na presensya sa tahanan, ano, gawing balanse talaga. All right, sige. Maganda po talaga, ano, yung ating talakayan, ano, and sana nga talaga ay marami po talagang nakaka-appreciate na, no, doon sa mga tatay at sa mga anak na naglolong sa kanilang mga tatay din, ano, naging eye-opener itong mga naging case studies natin ngayon, ano. Sige, pwede ko pa kayong hinga ng final message, no, sa ating mga viewers and listeners. Pastor Marlon?
0: Ako, para sa mga may anak, katulad ng case ni Anna, no, importante na ma-recognize din natin at maintindihan natin yung role ng father natin, siyempre, as a pastor. But also, pwede tayong mag-set ng heart-to-heart talk. Makakatulong ito upang pansamantalang tumigil yung oras para sa inyo. Sa ganun, magkakaroon kayo ng pagkakataon ng shared realization at emotional refresh. Para na sa ganun, mapag-usapan nyo ano yung pwedeng mga adjustment. Sa mga listeners po natin, alam kong may mga possible, may mga same case tayo. So, wag nating hatulan kaagad kasi ganito si Papa sa ministry niya, ganito siya. Minsan kasi baka may dinadala rin burden yung Papa natin at hindi lang natin naiintindihan.
1: Ayun. Okay. Kailangan talaga yung communication, ano, napakahalaga, no? At yun yung susi para magkaintindihan, no? Hindi yung palalagpasin na lang natin at mananahimik, no? At makikiramdam or mag-a-assume. Ayan, napakaganda. All right. Sige, how about you, Kuya Sito? Any final word para sa ating
2: panghuling
1: viewers?
2: Panghuling salita para sa mga tatay tulad ni Pastor Marlon, ako, at lahat ng mga tatay na tagapakinig natin, talagang seryosohin natin ang pagiging tatay ay isang banal na calling galing sa Panginoon. Kaya gampanan natin ang ating mga responsibilidad. At huwag nating i-assume na alam ko na ang pagiging tatay. Pwede pa natin pag-aralan kung paano pa mai-improve yung ating pagiging tatay sa ating pamilya. Maging open tayo sa mga suggestions at mga maring criticism, positive na criticism galing sa ating mga anak. At yun naman mga miyembro ng pamilya, mga nanay, mga anak, unawain natin, hindi perfecto ang tatay natin, huwag tayo masyadong maging demanding, pero sa kanilang mga pagkukulang, pag-pray natin at tulungan natin na magbago. Napakahalaga nga nung communication. Misang kasi hindi aware yung mga tatay. Kala nila okay sila, hindi pala. Ipaalam natin sa kanila yung in a positive way, yung paano sila mag-improve bilang tatay. Tulungan natin. Imbis na ibaba natin o pintasan, tulungan natin magbago yung ating mga tatay. Panalangin, napaka-importante. At yung communication at patuloy na suporta.
1: Okay. Sabi mo, no, yung aralin pa rin yung pagiging tatay. Kasi nga, no, lifetime siguro yan of learning, no? Dahil habang ikaw ay buhay, may natututunan ka sa iyong mga anak at sa sarili.
0: Yes. Alright. Totoo po yun.
2: Yes.
1: So, dahil tayo po ay nag-celebrate ng Father's Day, no, nais nating alalahanin na hindi lahat po ng absentee father, no, at yung mga tatay na masyadong tahimik. Pare-pareho yung kwento, magkakaiba po. May mga amang napalayo dahil sa trabaho, may mga nag-work abroad, for example. May mga hindi natutong magpahayag ng damdamin, no?

0: May mga nadurog ng kabiguan, ayan, nagkamali ng landas, or yung iba naman po nalunod sa sobrang daming responsibilidad gaya ng ating kwentong pastor, no? Ngunit para sa mga anak, iisa yung karaniwan po nilang hinahanap, yung presensya, koneksyon at katiyakang mahal sila ni tatay. No? Kung ikaw ay isang ama na nakikinig ngayon, maaring hindi mo na mababawi lahat ng panahong nawala. Ngunit, maaari kang magsimula ngayon. No? Isang tawag, isang mensahe, isang paghingi ng tawad, ayan, no? Napakalaga. Isang pag-uusap. Minsan hindi perpekto, sabi nga ni Kuya Sito, hindi perpekto ang ama. Ang kailangan ng mga anak, no, kundi isang amang handang lumapit muli, magsimula ulit, no? At kung ikaw naman yung anak na nasaktan ng pagliba ng iyong ama, mahalaga pong kilalanin ang iyong sugat, no? Ang sakit na hindi kinikilala ay bihirang maghilom yan, no? Humahanap ng ligtas na taong makakausap, yung mga safe place, no? I-process po yung galit, yung lungkot, pangungulila, no? At ang pagpatawad ay hindi po paglimot sa nangyari, kundi paglaya muli sa pagkakabihag ng sakit. No? Ngayong Father's Day na ito, dalangin natin hindi lang mabati yung ating mga ama, kundi matulungan silang muling mapalapit sa kanilang mga anak, no? Lalo-lalo na yung mga naglolong talaga sa kanilang mga tatay. At matulungan yung mga anak na matagpuan yung pag-heal, no? Na matagal na nilang hinahanap. At sa biyaya ng Diyos, may mga relasyon na naibabalik, mga sugat na gumagaling, at mga pusong muling natututong magmahal. Ayan. So, tayo po ay hihingi, no, ng closing prayer from Kuya Sito Silva. Sige po.
1: Aming Amang nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon. Nilalapit namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga ama na aming mga tagapakinig ngayon, lahat ng ama sa aming bansa at buong mundo, Lord, na sana ma-realize ng bawat isa ang kanilang dakilang pagkatawag, pagiging ama, at gawin nila ang kanilang katungkulan at responsibilidad ng buong puso at buong katapatan. Alang-alang sa inyo, Panginoon, at alang-alang sa kanilang mga pamilya. Bigyan niyo po sila ng lakas, bigyan niyo sila ng talino, bigyan niyo sila ng kakayahan upang magampanan ang kanilang mga responsibilidad. Nilalapit din namin ang mga pamilya, Panginoon, mga anak, mga asawa na patuloy na sumuporta sa ama ng tahanan na sa halip na awayin o patuloy na pintasan ay gumawa ng mga kaparaanan upang matulungan na magbago, mag-improve ang kanilang mga ama, ang haligi ng tahanan para magampanan ang kanilang katungkulan. Salamat, Panginoon, na inyo pong kalooban na ang mga pamilya ay maging united at mag-reflect ng inyo pong pagmamahal na pinakita sa amin. Nawa ito pong makita sa aming mga pamilya para sa inyong kaluwalhatian, para sa inyong karangalan, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa inyo, bawat ama, bawat pamilya, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Ayan. So, shout out po sa mga napakasisipag nating kasamahan dyan sa production. At inyo po napakinggan ang programang Heartline Monday Edition. Maraming salamat sa mga bisita natin at kamanggagawang nakakwentuhan at tumulong magbigay payo ng Kuya Sito, Sir Sito Silva. Ayan. At si Pastor Marlon Espanyol na sana ay magbabalik sa ibang panahon. Dito po sa Heartline Monday Edition. Maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless you all. Bye!
2: God bless!
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City.

0: Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, Ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre po, kasama nyo dito sa programang ito, walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Yes, hello, hello po sa bawat isang ka-express mate natin. And syempre, lalo na sa iyo ka-express mate. Alam kong pagod ka na sa araw na ito, no? Siguro madami-dami ang iyong pinaggabisihan ngayong araw. Okay lang yan, dahil sa biyahing ito, palaging may espasyo para sa iyo. Sa mga on their way home pa lamang, yan, ingat-ingat po sa ating biyahe. Sa mga nasa kani-kanila pang mga trabaho or dun sa mga nasa school pa nila, no? Yan, konting ano na lang, konting antay na lang. Siguro pauwi na rin kayo. At doon naman sa mga nakapagpapahinga na talaga, yun, yung mga kakarating lang sa kani-kanilang mga tahanan, shoutout po sa inyo para mas maging relaxing ang inyong hapon ngayong araw na ito. Samahan niyo po kami sa ating biyahe. Sa mga nakikinig sa ating PM Radios, shoutout po sa inyo. And syempre sa mga nakikinig naman sa ating mga social media sites, including ang ating online streaming, hello, hello, and shoutout din po sa inyo. Kung may request ka, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573 at i-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM or i-message sa ating Kirian's official GC. Di ko na po patatagalin pa ang biyahe nating ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Driver's Drops.

0: tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express. Sabi nga sa song, no? You're the one who makes this house a home. Ibig sabihin yan, mga ka-express me, hindi porket ang isang building ay tinatawag na house, eh meron na siyang properties like safe space. Hindi ibig sabihin nun eh confident ka ng ligtas ka at magiging bear, kumbaga, sa inyong tahanan. Pag sinabing bear, edi ibig sabihin nun yung pinaka ikaw na version, yung truest version of you. Kung sa ibang mga lugar, hindi ka nakakasuot ng mga damit na may butas-butas. Dahil madalas na nagiging ano nila, no? Presko yung mga damit na gano'n. Pero sa isang safe space, kagaya ng isang home, eh magagawa mo yun. Anyway, kay Express Me, hindi naman yan ang ating tema maya-maya. Dahil nandito pa lang tayo sa ating Roots on Request. And syempre, pagbati kay Jonathan Herrera Alcon, sabi niya pa-request ng song na Teka Lang by TJ Monterde. Yan, sige Sir Jonathan, idadagdag natin yan sa ating lineup this afternoon. And syempre kay Express Meet, kung may nais ka rin i-request na awitin, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573. At maaari ka rin mag-comment sa ating Facebook Live kanina sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Nakamonitor pa din tayo. And syempre, makinig ka na sa ating mga programa via online streaming sa bit.ly/thewayfm. Or mag-message sa ating Kirian's official GC. Yan, para mas madaming mga awiting ma-enjoy natin ngayong hapong ito, hindi ko na po patatagalin pa ang ating biyahe. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. Kaya tara, sakay na!
1: Roots on Request.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. And syempre, nandirito na tayo sa ikatlong bahagi ng ating biyahe na kung saan tayo ay magpapatugtog ng mga awiting umiikot sa iisang tema. Para sa patikim ng ating tema ngayong hapong ito,

Yes, para sa hints or yun nga, patikim sa tema ng ating biyahe natin ngayong hapong ito. Eh, paano mo ba din i-describe ang salitang katahimikan? Or rather, paano mo ba masasabi na ikaw ay payapa? Do you often link kapayapaan or peace sa pagiging tahimik? Dahil kadalasan sa atin, oh, masasabi natin that we are at peace when it's quiet. But in some cases, may iba sa atin, oh, mga ka-express mate, na nakakahanap ng peace at kapayapaan kahit na ang gulo-gulo ng kanilang kapaligiran. In situations like that, no? Doon nila na-realize na isa sa mga napakahalagang bagay sa mundong ito is to find peace, not externally, but somewhere na hindi maaapektuhan kahit na ang gulo-gulo la or ang gulo-gulo na ng ating paligid. Ikaw ba, ka-express mate, when do you feel at peace? Siguro yung iba sa atin, kagaya ko, masasabi nating at peace ka pag wala ka ng ibang gagawin. Alam mong natapos mo na lahat ng mga bagay na dapat mong gawin at tapusin. Kahit na medyo maingay, literally, ng iyong kapaligiran. Pero knowing na ox na yung mga dapat mong tapusin at gawin, wala ka nang dapat isipin pa, pwede ka nang magpahinga. Parang ganun yung klase ng peace na aking nai-imagine. But some of us, pag sinabing peace, there's security. There's this sort of calmness sa kanilang mga sarili. Dahil alam nilang settled na yung mga bagay na kanilang iniisip. Yes, that's right, ka-express mate. I'm talking about peace. Kapayapaan. Whether literally man or figuratively.

ating biyahe dito lamang sa UV Express. The Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po dahil nakapagsama-sama po kami muli ng aming mga ka-express mate. Ingatan niyo po nawa ang bawat isa, and we humbly ask and pray na may protektahan at ilayin niyo po sa anumang kapahamakan ang bawat isa sa amin as we head home. Naway makapagpahinga rin po na maayos ang bawat isa sa mga sandaling ito. And we thank you, Lord God, for you are our peace. Even if magulo po yung mga tao at bagay na nasa palibot po namin, eh, you always remind us. And kayo po mismo, Lord God, yung nagiging source ng aming kapayapaan. Thank you din po, Lord God, because through you, we are in peace with the God the Father through your sacrifice on the cross. Thank you so much po, Lord God. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.

FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. The station that cares. Maraming salamat kay Express Mate sa inyong pagsama sa akin ngayong araw na ito dito sa ating biyahe. And syempre, salamat dahil you've stick with us hanggang sa puntong ito ng ating programa. Syempre, pasalamatan na rin natin si Don Ramon Diaz na sinamahan tayo sa ating technical side. And syempre, gaya ng aking laging paalala sa inyo mga ka-Express Mate, the road may be long, but His grace will carry you on. I will be seeing you soon. Ingat, God bless, and bye-bye!

0: Time check, 6:30 p.m.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Ayan, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Isang mapagpalang gabi sa lahat ng mga nakikinig sa ating radio station at sa mga nanonood ngayon sa Facebook Live. Purihin ang Panginoon sapagkat sa muli isang napakagandang gabi na naman ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon na tayo ngayon ay makakapag-aral muli sa salita ng ating Panginoon. So sa muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Rick Bagara ng GCF Santo Domingo na nag-aanyayang samahan niyo po ako sa ating muling pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. So, mga kapatid, mayroon lang akong tatanungin. Nung nakaraang mga panahon, mga araw na nakaranas po tayo dito sa ating lugar, dito sa Albay, ng isang pagyanig, lumindol baga, mga kapatid. Mga kapatid, kung magiging tapat tayo, tatanungin ko kayo, ano naramdaman ninyo noong naramdaman ninyo yung pagyanig ng lupa? Medyo natakot ba? Nag-alala? O ano yung naramdaman ninyo? So mga kapatid, wala namang masama kung sasabihin natin nakaramdam ako ng takot, no? Kasi ang takot ay normal sa isang tao na makaramdam kapag yun, lalo kapag naka-experience ka na noong bata ka pa ng paglindol, na noong na-experience mo yon ay mayroong hindi magandang nangyari. So kapag naulit-ulit, masasabi natin na parang naulit yung takot, ano? Pero sabi nga, ang takot ay isang emosyon na binibigay ng ating Panginoon para tayo ay magkaroon ng kahandaan. At bilang mga Kristiyano, ang tanong ay hindi kung nakaramdam ka ba ng takot o kaya ay ano ba ang iyong iniisip, no? Mga kapatid, kung dumating ang takot, sino nga ba ang mas papakinggan natin? Kasi may dalawang boses, ano? Sa isang Kristiyano, kapag nakaramdam ng ganong event sa kanyang buhay, may takot, tapos meron ding isang boses na magbibigay sa iyo ng mga isang boses na magbibigay sa iyo nung dapat mong alalahanin. Ito yung tinatawag na boses ng pananampalataya. At ang takot din naman ay may boses. Sapagkat ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi, kumbaga, nasa normal pa rin tayong buhay na makakaranas pa rin talaga tayo ng takot, no? Sapagkat ito yung normal na buhay ng isang tao, no? Kasi nandito pa tayo sa lupa. So, mga kapatid, may advantage ang isang Kristiyano. Dahil alam natin na ang ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoon ay kasakasama natin. Kaya kahit na mayroon kang nararamdamang ganon, mayroon din siyang gustong mas iparamdam sa iyo. Yung kahit nakakaramdam ka ng takot, pero mayroong may boses ng pananampalataya. Dahil mga kapatid, kuminsan ang pagyanig sa buhay ng isang tao, minsan hindi lang tungkol sa pagyanig ng lupa, no? Kuminsan pagyanig ito sa buhay na mayroon tayo. Minsan ang pagyanig doon sa buhay pinansyal, no? Pagyanig sa ating buhay physical, ang ating health. Kuminsan nayayanig tayo diyan. So ito yung mga experience na kung saan mayroong boses

fear na sinasabi. At mayroon ding boses ang faith. Mga kapatid, ang pagkakaroon ng pananampalataya ay hindi nangangahulugan na wala na tayong takot. Kundi ito ay ang pagpili ng kung ano yung papakinggan natin.

saan naisulat sa aklat ng Marcos. Actually, sa Synoptic Doctrine po na ikwento din. Pero ang tutunghayan po natin ay mula sa sulat ni Mark sa chapter 5, verse 27 to 34. So, ito yung isang babae na 12 taong nagdurusa. No? Nagdurusa dahil sa kanyang walang tigil o walang ampat na pagdurugo. So, marami siyang dahilan sa kanyang buhay para siya ay sumuko na. Ngunit sa halip na piliin niya yung pagsuko o pagkakaroon ng feeling na matakot sa kung anong mangyayari, after all, 12 years siyang dinudugo, pinili niyang lumapit kay Jesus sa pamamagitan ng nag-udyok sa kanyang pananampalataya. At dahil pinili niya ang faith over fear, naranasan niya ang himala at kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Hayaan ninyo na basahin ko muna ang nilalaman ng ating text. Simulan ko po sa verse 27 ng chapter 5 ng sabi, narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. 28, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahibo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Hanggang dun lang po muna tayo. Bigyan ko lang po kayo ng background dito sa ating pinag-uusapan. Alam niyo po ba sa kulturang Hudyo noong panahon ni Jesus, ang ganitong kondisyon ay hindi lamang physical na problema, kundi pati social and spiritual problem. Dahil ayon sa batas ng Lumang Tipan, siya ay itinuturing na marumi. Ang babae ay itinuring na marumi. Ibig sabihin, hirap siyang makisalamuha sa mga tao, hindi siya malayang makasamba, maraming tao ang umiiwas sa kanya, 12 taon siyang nagdurusa. Hindi lamang iyon, mga kapatid, sabi ng Biblia, naubos na rin ang kanyang kabuhayan sa pagpapagamot, ngunit hindi siya gumaling-galing. Imagine yon, 12 years of pain, 12 years of disappointment, 12 years of unanswered question. At kung may taong may dahilan upang matakot at mawalan ng pag-asa, ito na marahil ang babaeng ito. So mga kapatid, ngayon tutunghayan natin ang tatlong mahalagang punto sa buhay ng babaeng ito na kapupulutan natin ng aral. So unang punto, ang makikita po natin, faith comes from hearing. Noong sabi niya, narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Katapos dito po sa mababasa na may quit or comma. Meaning to say, mayroon siyang ginawang pagsusuri. When she heard about Jesus, nung narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol sa kay Jesus, bago siya lumapit sa Panginoong Jesus, may nangyari muna. Narinig niya ang tungkol kay Jesus, look at the verse, no? Mayroong comma, meaning bulay-bulay muna siya. Nag-pause muna siya. Nagkaroon muna siya ng

lumala. Maaring ang babae ay nawalan na ng pag-asang gumaling, no? At ang kawalan ng pag-asa ay pwedeng gamitin ng kaaway at sirain ang loob at alipinin siya sa takot, no? Ngunit dahil siya ay nakarinig tungkol sa ating Panginoong Hesus, siya ngayon ay nagkaroon ng nabuhayan siya ng loob. At ang kanyang pananampalataya ay nagsimula sa kanyang narinig. So, ang sabi ng ibang talata sa Bible is faith comes from hearing. May napakinggan ang babaeng ito. Kaya doon nagpasimula yung kanyang pananampalataya. So, tandaan natin mga kapatid dito sa puntong ito. Fear focuses on the problem. But faith focuses on the Savior, which is our Lord Jesus. Ang pananampalataya nagsisimula kapag inililipat natin ang ating attention mula sa problema papunta sa Panginoon, papunta sa Savior. So, ang problema, maraming tao ang kanilang focus ay sa problema na. At alam nyo, maraming tumatambay, no? Tumatambay sa problema. Bagkus sinasabi ng Biblia na huwag kang tumambay dyan. Alisin mo ang iyong paningin sa problema, bagkus ilipat mo ang iyong paningin sa Panginoon. So mga kapatid, ang pangalawang titingnan po natin ngayon ay ang tatlong mukha ng pananampalataya. No, ang sabi niya sa verse 28, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Ano yung makikita nating tatlong mukha ng pananampalataya dito? Ito yung pagkakaroon ng pananampalatayang may pagtitiwala. Confident faith. Pangalawa, pananampalatayang may kasamang action. Active faith. At pananampalatayang hindi sumusuko. Persistent faith. So mga kapatid, buo ang kanyang paniniwala na si Jesus lamang ang mga pagpagaling sa kanya. Hindi lang siya naniwala, nilapatan niya ng gawa ang kanyang pananampalataya. Kahit mahina ang kanyang katawan, kahit maraming tao, at kahit may posibilidad na siya ay itaboy dahil sa kanyang kalagayan, lumapit pa rin siya kay Jesus. Ito ang prinsipyong itinuturo ng aklat ng Santiago 2 verse 17 na ang sabi, ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. No? Ang tunay na pananampalataya ay laging may kasamang action. Kinalaban niya ang kanyang kahinaan, kinalaban niya ang kanyang takot, kinalaban niya ang kanyang kahihiyan at hindi niya inalintala ang maraming hadlang para makalapit sa ating Panginoon. Alam niya ang principle ng faith without action is death. Ang pananampalataya ay hindi lamang nararamdaman, ito ay sinasabuhay. So marami na tayong narinig na ang mga salita ng ating Panginoon. So mga kapatid, alam ko na ikaw ay nakikinig ngayon. Mayroong pangungusap ang ating Panginoon. So number 3, faith receive what fear said was impossible. Sinasabi ng fear kasi imposibleng gumaling ka, pero sinasabi ng faith, pag nahihipo ko ang laylaya, ang damit ng Panginoon, ako'y gagaling. Iyon ang nangyari, mga kapatid. Agad na tumigil ang kanyang pagdurugo. 12 taon na siyang hindi napagaling ng doktor at walang nagawa sa kanya yung kanyang kayamanan, bagkus nung nagkaroon siya ng pananampalataya. Hindi agad-agad, pero yung pagkarinig niya at nilapatan niya ng action, ginawa niya yung nararapat at pagkatapos nun, na-experience niya yung miracle healing ng ating Panginoon. So napakaganda po ano. So mga kapatid, habang pinagbubulayan pa natin ang ating mga napakinggan ngayon, maaari muna tayong makapakinig ng isang awitin, napakagandang awitin mula sa ating radio station. At sa atin naman pong Facebook Live ay makakapanood naman po tayo ng mga ilang paalala tungkol sa ating station. Sige po.

Ayan. Ang napakaganda ng awitin, ano? So, alam niyo ang sabi ng Panginoon sa verse 34. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lumabas ka ng magaling sa iyong karamdaman." Agad na tumigil ang pagdurugo ng babae. 12 taon, kapatid. 12 taon na hindi nagawang pagalingin ng mga doktor ang sakit ng babaeng ito. Kapatid, hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mong karamdaman or ano yung sitwasyon mo sa iyong buhay ngayon. One thing for sure, kapatid, alam ng Panginoon kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon. Nais ng Panginoon na ikaw ay sarilinin sa oras na ito. Kung ikaw ay may matagal nang pinananalangin sa ating Panginoon na hindi masagot-sagot, hindi mo pa maranasan kung paanong kumilos ang ating Panginoon. Have faith, kapatid. Patuloy kang manampalataya sa ating Panginoon. Patuloy kang umasa sa kung ano yung gagawin ng ating Panginoon. Katulad ng babaeng ito, she has a confident faith. She has active faith. A persistent faith. So, ang pagtitiwala na pananampalatayang may pagtitiwala, pananampalatayang may kasamang action, pananampalatayang hindi sumusuko ang nais na makita ng Panginoon sa iyo. Nais niyang ipaalala na siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Siya ang Jesus na nagpagaling sa babae, na siya rin ang Jesus na siyang maaaring magpagaling sa iyo kung ano man yung nararamdaman mo. Basta't magtiwala ka lang sa ating Panginoon. Kapatid, ang ginawang action ng babaeng ito, marahil iyon din ang nais na makita ng ating Panginoon sa iyo. Pinili ng babaeng ito ang faith over fear, not fear over faith. Kasi maaari na siyang sumuko, maaari siyang lamunin ng takot. Ngunit mas pinili niya ang manampalataya sa Panginoon. At sa pamamagitan ng pananampalatayang iyon, nilapatan niya ng action at doon naramdaman niya ang naranasan niya ang miracle healing ng ating Panginoon. Kapatid, papaalala ko lang na ang sinasabi ng Bible about the definition of faith, na faith is being sure of what you hope for and being certain of what you do not see. Manampalataya ka lang, mga kapatid, dahil yan ang susi para maranasan mo ang pagpapala ng ating Panginoon. So, ayan, bago po tayo tuluyang magpaalam, ay manalangin po muna tayo. Let us pray. Glory and honor to you, Father God in heaven. Once again, O Lord God, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo. Salamat po sa iyong mga salita na amin pong napag-aralan ngayon. Salamat dahil patuloy mong ipinapaalala na ang pamumuhay po namin, we are living by faith. At sa pamamagitan ng karanasan ng babaeng ito, Panginoon, ay pinaalala mo po sa amin na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Lord, tulungan mo nga po kaming piliin lagi na sa iyo ay magtiwala. Tulungan mo kaming tumingin lagi sa iyo, Panginoong Hesus.

0: higit sa aming mga problema ang maaari mong gawin sa amin. Higit sa aming problema ang pananampalataya na mayroon po kami. Kaya tulungan mo nga po kami, Panginoon, na maging matatag at maging patuloy na ang aming pananampalataya ay patuloy na mailagak po namin sa iyo. Maraming salamat po at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen and amen. So ayan, ako rin po ay nagpapasalamat sa ating kapatid na sumubaybay nanood ngayon, si Sister Sai Barnido. Magandang gabi kapatid at sa iyong mga anak. Ang pangalan is si Mateo, Archie at si Kasi Arch, no. So ayan, magandang gabi. At siyempre ako rin po ay nagpapasalamat sa ating nakasama ngayon sa technical side, kay Brother Don Ramon Diaz. So sa muli mga kapatid, naway ang ating napakinggan na pag-aralan na salita ng ating Panginoon ay nagsilbing instrumento para ang ating pananampalataya sa ating Panginoon ay lalo pang tumatag at tumibay, at lalong ito ay ating patuloy na mailatag sa ating Panginoong Jesus, na siyang nagpasimula at patuloy na gumagawa sa ating buhay pananampalataya. Sabi nga niya, tatapusin niya ang kanyang sinimulan. Kaya, to God be all the glory in Jesus' mighty name. Sige po, mabay po, and God bless you.
1: Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573 o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa. Kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

0: Magandang araw mga kaibigan, saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.
1: Job 25. Ito naman ang sagot ni Bildad na suhita. Makapangyarihan ang Diyos, dapat siyang igalang. Nagaharing mapayapa sa buong sangkalangitan. Ang kanyang mga anghel ay hindi mabibilang. Lahat ay nasisikatan ng kanyang kaliwanagan. Maari bang maging matuwid ang tao sa paningin ng Diyos? Sa harapan ng may kapal, siya ba'y dalisay ng lubos?

Diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw.

0: magpasalamat. Muli, ito po si Pastor Jesse Torres ang inyong pong nakasama ngayong umaga.
1: At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw. At huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ito po muli si Pastor Jesse Torres, ang inyong pong kasama ngayong umaga dito po sa ating programang Ang Mabungang Panalangin tuwing Martes po, no, ng umaga sa loob ng 30 minuto dito po sa ating himpilan, ang FABC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. No? Salamat sa mga gising na po dyan at nakikinig, mga masugid nating taga-subaybay na nakikinig sa radyo. Magpagpalang umaga po sa inyong lahat. And sa mga nakaantabay naman po sa ating social media platforms, ano? Pwede niyo pong i-share ang ating mga social media platform, ang ating pong Facebook page, no? Sa YouTube and Instagram po natin, meron din po tayong online streaming site and ang ating Karen's Official GC, you know? May number po tayo na pwede niyo pong i-text yan o padala ng inyo pong mensahe o pagbati at papanalangin natin, ano? Yan po ay 0998-843-0573. Diting ka po, 0998-843-0573. Yan, pwede po kayo mag-text dyan, ha? At padala po ang inyong pagbati at mga gusto niyo pong ipanalangin at ipapanalangin po natin. Ang ating pong social media platform, ang ating Facebook page, yan ay FABC Bicol-Care 104.3 Duway FM. No, live po tayo dyan. Pwede kayong mag-comment, mag-react, mag-like. And pwedeng i-share ang ating pong programa para marami ang maabot ng ating pong mga programa, no? Patungkol po sa salita ng Diyos, patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, no? At sa YouTube and Instagram, ang FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Pwede niyo pong mapanood ulit, no, ang ating mga nagdaang programa at lahat ng programa ng ating pong estasyon, no, ng ating himpilan. Eh, pwedeng balik-balikan dyan, no, sa mga social media platform po natin. And online streaming site, ay pwede niyo pong i-check yan. Kung hindi niyo pa nasubukan, live din po dyan, ano, sa mga walang radyo o hindi maka-access sa ibang social media platform, pwede nyo pong i-try ito. Basta may internet ka, may connection ka, may data, pwede nyo pong subukan. Type nyo lamang ang bit.ly/thewayfm. And kung gusto nyo pong mapasama sa ating Karian's Official GC sa Messenger, pwedeng-pwede po. Ano? Mag-ano lang kayo sa ating mga kapatid dito sa ating himpilan. Muli, ito po si Pastor Jesse Torres, ang inyong pong kasama ngayong umaga. At isang salita mula sa Joshua chapter 11 verse 15. Ang nais kong ibahagi ngayong umaga, ano? As the Lord had commanded Moses, his servant, so Moses commanded Joshua. And so Joshua did. He left nothing undone of all that the Lord had commanded Moses. Ito po ang salita ng Diyos na mula sa aklat ng Josue o sa Joshua, na aking pong pinamagatang nothing undone or left nothing undone, no? At kung tatanungin natin ang ilan sa mga kapatid natin patungo sa kay Joshua, ang mga maaalala natin malamang ay yung mga bagay na talagang sabi natin unique na nangyari in his lifetime. Isa na dyan yung araw ay tumigil sa pagbaba, no? Nag-steady dahil pinanalangin niya na kung pwede ay wag munang magtakip silim o dumilim kasi nga nakikipaglaban sila, no? And syempre yung lahat ng kanyang mga tagumpay sa pakikipaglaban, yung Wall of Jericho, no? Napakalami. Ito yung mga bagay na pwede nating maalala patungo sa buhay ni Joshua. Isa talaga siyang warrior, yan, mandirigma talaga siya. And sabi natin right hand din ni Moises ba? Oo, tama, ni Moises. What a testimony ng kanyang buhay. And kung titinan natin, it's not because Joshua was, sabi natin, fearless, no? May takot din siya. And it's not because Joshua did not struggle. Meron din, no? May mga pag-struggle din yan, for sure, no? Tao lang din si Joshua, ano po? At yung mga tagumpay na yun, hindi dahil sa malakas siya, magaling siya, experiensyado siya, ano? Hindi, it was because he continually
trusted God's presence and he continually submitted to God's word and he faithfully obeyed God's commands. Yun si Joshua, no? Kung anong sinabi ng Diyos sa kanya, no, ay sinunod niya, no, ginawa niya. Talagang he left nothing undone at hindi yun dahil sa magaling siya, kundi talagang ultimately sumunod lang talaga siya sa Diyos. At alam naman po natin na Diyos po ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Ano po? And one day tayo rin, no, may mga binigay din sa atin ng Diyos, personal na lakbayin o command ng Diyos para sa atin. Iba-iba ito, ano? May kanya-kanya tayong path na binigay, may kanya-kanyang journey. Hindi tayo iisang lugar magkakasama, kundi kung saan tayo nilagay ng Diyos, andun tayo. Let's sabi nga, grow and excel sa lugar niya kung saan tayo nilagay ng Diyos. Ano po? And the question is, hindi yung magiging kagaya ni ba tayo ni Joshua na naging ano ba, sikat, no? Dahil sa mga naganap sa buhay niya. Hindi po yung tanong dun eh. Ang tanong dyan ay, will we be faithful din kagaya ni Joshua sa kanya? Nagsumunod lang talaga siya sa Diyos, no? Yun ang tanong din sa atin. Sumusunod ba tayo at susunod ba tayo sa Diyos na sa lahat ng kanyang pinapagawa sa atin, that we can also say or other people can see that we left nothing undone. No, walang naiwang unfinished na business, ika nga, no? Yeah, ang Diyos, ang grasya niya ay laging andyan sa atin upang magawa natin yung pinapagawa niya. Sabi niya nga po, no? Manalangin tayo. Salamat Panginoon. Dahil alam namin na ang inyong pong mga pinag-uutos, ang inyong pong mga pinapagawa sa amin ay hindi imposible. Hindi niyo po ibibigay sa amin ito at iiwan kami, kundi ay nandyan po ang inyong pagpapalakas, ang nandyan ang inyong grasya, ang pagpapaunawa sa amin upang magawa namin, O Diyos, ang mga bagay na pinapagawa niyo po sa amin. May you find us faithful nga po sa lahat ng bagay na ito. And that one day ay makita sa amin that we left nothing undone. O, nagawa namin yung mga bagay na pinagawa niyo po sa amin. Maraming salamat sa pribilehiyong ito. At nawa ang inyo pong pangalan ang patuloy na maitataas, maluluwalhati sa aming mga buhay. Papasalamat pa kami at ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At bago po tayo magpatuloy, ay makinig po muna tayo ng awitin, no, sa ating pong radyo at ilang paalala po sa ating pong social media platform. Tayo po ay magbabalik.

0: At tayo po ay nagbabalik. At ito po muli si Pastor Jesse Torres ang inyo pong kasama ngayong umaga dito sa ating programang Ang Mabuhang Panalangin tuwing Martes ng umaga po sa loob ng 30 minuto. No? Sa mga kaka-join lang po sa atin at kakabukas ng kanilang radyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano? Tayo po ay mananalangin at pangungunahan po tayo ni Pastor Joy sa pananalangin para sa ating gobyerno at sa ating kagawaran ng pangkalusugan. Ano po? Tayo po ay mananalangin ang ating po mga personal panalangin pagkatapos niyan. Pastor Joy?
1: Magandang umaga mga kapatid. Tayo po'y muling dumulog sa Panginoon sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating sama-samang paglapit sa ating Panginoong Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat dahil kayo po ang Diyos na tapat sa iyong salita. Tulad ng iyong sinabi sa amin sa Josue 11:15, wala kang iniwang hindi tinupad sa iyong mga pangako. Ang bawat usos po ninyo ay may kasamang kapangyarihan at ang bawat pangako niyo po ay may kasamang katuparan. Sa araw na ito, buong kapakumbaba namin itinataas ang aming bansang Pilipinas sa iyong trono ng biyaya. Panginoon, naniniwala kami na hindi po ninyo kami nakakaligtaan. Hindi ninyo kami kailanman tinalikuran. Kayo pa rin po ang Diyos na nagpapagaling, nagpapanumbalik at nagbibigay ng bagong pag-asa. Ama, pinapanalangin namin ang healing ng aming bansang Pilipinas. Pagalingin po ninyo ang mga may sakit sa kani-kanilang katawan. Hipuin po ninyo ang mga nasa ospital, ang mga nasa tahanan, ang mga dumaraan sa matinding karamdaman. I-release po ninyo ang healing power sa bawat lungsod, bawat lalawigan, bawat pamilya, at bawat komunidad. Sa pangalan ni Jesucristo, ipinapahayag namin na ang sakit ay walang huling salita sapagkat kayo lamang ang may huling salita sa aming mga buhay sapagkat kayo ang sa aming lumalang. Panginoon, pagalingin po ninyo ang mga sugatang puso. Marami ang pagod, nasasaktan, nabibigatan at nawawalan ng pag-asa. Hipuin po ninyo ang bawat isa ng inyong pag-ibig. Ang mga luha ay palitan niyo ng kagalakan. Ang takot ay mapalitan ng kapayapaan. Ang kawalan ng pag-asa ay mapalitan ng bagong pananampalataya. Pagalingin rin po ninyo ang aming bansa sa espiritual naming kalusugan. Ibalik po ninyo ang takot sa iyo, Panginoon. Ang kabanalan, ang katotohanan, ang pagkakaisa. Inyo pong putuli ng anumang espiritu ng pagkakahati-hati, kasinungalingan, korupsyon at karahasan. Aming Diyos, maghari ang iyong katuwiran sa aming lupain. Amin din pong pinoproklama sa oras na ito ng may pananampalataya na kung paanong naging tapat ka kay Moises at kay Josue, magiging tapat ka rin sa bansang ito. Hindi matatapos ang iyong layunin sa Pilipinas, ang iyong mga pangako ay hindi mabibigo. Ang Pilipinas ay hindi nakatalaga para sa pagkawasak, kundi ito ay nakatalaga para sa pagpapanumbalik. Ang healing ng Panginoon ay dadaloy mula Hilaga hanggang Timog, mula Silangan hanggang Kanluran. Isang bagong panahon ng kalusugan, kapayapaan at espiritual na pagkagising ang sumisibol sa aming bansa. Ang mga simbahan ay muling magliliyab sa panalangin. Ang mga pamilya ay muling magkakaisa. At ang susunod na henerasyon ay lalakad sa katotohanan ng Diyos. Walang pangako ng Diyos ang mahuhulog sa lupa at masasayang. Lahat ng kanyang sinabi, kanyang tutuparin ayon sa kanyang kapangyarihan. Kaya't may buong pananampalataya namin, Panginoon Diyos, na pinagkakaisahan sa umagang ito. The God who fulfilled His word to Joshua will also fulfill His word over this nation, the Philippines. Ang aming bansa ay gagaling, babangon at magiging patutuo ng iyong kaluwalhatian sa mga bansa. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, Panginoong Diyos. Pagi sa bawat isa na nakasama namin, nakaisa namin ngayong umaga, lumasap din kami ng mga personal naming kagalingan. Sa iyong karangalan at pasasalamat sa makapangyariang pangalan ni Jesucristo na aming dakilang mga gamot. Ito po ang aming panambitan. Amen at amen.
0: Maraming salamat po, Pastor Choi, sa pananalangin. Patuloy po tayong manalangin, mga kapatid. Aming mapagmahal na Ama, lumalapit po kami sa inyo na may kabigatan sa aming puso dahil sa mga tragedyang nangyayari ngayon sa aming bansa. Ikaw ang aming Diyos ng kaginawahan at kapayapaan. Wala pong imposible sa inyo at naniniwala kaming kaya niyo pong magdala ng pag-asa kahit sa pinakamadilim na sitwasyon. Panginoon, itinataas namin sa inyo ang mga pamilya ng mga estudyanteng nasawi sa malagim na pamamaril nga po sa isang paaralan sa Tacloban. Walang salita ang sapat upang alisin ang sakit na kanila pong nararamdaman sa mga panahon ngayon. Ngunit nananalangin po kami na ang inyo pong presensya ang yumakap sa kanila. Ikaw ang magbigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Pagalingin niyo po ang kanilang mga sugat, ang mga estudyanteng nakasaksi ng trahedya, mga guro, mga school personnel at buong komunidad na naapektuhan nito. Pinapanalangin din po namin ang mga naapektuhan ng nangyari din pong pananaksak sa isang paralan sa Cavite. O Diyos, ilayo niyo po ang aming mga paaralan sa karasan, sa galit at anumang uri ng kasamaan. Naway maging ligtas ang bawat silid aralan at ang bawat estudyante po, O Diyos, ay makapag-aral ng may kapanatagan. Ama, aming hinihiling ang inyo pong proteksyon sa lahat ng kabataan. Sa panahong maraming tukso, impluensya ng social media, depression, galit at kawalan ng direksyon, ikaw ang maging sentro ng kanila pong buhay. Magbangon ka ng isang henerasyon na may takot sa inyo po, O Diyos, may malasakit sa kapwa at handang sumunod sa inyong Panginoon. Dalangin po namin ang bawat magulang, tulungan niyo po silang maging mabuting halimbawa sa kanilang mga anak. Bigyan niyo po sila ng karunungan sa pagdidisiplina, pagmamahal sa pagtuturo at tiyaga sa paggabay. Naway ang bawat tahanan ay maging lugar ng panalangin, ng pagmamahalan at ng inyo pong presensya. Panginoon, gamitin niyo rin po kami. Huwag niyo po kaming hayaang maging mga tagapanood lamang ng mga nangyayari sa mundo. Gawin niyo po kami mga taong nagdadala ng pag-asa, ng kapayapaan at iyong salita sa mga nangangailangan. At sa lahat pong ito, O Diyos, nagtitiwala kami na ikaw pa rin ang Diyos na nagahari at may mabuting plano sa bawat buhay. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyan po muna tayo, ano po, pansamantalang magtatapos. Patuloy po tayong manalangin, ano po. Huwag tayong titigil manalangin. Sabi nga po, pray without ceasing lang. Ano man yung mga ginagawa natin, lagi tayong manalangin sa ating puso, sa ating isip, ano? Magpasalamat. Muli, ito po si Pastor Jesse Torres ang inyong pong nakasama ngayong umaga. Dito po sa ating palatuntunan ang mabungang panalangin tuwing Martes sa loob ng 30 minuto. Ano po? Pagpalain ba ang bawat isa at ingatan po ng Diyos ang bawat isa. Ako'y nagpapaalam. God bless.

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request Care 104.3 DWAY FM o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
2: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
2: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
3: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
2: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
3: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
4: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal, sakim na dasal ang siyang umiiral, ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
5: Akuin muna.
4: Diba?
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
8: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Martes, June 30, 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, bagong water tank ng Legazpi City magbibigay ng dagdag supply ng tubig sa mga Legazpenyo sa pagdating ng El Niño phenomenon. 56 na metal detectors ipamamahagi sa mga pampublikong paaralan sa lungsod ng Legazpi. Ibalong Festival tuloy na. Pamala ang panlalawigan ng Camarines Norte, taus-pusong nagpasalamat sa pabansang pamahalaan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF. At kauna-unahang Bicol Fisheries Professional Summit sa Albay Provincial Agricultural Office, formal nang nagbukas. At ngayon po sa mga detalye. Nakabili na ng bagong water tank ang pamalaang panglungsod ng Legazpi bilang paghahanda sa paparating na El Niño phenomenon. Sa isang press conference ay sinabi ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail na isa ito sa mga tulong ng pamalaang panglungsod ng Legazpi, lalong-lalo na sa mga northern barangay. Ang naturang water tank umano'y naglalaman ng 20,000 liters na tubig na maaring makatugon sa 4 na barangay bawat araw, kagaya ng mga barangays Bagakay, resettlement site ng Estanza, Taysan, Bangkerohan, ilang parte ng Kagbakong, Bariis at iba pang barangay na posibleng mga ilangan ng tubig sa panahon ng El Niño. Nihintay na lang umanong lumabas ang plate number at pwedeng maka-avail ng supply ng tubig by request ang barangay mga barangay captains. Nakipaugnayan na din mano ang lungsod sa Legazpi City Water District para sa loading ng tubig. Anya ang pondo na binili ng water tank ay naka-allocate na sa nakaraang taon mula sa supplemental budget ng lungsod.
1: Baretang Bicolandia.
0: Namahagi ang pamalaang lungsod ng Legazpi kahapon, June 29, 2026, ng metal detectors sa 56 na mga pampublikong paaralan sa Legazpi. Layunin ang pamamahagi ng metal detectors na mas mapaigting ang seguridad sa loob ng mga paaralan kasunod ng nangyaring school shooting sa isang paaralan sa Tacloban City noong nakaraang linggo na ikinamatay ng 3 estudyante. Nagkaroon din ng local school board meeting ang sangguniang panglungsod para sa turnover ceremony ng mga metal detectors. Kasama sa naturang local board meeting, sina DepEd Schools Division Superintendent Danilo Despi, Legazpi City Police Station Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., at iba pang miyembro ng local school board. Dagdag pa ni Mayor Hisham na sa bawat paaralan umano ay may naka-assign na utility worker na sumailalim din sa orientation sa paggamit ng naturang metal detectors. Hindi umano kasabay dito ang private schools dahil meron silang security guards na magsasagawa ng pagsisiyasat ng mga kagamitan ng mga estudyante bago pa pumasok sa gate ng mga paaralan. Dagdag pa ni Mayor Ismail na kung may mga estudyante na mahulihan na mga deadly weapons sa pagpasok sa paaralan, ay may koordinasyon na din umano sila sa mga pulis para sa kaukulang hakbang. Makikipag-ugnayan din umano ang sangguniang panglungsod sa Liga ng mga Barangay para makatulong din ang mga barangay tanod sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng mga estudyante sa mga paaralan.
1: Baretang Bicolandia.
0: Tuloy na ang Ibalong Festival sa darating na buwan ng Agosto na magsisimula sa August 7 hanggang August 23, 2026. Ito ang tiniyak ni Committee on Tourism, Culture and Heritage Chairperson, Legazpi City Councilor Alan Raniola sa isinagawang press conference kahapon sa City Hall ng Lungsod. Ayon kay Raniola, may ilang pagbabago sa gaganaping Ibalong Festival kagaya ng Ibalong The Musical na may bagong pamagat na Ibalong Z. Ito umano ay upang makarelate at maintindihan ng mga bagong henerasyon ang epekong nga Ibalon, kung saan may mga local talents na magiging tampok na gaganap ng mga actors sa tulong naman ng tanghalang Pilipino. Ilan sa mga magiging highlights ng pagdiriwang

0: ang pondo para sa naturang festival. Pagdating naman umano sa dagsan ng turista sa lungsod, sisikapin umano ng kanyang komite na malagpasan ang bilang ng mga turista na bibisita kumpara sa mga nakaraang taon. Ipaniliwanag pa ni Raniola kung bakit limitado ang mga sports events sa naturang festival dahil umano dapat na nakatuon sa culture and arts dahil naman sa merong lugar para sa mga palaro kagaya ng Mayor's Cup, palarong Bicol at palarong pambansa. Binanggit din ni Raniola kung bakit nilipat ang Ibalong Festival mula sa buwan ng Oktubre sa buwan ng Agosto ngayong taon. Anya, una dahil ang buwan ng Oktubre ay tag-ulan at ang buwan ng Agosto naman ay lean months, kung saan ito ay buwan ng kagipitan, kung saan ay makakatulong naman ang naturang aktibidad para gumanda ang ekonomiya sa lungsod.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang pamahalaang panlalawigan ng Camarines Norte sa pamumuno ni Governor Dong Padilla kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na suporta ng pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF. Sa pakikipagtulungan ng Department of the Interior and Local Government o DILG, ang pondong ito ay magsisilbing mahalagang katuwang ng lalawigan sa pagpapatupad ng mga proyektong magpapahusay sa paghati ng mga pangunahing serbisyo at magpapalakas sa lokal na pag-unlad. Nangako din si Governor Padilla na isusulong ang integridad, transparency at pananagutan sa paggamit ng pondo ng LGSF. Tiniyak din niya na ang bawat proyekto ay maipapatupad ng walang halong politika at ang benepisyo nito ay direktang mararamdaman ng mga mamamayan, lalo na ng mga nasa laylayan. Sa kasalukuyan, isinasagawa na ang procurement process upang matiyak ang maagap at maayos na implementasyon ng mga proyekto na inaasahang maisasabay sa mga programa ng bawat munisipyo para sa mas koordinado at mas inklusibong pag-unlad ng buong Camarines Norte.
1: Paretang Bicolandia.
0: Formal nang nagbukas ang kauna-unahang Bicol Fisheries Professional Summit sa Albay Provincial Agriculture Office. Sa nasabing aktibidad ay nagsama-sama ang fisheries professionals, academic institutions, government agencies at industry stakeholders mula sa buong rehiyon at mga kalapit na lugar. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng Bicol Alliance of Fisheries Professionals Incorporated na may temang Empowering Bicol's Fisheries Professionals for Sustainable Development and Innovation. Naging daan din ang naturang pagtitipon para sa pagpapalitan ng kaalaman at mga localized practices at kolaborasyon sa pagitan ng mga stakeholders sa sektor ng fisheries. Ayon sa mga organizer, ang naturang summit ay naglalayon na mas mapalakas ang pagkakaisa at maging handa sa kinabukasan ang mga komunidad ng Bicolano Fisheries Professionals na nakatalaga sa sustainable source or resource management, regional food security at inklusibong paglago ng ekonomiya.
1: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, sa iba pang balita, dahil sa patuloy na kampanya ng Sangguniang Panglungsod ng Legazpi patungkol sa ipinagbabawal ang bagla o makalat sa Legazpi, bumili ang lungsod ng karagdagang 4 na dump trucks at isang backhoe. Ito ay para mas maitaguyod ang kalinisan sa lungsod at maging tuloy-tuloy ang paghahakot ng basura sa tamang panahon ng mga Material Recovery Facilities o MRF. Hinimok naman ni Mayor Hisham Ismail ang Barangay Eco Waste Management na magkokolekta ng basura sa mga bahay-bahay at mga establisimiento kung saan ay mahigpit din na ipinatutupad ang No Segregation, No Collection Policy. Dagdag pa ng alkalde na titingnan nila kung ano ang magiging resulta sa koleksyon ng basura ng mga dagdag

0: dagdag na dump trucks. Anya, kung kinakailangan pang magdagdag ng dump trucks para sa mas epektibong pagkolekta ng basura, ay kanila umano itong ikukonsidera para makapagdagdag ng mga dump trucks.
1: Paretang Bicolandia.
0: Magdudulot ng oportunidad at savings para sa mga residente na nakahimpil sa norteng bahagi ng Legazpi City ang pagbubukas ng Super Health Hospital sa Rawis, Legazpi City. Ani Mayor Hisham Ismail, nais ng pamahalaang panglungsod ng Legazpi na mas mailapit sa taong bayan ang mga serbisyong medikal na kailangan ng mga mamamayan. Pagdating naman sa mga serbisyong medikal, ayon sa alkalde, nakipag-ugnayan na sila sa kanilang partner agency na Department of Health Bicol sa pamamagitan ng City Health Office sa pagbili ng mga pangunahing health equipment dito. Ilan sa mga pangunahing serbisyo na ibibigay ng naturang ospital ay X-ray, ultrasound, blood chem, lying-in clinic at mga gamot. Dagdag pa ng alkalde na ililipat na lang ang lying-in mula sa Buyuan para iisang lugar na lamang ang pupuntahan ng mga residente.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, sa pagbubukas ng isang food hub sa Pawa, Legazpi City, sinabi ni City Councilor Alan Raniola na hindi umano ito makakaapekto sa food hub na nasa Legazpi Boulevard dahil magkaiba naman umano ang market ng dalawang food hubs. Naniniwala si Raniola na magiging malaking tulong ito sa mga nagnanais magnegosyo at maging sa mga pumapasyal sa Pawa. Dagdag pa ng konsehal na malayo naman umano ang lokasyon ng dalawang food hubs at magkakaroon din ng healthy competition na may magandang epekto sa ekonomiya ng lungsod. Nasa pagpipili na lang umano ng mga mamamayan kung saan nila gustong mamasyal, depende sa nais nilang puntahang lugar. Pagdating naman sa security at kalinisan sa bagong food hub sa Pawa, Legazpi City, ay nagkaroon na umano ng koordinasyon sa mga lokal na opisyal ng Pawa at mga negosyante kamakailan at hinimok din ang bawat may pwesto na panatilihin ang kalinisan ng naturang lugar.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagpaikot naman ng drone ang mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO sa nakaraang 3 linggo para inspeksyonin ang lagay ng Mayon Gullies na nakaharap sa lungsod ng Legazpi kagaya ng Buyuan Gully bilang paghahanda sa posibleng malalakas na pag-ulan. Ito ang pahayag ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa isinagawang press con kahapon. Anya, kinakailangan nating umunong i-extend ang inspeksyon sa mga major gullies ng mabinit at bunga. Sa kanilang nakuhang impormasyon, hindi naman umano silted o barado ng mga maninipis na buhangin ang bahagi ng Buyuan Gullies. Nagbigay lang ng babala si Mayor Hisham na sa parte lamang ng Miisi Gully ay may makapal na umunong nakatambak na buhangin na posibleng bumaba sa mga kabahayan kapag may malakas na pag-ulan na maaaring makaapekto sa mga barangay ng Mabinit at Bunga, Legazpi City.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, muling siniguro ni Albay Governor Noel E. Rosal ang commitment ng Albay Provincial Government na palakasin ang agri-fishery sector sa isinagawang Agri-Senso Plus Caravan na pinangunahan ng Land Bank Kamakailan sa Albay Astrodome, Legazpi City. Mahigit 1,000 magsasaka, manging isda, agri-entrepreneurs at iba pang stakeholders ang dumalo sa nasabing caravan na nagbigay ng access sa mga government support programs, financial services, and financing opportunities. Binigyang diin din ni Rosal ang patuloy na pamumuhunan ng probinsya sa irigasyon, farm machinery, fertilizer assistance at iba pang production support para mas tumaas ang agricultural and fisheries productivity. Ang naturang aktibidad ay nagpatibay sa partnership sa pagitan ng Provincial Government of Albay at Land Bank sa pagpapalawak ng economic opportunities at para paunlarin ang kabuhayan ng mga Albayano sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na suporta sa sektor ng agri-fishery.
1: Baretang Bicolandia.
0: Nagsagawa naman ng skills training para sa kabulisan at kanilang pamilya na matagumpay na isinagawa ng PNPOLCFI sa Sorsogon PPO Chapter sa pamumuno ni Mrs. Marlene Daniel. Katuwang ang TESDA Sorsogon, ang skills training on siomai and longganisa making na isinagawa noong Hunyo 28, 2026 ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng ikatlong anibersaryo ng organisasyon. Layunin ang aktibidad na mabigyan ang mga police personnel at kanilang pamilya ng praktikal na kasanayan na maaring maging alternatibo o dagdag na mapagkukunan ng kabuhayan. Bahagi rin ito ng patuloy na advokasya ng PRO5 sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda na isulong ang PNP Focused Agenda, partikular ang personnel morale and welfare at community support sa pamamagitan ng mga programang nagpapalakas ng kakayahan at kabuhayan ng mga personnel at kanilang dependents. Nagbahagi ng technical na kaalaman sa pagsasanay ang TESDA Sorsogon sa pangunguna ni na Mr. Ivan J. Verano, TESDA Specialist 2, at Ms. Rhea Polo, TESDA Trainer, na nagsilbing gabay upang higit na maging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang aktibidad. Sa pagdiriwang ng ikatlong anibersaryo ng PNPOLCFI Sorsogon PPO Chapter, muling pinagtibay ang layunin nitong isulong ang mga programang nakatuon sa kapakanan, kakayahan at kabuhayan ng mga personnel at kanilang pamilya sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagtulungan sa mga partner agency.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, opisyal na inilunsad ng Catanduanes Police Provincial Office o CATPPO sa pangunguna ni Police Colonel Virgilio Buena, Provincial Director, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, ang 10-Day Driving NC2 Community-Based Training Program o CBTP para sa 25 piling personnel noong Hunyo 26, 2026. Layunin ang pagsasanay na palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa ligtas at epesyenteng pagmamaneho upang higit silang maging handa sa police operations, emergency response at iba pang tungkuling nangangailangan ng mataas na antas ng profesionalismo. Nagbahagi rin si TESDA Focal Person Mr. Avril Malaca sa CBTP ng mahalagang kaalaman hinggil sa competency-based training at sa kahalagahan ng pagkakaroon ng National Certificate o NC2. Ang programa ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng Police Regional Office 5 sa pamumuno ni Police Brigadier General Erosito Miranda ng PNP Focused Agenda sa ilalim ng Management of Resources at Morale and Welfare. Sa pamamagitan ng mga ganitong pagsasanay, patuloy na pinaghuhusay ang kakayahan ng mga pulis upang makapaghatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman para sa mamamayan.
1: Baretang Bicolandia.
0: Aktibo namang nakiisa ang Sorsogon 2nd RSPB Team Kadandanan sa isinagawang bayanihan activity para sa konstruksyon ng rice retail store sa Kadandanan Women's Organization na isinagawa mula Mayo 29 hanggang Hunyo 25, 2026 sa Barangay Kadandanan, Bulusan, Sorsogon. Naisakatuparan ang aktibidad katuwang ang mga opisyal ng barangay Barangay Tanods, mga miyembro ng Kadandanan Women's Organization, mga residente ng barangay at sa suporta ng Bulusan Lake Eagles Club. Sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng komunidad, matagumpay na naisakatuparan ang konstruksyon ng pasilidad na magsisilbing sentro ng kanilang programang pangkabuhayan. Ang Rice Retail Store ay inaasahang makapagbibigay ng mas matatag na mapagkukunan ng kita para sa Kadandanan Women's Organization at makatutulong sa pagpapalakas ng kabuhayan ng kanilang mga miyembro. Higit pa rito, ang proyekto ay sumasalamin sa diwa ng bayanihan at pagkakaisa na mahalagang salik sa pagtataguyod ng isang ligtas, matatag at maunlad na komunidad. Ang inisyatibong ito ay nakaangkla sa PNP Focused Agenda, partikular sa pagpapalakas ng community support, pagpapalalim ng partnership with stakeholders, at pagtataguyod ng people-centered at service-oriented policy. Ito rin ay nagpapakita na ang tungkulin ng kapulisan ay hindi lamang nakatuon sa pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi maging sa aktibong pakikipag-ugnayan sa komunidad upang suportahan ang mga programang nagtataguyod ng inklusibong pag-unlad at pangmatagalang kapakanan ng mamamayan.
1: Mayon Updates.
0: Para naman po sa ating Mayon Updates, patuloy pa rin na nakataas ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon. Naitala pa rin ang pagbuga ng lava sa May Basud Gali sa 3.8 kilometers, sa Bunga sa 3.2 kilometers at sa Miisi sa 1.8 kilometers. Nagkaroon din ng 8 volcanic earthquakes, kabilang ang 4 na volcanic tremors na tumagal ng 5 hanggang 60 minuto ang haba. Nagkaroon din ng 327 na rockfall events at isang pyroclastic density currents signals o USON. Patuloy pa rin na nakikita ang banaag sa tuktok ng bulkan. Naitala din ang 1,446 na tonelada ng sulfur dioxide flux. Samantalang ang plume ay naitala naman sa 1,250 metrong taas mula sa crater. Katamtamang pagsingaw na napadpad naman sa pangkalahatang kanluran. Panandali ang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa ilagang silangang bahagi naman ang naitala. Patuloy pa rin pong ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na Radius Permanent Danger Zone at ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Maaari pa rin maganap ang mga sumusunod: pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar kung may matitinding pag-ulan.
1: Baretang Panahon.
0: Para naman sa lagay ng panahon, ayon po sa ulat ng Pag-asa DOST, ang buong rehiyon ng Bicol ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ngayong Hunyo at 30, 2026. Ito ay bunsod ng isang low pressure area o LPA at ng habagat o southwest monsoon na patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Sa Sorsogon at Masbate naman ay inaasahan ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan dahil sa panibagong heavy rainfall outlook. Sa temperatura naman, ang lalawigan ng Albay at iba pang bahagi ng Bicol ay maglalaro sa temperatura ng 26 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. May banta pa rin po ng flash floods o landslide sa mga mabababang lugar at kabundukan kung magiging matagal at malalakas ang pag-ulan. Banayan naman hanggang sa katamtamang pag-alon ang karagatan.
1: Salita ng Pag-asa.
0: Mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 32, Talatang 7. Kayo ang aking kublihan, iingatan niyo ako sa oras ng kaguluhan, at pinalilibutan niyo ako ng mga awit ng kaligtasan. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal na aming inihatid sa inyo sa araw na ito ng Martes, 30 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po ang iyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: iniwan. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
1: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
0: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang pag-alala?
2: Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Sumasahim papawid mula sa Arimbay, Legazpi City. Kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: sa mga balita ngayon, pre-trial orders sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio inilabas ng Senate Impeachment Court.
1: Bahagi ng EDSA paralisado dahil sa biglaang kilos protesta.
0: At sa Kalakalan, taas presyo sa mga produktong petrolyo, epektibo na. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Inilabas ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order para sa House Prosecution Panel at kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Renato Bantug Jr., ipinadala ang order sa mga partido sa pamamagitan ng email at may mga hard copy na iyahatid at ito ay magsisilbing gabay sa takbo ng impeachment trial. Batay sa order, magsisimula ang trial proper sa Hulyo 6, ganap na alas 2 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules hanggang Hulyo 27 at ililipat sa alas 3 ng hapon tuwing Martes hanggang Webes pagkatapos nito. Sinabi ng Korte na pinanatili ang schedule ng House Prosecution sa presentasyon ng 4 na Articles of Impeachment alinsunod sa naunang desisyon ng Korte Suprema na nagbibigay ng diskresyon sa prosecution sa presentasyon ng kaso. Ayon sa pre-trial order, may kabuuang 57 witnesses ang prosecution at 45 witnesses naman ang kampo ni Duterte Carpio, kabilang ang ilang opisyal ng gobyerno at mga pribadong individual, habang may 17 na common witnesses na kapwa isasama sa magkabilang panig.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Ang kampo ni Vice President Sara Duterte Carpio sa pagbubukas ng nakaselyong Bureau of Internal Revenue o BIR box na naglalaman ng kanyang tax records at ng kanyang asawa sa kondisyon na isasagawa lamang ito sa executive session. Ayon sa House Impeachment Prosecution, hawak na ng Senate Impeachment Court ang naturang kahon na maaaring gamitin bilang ebidensya sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Sinasabing naglalaman ito ng income tax returns sina Duterte Carpio at ng kanyang asawang si Manases Carpio, pati na rin ng kanilang mga negosyo. Una rito, hindi pumayag ang depensa sa pagbubukas at pagmarka ng laman ng kahon bilang ebidensya, ngunit kalaunan ay nagbago ng posisyon ang kampo ng Vice Presidente. Para naman kay House Impeachment Prosecutor Representative Laila De Lima, hindi na kailangan ng executive session para sa pagbubukas ng BIR box at pagmarka ng mga dokumento bilang ebidensya dahil karapatan umano ng prosecution na gawin ito bilang bahagi ng kanilang mga ebidensya.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang tampok na balita, bahagi ng kahabaan ng EDSA paralisado dahil sa biglaang kilos protesta. Ang detalye mula kay Jo Cabrera Alabastro.
3: Paralisado ang daloy ng trapiko sa EDSA at Ortigas Avenue matapos ang bigla ang kilos protesta ng mahigit 500 rallyista sa EDSA Shrine na naganap kaninang alas 4 ng madaling araw. Mahigit isang oras na hindi gumalaw ang mga sasakyan sa magkabilang lane ng White Plains sa kahabaan ng Ortigas Avenue. Apektado rin ang EDSA northbound at southbound na nakaapekto sa mga motorista at sa mga mananakay. Lalo pang bumigat ang sitwasyon nang iparada ang ilang puting bus sa gilid ng kalsada sa northbound lane at bumuhos din ang ulan. Dahil dito, nagsisikan ang mga motorsiklo at pribadong sasakyan sa parehas na linya ng EDSA Carousel habang marami namang pasahero ang napilitang bumaba at maglakad patungo sa kanilang destinasyon. Sigaw ng mga rallyista, ang kanilang kilos protesta ay para sa bayan at laban sa korupsyon. Agad namang nagtalaga ang MMDA ng mga tauhan bagamat hirap sila sa pag-assist sa bigla ang bukso ng daloy ng trapiko. Madang alas 6 ng umaga nang muling buksan ang southbound lane at unti-unting bumabalik sa maayos na normal ang daloy ng trapiko. Para sa FEBC Network News, ako po si Jo Cabrera Alabastro, nagulat.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
1: Taas Mataas presyo sa mga produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Ito at ang iba pang balitang kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Muling tumaas ang presyo ng langis sa pagtatapos ng Hunyo. Ayon sa abiso, itinaas ng Shell Pilipinas ang presyo ng gasolina ng piso at 65 sentimo kada litro. Tumaas din ang presyo ng kerosene ng piso at 22 sentimo kada litro. May dagdag presyo rin na 84 na sentimo kada litro sa diesel. Epektibo ang mga pagbabago sa presyo kaninang alas 6 ng umaga. Samantala, simula Hulyo 1, tataas ang toll fee sa Star Tollway at SLEX para sa mga motorista na bumibiyahe patungong Southern Luzon dahil sa ikalawang bahagi ng aprobadong toll rate adjustment. Ayon sa Toll Regulatory Board, tataas ang singil sa mga Class 1, Class 2 at Class 3 na sasakyan sa mga rutang Santo Tomas hanggang Lipa, Lipa hanggang Batangas City, buong Santo Tomas City hanggang Batangas City, pati sa Alabang hanggang Calamba at Calamba hanggang Santo Tomas City ng SLEX. Sinabi ng Toll Regulatory Board na magkakaiba ang itataas na halaga ng toll fee depende sa ruta at klase ng sasakyan. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Bank of the Philippine Islands o BPI na libre na ang mga bank transfer gamit ang InstaPay at PesoNet simula Hulyo 1. Ayon sa BPI, tinanggal ang transfer fees bilang pagsunod sa bagong patakaran ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na naguutos ng patas at makatuwirang singil sa mga financial institution. Sinabi ni BPI President at Chief Executive Officer Jose Chodoro Limcauco na layunin ng libreng interbank transfers na gawing mas madali, ligtas at abot kaya ang digital banking para sa lahat ng Pilipino. Samantala, sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na suportado niya ang hakbang ng BPI dahil makatutulong umano ito sa pagpapalawak ng digital banking at pagpapadali ng access ng mga Pilipino sa serbisyong pinansyal. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 28 centavos sa US dollar, 43 pesos at 18 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 39 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 32 centavos sa Saudi riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Kaninang alas 3 ng madaling araw, huling namataan ng pag-asa ang low pressure area sa maybaybayin ng San Pascual, Masbate. Patuloy namang nakakaapekto ang southwest monsoon sa Palawan. Ang Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng LPA. Ang Palawan ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dulot pa rin ng habagat. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25.8 hanggang 32.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5:30 at lulubog dakong alas 6:29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Ombudsman Remulla hihiling na gawing state witness si dating DPWH Chief Bonoan sa flood control case.
1: Plunder charges laban kay Senador Rodante Marcoleta, isasampa ng Ombudsman.
0: At sa palakasan, EJ Obiena nakuha ang unang ginto sa 2026 outdoor season.

0: Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEDC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Hihiling si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Sandigan Bayan na i-discharge si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan bilang akusado upang maging state witness sa 73 million pesos na flood control kickback case. Isinasangkot si Bonoan sa plunder case kasama sina Senador Jinggoy Estrada at ilang opisyal ng DPWH kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga proyekto ng gobyerno. Ginasuhan ng mga akusado ng plunder na hindi pinapayagang magpiansa sa ilalim ng Sandigan Bayan 5th Division. Nakatakda naman ang arraignment ng kaso ngayong araw, Hunyo at 30. Sinabi ni Remulla na mahalaga ang testimonya ni Bonoan para mapalakas ang kaso laban sa mga pangunahing sangkot sa umano'y anomalya. Pinayagan na ng Sandigan Bayan ang hospital arrest ni Bonoan at kasalukuyan siyang nakakonfine sa PNP General Hospital dahil sa mga sakit. Nilinaw naman ng Ombudsman na isasagawa ang lahat ng hakbang sa korte at walang anumang special deals sa sinuman.
0: Pag-aaral, pangunahing balita.
2: Samantala, isasampa ng Ombudsman ngayong Linggo ang plunder charges laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kaugnay ang kaso sa umano'y hindi naideklarang 75 milyong piso na campaign contributions kay Marcoleta. Sasampahan din ang kaso sina dating kongresista Mike Defensor at ang negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Batay sa investigasyon, natanggap umano ni Marcoleta ang 75 million pesos sa tatlong pagkakataon noong Enero 2025, ngunit hindi ito naipakita sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Sinabi din ng Ombudsman na ang donor's tax para sa naturang halaga ay binayaran lamang noong December 2025 na itunuturing ng mga investigador na indikasyon ng umano'y pagtatago ng transaksyon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Vice President Sara Duterte Carpio dapat personal na magpaliwanag sa Senate Impeachment Court sa umano'y pagtatangka sa buhay ng mga matataas na opisyal ng bansa ayon kay House Impeachment Prosecutor Representative Chel Jocno. Para sa kabuuang ulat, narito si Eddie Galvez.
3: Nasa desisyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte kung siya ay tatayo sa witness stand para sagutin ang alegasyong nagbanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Sa press briefing, sinabi ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno, dapat personal na ipaliwanag ni VP Sara sa harap ng Senate Impeachment Court ang mga pahayag na uwi sa impeachment charges sa umano'y pagtatangka sa buhay ng mga tataas na opisyal ng bansa. Sabi ni Jocno, nakahanda ang House Prosecution Panel na i-cross-examine si VP Sara sakaling magdesisyon magpatotoo sa impeachment trial sa Senate Impeachment Court. Samantala, sinabi ni Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa, sinunod ni VP Sara ang kinakailangang isumiting sagot ang Senate Impeachment Court na ang bahala mag-utos na personal siyang humarap. Nilinaw ni Tolosa sa ilalim ng rules ng impeachment court, kinakailangang parehong ihain ang sagot at humarap sa korte ang respondent. Aniya, positibong hakbang din ang pagpapalit ng posisyon ng defense team ni VP Sara sa selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue tungo sa transparensiya, makarang itong tutulan na buksan at markahan ng kahon sa pre-trial. Sabi ni Tolosa, inaasahang matatanggap nila ang pre-trial order sa lalong madaling panahon bago ang July 6 trial proper. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
0: Pag-aaral, balitang bayan.
2: Ipinamigay ng pamunuan ng isang gumuho na supermarket sa Barangay Kalumpang, General Santos City, ang mga natitirang paninda nito sa mga residente bago linisin ang lugar. Pinayagan ng store operations officer na kunin ng mga tao ang mga gamit katulad ng sabon, diaper at iba pang grocery dahil itatapon na lamang anila ang mga ito sa landfill. Pinahinto naman ang kapulisan ng pagkuha ng mga gamit dahil sa panganib sa kaligtasan at hiniling na maayos na lamang itong organisahin upang maiwasan ang aksidente.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Ipagbabawal na ang pagdadala ng cellphone ng mga estudyante sa klase sa mga paaralan sa Dumanhug, Cebu. Ayon kay Mayor Gangan Jika, ang polisiyang ito ay hindi kaugnay ng mga kamakailang insidente ng karahasan sa mga paaralan, kundi bahagi ng kanyang advokasya para sa edukasyon. Sa ilalim nito, kukumpiskahin ang cellphone ng mga lalabag at ibabalik lamang sa pagtatapos ng school year.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Magpapatuloy na ang regular na klase ngayong Hunyo at 30 sa Batangas City Integrated High School matapos ideklara ng paaralan, lokal na pamahalaan at mga otoridad na ligtas na ang naturang campus. Sinabi ng paaralan na isinagawa ang mga kinakailangang safety at security protocols upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro, empleyado at iba pang stakeholders. Nauna rito, sinuspinde ang klase dahil sa banta ng pamamaril.
0: Araw, balita sa palakasan.
1: Hinirang si Jimmy Alapag bilang bagong head coach ng NLEX Road Warriors sa PBA. Inanunsyo ng NLEX na papalitan ni Alapag si Jong Uichiko at inaasahang pamunuan ang koponan sa paparating na Governor's Cup. Dating assistant coach ng Sacramento Kings sa NBA at 6 na beses ng PBA champion si Alapag at kabilang din sa 50 greatest players sa PBA history.
0: Araw, balita sa palakasan.
2: Nakamit ni EJ Obiena ang kanyang unang gintong medalya sa 2026 outdoor season matapos manalo sa Czesław Cebulskin Memorial sa Poznan, Poland. Umabot si Obiena sa 5.72 meters upang masungkit ang kampyonado laban sa 10 pangkalahok, kabilang ang world number 21 si Piotr Lisek ng Poland. Nakuha ng Great Britain ang pilak sa 5.60 meters habang ang Italy ang nag-uwi ng tansong medalya na may kaparehong taas na 5.60 meters. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, DepEd pinag-aaralan ang mandatory bag inspections sa mga paaralan.
1: Mpox cases sa Pilipinas bumaba ng 79% sa 2026 ayon sa DOH.
2: At sa ibang bansa, aftershock yumanig sa Caracas habang tinututukan ang rescue operation sa Venezuela.
0: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Pinag-aaralan ng Department of Education ang paggawa ng mandatory bag inspections sa mga paaralan matapos ang shooting incident sa Tacloban City. Sinabi ni Assistant Secretary Roger Masapol sa House Committee on Basic Education and Culture na isa sa alang-alang ang laki at kapasidad ng bawat paaralan sa pagpapatupad ng nasabing hakbang. Bukod sa bag inspection, pinag-aaralan din ng DepEd ang paggamit ng walkthrough at handheld metal metal detectors sa mga eskwelahan. Ayon kay Masapol, inatasan ni Education Secretary Sonny Angara ang ahensya na unahin ang school safety at palakasin ang mga umiiral na security protocol. Samantala, nanawagan ang mga child rights advocate na unahin ang child protection at mental health services kaysa ibalik ang panukalang pagpapababa ng age of criminal responsibility.
0: Pag-aaral, pangunahing balita.
2: Samantala, tutol si Senador Paulo Benigno Obam Aquino sa blanket ban sa violent video games kasunod ng panawagan ng Malacanang matapos ang school shooting sa Tacloban City. Ayon kay Senator Aquino, walang sapat na ebidensya na nag-uugnay sa video games at school shooting batay sa maraming pag-aaral. Sinabi niya na mas mainam ang mas mahigpit na age restriction kaysa tuluyang pagbabawal sa mga video games. Dagdag pa ng senador, dapat ding higpitan ang access ng mga bata sa mature games sa mga tindahan at online platforms sa halip na ipagbawal ang lahat. Binigyang diin ni Aquino ang papel ng game developers at ng mga magulang sa pagprotekta sa mga kabataan at itinulak ang School Safety Act para sa mas ligtas na paaralan.
0: Pag-aaral, pangunahing balita.
1: Iniulat naman ng Department of Health na bumaba ng 79% ang kaso ng monkeypox o mpox sa bansa sa unang kalahati ng 2026 kumpara noong nakaraang taon. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, 44 na kaso lamang ang naitala mula Enero 4 hanggang Hunyo 13. Mas mababa ito kumpara sa 205 cases sa kaparehong panahon noong 2025. Nilinaw ng DOH na hindi nila inilalabas ang detalye ng bawat pasyente upang maiwasan ang stigma at sumunod sa data privacy laws. Dagdag pa ng DOH, patuloy ang monitoring ng mga LGU lalo na matapos ang mga ulat ng posibleng lokal na kaso sa Mandaluyong City.
2: Niyanig ng 4.6 magnitude na aftershock ang Caracas, Venezuela habang nagpapatuloy ang search and rescue operations sa mga lugar na naapektuhan ng malalakas na lindol noong nakaraang linggo. Ayon sa US Geological Survey, tumama ang aftershock sa hilaga ng Caracas sa lalim na 10 kilometro, ngunit wala namang agarang naiulat na pinsala. Samantala, ang pangunahing lindol noong nakaraang linggo ay nag-iwan na ng halos 1,500 nasawi at libu-libong gumuhong gusali habang patuloy ang rescue efforts sa La Guardia at iba pang apektadong lugar.
1: Nagkasundo naman ang Estados Unidos at Iran na itigil muna ang pag-atake sa isa't isa at nakatakdang magpulong sa Qatar upang talakayin ang alitan sa Strait of Hormuz. Sinabi ng mga opisyal ng US na pansamantalang hihinto ang magkabilang panig sa mga opensiba at muling papayagan ang malayang paggalaw ng mga barko sa naturang mahalagang daanan. Nag-ugat ang tensyon sa patuloy na palitan ng pag-atake sa kabila ng kasunduan noong Hunyo 17 habang nananatiling banta ang posibleng muling pagsiklab ng labanan kung hindi matutuloy ang usapan.
2: Mula po ito sa Jeremias 29, mga talatang 12 hanggang 13. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin. At diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong huling araw sa buwan ng Hunyo 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Shekina Abalon.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa. pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang oras, 6:55 ng umaga.
4: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
5: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
6: Bakit? Apo, anong meron?
4: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
5: Ah, ganun ba?
4: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
6: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
4: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
5: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
4: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin, eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
6: Aba, eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
4: Po, as in ngayon, ha? Sige, sige po.
7: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
8: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
7: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
8: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
9: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
7: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
8: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
9: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
10: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
10: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, eksaktong alas 7 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhain aga, Pilipinas!
1: Good morning po, Sendo Gabos!
0: Kumustas, kumustas, kumusta, kumusta?
1: Malipot-lipot tabi mo yan, ha? Matindi ang lipot-lipot.
0: Ang sabi ng pag-asa ay medyo dadaan sa atin ang low pressure. At dumaan na?
1: Maril lang. Low pressure.
0: Low pressure siya na.
1: Pero garo, iyo na ang kuyan.
0: Okay na yan. Lang yan tawag dito. Dadaan lang. Oh. Mahirap yung maging ano.
1: Mag-steady.
0: good morning, Tabi. Sendo Gabos, kumusta kayo ngayong araw ng Martes? June 30 na.
1: Uy. Last day of June.
0: Ano maabangan natin sa bansang Pilipinas?
1: Nako.
0: Ngayon daw ay may bigla ang rally sa EDSA.
1: At sino nagpatawag ng rally?
0: Walang sinabi. Taong bayan daw. Yan ang mahirap mo niyan Sabi ng oposisyon, sila ay taong bayan. Sabi ng makabayan, sila ay taong bayan. Lahat ng magsalita, taong bayan.
1: Actually, lahat naman tayo ay taong bayan.
0: Pambira yan. Hindi mo na malaman kung ano sinasabi ng taong bayan.
1: Or tao ba yan?
0: Oo, tao ba yan? Yan, good morning sa Pisa Indo Gabons at welcome sa programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Oras na naman para bumangon.
1: Oras naman po para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para harapin natin ang araw na ito na kahit may mga pagsubok sa buhay. Tuloy-tuloy lang tayo dahil kasama natin ang Diyos.
1: Oras naman po kahit marami nga ang nangyayari sa ating mundo at kapaligiran, gumawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa.
0: Iyan. Ito po ang programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Ang programang magbibigay sa inyo ng mga impormasyon, siyempre, at kasama doon ang...
1: Inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa technical side...
1: Si...
0: Ang supremo. Hindi tayo pinapansin naman pag tinatawag natin siyang garo abo.
1: Abo niya. Sipon mong, iyon ang pinakahalangkaw. pinakahalangkaw na apod.
0: Garo siya si Lito Lapad. Supremo. Don Ramon Diaz. Kaya po ang mga kasama ninyo, kalakang ang kalmusalan tuwing umaga, ang mga lalaking magpapapundukan sa indong kamunduan.
1: As in, magpaparagos kan sa indong kaugmahan.
0: Iyan. Maging maugma lang kita kung yan. Siyempre. Malipot-lipot na. Pag-ikwarta.
1: Naglilipot ng patian kayo. No?
0: Naglilipot yung wallet, bulsa. Nagkukurubog-gubog patay. Hoy, kaway-kaway dyan sa day mga perak. umaga, yun, napigurulayan na. Siyempre, kayo po yun, ang iyong mga kasama ko niya ng pagkaagang, hindi nagbabagot, nag-iisa lamang. El Solamente, Rico Jalit.
1: At ako naman po, nagsusulong guwapito, walang iba, Ronnie Renzales.
0: Siyempre, bago tayo magtuloy-tuloy, makinig muna tayo sa salita ng Diyos.
1: Ang ating verse ngayon na umaga ay nasa Psalm chapter 34 verse 18.
0: Wow! Psalm 34:18.
1: Ang sabi niya po dito sa Psalm 34 verse 18 sa Tagalog, tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa.
0: Wow! Ang sabi niyan sa NIV, nagkakarakaramon, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit."
1: Ang sabi diyan ng Panginoon ay malapit sa mga bagbag ang puso.
0: Brokenhearted.
1: Hindi ibig sabihin na literal na malapit ang Diyos sa pamamagitan ng physical na presensya. Ipinipakita nito na ang Diyos ay may special na malasakit.
0: Hindi lahat na broken hearted. Kung broken hearted ka man
1: sa
0: dahil sa kasalan mo man. malayo mangiraray sa imo ang Diyos.
1: Sabi kang iba, kung broken hearted ka dahil sa kasalan, ang sabi dyan, deserve.
0: Konsekwensang tawag kaya. Pero hindi ibig sabihin na

0: bus ka sa tawag
1: sa, sa kan oh sa kanya
0: kawan ang tawag sa ang tawag niyan is nagbackslide ang tawag ng karamihan diyan. Pero ako personally di ako tubod kaya
1: ako man
0: pero yun ang ibig sabihin niyan ibig sabihin lumayo ka. Ano, hindi ka nagpasakop sa Diyos.
1: Nag-ibo ka muna ka sa diri mong mundo.
0: Sa diri mong kagustuhan. Oo, nagliwaliw ka muna. Oo, dahil man mawawar ang sa imong pagiging Kristiyano, ang sa imong salvation. Ano? Kung totoo. No? Mm. Pero, ang sabi nga ni Bishop, mawawala ang father care.
1: Kaya kung ikaw mo niyan, ano, na nasasaktan, nabibigatan, may mga problema, lagi mo pong tandaan na hindi ka pinapabayaan ng Diyos.
0: Kung Kristiyano ka.
1: Kung Kristiyano ka. Laging tandaan ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Mm-hmm. Yun ang pinaka-importante. Ano? Hindi malayo ang Diyos sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Actually, one call away lang ang ating Diyos. Mm-hmm. Gaano ba kalayo ang ating Diyos sa atin? Isang luhod lang, kapatid.
0: Mm-hmm.
1: Ano? At siya ay nariyan lang. Kaya patuloy na magpakumbaba tayo. Yun ang hinihingi sa atin ng Diyos at magtiwala sa Kanya. So, kahit hindi agad nawawala, syempre hindi naman agad nawawala yung problema, tama?
0: Mm-hmm.
1: Pero, tandaan na ang presensya ng Diyos ang patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa atin upang makayanan natin ang mga bagay na ito.
0: Ayun, yun ang maganda dyan sa umagang ito. Kaya kung sa umagang ito, ikaw man ay medyo
1: Nabibigatan,
0: broken-hearted ka sa maraming bagay.
1: May problema.
0: Alam mo, ang broken-hearted, baka usan naman sa pag-ibig.
1: Mm-mm.
0: Minsan sa pamilya,
1: sa aki.
0: Sa agum, sa trabaho. Minsan sa nga rin sa ministry, ang mga pastor, madalas broken-hearted.
1: Madalas. Yung kahapon nga,
0: na broken-hearted ka?
1: Hindi, may isang na-encourage kita, sir. Ang sabi kan sarong ni Pastor Ruben Folioso, ang sabi niya, maski ngayon, inalagaan mo na.
0: Mm-mm.
1: Na talagang itinao mo na ang oras.
0: Iyon nga na makaturutriste. Ano? Pagparapray mo, pigsuyong mo.
1: Pigbibisita mo pa sa isa arong. Pag nagkailang, nagduduman ka pa.
0: Sa diring mong kwarta minsan, bibutasan mo.
1: Tapos, sa sarong iglap, babayaan
0: ka. Babayaan ka dahil lang sa diit na diferensya. Nagka-problema sa kapwa Kristiyano, pati pastor, nilingawan.
1: Ayan ang pinagsasabi, broken-hearted
0: ka talaga.
1: Pero aram nindo, maski sa muya, broken-hearted lang. Ang permiming, pag-ansarong tupa, nagahali, sa mo.
0: Dahil lamang nagpa-aram.
1: Permiming man yan, girarepi, nagpipray.
0: Tsaka pighibian mo yan.
1: Ay, siyempre.
0: Iyo.
1: Lord, sana
0: permiming. Maging maray siya. Maray
1: siya, giraray. Mm-hmm. Naan sa iyang mapadumanan, magamit, pero sinda, giraray siya.
0: Hindi ko lamang kung nakaalala pa sinda.
1: Garo nga ni, kulog kibot lamang.
0: Dahil lamang naalala. Ano na
1: pero yun? Sabi ng Panginoon, at least, sabi niya, andyan siya, tinutulungan niya ang mga...
0: Ayan, naglalabas lang kami ng samuyang hinanakation.
1: Kumbaga, kahit ang ating hinanakit, hindi yung hinanakit talaga.
0: May
1: pag-asa pa rin.
0: Ayun.
1: Ang ating ginagawa, sabi nga, ipanalangin natin sila.
0: Ang tawag doon, holy hinanakation.
1: Sige.
0: Sige, manalangin tayo.
1: Manalangin tayo ngayong umaga. Panginoon, sa mga nakakarinig, sa mga andito ngayon, dalangin po namin, O Diyos, ano man ang kanilang mga pinagdadaanan, may problema man, mayroon po silang hinaharap na krisis sa kanilang buhay. Ito po ay pangako nyo po sa amin ngayong umaga, na tutulungan nyo po at di nyo bibiguin ang walang pag-asa. Kaya sa oras pong ito, O Diyos, naway maranasan po namin, Lord, ang iyong pagyakap.
0: Mm-hmm.
1: At maranasan po namin, Panginoon, ang iyong paggabay. Palakasin niyo po ang mga nawawala ng pag-asa. Nawa po sa iyong salita at sa mga taong nakakaharap nila ngayong umaga at ngayong maghapon ang siyang makapagbigay ng kalakasan. Higit sa lahat, Panginoon, Ikaw, O Diyos. E salamat po sa pagpapaalala at sa pagbibigay, Lord, ng encouragement ngayong umaga. I-lift up niyo po ang lahat nang sa gayon po maranasan po nila ang iyong pagmamahal, ang iyong pagkalinga. At salamat po, O Diyos, sa mga bagay na ito sapagkat hindi ka po nagkukulang at tumaaw po ang iyong biyaya sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Yan, yun po ang mga paalala natin mula sa salita ng Diyos. Harina.

0: Ngayon sa buong maghapong ito ay maging gabay natin ang salita ng Diyos. Ano? At tiyak na hindi tayo mapapahamak.
1: At palaging prinsipyo ng Biblia ang ating dapat nadalhin, lalong-lalo na sa mga desisyon.
0: Salamat tabi sa 110 na yao na live viewers natin. Pakidagdagan, pakishare po tabi.
1: Pakidagdag.
0: Diyos maray na aga, good morning, buenos dias, mis amigos y amigas, mis hermanos y hermanas, in todos Bicolandia.
1: At tali ako nakaka-connect digdi
0: sa. Ikaw naman nakaka-connect, ikaw naman na may difference. Yan, good morning tabi sa mga radio listeners natin, na mga silensyo pagdating sa chat, pero yaon ka mo sa radyo ngunyan. Makusugo din sa inyo mga radyo. Diyos maray na pag-agad tabi sa inyo. Anong aran kaya? Makusugo na.
1: Anong aran man na?
0: Digdi sa laog kang studio, may radyo man. Makusugo.
1: Bata apat ang speaker.
0: Maray na pag-agad tabi sa inyo. Boss, mauran-uran kaya tabi. Mag-iringat-ingat kita. Lalo na ito may mga makulog-kulog na konti. Mga malilipis ang tapaludo.
1: Na pag nagbuhat, bio tulos na pigihilot-hilot.
0: Nagragatok.
1: So may mga yao na tabi sa mga cuttings
0: mga group. Cuttings group.
1: Tapos sa mga oily.
0: Oily faces. Maray na pag-agad tabi sa ito ka, boss.
1: At salamat tabi sa 130 nagdadagdag na sa tuyang paradango ang mga listeners.
0: Happy fiesta, kamista ang unyan dyan sa buhatan. Dahil lamang kita pagibitan ni Kapitan.
1: Dahil na lamang nagpaparamdam. parang mm-hmm. Balan siya.
0: Oo.
1: Kasi sabi ni Sister Jen Rodriguez, mag-schedule lang daan kita.
0: Kita ang ma-schedule?
1: Oo.
0: Dahil man kita pwede mag-schedule na wara ng abiso at saka ng abutan ta naman, bulinaw.
1: Nakapiranan ko yan, sir.
0: Dapat mag-abiso sinda kami nga niya igong nadakop na mamsa.
1: Maski ikog lang. Maski payusan. Ano?
0: Alangan, magdumang sir, kita. Dapat may abiso.
1: Dapat may abiso, ade.
0: Iyo. Mag-schedule. Kasi anytime man kita.
1: Sa bagay.
0: Pagkatapos na digdi, pwede kita magdiretso.
1: Pwede baga.
0: Basta ikaw dumang kipangaki mamsa.
1: Turugusiram na din.
0: Iyo.
1: Tapos may date na maluto.
0: Iyo baga, dawa date na, mga na maluto. Dawa dyan, saging sana dyan. Saba, pwede na.
1: Bad naman, nagmamati na.
0: Iyo, nagmamati na.
1: Sister Jen. Pastor Jim, good morning tabi sa inyo.
0: Good morning tayo mo. Uy, feliz cumpleaños. Sagabos na may mga birthdays ng niya na daw. June 30, 2026. Happy birthday kay Ana Ibardoni ng Santo Domingo, Albay.
1: Happy birthday.
0: Ana, happy birthday. Meron pa ba?
1: Sa may mga birthday po dyan, pa-shoutout na lang po digding aning sa tuyang mag-greet. Ano po?
0: Good morning sa mga yao na sa Facebook Live. Noemi Alvarado, first in the line. Good morning po. Shoutout po kay Bunso Jean Balason. Nakikinig po siya ngayon. Jean, good morning.
1: And Sister Wing Ruina San Miguel Lucinario. Kompleto bagay ng pangaran mo na, Sister
0: Mayo
1: Wing.
0: Na. Good morning sa iyo, Sis Wing.
1: Blessed day po mga mapinadabang kapapasturan.
0: Alam mo yun, Sis Wing. Dahil pa lamang kita nagkakarapi-kapikain. Ano? Dahil tapay na yung nakaibanan sa kapi-kapihan. Mag-schedule daw kita tabi, Sis Wing.
1: Aram mo, naghahalat man sana kita.
0: Iyo.
1: Halimbawa, ngayon si Yosek, si Sister Wing, si Sepa.
0: Magkarapi-kapi kita. Ay, may problema. Ang may schedule kayo, si Yosek.
1: Si Yosek ang may schedule.
0: Ito siyempre Yosek na eh.
1: Si Yosek na naman.
0: Pero dahil man ibot siya ibon, siya magastos. Siya masano ang may schedule.
1: Siya lang ang may schedule. Iyo. Pwede man bagay kitang mag-chipin-chipin.
0: Iyo. Wala problema kaya. Pwede nga nina ako na ang bahala.
1: Oh, matindi.
0: Iyo.
1: Oh. Sige, ako naman lugod sa kano, sa tinapay.
0: Ikaw sa tinapay. Ako sa kape.
1: Oh.
0: Dahil man ako pwede sa kape.
1: Sa kape
0: ang din. Maraming kape, si Yusek.
1: So, ayun yung manangagad pala.
0: Pabrika kang kapian.
1: Pero dapat duman kita sa... Magkita sa mall.
0: Sa mall?
1: Paluwas mo muna. Dahil na muna.
0: Ako na muna mabayan.
1: Ikaw duman masiram-siram.
0: Pwede man.
1: So, SB?
0: Pwede.
1: So, sa pang Southern Bop?
0: Pwede. Pwede.
1: Pag Southern Bop nakape ito, sir. SB.
0: Oo nga eh, Southern Bop. Pwede man si kay Manoy. Sige, ma-schedule kita.
1: Ah, sige.
0: Sabi ni Teresa Andres Rosendo, Sinyo Calyada, amazing morning sa mga bossing ko na mga gwapo.
1: Yay!
0: Iyo, tayo, yusik ka.
1: Yusik ka baga. Kaya sabi niya, maray na sana ang healed na ang broken, brokenness ko. Praise God.
0: Wow. Iyo, totoo man na healed na.
1: Oh, sabi niya, kagibo ko na pastor, sige na, aminon ko na.
0: Mm-hmm.
1: Non-Christian pa ako noon, pero noong naging born again ako, binuo na ako ni Lord.
0: Ayun.
1: Hindi na nakaranas ng broken heartedness.
0: Ayun.
1: Bawal na magdugtong pas.
0: Ayun, bawal na.
1: Sige. Dahil mo na daw
0: pagdugtungan. Dahil ko na pagdugtungan.
1: Ayun. Ano nga na yung sabi niya, ang sakit pag sa ministry, ma-broken hearted.
0: Ayun.
1: Masakit talaga. Nadaanan ko yun after mo ma-disciple.
0: Mm-hmm.
1: Winalat sa nasumini o daing paaram, sakit sa puso.
0: Yun talaga yan. Alam mo, kapatid, yan ang sa totoo lang, yun ang sakit, kulugbuot kang mga pasto.
1: Lalo na, sir, so abandoning in the ministry.
0: Abandoning the ministry, tapos nailing mo, leader na sa sarong church. Para pinagitan mo siya na, tamay sa sarong nibo.
1: Tapos inadapman.
0: Inadapman ka sa sarong den, pariparigos. Man ng mga
1: Dimpariparigos
0: naman ng mga pastores na nilin. Minsan, mga tugang, magdangog-dagay pa, mga kapo may malingkod, ha? Wara man problema na magrelipatan. Iyo, kundi, aramon mo muna kung nag-asasapo iyang i-disciplinary, masyur. Pag didisiplina iyang kang sarong church, pag naglipat sa imo, kadawa gaano kagaling ka yan, dahil mo tulos tawa ng kiposisyon.
1: Iyo. Patukawas na sa gilid.
0: Patukawas na sa gilid. Tapos, ayusin ang proseso. Tama. Magpahagad ka mo ki release paper. Bago itong leader tulo.
1: Baga,
0: pigpapalo kang magurang.
1: Tapos?
0: Ginibo mong leader sa arong mo.
1: Sabi kang, garuman sa na yan, nagduman sa tiyoon. Nagduman sa tiyaon. Nagduman sa barkada. Dahil na pinauli.
0: Dahil na pinauli. Leader na duman. At ang pagpapalo mo nga ni tatamad sa harong. Para iwalon sa harong.
1: Tapos kinunsinti mo man.
0: Kinunsinti mo man ay saralan man yan.
1: Bakon. Kaya pag abot man kang oras,
0: ikaw man ang mga problema. Ayan na, paalala lamang yan. Blessed morning. Blessed morning po, Bishop and Pastor. Thank you po, sabi ni Hazel Mercado. Salamat.
1: And Noemi Alvarado, good morning po. Pa-shoutout po kay Bunso, Jean Bilason. Nakikinig po siya ngayon. Jen, good morning tabi sa inyo.
0: Sabi ni Sisweng, blessed po sa mga mapinadabang. Nabasa mo na yan.
1: Ate Grace Cayetano, good morning po Pastor Rico and Pastor Ronnie. Good morning.
0: Salamat sabi sa iyo, Sister Grace Cayetano. Shout out mo po kay my son Florence Birds of Mindanao. Uy, nasa Mindanao yun.
1: Nasa Mindanao.
0: Ampeng, nak, we're always praying for you at sa buong tropa. Namimiss ko yung mga salitang yan.
1: And Sister Jen Rodriguez, uyan na.
0: Ano daw ang sabi?
1: Nagtaram na.
0: Ano daw?
1: Good morning mga gwapong pastors. Nagdadagog tabi ako. Wara pang dakop pag nagdigdig ka mo. Sardines.
0: Ay, day mo na. Ikaw makain sa arong.
1: Ha?
0: Day mo unang unyan. Ikaw makain sa arong.
1: Dakulon sa muya.
0: Iyo. Alam mo sa muyang rep.
1: Oh.
0: Pag binok sa muyang rep. Urulog sa sardinas.
1: Ipang palipot mo pa siya ng sardinas?
0: Awi yo.
1: Kurubog kumbaganan.
0: Tawaran ng anim mapaglaagan.
1: Warang anim payo. Napapakuhanon mo pa?
0: Iyo yan. Urulog sa sardinas.
1: Urulog pa sa sardinas.
0: Eh, dahil na kayan.
1: Eh, sabi ni Sister Jen, unang pangako niya, machat na lang po may pastor.
0: Iyo.
1: If iguana.
0: Sana bago dumating si Lord iyo.
1: Naka-prepare na tabi dyan sa dagat. So, sa muyang kakao nun.
0: Iyo, andyan kami.
1: Dadako po na sana nindo.
0: Iyo. Sabi ni si Sweng, Sis Gina de la Rosa, Yusek Teresa Calyada, schedule na tabi. Nairin mo yan, Yusek.
1: Four-day schedule da.
0: Oo, schedule na ka mo.
1: Iyo, baga.
0: Pwede mabag-a-chan.
1: Pwede.
0: Pwede.
1: Huwag kitang gawain a-chan. Huwag kang schedule, Martes.
0: Banggi, pero hapon na mga alauna.
1: Hindi ako pwede.
0: Pagtuturutong kita kaya.
1: Hindi ako pwede. Mas maringan iturutong kang nagkakape.
0: Kaya nga ni, duman kita ng mga alauna, alas
1: yun,
0: dos.
1: Hindi ako pwede yung banggi.
0: Kaya nga ni, alauna, alas dos. Pwede na yan.
1: Pwede.
0: Pwede.
1: Tapos, sagdaon naman si...
0: Sino?
1: Si Daddy Ro. Martis ba gano'n yan?
0: Ah, iyo, pwede. Uh-oh. Pwede, si Daddy Ro. Kaya ba nanta siyempre si Daddy Ro?
1: Eh, siyempre.
0: Jinky Yuson Guerrero, good morning! Good morning sa inyo, Jinx. At siyempre kay Mara Guerrero, good morning sa inyo dyan.
1: And Ezekiel Dipeder, good morning ONPB Cute Rico. Guapituho na Ronnie. Wow, I like that hinanakation. And what is the solution?
0: The solution? Mamaya, pag-urulayan, taga-solution ka, hinanakation.
1: Hinanakation, may solution.
0: Siyempre, dahil kumakalingawan, good morning ko na gabos. Good morning in kumanang sa kuyang Sweetie Pie Honey Pie.
1: Siyempre.
0: Honey, my love, so sweet. Good morning, I love you 3 times a day. Muachup.
1: Sa Kuya Managum. Sa pinakamagayon.
0: Karon na rolumoy ka kung nasabi ng Agum.
1: O siyempre.
0: Sige.
1: Sa Kuyang Agum.
0: Yeah.
1: I love you.
0: Yeah.
1: Mua mua.
0: Yeah. Makangirato.
1: Sabi niya, yan ang pinakapaborito niyang namamati.
0: Yeah. Sabi kaya, tubod ma. Sister Feng, sabi ni Yosek, Sister Tere,
1: hey, dali-dali na gani.
0: Jenna De La Rosa, shout out. For the schedule, iyo. Dapat uro at chanin.
1: Iyo baga. Sabi ni Michael Quintana, good morning po mga guwapong pastor, pabati man na akon ang asawa. Wow, pabati man dahil sa iyan asawa. Na nagtitimplasan mainit na kapi.
0: Ay, sana all.
1: Masiram-siram
0: yan. Masiram-siram naman.
1: Salamat. Parang baga kayo niya, ano? Diba may tapos malipot-lipot, tapos iyo, may kapit.
0: Masiram sa tapos may kapit, may tinapay. Ano pang diesel na mainitin eh.
1: Nako.
0: Latis marami. Magandang umaga sa imo dyan, Mel. Ang mabutihing agum ni Michael Quintana. Good morning. Mayon na agatabi. Pres Butero Bulgar, magandang umaga po. Umaga po sa mga favorite kong pastor.
1: Ay.
0: Salamat po nun. Favorite. Kung imbitahan.
1: Iyo baga.
0: Iyo. Duman lang. Ang patunay kayan, imbitasyon. Iyo. At yan kayo sa anniversary, duwa kitang speaker, ano?
1: Iyo baga.
0: Wala, tigsarong. First point sa imo, second point sa ko.
1: Oo,
0: pwede.
1: Pero mas mataas ang kuya ng first point.
0: Adi, first point ako.
1: Uy, matindihan sa indang speaker.
0: Iyo?
1: Oo, si Router.
0: Iyo?
1: Oo, so last na nagkuhan sinda.
0: Iyo?
1: Si Router baga, so nasa nagkuhan sa... So matibay sa papit.
0: Mas matibay kita duman.
1: Iyo, mas matibay kita.
0: Pag kita nag-speak duman.
1: First, ito, matibay ito sa puppet.
0: Kami,
1: ang kami, ang pandok may, puppet
0: na. si Karon, bakul lang puppet. May bit-bit na palpit.
1: May tumbawan pa kang gaya na. May tumbawan pa kang Bible.
0: Iyan nga ni palpit.
1: Still palpit yan eh.
0: Ayo, built-in palpit yan.
1: Kaya wala ka nang
0: wala ka nang
1: kompleto si Ricardo.
0: Kompleto si Ricardo.
1: Baas kipakantahon mo kami.
0: Iyo. Ma-do it sana kami.
1: Baga.
0: Ana, good morning. Pastor Ricky, good morning. Sabi ni Sister, tara kapit tayo with the Sis Weng San Miguel Lucenario D1 at dito ang sa ONPB. Ma-create kita key moment.
1: Iyo baga.
0: Sige.
1: Sabi
0: niya. Schedule nga niya. Ano
1: ang sabi ni Tere? Sana all may pigaan I love you one.
0: Yeah. Dahil ka na kayo mangarap-ngarap.
1: Dahil ka na mangarap. Kung abo mo kikulog ki payo.
0: Dahil ka na mangarap kayo. Terrorist. Terrorist mak.
1: Terrorism. Grabe man na.
0: Pagdagit ako dyan, terrorist mak.
1: Terrorist mak. Pag medyo mabot-bot ka, terrorist eh.
0: Baka terrorist eh.
1: Ay, sabi ni Sister Jenone, sabi niya, narunuman ko kang nag-shoutout ka mo kang kawaw. Dahil na lugod kami, pinasubad.
0: Iya.
1: Natagod sa inyo na damay pa kami.
0: Ay, grabe na.
1: Grabe naman. Paano, dahil nindupig ko yan.
0: Iyo.
1: Pero kung pinangako nindo na,
0: ine,
1: para ini sa...
0: Duwang ano.
1: Sa mga lingkod kang Diyos.
0: Iyo. Darakula o nagwaw.
1: Sabi ko sa inyo, maski itchamo lang dyan sa... Maski itiyan mo lang dyan sa, ano, sa babaw.
0: Alam mo, ano mo kakaroon, ako'y mangingisda pa. Nakabingwit ako kay Kuwaw.
1: Kuwaw?
0: Iyo, pambira. Ang mata pa sa nag-arup lang gana.
1: Matinding Kuwaw ito. Gurumakatakot. Bunga nga, ang bunga nga kaya pwedeng alunod. Pwede nga lunon ka kaya. Tamatapos na planggana na. Iyong pinakadakula sa kuwaw. Paano na sungabil kaan?
0: Ah? Matapos na nagkaroon planggana.
1: Pambiran. Pambiran bangwit mo an.
0: Iyo. Ah? Oo. Ang... Basta di ka na magkontra. Bishop Wolde Bongakar ng Palanas, Masbati. Good morning, may naga migo. Hoy migo, ada ako sa Masbati. Tuna Sabado, Domingo, Lunes. Pag diri kami ko nagpakita sa akon, ayaw na gayon pagpakita migo.
1: Wara ka man Biyernes.
0: Biyernes ay pani pa ko. Yaw pa
1: Sabado, Domingo.
0: Sabado,
1: Lunes,
0: Domingo, Lunes.
1: Wara ka.
0: Adto ako sa Masbati.
1: Pares pa lang kita.
0: Dahil ka muna magtaram-taram kayo. Ako muna ang magpaaram.
1: Lunes, ay, Sabado. Birne, Sabado, biyahe.
0: Oo.
1: Sabado, Domingo. Ang uli ko.
0: Pag Lunes, wala ka. Nagpaaram ka na kayo, Sam.
1: Ayun na.
0: Ako, haluyo na ako nagpaaram.
1: Pambira, kaluyo ka na nagpaparam.
0: Niyo.
1: Pambira, iba man talaga pag nasa haraniyon sa kusina.
0: Niyo.
1: Ah.
0: Aha. Feyadora, good morning sa mga guwapong pastor. Mm-hmm. Nagpapala ng Diyos sumay nyo. Salamat tayo. Uy, 7:29 in the morning. Nagustuhan ko sa kita, maraman na kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.

0: Aram mo igwa kitang pag-urulayin nyo niya sa damdaming bayan. At igwaning ano ha? Igwaning lugar sa Cebu. Ano nga ning lugar ito? Tanawawara digdi.
1: Sa... Ay na nga nito. Nawara man lugod.
0: Ano man? Nawara ba gano?
1: Dumanjug.
0: Ah, Dumanjug.
1: Southern Cebu.
0: Oo. Dumanjug, Southern Cebu. Si Mayor...
1: Gika.
0: Si Mayor Gika. Nagpalabas ning municipal ordinance. Ha? Municipal man lang ini. Municipal ordinance na pinagbabawal sa mga estudyante ang magdala ng cellphone sa eskwelahan. Ha? At kapag ka ito'y nahuli, ha, kukumpiskahin ang cellphone, ibabalik end of the school year.
1: End of, oy, matindihin niya.
0: Mm-hmm. Pag nadakop na nagbitbit ka kay cellphone, paduman sa eskwelahan.
1: Pagtapos na kang eskwelahan mo makukuha.
0: Makukuha. Lubat na an.
1: Ano lubat?
0: Sira na yan.
1: Pigaagupaw na an. Oy, magayo.
0: Yan ang haputangon niyan. Mga magulang.
1: Pabor.
0: Pabor ba ka mo?
1: Sa arog kaya na. Anong apod kaya?
0: Dai magdarakis. Panukala. Hindi panukala. Ko yan, na-i-apply iyan. Kasi yan, ordinance na yan.
1: Ordinance, ha?
0: Ordinance na yan. Sa bayan, municipal ordinance. Pabor ba ka mo na yung municipal ordinance na yan, gibuho na Republic Act or presidential decree. Dahil na-depend naman ito eh. Gawing presidential decree. Dapat Republic Act talaga para kahit private. Ay, bawal na magdala kay cellphone sa loob kang eskwelan. Pero, pwede man iwalat sa gwardiya-garo. Kasi kayo puhan sa pag-uli. Ayo?
1: Garo.
0: Oo.
1: Mapagalo na naman yan, sir.
0: Mapagalo na naman. O kaya, pwede man siguro...
1: Iuli na lang ninda sa arong ninda.
0: Pwede.
1: O, tapag uli ninda, makaka-cellphone sinda. Kaysa man sa san taon sinda makaka-cellphone.
0: Eh, ayan nga. Ang haputa kaya. Paayag ba ka mo, mga tugan?
1: Total ban
0: ng cellphone sa eskwelahan sa mga estudyante? Oo, hindi. Backends.
1: Sa social media, sabi ni Gika, nag-inform na sa mga school heads, district supervisors, and parents, polisiya na yan. Kaya pigiin niya na ma-improve ang municipality's academic performance, tapos pigi-encourage talaga ang mga kakiha na magbasa, na tumasa ang reading comprehension.
0: Na imbis na magparatutok diyan sa mga pag warang ginigibo, magtutok sa libro, maray man ang kaisipan kanini.
1: Kung sa kuya, okay lang na kung nagtututok ka sa cellphone, kung ang pigba ang kon mo, so mga educational apps, eyesight.
0: Kaya lang na Poor games, bagay yan.
1: Patingon yan, sir. Matinding on yan, sir, ha? Ang mga aking on yan, dahil nagpo-post sa... nagpo-post sa Facebook.
0: Bako na.
1: Aram mo, sir, kung sa IP kagamit.
0: Eyo.
1: Sa Instagram.
0: Instagram lang on yan, eh. Pero itong si Senador Bamakino, ayaw niya na iban ang mga games.
1: May nadali sa muya, sir, na ko yan. So, account kang sa iyang ama, nilink sa Instagram. Unyan, naban siya sa Instagram. 180 days.
0: Matitiyo.
1: Nasabay sa account kan sa iyang ama.
0: Okay, tama.
1: 6 months na suspended so account.
0: Oo, narimate. Narimate. Ang tawag ka yan, nom.
1: Nom ka. Nom kaya ka. Grabe ini, grabe talaga. Kaya mas magayon ini.
0: So, bago ang simbag nindo mga tugang. Magsimbag na kamunta may bayad ini.
1: Iyo. Yaw na pati sa tuyang Yosek.
0: Yaw na si Yosek. Bro to you by.
1: Ang problema.
0: Ang donor tapatingon niyan.
1: Yeah.
0: Ang donor tangon niyan. Kang sa tuyang...
1: kang sponsor.
0: Sponsor sa ngunyan. Ng 50 pesos esoses. Ay si Kuya JP Atos.
1: JP Atos.
0: Kuya ko yan sa Eagles.
1: Matin. Ayos. Salamat, sir.
0: Dahil pa niya aram.
1: Matindi ka, sir.
0: Pick up point ko sana siya. Tayaon siya nagdadagog.
1: Grabe ang foreknowledge mo.
0: Yusik Tere
1: Pambira.
0: Pakisingil mo na si Kuya JP Atos.
1: Arayo, grabing rarong kang foreknowledge mo. Grabing wisdom.
0: Iyo, siyempre. Nailing ko pati. Nangingirit-ngirit. Ang sabi kaya, sabi kaya.
1: Ano sabi?
0: Di ko pa nadadagong, pero napupura si Kuna. Ang sabi niya, upo kuya.
1: Upo.
0: Opo, Kuya Prince. Opo, yan. Ano sabi yun kaya?
1: Iyo pala. Oh, sige.
0: Iyong, Kuya JP Atos.
1: Uh-huh. Oy, simbagatabi ka mo, pabor ba ka mo duman?
0: Mm-hmm.
1: Sa itutalban ang cellphone
0: sa loob kang eskwelahan sa mga estudyante. Mm-hmm. Oo, o hindi.
1: Mm-hmm.
0: O, bago ka mo magsirimbag, kami muna masimbag.
1: Ah.
0: Para sa imo, Karoni, ano daw?
1: Pabor.
0: Pabor ka? Sige.
1: Pabor ako.
0: Mm-hmm.
1: Ah. Kung ma-resource man sana ka mo, parehas man sana, maglaag na sana ang school, ski, computer, na pwedeng research yan. Pero, warang ko yan.
0: Mm-mm.
1: Pero naka-ban sa mga, ano nga po kayo, sa mga delinquent na apps, na mga sites. Diba?
0: Mm-mm.
1: Ibig sabihin, para sa kuya, di maglaag na lang duman ki public, kumbaga public researching na.
0: Ayun, pwede, diba, pwede.
1: Ano? Para sa kuya, mas okay yan. Nata, para makafocus talaga sa pag-aadal ang mga estudyante.
0: Ayun. Mm. Eh, paano na si ChatGPT?
1: Ha?
0: Tama si Rimba.
1: Ang problema nga ni Sam, kung yan na sana, yun na napigara sa dahil na pigan, anong apod kayo,
0: pigagamit
1: ang kaisipan.
0: Dahil na, nakadepende na kay ChatGPT.
1: Aramin do, kung nata naging araw kayo na sa muya mga pamayo.
0: Anong klaseng pamayo mo yung araw na eh?
1: Wisdom. Kung nata naging arog kami kay ni Kab, kakuyan, kaktibo.
0: Katalino.
1: Dahil sa muya ka ito, pigagamit mi talaga ang isip,
0: ayon,
1: buda utak.
0: Ayun, wara man ka ito. Wara nga ng calculator kang panahon.
1: Sila, uy, pambihira. Kamot ko pa kaya sa na kayo,
0: sir. Arog kayo, no?
1: Ang kamot ko pa kaya ni sir kayo ito, kuya na ini. Calculator na yan.
0: Kaya pala matibahin magpindot na sa'yo.
1: Pigadalan ko nga ni sir, so arog-arog ka niya.
0: Iyo.
1: Oo.
0: Dahil mo na kaya. Tapos lalong matindi.
1: Nagiling ako sa rongo yan, sir. Pigarog-arog lang kayo ng kamuto.
0: Iyo. Pigarog-arog kayo. No. Matibay. Mga Indiano kaya.
1: Mga Indiano.
0: Iyo, matitibay.
1: Ako kaya kayo. Pigarog-arog ko pa kayo.
0: Iyo. Matematis siyang.
1: Pero ang ibig kong sabihin, kayo ang intelligent ka ngayon. Madali. Matitindi. Kasi nga, pigagamit ang isip.
0: Ayun. So, sa imo, payag ka.
1: Payag ako, sir.
0: Payag ka. Ako man tabi.
1: Mm.
0: Sabi ni Tira, anong klaseng pamayo? Anong klaseng pamayo? Grabing statement, Pastoron. Ngalas man nga niya ko kung anong klaseng pamayo.
1: Ibig sabihin, ang pamayo. Dahil mo na pagkuhan natin. Magmati ka sa ano?
0: Iyo, dahil ka na mag... ikaw pati pag nagre-reply ka.
1: Guru ka man may...
0: Guru ka, investigador.
1: Ang tinalaga sa imo, Yusek.
0: Yusek.
1: Bako ko yan.
0: Pag nagtaram na nga ni mga bossing mo,
1: dahil mo na pag...
0: Dahil magkontra. Ang pwede ka lang magsang-ayon.
1: Iyo.
0: Iyo. Dahil ka pwede magkontra. Iyo. O bago tabasaw ng simbag ni Michael, ako tabi, agree ako dyan. Grabe na talaga ko niyan. Diyan talaga, na, sa tingin ko, nagiging tamad ang mga estudyante magbasa. Nakadepende kay chat, GPT. Kaya na nagbabaras ang libro. Tapos naghabot si teacher, makonsulta agad kay chat. Masirin pag na. Kaya nahali isa sa diring kaisipan ang sa indang mag-inigibo. Pag-ibohon mo kay isay, papag-ibo kay chat.
1: Kaya nga eh. Madali yun sa
0: napati. Madali yun sa napati.
1: Madali yun sa napati.
0: No, bilib-bilib man sa teacher.
1: So teacher, wala man karmaram. Matibay pati mag-English ngun yan.
0: Ayyo. Pero pa-English ang totoo.
1: Yay!
0: Parisaita.
1: Ay, nako.
0: Ayun, ako, pero ang problema ko lang dyan. Siyempre, pag bahali sa school pa uli, yung monitoring.
1: Oo.
0: Na nakakatabang dyan ang cellphone sa monitoring. Hain ka na, nak.
1: Yun.
0: Yun ang problema ko dyan. Kaya siguro ang gagibuhon kaya.
1: Uh-huh.
0: Wag yung total ban.
1: Uh-huh.
0: Ang cellphone nasa bagsa na.
1: Tapos?
0: Kung nahiling na ginagamit sa loob, kumpis kahon.
1: Dapat may mapagalon yan.
0: Mapagalon yan.
1: Kung sa sintang estudyante, paano man yan ma... Tapos sarong maestra, maray lamang kung igwa dyan na...
0: Mm-mm. Sa bagay. Mm. Siguro ang ibuho na sana kayo.
1: Mas magayon siguro... Iyon nga na, kuya. Takong paano kung may...
0: Kung iwalak man sa gwardya, wala mang gwardya ang mga public school.
1: Oo.
0: Sipa na sana kang mayor.
1: ang problema.
0: Ano man ang problema kita kayan.
1: Pero sa kuya talaga, sir, mas magayon na...
0: Ano, warang cellphone sa loob ng classroom. Yun lang.
1: Mas magayon kung ibalik siguro sa beeper. Suod lang, digdi, sir. Napiga, kuya, napiga, kumusta lang sa mga aki?
0: Dahil naman kayo, ma.
1: Yung ibig kong sabihin, pwede man bagay sarilo.
0: Pwede.
1: Basta nga ang mag-ibo. Mag-ibo kirilo
0: na may,
1: pwedeng maka, yan. Maka-text.
0: Basta ang koneksyon, basta sa kuya dyan concern. Mayo sa classroom yung cellphone, mm-mm, pero dapat igupag-uli.
1: Aram mo, sir. Ang gigibuhon kaya.
0: Mm-mm.
1: Ang calculator, gigibuhon yan.
0: Na cellphone.
1: Na cellphone.
0: Matindi yun talaga. Sabi ni Tere, maglaag na lang kilaker sa school. Iwalat duman ang sa mga
1: So, pwede. Oh,
0: pwede.
1: Pwede, laker.
0: Mautakaman talaga, Tere.
1: Oh, pwede. Kaya, ang problema kayan, Tere, kung may magbantay, kung warang magbantay, pag-aralian kayan, ubus yan.
0: Hindi, siya laker nga. May kandado man ang laker.
1: Ay, maski na.
0: Di ilapit duman sa ano.
1: May taga, may mga matibayon ngayon, sir, nagpuputol kay mga bakal.
0: O di, may bantay duman. Guardian sulaker.
1: Yan.
0: Sabi ni Tere, sorry mga bousing.
1: Yan.
0: Papari-parihas kaya kita ang pamayo.
1: Sabi niya, kimig-kimig pala yun. Bako naman pala nagbibilang. Wala nagkikinig sa takot.
0: Kinontra ka na naman.
1: Ano sabi?
0: Sabi, beeper ka dyan.
1: Anong beeper?
0: Nag-suggest ka bagang beeper.
1: Oo. Advance na nga na kita. Ito nga eh, para may bitaran nga eh, na magparagamit ka cellphone, di balik sa beeper.
0: Kano ka da? Obsolete na da yung sabi. Oh, ito, basahin na natin ang mga...
1: Sige.
0: Oo. Ang mga nag-aranser. Uy, kadakol kayo nag-aranser.
1: Sabi ni Michael, bayad po siguro kung sa oras lang ng klase ng mga bata,
0: mm-mm,
1: para makatuto ka mga bata sa klase.
0: Mm-mm.
1: Maganda rin po kung may paliwanag ng maayos sa magulang, ngunit kailangan din pag-uwi na, lalo na kung may mga sundo ang mga bata pag-uwi.
0: Ayun nga yung problema natin. Sige, kawa, problema na kami, Mayor, yan.
1: Bahala na si Mayor.
0: Bahala na si Mayor. Sabi ni Jen, Pastora Jen Rodriguez, agree ako na dahil magdara kay cellphone para na matintaran na magbukas kay cellphone. Dapat aram kang magurang ang schedule kang pag-uli kang aki. Iyo. Tama.
1: Tapos sabi ni Sister Fiadana, payag ako. Kaya lang tamang sinabi mo, Pastor, pwede man iwan sa maestra.
0: Ayun, tama. Pwede surrender sa maestra.
1: Pwede ba gali?
0: Tinira ka na naman ni Tere.
1: Ano sabi?
0: Kaya nga, locker, may lock.
1: Tere, ha? Tere.
0: Yung mananggad, ano?
1: Oo, kaya nga na, locker.
0: Tamay lock.
1: Tamay lock.
0: Marong man talaga ang pamayo ka rin, ha?
1: Grabe ang pamayo. Uber na sa wisdom. Pwedeng naglulutaw naman kayo na bumbunan.
0: Dahil kakayaan.
1: Sabi ni Melody.
0: Uy, agumani ni, kintaan ni Michael.
1: O, bako na si Michael?
0: Oo, pagkinahunta si Melody.
1: Duwa na magana.
0: Iyo, saro lang.
1: Si Melody saka si Michael?
0: Hindi. Si Melody naman mo niyan. Pero pinagano si Michael.
1: Good morning po.
0: Oo.
1: Para po sa akin, payag po ako dahil sa tingin ko po, nakaka-apekto sa pag-aaral ng mga bata.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na nakaka-focus sa pag-aaral at minsan naasa na lang po sa cellphone.
0: Mm-hmm.
1: Yun na nga eh.
0: Yun na nga eh. So, italaga i-declare ng panggana. Panggana. Sige. May ano na ini, igawa na ining glonor. Tulo ang gana ko niyan.
1: Tulo?
0: Mm-hmm.
1: Si Zain.
0: Siyempre, una na dyan, ang gana ay si... Sino nga ito? Si...
1: Sister Jen Rodriguez.
0: Oo.
1: Uh-huh.
0: Sino pa itong fi...
1: Si Zeta. Tere.
0: O, si Tere.
1: Pinagana si Tere.
0: Pinagana. At siyempre, si Melody.
1: May nagsimbag pa, sir.
0: Si Sister Fiadana.
1: Sister Fedana, may nagsimbag pa.
0: Ano da?
1: Noemi Alvarado.
0: Mm-hmm, patay.
1: Di ako payag.
0: O, di payag.
1: Na may dala po silang CP sa school.
0: Ayun, CP sa school.
1: Kasi ang daming apps ang nabubuksan nila, bigyan na lang silang assignment.
0: Ayun, so apat ang gana ko niyan.
1: Aho.
0: Rimate na naman si Yusek.
1: Rimate na naman si Yusek.
0: Oo. Apat. At tulong man sa natakaibanan siya.
1: Pwedeng so nagulok-ulok na sponsor mo.
0: 200. Ah, Kuya JP. So ang gana no'y Mel Barado, Melody Quintana.
1: Fia Dana.
0: Fia Dana at si Sir Jenny, Jenna Rodriguez. Si Tere, dahil ka naman gana, Tere.
1: Ha?
0: Dahil na.
1: Di ba kasi Sek, ikaw man simbak.
0: Ikaw man simbak si Sek? Anong sabi ni Sek?
1: Opo.
0: Mm-hmm.
1: Mga lalaking tatapos ng hindong kalungkutan.
0: Mm-hmm.
1: For me, I am agree. Why?
0: Mm-hmm. Why?
1: May why.
0: Bakit why? Oh.
1: Grabo man ini magpagana. Inapot pa kita.
0: Why? Kami pa ang kami pa ang mga simbag kayo. Wara ka, wara ka gana. Tama na, nag-apot ka sa mga. Tama,
1: nag-apot ka man sana sa mo. Alright, Miss Mel, Pastor Mel Maceras Chavez, good morning, Tabi, sa imo.
0: Ay, good morning, Tabi.
1: Blessed morning, mga padaba, mga pastors. Good morning, Tabi.
0: Good morning, Tabi.
1: Okay.
0: Ayan, itong mga gana, ano, Yusek Tere, bahala ka na. I-text mo na sana si Kuya JP.
1: Eyo.
0: Dayong na talaga na donor mo niyan. Dawad ang girong-girong donor. Arog talaga yan kaya.
1: Arog talaga kaya.
0: 7:45 in the morning, dagos-dagos ang kita. Madama na kita sa Kasabay sa Pagayo.
2: Kasabay sa Pagayo.

0: Ilan nga na yan, tanaling awal mo na.
1: Una ko, nasa kuya na una kita siya.
0: Una ko, nasa ano na kita. Marilak-rilak na kami.
1: Relax.
0: Yung pala kami, mangin naman ang gaya.
1: Request me na, tabi.
0: Ano ito?
1: Na mag...
0: I-record. Kami na sana ma-record, kitang dua.
1: Pwede.
0: Bakit kita mo ano? Sige, ma-record na sana kami mo.
1: Sige.
0: Sa kasabay sa pagayon.
1: Oo.
0: Alright, sa kasabay sa pagayon, padagos na aming pinapasalamatan ang satuyang mga pray warriors. May apat na paraan para tayo maging partners. Una, partner sa pananalangin. No? Pwede kayong manalangin. Panalangin nyo ang estasyon ng ating company, ang Far East Broadcasting Company. At siyempre, mga broadcasters, mga programa ng CARE, isama nyo po sa inyong panalangin.
1: At tayo din po ay nangangailangan ng mga volunteers. Ano? May pusong paglilingkod dito sa radio. Talagang kailangan po namin kayo. Kung talaga po gusto nyo makapaglingkod po sa amin, makapaglingkod sa ating komunidad, ay makipag-ugnayan na lang po kayo dito sa ating station. So, volunteers is all welcome.
0: At siyempre, patuloy po nating hinihiling ang iyong imbitasyon. And, makasama kayo sa inyong mga panambahan, sa inyong mga gatherings upang mas lalo pa ninyong maintindihan, maunawaan ang obheto kang Far East Broadcasting Company Philippines. Bakit may FEBC Bicol? Ano po yung ating gustong marating? Malalaman nyo lamang po yan sa ating pagbisita sa inyo. At siyempre magkadao pang palad tayo. Malalaman nyo rin kung paano tayo magkakatulungan.
1: Ang ating pong station is non-profit and non-commercial, kaya wala po kayong makikitang mga advertisement sa bawat programa. Dahil po tayo ay provided by God, no? Sa biyaya ng Diyos at sa mga taong kanyang kinakausap at may mga puso ng pagbibigay. Kaya naman po kami, kung makatok po sa inyong puso, na pwede po kayong maging financial donors and sponsors po natin. Sa maraming paraan, pwede pong one time, pwede pong monthly, at pwede naman pong pledge, at pwede naman pong sa coin bank. Makipag-ugnayan na lang po kayo dito sa ating station.
0: Sa alam at tununong tabi, nakarinig muna tayo, ng mga paalala mula po sa ating station.
2: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
2: Akuin muna. Diba?
3: Iniwan niya na ako. Ano pa ang saysay ng buhay kung wala siya? Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
4: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
5: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
6: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.

0: Maraming salamat po sa mga paalaalang yan mula po sa ating istasyon. Dagos-dagos ng Bukitan, digdigis lang sa itong programa, 7:53 na in the morning, sa ating last and final segment, Servisyong Kirian.
1: Servisyong Kirian, tatak Kirian!
0: Every Tuesday, kasama natin ang Philippine National Police, Police Regional Office 5 na ating kapartner. Ngunyan po ay we are so blessed na makasama natin ang galing ito sa Camnorte. Duma naman kita sa Camnorte, Karoni. Ang Public Information Officer mismo ng Camnorte Police Provincial Office, makapanayam natin ngayon si Police Major Lenny T. Encinas. Good morning, Major Lenny.
2: Yes, sir. Good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng mga nagkikinig sa ating programa.
0: Good morning din po sa inyo dyan sa Camarines Norte Police Provincial Office. Kumusta po kayo dyan, Ma'am Lenny?
2: Sa ngayon, sir, okay naman po. Although ang weather natin ngayon is maulan, medyo makulimlim at may mga ano. Pero pangkalahatan, sir, is okay naman po ang Camarines Norte. Tahimik naman po.
0: No, kumusta po ang tropa natin dyan, mga members kang Philippine National Police Camnorte PPO?
2: Sa ngayon, sir, naghahanda kami dito sa paparating natin na bagyo. Ano po? Sa ngayon po, inahanda natin yung ating deer.
0: Yung deer, oo.
2: Opo. At yung mga MPS din po, ganun din po yung kanilang paghahanda.
0: Maganda na yung handa, no? Kahit na sinasabi ng naman na pag-asa na medyo low pressure lang naman ito at hindi siguradong dadaan. Pero mas maganda na yung handa tayo, ano, ma'am?
2: Tama, sir. Wala po kasing ano, sa ating kalamidad. Walang nananalo kapag hindi tayo handa.
0: Ma'am, punta na ho tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Kumusta po yung ating accomplishments? Baka pwede nyo kaming bigyan ng imahe, ano? Bigyan nyo kami ng tawag dito, impormasyon. Ano ba yung at least ano, top 3 na accomplishment ng Camnorte Police Provincial Office as a whole?
2: Sa ngayon, sir, pinaka-ano namin accomplishment yung recent po namin ngayon, yung sa illegal drugs, na kung saan may nakumpiska tayo na 18 million point, 36 million na halaga. Wow. Ng shabu. Ano po? Yun yung pinakamalaking accomplishment ng Camnorte sa ngayong buwan ng Hunyo. And meron din po tayo mga accomplishment sa 10591 o sa baril naman po, then illegal gambling. Marami po kasi dito sa atin na tawag dito mga hindi pa ano mga nagtutupada. So sa ngayon yung ating nire-regulate natin yung sa bungan, kaya medyo na-lessen na po yung ating illegal gambling.
0: Ma'am, balikan po natin yung drugs. Ano po ito? Okay. Drug din? Ano po ito? Bypass operation?
2: Sir, ito ay isang bypass operation na kung saan result po ito ng infield-driven operation natin, na kung saan isang ano po, isang babae na nagdadala dito sa atin sa loob ng Camnorte ng illegal drugs.
0: Uy, babae ha?
2: Babae po yun ating nahuli suspect sa operation.
0: Wow! Mga anong edad tabi, ma'am, ang babae na yan?
2: Mga 33 years old na.
0: Bata
2: po, sir.
0: Bata pa, ha?
2: Opo.
0: Ano yan, professional?
2: Hindi natin nasasabi, ha? Kasi ang ano naman, hindi porke babae, hindi nagagawa ng masama.
0: Correct, we understand. Pero opo. Ano tabi yan, ma'am? Professional o...
2: Ito ay jobless ito, sir. Kumbaga ito ay yung kanya talagang trabaho, siguro yung pag ng illegal drugs.
0: Pero may pinag-aralan?
2: Meron naman po.
0: O talaga?
2: Siguro ito po ay graduate naman ng high school, ganun.
3: Okay. Mm-hmm. Siya din po ba, ma'am, ay nakulong na din dahil dyan?
2: Wala naman time? Po siyang, first time po siyang dito, masangkot sa illegal drugs.
0: Pero nakulaon, ma'am, ang bit-bit niyang drug, shabu.
2: Oo, malaki po yung kanyang dala nung mahuli po siya.
0: Wow.
2: Sa daan po ito nangyari, sir.
0: So first time siya, first offender. As to the record ng PNP Cam Norte, wala siyang record.
2: Wala pa po. Yan ang first time na na record niya.
0: Ano ito, tabi, ma'am, residente ng Dait o Dayo diyan?
2: Sa ngayon, sir, ang niya is dito sa Dait sa Cubangbang.
0: Mhm.
2: Doon siya nakatira. Yun po ang record niya sa ngayon.
0: Pero as far as your investigation is concerned, siya ba ay matagal na sa gawaing yan? O ngayon pa lang siya gumawa niyan? Siguro dahil sa matinding pangangailang. Ano tabi, ma'am, ang inyong impormasyon?
2: Hindi ko po masabi, sir, kasi sa ngayon po ay undergo pa po siya ng interrogation sa kamay pa po sila sa Dait Police Station. Malamang na siguro ay dati pa, hindi lang siya nahuhuli, kaya ganun.
0: Mm-hmm. So, dahil bypass operation ito, medyo pinagplanuhan, ibig sabihin matagal siyang binanmanan.
2: Opo, kasi intel driven po yung ating operation lagi.
0: Well, congratulations, ma'am. At sana ay...
3: Tuloy-tuloy.
0: Oo, mm-hmm. Talagang makasuhan siya at makulong kasi huwag pa marisan.
2: Opo, sir. Pinag-igpitan po namin. Thorough investigation. Kasi kung may mga kasamaan pa po siya, at least makuha pa natin yung mga kasamaan.
0: Pero as far as your information is concerned, kumusta ang buong probinsya ng Cam Norte pagdating sa drugs?
2: Sa ngayon, sir, although may mga paliit-liit tayong mga nahuhuli na mga illegal drugs, bypass operation, masasabi ko naman po is yung isang malaking bultong yon, yung nahuli natin, malaking dagok na yon sa kanila. Bali, isang malaking tulong na yon sa Cam Norte na mabawasan yung supply dito sa Cam Norte yung dumarating. Sa ngayon po, pinaghihigpitan ng aming provincial director, inaatasan lahat ng mga COP na magmanman at patuloy na paigtingin yung kampanya sa illegal na droga.
0: Mm-mm. So ito bang ganito kalaking drug operation ay hindi naman lagi ito ay ngayon lang so far nangyari?
2: Opo, sir. Ngayon lang po kasi paunti-unti naman po yung mga nahuhuli ng ating mga MPS sakaling meron lang po.
0: Marami.
2: Pero hindi po talaga siya, kung sakaling may dumaan, dun talaga po na-intercept naman po sila kaagad ng ating mga intel operatives.
0: Mm-mm. Congratulations sa pamunuan ng PNP Dait, sa inyong napakagandang accomplishment.
2: Thank you, sir. At
3: ano po ba mga ibang accomplishment po ng Cam Norte PPO?
2: Nung nakaraan, sir, meron din kaming surrenderer na isang CTG and may mga sa surrendered firearms, marami din po kami. Sa ngayon pong buwan, meron po kami 25 sa 10591. And a total of sa most wanted person naman po, a total of 48 most wanted person ngayong buwan ang aming mga nahuli. Sa provincial most wanted, meron po kaming 6.
0: Mm-hmm.
2: At sa municipal most wanted, meron po kaming 5.